0: Ito na ang programang katatampukan ng mga kaugaliang pinahahalagahan nating mga Pilipino. Pagkilala sa buhay ng mga tao sa iba't ibang distrito at komunidad. Barangay Simbayanan. Masusubaybayan sa himpapawi sa pangunguna ng inyong program host,
1: ang inyong kapanalig, Angelic Lazo,
0: at kanyang mga priest co-anchors.
2: Ako po ang inyong kapanalig, Father Nolan K.
3: Ang inyong kapanalig, Reverend Father Kevin Prisostom.
4: Ako ang inyong kapanalig, Reverend Father Douglas Bado.
5: Ang inyong kapanalig, Father Edwin Peter Junicio, OFM.
6: Mga kapanalig, ito po si Father Joel Sabalya.
0: Barangay Simbayanan. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Barangay Simbayanan.

0: Barangay Simbayanan.
1: Magandang umaga po mga kapanalig. Welcome to the Tuesday edition of Barangay Simbayanan. Good morning po. Ako po si Palu Abustana, humahalili kay Miss Angelique Cazo. Ang kasama ko po ngayon na magpapakita pa ng kanyang mukha ay si Reverend Father Kevin Crisostomo. Father! Hello!
2: Ayun, lumabas na! Good morning, Miss Palu! Kanina ayaw lumabas, sorry! Good morning, Miss Palu! Good morning, mga panalig! Welcome po sa Tuesday edition ng Barangay Simbayanan. Of course, Miss Palu, thank you for always being here po. Lala po kapag may mga pag-apir ni Miss ni Ate Jeek na wishing her safe travel po papunta sa kanyang destination, Miss Palu.
1: Yan. Father, alam mo, nakakatuwa itong topic natin. This is close to my heart. Kasi ito ang tungo sa piyesta ni San Isidro Labrador. Bakit close to my heart? Lukbanin ang aking asawa, taga Quezon. So, talagang yung mga
2: pahit-pahito.
1: O, di ba? Same yan celebration eh. May 17 pa, papatakyan ang piyesta ngayon. Dito ngayon sa parish ng San Isidro Labrador. Eh, ano yan? Kaarawan din ang asawa ko na namayapa naman. Pero talaga, nakakatuwa ang piyestang ito talaga.
2: Wow!
1: Lord of the Harvest talaga.
2: Miss Palu, kasi alam naman naman na...
1: Ano?
2: Yes, kasi Miss Palu, alam naman natin na agricultural country pa rin still ang Philippines. Yes. And we know that St. Isidore the Farmer, San Isidro Labrador, ang patron saint ng mga magsasaka. May 15 po talaga ang piyesta niya, Miss Palu. Pero syempre, nag-a-adjust yan depende minsan kung itatapat nila ng Sunday. At maraming parokya sa Pilipinas, Miss Palu, San Isidro Labrador ang kanilang patron saint.
1: Tama kay Father, May 15.
2: Talaga ang kanyang ano? Ito ang kanya talagang feast day. At actually magandang malalaman natin mamaya sa ating guest, yung kwento ng buhay ni San Isidro Labrador. Hindi siya pare, siya ay ordinaryong tao, laiko. At yung kanyang asawa po ay santo din. Si Santa Maria de la Cabeza. Yes, Miss Palu.
1: Kusa kaya kanila mga anak, mga naging santo rin kaya?
2: Siguro, Miss Palu. Maka malamang sa malamang.
1: O kaya, Father, sige, magpasalamat na tayo sa ating pananalangin. Lalo na, kasi our Lord is a very, very wonderful provider.
2: Ating alalahanin ng ating Pansokristo ay kapiling natin sa araw-araw at ating buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buwan ng Mayo. Ang buwan ng Mayo ay marami kami mga santong ginugunita. Nagsimula kami kay St. Joseph the Worker, May 1, St. Philip and James, May 3, tapos darating po May 13, si Our Lady of Fatima, May 15 po, San Isidro Labrador, at marami pa po mga santo at mga banal naming gugunitain ngayong buwan ng Mayo. At syempre, buwan ng Mayo ay buwan ng mahal na ina, ng mahal na Birheng Maria. Salamat Panginoon sa pagpapadala ng mga halimbawa ng kabanalan, katulad ni San Isidro Labrador at ang iba pang mga santo. Bless you kaming lahat, Lord, mga sumusubaybay sa aming palatuntunan, Barangay Simbayanan. Gayun din po ang mga may sakit at mga may karamdaman namin na mga nakikinig. Nawa Panginoon ay palagi kaming matuto sa pamamagitan ng mga santong ito. Matuto kaming maging katulad mo, tularan ng iyong magbuting halimbawa at maging Kristo kami sa aming kapwa. Hinihiling natin sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen.
0: Barangay Simbayanan. Simbayanan.
3: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
4: ganado!
3: Sa pamilya,
4: ganado!
3: At syempre, kapag good times,
4: ganado!

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Barangay Simbayanan.
2: Hello, hello, hello mga kapanalig mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Father, umpisahan na natin para sa ating mga kapanalig ang news bits natin. Unang-una, nananawagan ng mas malalim ng pananampalataya si Antipolo Bishop Roberto Santos kasabay ng pagtalaga sa dambana ng San Felipe Neri Parish sa Taytay, Rizal. Sa kanyang pagninilay, iginiit ng obispo na ang simbahan ay hindi lamang gusali, kundi banal na tahanan ng Diyos na dapat igalang at pahalagahan ng mga mananampalataya. Binigyang diin ni Bishop Santos na ang tunay na magpananampalataya ay nakasentro kay Jesus at dapat maisabuhay sa araw-araw sa pamamagitan ng dalawa, pananalangin at mabubuting gawa. Ipinaaalala rin ng obispo na ang bawat tao ay itinuturing na templo ng Diyos, kaya mahalagang maipakita ang presensya ng Panginoon sa salita at gawa.
3: Samantala, nagbabala si Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle na unti-unting inilalayo ng karahasan, pagkakawatak-watak at panlilin lang ang sangkatauhan sa katotohanan. Inimok ng Cardinal ang Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization ng Vatican ang mga mananampalataya na muling magbalik kay Jesus bilang tunay na landas sa pagdiriwang ng ika-65 anibersaryo ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma. Binigyan diin ni Cardinal Tagle ang lumalalang kalakaran sa lipunan kung saan tila nagiging karaniwan na ang digmaan, pagpatay at pagkawasak, at tinuturing pang tila tagumpay ang kamatayan.
2: Nanawagan si Pope Leo XIV ng paggalang sa kalayaan sa pamamahayag kasabay ng pagunita ng World Press Freedom Day. Kinilala ng Santo Papa ang patuloy na banta sa kalayaan ng media sa iba't ibang bahagi ng mundo mula sa lantad at iba't ibang ayon ng paglabag. Partikular niyang inalala ang mga mamamahayag at reporters na nasawi dahil sa digmaan at karahasan, at binigyang diin ang mahalagang papel ng malayang pamamahayag sa pagtataguyod ng katotohanan at katagungan.
3: Inimok ni Pope Leo XIV ang mga bagong obispo ng simbahan na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa gitna ng pagkakaiba-iba ng komunidad. Ito ang pagninilay ng Santo Papa sa ginanap na ordinasyon ng 4 na pari bilang auxiliary bishops ng Diocese of Rome sa ginanap na banal na misa sa Archbasilica of St. John Lateran. Ang kahalagahan ng pagiging bukas at malapit sa lahat, maging sa mga pari, relihiyoso at mga laiko, upang matiyak na walang sino man ang nakararamdam ng pag-iisa sa kanilang paglilingkod sa simbahan.
2: Ito naman po balitang Forex! Nagsara ang palitan ng piso, $4 sa halagang...
3: Naku, Miss Palu, nakakalungkot pero okay na rin. Mataas, 61 pesos and 50 cents.

0: Tabos, ang isa.
1: Maligayang mga OFWs, no? Japanese yen.
0: Aba, Pisbalo, tumaas ang bahagya. 39 centavos, ang isa.
1: UK pound.
0: Believe it or not, nasa 83 level na po siya. 83 pesos and 73 centavos.
1: Hong Kong dollar.
0: 7 pesos and 85 centavos.
1: Canadian dollar.
0: 45 pesos and 28 centavos.
1: Singapore dollar.
0: Oh my, Miss Balu, my favorite. What has happened? Pupunta ka na sa 50. 48 pesos and 34 centavos.
1: Australian dollar.
0: 44 pesos and 41 centavos.
1: Bahrain dinar.
0: Ala, Miss Balu, paano itataasan lahat? 150 level lang to 2 weeks ago. 163 pesos and 24 centavos.
1: Saudi Riyal.
0: Apa, tumaas na rin. 15 level lang to ngayon. 16 pesos and 40 centavos.
1: Thai baht.
0: Ba't ganon, Miss Balu? Malapit na mag-2. 1 peso and 89 centavos na.
1: UAE dirham.
0: Sa pato, Miss Balu, 15 level na ito ngayon. 16 pesos and 75 centavos.
1: At sa euro.
0: OMG, Miss Balu. Line of 7 na siya. Para siyang grade ko sa mat. 72 pesos and 25 centavos. Yan po ang ating balitang Forex.
1: Mother, talaga alam mo, no? Pag pinapantaya mo talaga to.
0: Yes, Miss Balu, kasi syempre po may mga family members tayo, mga OFW po. Kaya I'm checking this po talaga. Pati syempre, ito po yung magiging basya ng prices po natin, Miss Balu.
1: Alam ko, prices. Price.
0: Prices. Prices. So, mga presyo po ng bilihin, Miss Balu.
1: Okay. So, sana napaligaya ang ibang tao naman. Ano? Kasi iba talaga parang nagdurusa eh, habang tumataas talaga ang mga ganito. Ayun naman. Ang ano, yes, go ahead, Father. Okay.
0: Opo. Yun nga po, Miss Balu, syempre, no? Masaya kapag merong you're earning dollars, pero but you're spending dollars, it's a cross. It's a cross to embrace. Opo.
1: Yan po ang veritas. Yan ang katotohanan, ano? May maligaya, may malungkot. O ngayon, paliligayahin naman natin ang mga may birthday today sa Tambuli Kapanalig. Ay, babatiin kayo. May paring Koy Lopez.
2: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
3: Narito na ang Tambuli Kapanalig. Makinig.
4: Good morning, Miss Balu. Good morning, Father Kevin. And good morning po sa ating mga kapanalig. Narito po ulit sana may mga kaarawan sa araw na ito, May 5, 2026, araw ng Martes. Happy, happy birthday, Kapanalig Angelita C. Punay, Angustia B. Lopez, Annabel M. Basilio. Happy birthday, Kapanalig Arlene C. Libre, Arnel O. Carranza, Arsenio L. Pineda. Happy birthday, Kapanalig Agustina A. Monterde, Bobby A. Cambronero, Carlo Pormarejo. Happy birthday, Kapanalig Juvan R. Ifondo, Joydan L. Rejano, Kyle May Familaran. Happy, happy birthday, Kapanalig Leian F. Tolentino, Anita L. Sabornedo, Lerma D. Santos. Happy birthday, Kapanalig Marisa T. Ignoya Igonea, Kyle Dane C. Beho, Lolita Arcibale. Happy birthday, Kapanalig Nino L. Susa, Noracia D. Zagara, Norma A. De Los Santos, Norma M. Santos. Happy birthday, Kapanalig Paz F. De Castro, Paz Lobo P. Ramos, Presima R. Espira, at Kapanalig Quintin B. Magistrado. Happy, happy birthday sa inyong lahat, mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radio na nagsasabing, every gising is a blessing. At ang magbibigay po sa inyo ng birthday blessing sa pamunang po yan ating minamahal most reverend Noel Pedregosa Didi from Diocese of Malaybalay. Sumainyo ang katotohanan.

mga kapanalig, happy birthday sa inyong lahat. Mapuspos kayo ng pagpapala ng Panginoong lumikha sa pagdariwang ng iyong kaarawan. Magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay, kalakasan at magandang kalusugan tulad ng nasusulat sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory now and to the day of eternity. Kapanalig, lumagok kayo sa kabanalan at mamunga ng kabutihan tungo sa inyong kapwa. Ako po si Bishop Noel Toto Portal Pedregosa ng Diocese ng Malaybalay, Bukidnon. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, kapanalig.

0: kailangan muli ang tambuli kapanali. Sumainyo ang katotohanan.
1: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
2: Narito naman po ang Veritas Patrol Live mula kay Norman Dikia tungkol sa documentary film sa martir na Claritian missionary na itinampok ng kongregasyon.
3: Yes sir, maraming salamat Ms. Balu. Itinampok ng Claritian missionary sa documentary film na Seeds of Peace, The Life of Father Will Caldiano bilang pagunita sa kamatayan ng martir na pari. Ay kay Father Abando Tumbanga, CMF, ang Provincial Superior ng Father Ruel Galdiano Province, layunin ang pelikula na sariway ng sakripisyo ni Father Galdiano at paladibin ng pagdininay na pananampalataya sa pananampalataya at sa kapayapaan.
4: Itong Seeds of Peace kasi ay personal na karanasan, hindi lamang ni Father Ruel, kundi yung mga survivors at yung buong community ng tumahubo. No? At dito talaga nasubok yung kanilang pananampalataya.
3: Ang bahagi ng pahig ni Father Tumbaga sa panayam ng Radio Veritas, ipinaalala ng dokumentaryo ang patatag na paninindigan ng pari sa gitna ng karahasan. Patapos siyang dukutin sa Clarita School sa tumahubong basila noong March 2000 at tapas lang yun noong May 3 ng parehong taon. Patuloy na kinikilala ng simbahan ng kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng isinasagawang proseso ng beatification. Ininap naman ang community screening sa isang ball sa Quezon City noong May 3 kung saan nagbuklod ng mga Claritian missionaries, ang pamilya ni Father Galdiano, collaborators, at maging ang ilang survivors ng kidnapping. Para sa Veritas 846 ng radio na simbahan, ako ang inyong kapanalig Carman Tikia, sumainyo ang katotohanan.
0: Veritas Patrol!
5: Barangay Simbayanan.
6: Miss Palu!
2: Yes!
6: Ayan!
2: Father, nakakatuwa. Talagang pinakikita sa atin ano, yung mga paraan ng pagiging banal. Ayan o,
6: yes.
2: San Isidro Labrador, ngayon ito na naman. Ano, maganda itong panoorin.
6: Opo, maganda Miss Palu na meron nga tayong mga biopic na ganito. Kasi nga po, some of the young people, ito nabutan ko Father Ruel Galliardo, some of the young people are not anymore aware of the stories of what happened. Late 90s to, Miss Balu, kung hindi ako nagkakamali, no? At maganda po na we have contemporary examples of holiness, Miss Balu.
2: Yeah. How young was he? Would you know?
6: Na, I forgot already, pero medyo, kumbaga eh, veteran, long-time priest na rin po and missionary at alam naman natin,
2: oh,
6: he was martyred po. Opo.
2: Wow! So mga kapanalig, ha? Talagang araw-araw, talagang subukan natin na maging banal. For the moment, huwag natin isipin yung mga malalayo. For this moment, ano ang tinatawag sa atin ng Panginoon na gawin natin? Father, pati muna tayo.
6: Yes, Miss Palu, opo. Gusto lang po bumati, Miss Palu, mabilisan na po.
2: Sige.
6: Happy birthday, yan. Happy birthday muna sa ilan sa mga friends ko.
2: Yan.
6: Happy birthday, una, kay Ate Queen Amor Montserrat. Happy birthday sa iyo. Happy birthday din kay Ate Jill Cruz. Yan, happy birthday. Happy birthday din kay Ate Geraldine Masong. Happy birthday. At patingin ko lang, friend ko ito, teammate ko sa basketball. Happy birthday, Solomon Campbell Jr. Lalo na sa aming dalawa ni Coach Nicanor. Happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
2: Kakatawa ka naman, Father. O, ngayon naman, batiin natin mga iba. Would you want to go ahead, Father? Go!
6: Sige po, sa ating DZRV,
2: yes.
6: Sa ating Facebook Live, no?
2: Yes.
6: Pati na rin po, Miss Palu, no? Mga sumusubaybay sa radyo, 846 kHz,
2: yes.
6: AM band, no? Pati na rin po sa ating po Sky Cable Channel 211, sa Signal Cable Channel 313, sa ating e-radio portal, at sa ating YouTube Live, at syempre sa DZRV Live. Miss Palu, nasimulan ko sa dulo. Kung may mahabol ka, ihabol mo lang.
2: Sige,
6: good
2: sige,
6: morning, Nanay Nila Marasigan. Ayan, Josephine San Pascual, Corazon Guerrero, Maria Diana Lopez Cruz. See you later sa mga missionary devotees si San Antonio de Padua sa ating pong gagawing seminar mamaya, pati na rin sa mga taga Our Lady of Fatima Parish, Bangkal, Makati City, kay Father Alan Dichoso at sa komunidad. See you po later sa inyo pong novena, mga 6 p.m. Ayan, Miss Paloma, nakita ka na?
2: Ito 0977-267-4799. Si Mrs. Marzan, sabi niya, God bless, shalom po. Please pray for the Elizabeth Marzan families. Okay. Si Virgie, si Corazon Guerrero, si Benedict Senior, Rose Ramos, Yulinia, Yulinia San Andres,
6: yes,
2: si Padeli Vasquez, Bona Cinto, si ano, pati mo na ba si Miss Gliceria?
6: Opo, Gliceria Pakaira, tapos si, ano, dito pa, si Jay Campbell, nag-shoutout na kita, happy birthday sa'yo. Bawi tayo next season, sabi niya. Talaglag na kasi yung team niya, no? Ganun talaga. Tapos si Kim Torres, sa si Evelyn Ancheta. Sabi ni Kim Torres, ba't ganun? Grabe po kayo sa iba't. Kasi Miss Balu, naalala mo, nung bata pa tayo, wow, bata pa tayo.
2: Malayo ako sa iyo.
6: Noon. One is to one yan noon, Miss Balu, di ba? One is to one. One bat, one peso. E ngayon, tatawid na nanto, Miss Balu, nakakaloka. Ayun, sino pa nandito? Zenny Lago, Louis Tolentino, Betty Banique, Tita Perla Acosta, Melody Morano, watching from New York City, Liwayway Pedro, Clarita Espino, Sara Quintas, I think naulit ko na silang lahat. God morning, Jen Avila, Lerida Cabrera, Tereg Aguilonia. Ayan, God morning, mga kapanalig.
2: Yan, mga kapanalig, ha? Kaya medyo magtipid at mag-impok. Pero maganda rin, may matututunan tayo mula sa buhay ni San Isidro Labrador. Paano ba tayo talaga mabubuhay ng maayos at mapayapa? Yan. So, dyan lang po kayo. Huwag kayong BBT. Babalik po kami pagkatapos ng ilang paalala para talaga makapanayaman natin si Mr. Noel Creencia, Head ng San Isidro Labrador Parish Pastoral Council. We'll be back!
7: Barangay Simbayanan. Simbayanan.
8: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
9: to the World Wide Web.
10: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga.
7: Barangay Simbayanan.
2: Opo, nagbabalik po ang Barangay Simbayanan. Ako po si Palu Abustan at kasama ko si Reverend Father Kevin Crisostomo. Ito na, pag-uusapan na natin ang tungkol sa Fiesta Fiesta. Kaya welcome po Mr. Noel Creencia, Head ng San Isidro Labrador Parish Pastoral Council. Good morning, Mr. Creencia.
6: Morning po.
12: Magandang umaga po, Ate Palu at Father Kevin. Magandang umaga po sa inyo po.
2: Yan. Mr. Creencia, paano ka namin tatawagin?
12: Noel po.
2: Noel na. O sige. Noel! Nakaka-excite naman ito. Kasi magpipiesta na kayo. Diba? Kwentuhan nyo nga muna kami, ano yung mga activities nyo para sa piyestang ito, kailan ito, at nasaan ba itong parish niyo?
12: Yung parokya po ng San Isidro Labrador Villanova ay dito po, located po along General Luis, dito po sa Villanova Subdivision. At yung kapistahan po, laging isinasagawa po ito every second Sunday of the May. Pero sa ngayon po kasi alanganin po yung second Sunday dahil May 10 po siya, kaya minove po namin ng May 17 po yung kapistahan po mismo ng San Isidro. Kaya ganun po ang piyesta po ng San Isidro ay May 17 po gaganapin. At uumpisaan po yan ng mga activities po ng may novena masses po, may novena prayer din po. I-start po ng May 8, ang start po ng aming novena prayer and novena mass. At sa mga novena mass, ay may mga nakatalaga rin po na after po ng mga ng pagsasagawa ng banal na misa, may mga naka-assign po na mga ministry na magsasagawa po ng mga pagsasayaw. May cultural dance po na ipapakita sa mga tao after po ng mga Nubina Mass. Mula May 8 hanggang May 16 po, ginagaganapin po yan. Ayong activity. Tapos, May 17 naman po, umaga, sa araw ng kapistahan po, yung 6:30 morning po, ay may prosesyon naman po. Ipoprosesyon po yung imahe ng aming patron na San Isidro Labrador. Kasama rin po sa prosesyon yung mga imahe ng bawat bawat sub-paris po ng aming parokya. At iikot po ito, motorcade po ito. Sa lahat po ng iikutin po nito, yung nasasakop po na area ng aming parokya po. Medyo malaki po yung nasasakop ng parokya.
13: At talaga po?
12: Opo. Mm-hmm. Kaya iikutin po ito. Motorcade nga po ang hindi po kakayanin kapag iniikot po ito ng maglalakad lang ng prosesyon.
13: Gano'ng katagal nyo ina-expect ang inyong prosesyon, yung motorcade?
12: Bali, abot po ng mga 1 hour mahigit kapag... Kasi po, papasukin nga po yung mga area, mga lugar na nasasako po ng parokya. Yung iba pong lugar, medyo maliliit po yung mga daan, kaya yun po yung tatagal yung prosesyon.
13: Kumusta naman po ang parish priest niyo? Sino po nga ba ang pangalan niya?
12: Ay si ang parish priest po namin ngayon si Reverend Father Noel N. Bacasnut po.
13: Wow, so very siya, busy siya ngayon mga araw na to.
12: Opo. Katatapos lang din po kasi ng kapistahan ni San Jose po nung aming pangalawang patron din po.
13: Manggagawa.
12: San Jose Manggagawa. At sinagawa rin nga po to May 1 po, nung Labor Day po. Nag-procession din po kami. Kaya itong karating na bang po yung kapistahan ni San Isidro, marami pong mga programa din na isasagawa.
6: Ayun. Actually, may talong ko nga po, no? Kasi usually, San Isidro Labrador, kuwari sa amin po, shoutout sa Almanza Uno, San Isidro Labrador Parish din kami. Kapag kasi nung dati po, Palayan po kami. Yung aming pong lugar, Palayan. So, kaya po ba? Diyan po ba sa Villanova Subdivision? Tama po ba, no? No? Ang Palayan din po ba yan? Agricultural land po yan? Paano ba naging patron saint ninyo si San Isidro Labrador, no? Curious question
12: yung,
6: po.
12: Yung pinaka-history po kasi ng San Isidro, kasi nga po, mga taong 1976 po yung mga panahon na yung mga tao na naninirahan malapit po sa mga tabing ilog sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kagaya ng Quezon City, Caloocan at Manila ay inilipat po nirelocate po dito sa sa aming barangay. Dati itawag ay Barangay Amparo Capri. At nung mga panahon na yon lahat po sama-sama pa rin na dito inilipat malayo sa Kabiasnan at malayo pa dati buki rin po ito dating Palayan po at noon nga po ay may kanya-kanya po wala pong kuryente pa at wala rin pong tubig na pagkukunan at yun nga pong naging panahon na yon ay may mga dumating na RBM sister na mga religious of
6: Virgin
12: Mary. Opo. At sila nga po yung nagsagawa ng maliit na kapilya pa noon. Tagpi-tagpi yung tinatag nila yung kapilya. Parang nipa lang na tagpi-tagpi pa yung paligid at dumating naman po at inassist sila ng mga Columban Fathers at nagsagawa rin po yung mga Columban Fathers ng mga pagmimisa po tuwing Linggo. At sa nung tumagal po, naging ito'y isang naging isang sub-parish po ng Our Lady of Mercy sa bayan ng Nubaliches. At matapos po noon, habang tumatagal, ay nung May 26, 1999 po, ito'y naging isang ganap ng parokya, yung San Isidro Labrador. At sa tulong po ng Vicar Porain ng Our Lady of Mercy, na siya pong nag-asikaso ng mga papel at dokumento para ma-submit sa Diocese of Manila, ay naisagawa na po na maging ito'y maging isang ganap na parokya. At ito po nung panahon na yon, ang naging parish priest po namin nung naitatag to bilang parokya ay si Reverend Father Orly Cantillon, mula 1999 hanggang 2000. Tapos sinunda naman po ito ng sumunod na parish priest po si Father Jason Laguerta, mula to. Opo, naging parish priest po namin si Father Jason Laguerta mula 2000 hanggang 2002. Tapos sinundan po ito mula 2002 hanggang 2008 ni Father Bienvenido Luke Dobles. Father Luke. At sinundan po ito ni Father Roger Positar noong 2008 hanggang 2010. At noong 2010, ay dito naman po sa pamumuno ni Father Leo Lagilles, nailipat po yung parokya. Inilabas po ito, inilipat po sa Villanova. Doon nga po, sa Villanova, para maging accessible po sa lahat ng maraming mga mananampalataya at mga parishioner, kaya po inilipat to sa mas accessible na lugar doon nga po sa Villanova Subdivision. At doon nga po sa pamumuno nga ni Father Leo, nailipat nga po ito. At doon nga po naging San Isidro Labrador Parish, Villanova. At doon, pagtapos po noon, ang naging kuraparoko naman po year at 2013 to 2019 si Father Alvin C. Balian po. Balian. At pagtapos naman po ni Father sa pamumuno po ni Father Alvin Balian, naging naisagawa naman po yung renovation ng church at nagkaroon din po ng maayos na opisina at pati na po yung naitayo yung kumbento, yung convent ng parokya. At sa pagtapos po noon, sinundan po sa nung panahon ng pandemya ni Father Oscar Lucas nung 2019 to 2021 po sa kanyang panunungkulan naman po nung panahon ng pandemya, na ipagawa naman po ni Father Lucas yung parish hall at saka yung Mary's sanctuary. At pagtapos po ni Father Lucas noong 2021 hanggang ngayon sa present, si Father Reverend Father Noel Bacasnot po yung aming kura paroko ngayon. At sa tulong po ng mga sama-samang pagkilos ng mga parishioner at iba-ibang programa ang sinagawa, at ngayon po naitatag naman din po naipatayo ni Father Noel yung aming sa gilid ng aming parokya, yung Adoration Chapel po. Nakapagtayo po kami ng Adoration Chapel, pagpapanibago ng altar, at ganun din yung renovation din po ng Mary's Sanctuary, Mary's Garden po. Yun po yung history ng ng parokya. Yung at nung ano nga po, siyempre Pilapil po dating palayan, kaya nga po pinangalan po talaga sa isang magsasaka kay San Isidro Labrador po yung aming parokya. Dahil noon, yung mga panahon na yun, 1976, ay talagang kalimitang trabaho pa rin ng mga taga rito, ay mga ano rin po, pagsasaka rin, pagtatanim, kaya na ipangalan po yung San Isidro Labrador Parish.
13: Noel, alat saka Father, nakakatuwa talaga ang ano, ang kwento na nagsisimula sa kapilya tapos nagiging talagang full-blown na parokya. Siyempre, medyo matagal na panahon. Pero ganoon talaga, no? Makikita nyo talaga yung mahuhusay na pare tapos yung lahat ng mga parishioners na nagsasama-sama. Ngayon, meron na kayong adoration chapel, di ba? So, marami kayong mga parishioners at ilan ba ang misa ninyo?
12: Yung may mga every Sunday po ang nag-i-start po ang misa sa Paris po ng Villanova ng 7:30 a.m. susundan ng 9 a.m. ng 5 p.m. tsaka ng 6:30 p.m.
13: Okay.
12: Tapos iba pa po yung mga misa ng every Sunday sa bawat sub-paris po ng parokya, lalo tigit dito sa San Isidro Labrador Chapel na dating pinanggalingan ng aming parokya dito sa Capri. 6 a.m. po ang misa tuwing Sunday, at meron din pong kasabay na misa ng sa dormitory, sakop din po ng parokya yon. May chapel din po ron ng 7:30 ng morning, at sa Pasacola rin po may chapel din po na Santa Rita de Casia Chapel. Nagbimisa rin po si Father doon ng 9 ng morning. At sa North Wind Subdivision po, meron din po misa ng 10:30 ng morning. Yung po yung mga misa ng
13: wow,
12: ng parokya.
13: Noel, kwentuhan mo naman kami. Ano ba yung mga pamosong milagro ni San Isidro Labrador?
12: Yung sa istorya po ni San Isidro Labrador, yan po yung talagang di po ba yung nagsasaka siya at iniiwan niya yung pagsasaka niya dahil inuuna niya po yung pananalangin at pagdarasal.
13: Yung
12: istorya niya talagang ganun po yung istorya ni San Isidro Labrador. Nasa amin naman po, talagang maga pa lang unahin natin ng Diyos, sabi nga, mm-hmm, para magang-maga ito yung makapagbigay sa atin lagi ng lakas, kasi sa pag-ati ng banal na Eucharistia at banal na misa, maga pa lang, bago ka lahat-lahat, bago mo gawin ang isang bagay, ay makaniig at makapiling mo muna
13: yan
12: sa ating sa mga parishioner po ng San Isidro, ay talagang yun po yung unang-unang ginagawa nila.
13: Taka ano, di ba Father Kevin tsaka Noel, iniiwan nga niya, pero pag nandudo siya, nakitaan siya, no, na may mga anghel na tumutulong sa kanya. Diba? Talagang our angels will help us.
6: Ang isa pang maganda dyan, Miss Palu, Kuya Noel, yung kwento po ni ng si San Isidro, syempre, kilala na din po siya sa kawang gawa sa mga mahihirap. Kaya meron po siya palaging pagkain, kaldero ng pagkain sa labas ng kanilang tahanan. At ang sabi daw po, lahat na nagugutom pumupunta doon, pero hindi nauubos yung kaldero. Pati rin daw po sa mga...
13: yung laman ng kaldero.
6: Opo, yung laman ng kaldero. Pati po yung mga sa mga hayop, sa mga ibon, meron po silang grain sa labas ng tahanan nila. At hindi po nauubos yung laman noong sako ng grain. Dahil po, kahit ilang ibon
13: mga
6: na
13: butil
6: pumunta sa tapat. Opo, talaga namang pinagpapala ang taong mapagkawang gawa, di ba Miss Palu?
13: At correct. Noel. At saka ano, talagang the Lord provides. I think yun ang kailangan natin tandaan. Provider. He is a provider. Pero sabi nyo nga, Noel, unahin ang Panginoon. Kasi ganun nga daw, kaya nalilate lagi si San Isidro eh. May nabasa ko, kung tutusin, hindi daw siya ideal na worker. Kasi nalilate. Pero kasi nabalanse niya, no? Ang hindi lang balanse, inunan niya talaga ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At dahil doon, the Lord provided. Kaya ang gusto ko sanang matutunan natin, ewan ko kung tama ha, tayo rin magtanim sa ating bakuran. Lalo na ngayon, matataas ang bilihin. Di ba? Hindi tayo pwede magtanim ng bigas. Mahirap yon. Pero, ano pwede nating itanim? I think, San Isidro
6: Labrador. Basta, Miss Palu, wag magtatanim ng sama ng loob.
13: Oh, yan, syempre.
6: Huwag magtatanim ng sama ng loob.
13: Oh, negatibo yon. Kailangan yung umuusbong mula sa lupa. Yan, di ba?
12: Dapat i-ano rin po natin yung urban farming, yung po yung
13: mga... Yan! Kaya yung mga San Isidro Labrador Parish, baka gusto niyang gawin niyang advokasya.
12: Kasi po magandang tulong din po sa ecology po natin, yung pagtatanim po. At alam po natin, karamihan ngayon, talagang sa panahon ngayon, tag-init na, talagang
13: yes.
12: ozone layer na
13: sisira. Yes. At saka alam...
12: i-ano yung ecology.
13: Correct. Tsaka alam nyo po, kasi member rin ako ng ano, DSWD na National Committee on the Filipino Family, ang darhandang tumulong. Alam nyo ba yun? Pwede niyang i-contact siguro as a parish. Turuan nyo kami rito at pwede iyatang libre rin pati ang mga gamit. Oh, sige na, kilos na bayan.
12: Opo, yung mga ganong programa po rin naman din po ay may mga nilalapit din po yung mga yung Caritas sa amin.
13: Yan, oo.
12: Ng simbayanihan din po yung livelihood, yan po yung mga inilalapit ng ano Caritas po din.
13: Okay. Noel, imbitahin mo nga ang mga parishioner niyo at saka yung mga iba pang kapanali para sa inyong kapistahan.
12: Lahat po ng, hindi lamang po sa parishioners ng San Isidro Labrador, maging sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas na ipinagdiriwang ang kapistahan ng San Isidro. Nawa, iniimbitahan po namin kayo sa mga panahon na ito ng kapistahan ni San Isidro. Sama-sama po nawa tayong magbigay ng kasiyahan at mga kagalakan sa pag bibigay sa atin ng ating mahal na patron si San Isidro sa mga panahon na ito ay sama-sama pa rin tayong magbigay kasiyahan at higit hindi lamang po sa ating mga parishioner maging din sa ating Panginoong Hesus na talagang siya naman pong nagbibigay at nagpo-provide ng lahat-lahat para sa atin at sa pagdiriwang na ito sana sama-sama tayong maging masaya sa araw ng kapistahan ng San Isidro.
13: Yan. Maraming salamat, Noel, at pagpalain ka talaga sa paglilingkod nyo sa inyong simbahan. Advance, happy fiesta po! Yeah. Mga kapanalig, mababalik po kami para sa mabuting balita at reflection mula kay Father Kevin.
14: Barangay Simbayanan.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe products, also available at Veritas Fruit Shop.
2: Sa Mercury Drug na kasi siguro, gamot ay laging bago. May selected branches ang Mercury Drug bukas 24 oras. Sa Mercury Drug na kasi siguro, gamot ay laging bago.
3: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ating pakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, hatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
2: "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Huwag kayong matakot. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, paalis ako, subalit pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagalak sana kayo sa pagpunta ko sa Ama, sapagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko na ito ngayon sa inyo bago mangyari, upang maniwala kayo kapag nangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba, sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang inaari sa akin. Ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama, at kung anong iniutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginagawa."
0: Inyong napakinggan ang mabuting balita para sa araw na ito, inihatid ng Daughters of St. Paul, Paulines Radio at Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Mga kapanalig, for the past few days, we have been listening to what we call the farewell discourses of Jesus. If we've been trying to keep track ng mga readings natin, lalo ng weekly readings, ngayong panahon ng Easter ay ang mga iba't ibang discourses ni Jesus, sets of His sayings, ang ating pinagnilayan. Remember John chapter 6, Bread of Life Discourse. Last week, John chapter 10, yung Good Shepherd Discourse. Ngayon naman po ang tawag ay Farewell Discourse. Magandang malocate natin to kasi these are sayings of Jesus na kanyang sinabi bago siya mamatay. Teka, Father, bakit bago mamatay eh Easter ngayon, di ba, muling pagkabuhay? We need to understand, my dear friends, sa context of today's reflections on the farewell discourses is about the Ascension and the Pentecost celebrations that we'll be having in the next 2-3 weeks. Namamaalam na si Jesus, at parang kapag may namamaalam, meron tinatawag na quote-unquote huling habilin. At maganda pang nilayan natin po sapagkat sa ating gospel reading today, nabanggit yung salitang peace, kapayapaan. Hindi ba, mga patid, peace ang first word ni Jesus nung siya'y nag-appear sa kanyang mga disciples during His resurrection? Pero tandaan, peace din ang one of the last words that Jesus mentioned before His death. Binigay ni Jesus ang regalo ng kapayapaan. And for reflection today, how do we understand peace? Madalas kasi iniisip natin, peace is absence of conflict. Wala kang kaaway, okay lahat, masaya lahat. Hindi po. Peace has a different meaning, especially in the Hebrew word shalom. Ayan, narinig natin sa itang shalom. What does shalom mean? What is the gift of peace? Tatlong letter C, madaling tandaan. Unang letter C is come inside. My dear friends, peace is letting the Lord come inside your life. Pag pinapapasok mo ang Panginoon sa iyong buhay, ay merong kapayapaan. Because peace is not just from the outside. Peace is from within. Ang kapayapaan ay hindi po nasa labas, higit pa sa nangyayari sa paligid, kundi nangyayari sa puso. Naalala ko, Miss Palu, may awiting ganito, no? For the reflection of what happens around me is just a reflection of what's within me. Naalala mo yung kantang One More Gift, di ba? If there's one more gift I ask of you, Lord, it would be peace, here on earth. Di ba? Oh, yes. And that what for the confusions around me is a reflection of what's happening within me. Kaya nga po, peace is letting the Lord come. Stay inside your life. Pangalawang letter C is complete. Kapag binati mo ng peace be with you o shalom ang isang tao, you wish that person complete happiness. You wish that person complete life. Lahat ng kulang sa buhay niya, makakamtan niya. Maganda maging greeting natin ito sa isa't isa. Yung peace be with you ay hindi lamang huwag tayong mag-away, kundi Hangad ko lahat ng kulang sa buhay mo, punuin ng Panginoon. Hangad ko lahat ng mga kulang sa buhay mo, magkaroon ka na. Which brings us now to the third and last letter, C is connected. Peace is connection, connectedness with one another. We are connected with the Lord, connected to one another. That is the guarantee of peace. Sana po, sa pamamagitan ng mensahe ng shalom o kapayapaan, tayo po, tatlong letter C, madaling tandaan, we are all, we let Lord, the Lord come inside our life, we experience completeness, and finally, we stay connected with one another. Amen.
4: Amen. C. Bawal manisi. Mapawalan tayo ng kapayapaan, di ba? Ang ganda-ganda, Father. So, kung Tagalog, come, halina. Tapos, isa is, ano isa? Natandaan ko yung complete eh. Complete connect.
3: Complete. Opo, yes.
4: Oo, kompleto. Buo, halina, buo, konektado. Ano ba Tagalog sa connect?
3: Konektado. Huwag na yan, ewan ko.
4: Halina, kumpletuhin natin sa pamamagitan ng ugnayan. Oh my gosh, ang ganda-ganda. Alam niyo po, yan po ang pangako ni Lord, di ba? If you stay with Him, halina Lord, He will abide in us, sa atin siya. Ito lang ang relihiyon yata. Tama ba ako, Father, na nagsasabi na ang Diyos na mamamahay sa atin? Yung iba hindi ganun. Can you imagine? Kaya nga, we can be good providers. We can be an other Christ. Sabi nga ni Father Kevin kanina. Anong other Christ sa Tagalog? Yung sinabi mo? Isa pang Kristo?
3: Opo, katulad ni Kristo po. Isa pang Kristo. Kahawig. Katulad ni Kristo.
4: Katulad. Christ. Yes, another Christ tayo. So, di ba napakagandang Tuesday edition po ito tungkol sa mga santo, tungkol sa kalikasan, tungkol sa harvest, tungkol sa isang parokya na nagsimula lamang sa Pilapil o na nirelocate sila. Pero ngayon, isang masagana, mapayapa at mayabong na parokya. So, tandaan po natin ang kapistahan ng San Isidro Labrador. Dito po yan sa Nova Liches, May 17 ang kanilang kapistahan. In the meantime, magpiesta rin tayo because every day can be a fiesta day. Diba?
3: Yes. Oh, Miss Paloma, actually may mga nag-comment sa atin. May dalawang parokya pa na San Isidro Labrador. Siyempre, una, nabanggit ko na San Isidro Labrador Parish, Almansa, Las Piñas City. Sana naman, maimbitahan ulit ako dyan, just like before, no? Tulad ng dati. At nabanggit po dito si Clotty Gallo. Siya po yung taga San Isidro Labrador Parish, Piniyahan, Quezon City. So, muli po sa mga parokya na nagsa-celebrate ng San Isidro Labrador, sa National Shrine of San Isidro Labrador, sa Pulilan, Bulacan, kay Monsignor Dars Cabral. Happy fiesta po sa inyo sa May 15.
4: Oh, Father, nabasa ko sa Pulila, yung mga kalabaw, pinaluluhod nila.
3: Lumuluhod po, yun? Yes. Sa harap. Pupunta po ko din.
4: Wow, okay. So, ayan po ang Tuesday edition ng Barangay Simbayanan. Susunod na ang katuktahanan live via Zoom ni Miss Mel Estonilio. Kaya't narito po kami ni Father Kevin na nagsasabing...
3: Tumainyo
4: ang katuktahanan!
3: Bye-bye!
0: Pakinggan ang programang Barangay Simbayanan. Muling abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa inyong suwestiyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa 0918-837-4827. 0918-837-4827. Barangay Simbayanan.
5: Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
6: at si Sister Liza Infante
5: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionario ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
6: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
5: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi.
6: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
5: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salinlahi.
6: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
5: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
6: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
5: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
6: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
5: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
6: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
5: O Maria, ang ipinaglihim walang sala,
6: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
5: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpagindapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina.
6: Siya nawa.
5: Kakapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
6: at si Sister Liza Infante
5: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
6: Sumainyo ang katotohanan.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
8: The World Wide Web.
9: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Kapanalig, Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. Araw ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
11: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Naglunsad ang agarang panawagan para sa tulong ng Diocese sa Legazpi kasunod ng pagputok ng Mayon Volcano na nagpanikas sa libu-libong pamilya at nagdulot na makapal na ashfall sa iba't ibang bahagi ng Albay. Ayon sa Social Action Center ng Diocese, nangangailangan ng agarang ayuda ang mga evacuee. Kabilang ang pagkain, inuming tubig, face mask at pinansyal na tulong matapos ang pagbuga ng abo at debris noong Sabado. Tinukoy ng simbahan ang mahigit 120 barangay sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig, Huwas at Ligaw City ang natabunan ng abo matapos ang malakas na daloy ng pyroclastic materials mula sa Miisi Guli. Natili sa alert level 3 ang bulkan, indikasyon ng patuloy na pagliligalig at posibilidad ng mga susunod pang mapanganib na pagsabog. Itinalaga ng diocese ang Social Action Center sa loob ng Albay Cathedral sa Legazpi City bilang paunahing drop-off point sa mga donasyon. Tumatanggap din ang cash assistance ng simbahan sa pamamagitan ng GCash at bank transfer habang hinihikayat ang mga donor na magsumite ng patunay ng kailang donasyon para sa maayos na dokumentasyon. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
11: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
13: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
14: Ito Dumax Guyamax.

0: Estado Tajana.
1: Beautiful Tuesday morning, mga ka-talker. As you can see, solo flight po tayo ngayon. Although, hindi naman talaga solo flight kasi nandyan ang ating mga co-pilot sa technician side, yung ating mga co-pilot sa newsroom, and at saka yung ating mga production assistant, of course. Ayan, nandyan si John. Anyway, kumusta na po kayo? Diba? Today is May 5. Sabi nga kanina, May 5. Napakabilis ng pag-usad ng panahon, ha? Parang kailan lamang, eh. Parang kailan lamang. Alright. And since, alam niyo naman ngayon ay unang Tuesday ng buwan ng Mayo, at gaya po ng kagawian dito sa Katoktahanan, ang unang Tuesday po o unang Martes ng Mayo, yan po ay ginugugol natin sa pagtalakay tungkol sa mga kalusugan, nutrition, at yan po ay sa pagkikipagtulungan ng FNRI, Food and Nutrition Research Institute, and that's under DOST, Department of Science and Technology. Pero bago po tayo magpadayon, no, sa ating programa ngayong umaga, which by the way, ang mga dapat na narito rin po sanang makakasama natin ay walang iba kung hindi ang may-ari ng programa, si Miss Chichi Robles. Medyo busy lamang po siya, and she has been busy actually since I think last week. And of course, si Father Jade. So okay lang basta't nandyan po kayo. Hindi po ba? Alright. Sabi ko nga po, bago tayo magpadayon, ay simulan natin ang ating araw, ang ating programa sa pamamagitan po ng ating pambungad na panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, salamat po sa aming buhay at sa pamilyang ipinagkaloob mo sa amin. Itulot mo na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu, ang aming pamilya ay maging dambana ng pag-ibig at kabanalan. Pagpalain po ninyo ang mga mag-asawa, mga ama, ina, upang sa isip, salita at gawa ay maibigay nila ang nararapat sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Gabayan po ninyo ang aming mga anak, ang kabataan, sa tamang daan at naway madama nila ang ibayong suporta at kalinga sa loob ng tahanan. Ingatan din po ninyo ang aming mga magulang at nakatatandang kamag-anak at tulungan silang lalong maging huwara ng kabutihan sa kanilang katandaan. Igawad po ninyo sa amin ang inyong awa at pagmamahal upang maitaguyod namin ang sakramento ng kasal at kahalagahan ng pamilya, at bunga nito ay malampasan nawa natin o namin ang anumang hirap at hapis na aming haharapin. Tulungan po ninyo ang aming programang Katok Tahanan at ang himpilan ng Radyo Veritas na magpatuloy at maabot ang mas marami pang taong nangangailangan ng kaalaman at inspirasyon para sa kanilang buhay-pamilya. Patnubayan po ninyo ang Santo Papa at ang Simbahang Katolika na magsilbing tanglaw sa paglalakbay ng bawat Pilipino sa kanyang buhay patungo kay Kristo. Lahat po ng ito ay aming idinudulog sa inyo sa tulong ng banal na pamilya ng Nazareth. Jesus Maria Jose, tanggapin po ninyo ang aming puso, diwa at kalooban. Jesus Maria Jose, tulungan po ninyo kami sa oras ng pasakit at pagpanaw. Jesus Maria Jose, turuan po ninyo kaming makamit ang kapayapaang walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Okay. Dali lang po. Meron akong mga pinipindot dito. Ayan. Ganyan po talaga, di ba? Kapag online, merong konting delay kasi kung ano-ano mga pinipindot mo pa rito. Anyway, so, as I was saying, so, napaka-interesting po ng ating magiging talakayan ngayong araw. At siguro, ito na ang pagkakaroon.

0: relationship, no, mahalaga na naglalaan tayo ng panahon. So try to check, how do you manage your time, kapanalig? Mayroon tayong 24 hours a day. Ilan sa oras na ito ang nailalaan po ninyo upang maipahayag or maiparamdam ang pagmamahal sa iyong anak, sa iyong mga magulang, no, sa iyong nanay, no, sa iyong asawa, no, sa iyong mga kapatid. No? Napakagandang reflection, Ate Cha and Kuya Andy. At ipagpapatuloy pa natin yan later on, mga kapanalig. So join us for another 2 hour ng ating programa dahil siksikliglig at umaapaw, no, sa ating mga mapag-uusapan at sa ating pagninilay, lalo na sa unang bahagi ng ating programa. Kaya sa pag-umpisa na ating talakay or sa pag-umpisa na ating programa, umpisahan natin ang ating araw sa ating pananalangin. Ate Cha, Kuya Andy, if you could lead us for our opening prayer, please.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
2: Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong dalangandang pagmamahal na siyang nagbubuklog sa amin bilang mga.
1: Maghari ka nawa sa aming puso at punuin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan at kasaganahan ang aming tahanan. Patuloy mo po
2: sanang baspasan ang aming pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok.
1: Dinapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa, nawawala ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan.
2: Tuluan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan.
1: Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa. Mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap magmahalan ng wagas, naghahanap buhay ng marangal, at nagmamalasakit sa aming kapwa.
2: Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Banal na mag-anak, tulungan ninyo po kami. Amen.
1: Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
2: ganado!
1: Sa pamilya,
2: ganado!
1: At syempre, kapag good times,
2: ganado!
1: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay
2: ganado sa kalusugan!
1: Liver Aid,
2: it's Liver Lover, boys!
1: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
4: This Hypertension Awareness Month.

0: Take charge na, eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
1: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
2: Kalakbay ng pamilya.
3: At tayo po ay nasusunod ng ating programa dito po sa Kalakbay ng Pamilya. At bukod po sa ating pananalangin, bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang salita ng Diyos. Kaya mga kaparalig, kunin na po ninyo inyong mga Biblia at sama-sama po tayong maglinday sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, 14:27 27-31. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pasasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Mga kapralig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, ang kasakasama po natin at ang gagabay sa ating pagninilay ngayong umagang ito, walang iba, kundi si Sister Judy Cruz mula sa Hermanas Misioneras sa Serpidor sa La Palabras at ng Missionary Sister Service of the Word at ng Arca Ministry Bible Apostolate. Happy Tuesday, Sister Judith. It's been so long. It's been a while. How are you? Kamusta po? I think medyo nag-erupt, no? Medyo umaalburuto na naman ang mayon, no? Diyan sa Albay, no? So, kamusta kayo dyan, Sister? At ang mga kapwa, Sister, mga residente, ang community, Sister.
4: Happy Tuesday, everyone. Totoo, medyo matagal bago ako ulit naka-join for this program. Mabuti naman kami. Actually, nandito kami sa Albay Province, sa mismong sentro. Malapit kami sa Legazpi City. We are in Old Albay. Malapit kami sa Cathedral. Just walking distance. Pero yung mga munisipyo na talagang apektado ay Ginobatan at Kamalig. Yung mga remote barangays. Actually, based sa data, wala nang masyadong nakatirang tao doon. Yun ay talagang mga taniman
3: binaligas
4: na lang, no? Yan. Wala na talaga. Pumupunta lang sila para bisitahin yung kanilang pananim. As of now, May 3, 2 days ago, wala namang nabalita ang namatay, nawawala. Mga kabuhayan apektado at nasa ilang mga munisipyo sila para lumikas. Patuloy pa rin na nagdadasal kasi medyo misteryoso talaga yung paggalaw ni Bulkang Mayon. Aha. Gayun pa man, nakamamangha talaga, pero nakakatakot din. So far, we are okay. Yung mga communities dito, okay. Tuloy pa rin naman yung buhay. Kahit
3: hindi naman pinag-face mask, Sister. Kasi alam naman natin kapag ash or something.
4: Ang kagandahan kay Mayon, dahil siya ay mataas, yung kanyang ash, depende yung pagtapon ng kanyang ash sa wind, sa ano daan ng wind. So, usually, dahil bilog siya, no, yung Mayon. So, lagi siya dun sa kabilang side. So, this now, ang natamaan ng ash, yung Kamalig in Ginobatan. Actually, hindi naman daw siya nag-erupt. Ano lang, yung normal na naglalabas siya ng smoke, kaso na itulak, medyo malakas yung labas ng smoke, na itulak niya yung naipon ng mga ash.
3: Sa ibabaw.
4: Kaya yun yung bumagsak. Opo. Di naman siya yung literal na sumako. Okay?
3: Mm-mm.
4: So yes, mga kapanalig, gaya nga ng ebanghelyo ngayon, huwag tayong mabagabag. Napaka-challenging, no, ang mga salita ni Kristo. Challenging pagtiwalaan, challenging panghawakan, sapagkat hindi madali sabihin ang mga salitang ito, lalo na sa mga kapanalig natin na nakakaranas talaga ng matinding pagsubok, no? Pero napakagandang pagnilayan ng kapayapaan. Malalim kasi yung mga salita ni Kristo dito. Ito na kasi yung mga final moments niya kasama yung kanya mga disipulo, eh. Kasi after ng Easter, bumalik tayo ng kaunti yung mga last moments na kasama niya yung mga apostol. So, ang dami niyang bilin. Sabi ko sa isip ko, kung ako din kasama ni Jesus dito, ako makakalimutan ko lahat to pagdating na nakita ko na siya nakapako na sa krus. Kasi nandun ka sa emotion, may kita. Hindi ko maaalala tong mga to. Kaya ngayon, tayo, pinapaalalahanan ulit. Kaya ang ganda ng liturgy natin, no? Ang ganda ng liturhiya ng simbahan. Yung pagsasaayos ng salita ng Diyos. At ngayon, napakagandang sinasabi ni Kristo, ang kapayapaan ko, iniiwan ko sa inyo. Ang peace, alam natin, it's not an absence of war, it's not an absence of problem. It's not. Kasi kung idedepende natin yung kapayapaan natin sa kapayapaan ng mundo, ay nako. Hindi ko alam kung anong klaseng mukha ang meron ang bawat isa sa atin. Sapagkat sabi nga ni Kristo dito sa unang bersikulo pa lang, sinabi niya na, yung kapayapaang ibinibigay ko sa inyo, hindi kagaya ng mundo. Kasi yung binibigay ng mundo, relax ka lang. Paano mag-relax? O, punta ka sa spa, sa sauna, swimming, cinema, window shopping, all of that. Pero actually, pag uwi mo ng bahay, andun naman pa rin yung problema. Pero tayo bilang mga Kristiyano, how do we approach this? Paano natin haharapin? Hindi ito yung iminumungkahi ni Kristo na kapayapaan. Yung iminumungkahi niyang kapayapaan, ayan, gusto kong gamitin yung guide ni St. Augustine. Napakinggan niyo na po ba ito, mga kapatid? Ito din yung gusto ko sanang ibahagi sa inyong gabay. Sabi niya kasi, peace is the serenity of mind, simplicity of heart, and tranquility of the soul. Okay. Serenity of mind.
3: Alam niyo pa yan, sister.
4: Opo. Malalim talaga, pero may mga practical base na pwede nating pagnilayan. Una, sabi, serenity of mind. It's a deep word of peace also, no? Pero alam niyo mga kapatid, napakinggan ko yung advertisement, no? Hypertension. Diba? Ang mga sintomas niyan, laging masakit ang ulo. Anong cause? Bakit masakit ang ulo? Ang daming nasa ulo, ang daming nasa isip, ang daming iniisip. Kahit hindi problema, iniisip niya.
3: Si overthink, sister.
4: Yan. Hindi pa naman dumarating. Ang dami ng presumptions, ang dami ng naiisip na pwedeng mangyari. Thinking as if you can control everything. Di ba ganyan minsan? When we overthink, ayaw natin na mangyari yung kinakatakutan natin. Kaya ngayon pa lang, ginagawa na natin yung paraan.
3: Paraan.
4: Kaya, di ba, if you will check, the worry about the future is still your peace today. Dapat mapayapa ka pa ngayon, pero dahil sa iniisip mong future, grabe yung worry. Actually, it's tama, yung worry is part of life. Pero to worry too much, sabi ng isang priest, is to hurry you up to the cemetery. Kasi mabilis tayong tatanda because of worry. Thinking and thinking. Actually, wala namang nagagawa yung pag-overthink, di ba? Alam natin yan. What we need to do to have a serenity of mind, sit down, take a deep breath, try to list down ano ba yung mga urgent matters. Okay. Ano ba yung, sa lahat ng bills mo, ano ba yung pinakaunang kailangan bayaran, kapanalig? Okay, kung kulang ang pera, ano muna yung pinaka-importante? If it's difficult for you, okay, you go and pray. You go and pray and pray and pray. Hindi minsan, ang hirap talaga, mga kapatid. Even me, for example, with a lot of schedules, busy schedules. Pero we need to be very careful talaga. Kasi not all the time that we are busy, we are living a holy life. Yan ang sabi ni Archbishop Uy, no? na minsan kahit busy tayo doing the things about God, minsan may mga ganyan eh, mga server sa church, sobrang worry kasi alam, may Flores na, tapusan na, tapos June, Corpus Christi, tapos July, o tapos may visit ng Santo, tapos, di ba? So worried. They don't enjoy the schedules and sometimes their minds are diverted already. Hindi na siya focus kay God. It's no longer a holy activities. It's just a busy activities make burned out. Kaya pagkatapos ng activity, ayun, pagod na pagod, magpapahinga muna. Wala, hindi mo na makaka-attend for anything kasi sobrang na-stress. Mm-hmm. So, mga kapanalig, I don't know what is your sentiments about this first verse ni St. Augustine, the serenity of mind.
3: Yes, thank you so much, Sister Judith. No? Well, although pagkarinig ko ng serenity, isa agad yung naisip ko. Eh. Yung brand ng... Yes, sister, and it's masarap.
4: Opo, nakita pero, ko din yan one time.
3: No, but the serenity of mind, no, parang ang hirap atang ma-achieve na yan, Sister Judith, no, lalo na't kung sunod-sunod ang Judith mo, kapanalig, o di kaya naman may naniningil na, no, tumatawag no, sa iyong cellphone, no, minuto, or every 30 minutes, no, eh, tumatawag sa iyong cellphone, talaga naman, mga kapanalig, no, kaya, share your thoughts with us, mga kapanalig, na no, magbahagi po ng inyong mga saloobin, realizations, or reflections, i-comment yan sa ating Facebook Live, it's DZRV846. And you could also join us by texting no, sa ating text line, the 0918-837-4827.

0: kalakbay ng pamilya.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Kapanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 10 ng umaga.
5: Veritas Patrol!
4: Pag-asa at pananampalataya, mensahe ng docu-film na Seeds of Peace. Pag-uulat mula kay Norman Dikia.
6: Yes, maraming salamat ibinahagi ng pamilya ni Father Ruel Gardiano at ng mga bumubuo ng documentary film na Seeds of Peace, The Life of Father Ruel Gardiano, ang mensahe ng pag-asa, pananampalataya at kapatawaran sa gitna ng karahasan. Ayon sa kapatid ng pari na si Jesse Gardiano, ang pelikula ay nagsisilbing inspirasyon sa mga dumaranas ng pagsubok.
7: This movie may serve as inspiration para sa bawat isa sa atin. It's our faith, hope, and forgiveness. And that forgiveness brought us peace.
6: Ang pahayag ni Gardiano sa Radio Veritas. Samantala, inilarawan naman ng aktor na si Zayzan Haradinia ang madalim na personal na karanasan sa pagganap bilang martir ng pari.
7: Nakipag-usap din po ako dun sa mga survivors kung paano siya dun sa during captivation. Tinanong ko kung paano siya naging matapang. Hindi ako naghanap ng masyadong maraming tanong. Basta nag-dive lang ako dun sa character. At niyakap ko lang mismo si Father Ruel.
6: Ang pahayag ni Haradinia, naniniwala naman ang mga tagapagtaguyod ng documentary film ay baka tutulong din sa pagsusunong ng beatifikasyon ni Father Gardiano na kasalukuyag na sa proseso. Dinukot ang klarisyan ng misyonero noong March 2000 sa Clareta School sa tumahubong basinan kasama ang ilang mga guru at estudyante at pinaslang na mga bandido noong May 3 ng parehong taon matapos ang ilang buwang pagpapahirap. Para sa Veritas 846, ang radio ng simbahan, ako ang inyong kapanarig Norman Dikia, sumainyo ang katotohanan.
5: Veritas Patrol!
0: Kalakbay ng pamilya!
8: Paraligat tuloy, tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Bago po natin ipagpatuloy ating pag-iminay kasama si Sister Judith. Ate Cha, may mga maagang pagbati ba ang ating mga kalakbayers dyan sa ating comment section? Yes, Ate Cha.
9: Ate Lorraine, ikaw muna at sinasaga pa.
8: Sinasaga pa, okay. Eto, maagang pagbati po kay Kuya Louie Tolentino. Good morning po. At si Nanay Edith Lumbanya, pagbati sa ating mga kalakbayers. Attendance check po sa buong Andal family, Ate Felina Wilma Nini Andal, Ate Mercy Bayani, Ate Evelyn Rica Franca, at kay Nanay Sonia Buhay. Thank you so much for tuning in, kalakbayers. No? Stay tuned in no for more updates no at sa ating mga mapagkukwento pa, no, at mapagninilayan pa. Si Nanay Edith Lumanya, bumabati din sa inyo po. No? Sabi niya dito, good morning, sweethearts, Ate Cha. Beautiful inside and out at sa guwapong Kuya Andy. Love, love, love. No? At Nanay Edith, yan, no? Bumabati rin sa... Thank you so much, Nanay. Ano lang po yun, epekto ng Zoom yung ating makinis na face na for today. Medyo nagkaka-breakout ng ating niyo pulo rin for today. Kuya Chug Jr. Mutok, naririyan din po sa atin ni YY Palak Pedro. Mapagpalat, mabiyayang umaga po Ate Rain, Ate Chat, Kuya Anit, sa lahat po. Ate Rhea Falyarna, ayan, naririyan din, nakatune in. Ayan ang aking friendship. Hi, Gian! Ayan, dati ko siyang workmate, no? Ayan, sa isang NGO. Hi, Gian Cayago. Nakatune in din siya for today. And si Nanay Cory Campanya, naririyan din si Nanay Nila Marasikan. Yan ang mga first batch na ating greetings para sa ating episode for today. Now, you can keep on commenting commenting, mga kapanali, you can share some of your reflections for today kasi napaka-timely nga talaga, no? Kasi minsan, no, we go beyond our ways para lang makahanap ng kapayapaan sa buhay, no? Minsan, nag-nature tripping, minsan, nagsusplurge tayo on monetary things, napapangiti si sister kasi ang daming guilty sa atin dyan. Aray ko ka talaga, di ba, Sister Judith?
10: Yes, because actually, peace is not really so expensive na akala natin, no? Because it is something that we cannot buy no matter how much money we can have. Or because the second one of the thoughts of St. Augustine, simplicity of the heart, ito na yon. You need to be content. Contentment. Be content. Contento kung anong meron ka. Sometimes worries come kasi lagi nating iniisip kung ano yung wala sa atin. At laging nakikita kung ano yung meron sa iba. That is envy, di ba? Pero it grabs the peace in your heart because your ambition, gusto ko yan. Gusto kong marating yan. I want that goal. Mm-hmm. Minsan mga katanalig, the devil is so cunning. Akala natin, working and working and working. But sometimes, no, we can get lost along the way kasi para saan ba yung work ko? Kasi nga, gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Pero masaya naman pala kahit ganito lang, no? Masaya naman pala kung ganito lang ang meron ako. Hindi kailangan. Because sometimes, mga kapanalig, having a lot of properties, nako, sobrang hirap. You know, I met one man. Meron siyang, I think, 14 cars, I think. Different. 14 cars. Pero, syempre, legal naman ito, ha? Legal naman ito. Baka mamaya may makatune in, eh, paimbestigahan. Legal naman siya, okay? Kaso, sabi niya sa akin, yung asawa niya, sobrang alala kasi buwan-buwan na lang pupuntang LTO para magbayad. Kasi, imagine, for 14 cars, kada buwan, may babayaran na tax.
8: Mm-hmm.
10: Imagine? So, ay, sabi ko, ay naku, okay lang, wala akong kotse, I can walk. When nung nagtaas yung gasolina, the people, sister, ang mahal na ng gasolina talaga. Sabi ko sa sarili ko, naku, ano kaya yun, nakakapag-alala. Pero naisip ko, oo nga naman, wala naman akong poproblema yung gasolina. Wala nga
8: wala kami sasakyan. Kotse.
10: Wala akong sasakyan. Maglalakad lang ako. Commute pwede pa, pero dahil nga walang pagtaas din ng pamasahe, no? Pero kung isipin natin, mga kapatid, the more you have, di ba, the more our heart becomes so occupied. The more our heart becomes so small to have peace. Ang hirap makapasok ng kapayapaan. Kasi ourselves are divided already sa maraming bagay. Sa maraming bagay. Mm-hmm. Kahit iisa lang naman yung importante. Mm-hmm. Kaya nalagi tayong nababagabag. Kaya actually, nung ako nasa bahay, naalala ko yung ate ko, lagi niya ako sinasabihan, ang dami mong damit, hindi mo naman sinusuot. Nakakapag-alala lang, kasi pag ang dami mong damit, di ba, wala kang pakialam, suot, damit, tapos later, sobrang alala mo, ang dami mong lalabhan. Pero kung yung damit mo sakto lang, hindi ka mag-alala na ang dami mong lalabhan. Kasi paglaba mo, yun din yung susuotin mo. Those are simple things, mga kapanalig. Pero when you apply it into other greater and more complicated things, we will see that at the end, if we just remain simple, we will have peace. Diba, kapag nagpupuntang trabaho, kung ang dami nating grabing palamuti sa katawan, Diyos ko, napakatagal nating mag-prepare. Diba? Imbis na makatulog pa tayo ng konti, ang aga mong gigising kasi syempre ang dami mong alalahanin, plancha dito.
8: Tapos pagdating mo ng office, sister, hulas ka na. Diba ang unfair? Diba? Ang tagal-tagal mong naghanda tapos lusaw na yung makeup mo, nawala na yung lipstick mo.
10: Another worry, magsa-start na yung program, magsa-start na yung work, pero gusto mo pang mag-retouch. Many other things, mga kapanalig. Hindi tayo mauubusan ng examples for that. But if we just remain simple of heart, mm-hmm. we will achieve peace so easily.
8: Yes. Thank you so much for sharing that, Sister Judith. No? Ate Chia, Kuya Andy, you'd like to add something no, sa pagbabahagi ni Sister?
9: Ano po, no? Mahirap po talaga yan, ano? To unload. Kasi talaga marami po tayong dalahin. Yung sinasabi nga po, travel light. Nako, sister, kung ano nga tutusin po, no, pagka magta-travel po tayo, ang dami-dami pong dala. Kunyari, overnight lang, pero ang laki ng maleta. Yun po, guilty rin po, no, kasi dapat isang ano lang o dalawang shirt lang, pero lima yung dala. Parang ganyan, ano, kaya ang dami pong nakalagay na extra. So, ano po talaga yung mahalaga? No, tama po kayo dyan, sister, kung ano po yung tutuunan ng ating focus. Yan. Tapos, naisip ko lang po talaga yung the serenity prayer. Ano po, ang ganda-ganda po.
8: Serenity of mind.
9: Mm-hmm. Opo, God grant us the serenity to accept the things we cannot change. Courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Ayun po talaga, kailangan po natin ng wisdom. No, mahirap rin po, no, talaga to see kung ano yung pinakamahalaga. Kaya po, hingiin po natin yung mahalaga, which is wisdom, para po makita natin yung ano po talaga yung mas mahalaga sa buhay. Yan po yung akin, sister. Mm-hmm.
8: Kuya Andy?
11: Mamaya, yun na rin yung akin.
8: Sige, kuya. Bigyan ka namin ng panahon para makapag-isipa. Pero actually, lagi na lang kapag si Sister Judith yung nag-share, no, ate, siya, pansin mo. Like, parang dapat may handa ka talagang kalasag, no? Medyo invisible na kalasag. Para pag tinamaan ka talaga, medyo deflect ka ng konti. Pero sabi nga natin, di ba po, pag tinamaan ka, ibig sabihin may karakter development na kailangang mangyari. Yes, kung hindi ka naapektuhan, hindi ka kumbaga parang natatamaan sa kung anong napagninilayan natin. Therefore, parang wala ka na rin kabukasan ng kalooban na may kailangan kang baguhin, na may kailangang i-improve sa sarili. Kasi totoo po yun, no? Every man has their own desires, no? At may mga pagkakataon talaga na kahit sabihin natin na, ay, hindi naman ako inggiting tao. Or hindi naman ako materialistic na tao. But at some point, Sister Judith, no, correct me if I'm wrong po, no, dadating tayo sa pagkakataon o punto o sitwasyon wherein maghahangad tayo, no, na we will desire something, no, for more, no, or we will somehow feel envy in a way. No, pero siguro yun din, no, sister, ano yung magiging pagtugon natin dito kapag nakaranas tayo ng inggit, pag nakaranas tayo ng desire for something more, are we going to give in to that envy, to that kumbaga parang materialism, no, na maghangad pa ng something more, or are we going to just, you know, I mean, hayaan ba natin na magpalamon tayo dito o magkakaroon tayo ng disiplina to control ourselves na hindi tayo lamunin ng inggit ng pagiging materialistiko, no, ng mundong ito. No, at hamon 'yan para sa bawat isa sa atin, kasi kahit pulingkod ng simbahan, no, hindi porke laging naglilingkod, hindi laging nagbibigay ng formation, nagbibigay ng mga or nag-a-attend ng mga formation, no, eh meron ka nang kumbaga parang free pass na hindi ka makakaranas nito. Tama ba, sister? Kasi kahit sa mga religyoso, there is that kind of parang temptation or parang that small inkling, no, na maghangad for something more, because I think that's part of being us, no, bilang pagiging tao. Tama po ba, sister?
10: Yes, we have that concupiscence, no? We are always inclined to sin as we have the original sin, di ba? Lagi, like what you said, it's true. May pwede mong sabihin hindi ka inggiting tao, pero yes, at some point, lalo na pag may nakita ka, because it always start with our senses. Halimbawa, okay, contento naman ako sa lunch ko ngayon. Halimbawa, lumpiang gulay. Pero nakita ko sila fried chicken. Ah, gusto ko din yun. Diba? I start to crave. And I start to think, next time, sa susunod na sahod ko, I will buy that. Diba? Pero in the end, when you grab the chicken, ay, ang pangit kasi yung chicken na nakuha ko, hindi na malutong. Kanina pa ito naluto siguro. O, diba? You will see. Kaya sometimes we really need to discern, kasi sometimes when we see the better, it helps us also. Pag nakita natin yung iba na nag-i-improve, it helps us also. Ah, I want to be better also, and I will achieve things on a better way. Mm-hmm. Kasi meron, you will discern kung talagang kailangan. kailangan ko ba talaga yon? Kailangan talaga. Halimbawa, may isa, no, mahirap sila. They are always sleeping sa sahig. Pero later, pwede naman mag-improve, bumili ng banig. Okay? O later, pwede ding mag-improve, bumili na ng kutsyon. Later, pwede maging bumili na ng merong kama talaga at may mattress, etc., no? It is not only an MB na nai-engage siya sa kapitbahay. No, kasi it's better kasi comfortable. May sakit na yung ano niya, lolo niya. It's comfortable, di ba? It's good. But sometimes, may ibang klase ng MB, di ba? When you just want to show yourself better than the others o kung gusto mong pumantay sa status ng iba. That is the danger. Kahit kami din, it's true. Religious priest, minsan ganyan. When, pag, alam nyo po minsan, ang isa pang problem ng envy, kapag wala tayong balanced self-esteem. Kapag we are always having that insecurities. Pag katabi ko to, I feel okay. Pero pag yun ang katabi ko, Diyos ko, I feel so small. I feel so small. Ah, sometimes that's already that distortion for that, and you will not be in peace. You will not be in peace. Ayoko makita yung tao na yan, because pag yan yung tao na yan, I feel a lot of things in my body and I feel uncomfortable. Pero pag yun ang kasama ko, okay, kasi alam ko mas better ako doon eh. Pero pag ito, siya yung mas better, I feel bad.
8: Thank you so much for that, Sister Judith. Medyo may ouchie ng konti kapanalig, no? Pero yun nga, no? May character development pa kailangan mangyari, ha? At hindi lang tayo nag-iisa dyan. Periguradong marami sa ating mga nakikinig ngayon ang talagang tamaan sa pool, kapanalig, no? So try to, you know, resonate or try to at least, you know, reflect, no? At yun nga, pag-isipang mabuti, no? At i-discern ano ang dapat baguhin sa sarili kung nakararamdam man ng inggit. Hindi ka nag-iisa, kapanalig. Nakararamdam ka man ng pagiging materialistic, medyo napapasobra yung pagbili-bili mo sa mga bagay-bagay, huwag ka mag-alala, kapanalig. Hindi ka nag-iisa. There are a lot of us who are experiencing that. No? So, share your thoughts with us, mga kapanalig. No? Mag-comment po sa ating Facebook Live. Mag-text po sa ating text line 0918-837-4827.
12: Kalakbay ng pamilya.
13: Kaagapay sa kalusugan.
14: Hello mga kapanalig! Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Nemia Turla.
14: Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan.
15: Lunes, Martes at Webes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
14: At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
15: Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
14: Kaagapay sa Kalusugan.
15: Dito sa Veritas 846,
14: ang radyo ng simbahan.
15: Sumayin niyo ang katotohanan.
12: Kalakbay, kalakbay ng pamilya.
8: At tayo po ituloy-tuloy pa rin dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. May mga pagpabahagi pa ba at itcha na pumasok? Baka may mga reflections ang ating mga commenters dyan, yung mga viewers natin sa Facebook Live. Meron ba at itcha?
9: Ito, galing po kay Nanay Leonila Marasigan. Sabi po niya ay, serenity is the acceptance of the present moment without judgment. Yan po. At hello rin po sa ating mga nanonood from Tessie Fabonan. Magandang umaga po mga kapanalig watching from Riyadh, KSA. At hello rin po kay Nining Maningas. God bless your program. Salamat po sa panonood.
8: Yes, yan ang mga pagbabahagi natin mga kalakbayers. Maaari pa kayo mag-comment, mag-text mga kapanalig. Mamaya po ay paglalaanan natin ng panahon, no? Nabasahin po ang inyong mga pagbabahagi. At nabanggit nga ni Sister Judith kanina, no, about properties, no? Sometimes, no, we tend to want to acquire more properties. Sa other half po ng ating programa, no, from 11 to 12, yan po ang ating pag-uusapan, no? Talakayan natin patungkol po sa mga ari-arian, no? Particularly po sa mga lupa or mga estates, no, na pagmamay-ari natin. Of course, no, sa ating resident na kasakasama, no, at kakwentuhan tungkol sa bagay na yan. But for the meantime, no, just to wrap up our reflection, no, it's it's kind of, hindi ko masabing super long, hindi rin naman siya maikli. Kumbaga parang tama lang yung oras natin, no, for reflection si Sergio. Kasi parang feeling ko kapag tumagal pa tayo, lalo baka medyo may ano na, saksak puso, tulo ang dugo, parang ganyan. Diba? Ako medyo ouchy ka talaga, sister. Oo, kaya just to wrap up, sister, our reflection for today, Sister Judith.
10: Naniniwala ko na ano, ang Panginoon ang gumagalaw, no, sa bawat isa. At sa huli, sinabi ni San Agustin, tranquility of the soul. Peace is the tranquility of the soul. Sa huli, mga kapanalig, hindi tayo mananatili sa kapayapaan ni Kristo kung tayo namumuhay sa kasalanan. Kaya importante ang sakramento ng pakikipagkasundo at kumpisal. Kaya nga mga kapatid, ito rin yung gusto ko rin i-highlight, no, as we wrap up this program, no, na nawa palagian nating konsultahin itong sakramentong ito. Kumusta? And always, it is not about to have confession, but to have a good confession. When we examine ourselves, take time to examine ourselves, and take time really a decision, a concrete decision, a resolute decision na talagang iiwanan na natin yung kasalanan na yon. Kaya nga sasabihin ng pare, I absolve you from your sin and I give you pardon and peace. Peace. Kaya gumagaan yung pakiramdam natin. So, peace is a serenity of mind, simplicity of heart, and tranquility of our soul. And peace, mga kapanalig, is we need to work on peace. Kahit na ito'y regalo ng Diyos, we need to work on it. We need to have our effort. Gawin natin yung effort natin, mga kapanalig.
9: At dahil dyan, meron pong nasabi po dito sa ating live, no? From Liwayway, Palak Pedro. Ang sabi po niya, ang lagi ko pong naiisip, kung naghahangad man ako ng kung ano wala sa akin, sinasabi ko na lang sa sarili ko na, count your blessings! Salamat sa Diyos at pinalaki kami ng walang inggit sa katawan, kundi laging pasasalamat sa Diyos. Salamat po, Liwayway Palak Pedro. Ayan. At hello rin po kay Alice Pineda.
8: Yes. Kuya, dahil dyan, Kuya Andy, you'd like to add something?
11: Actually, may naisip ako doon sa first part na sharing pa lang ni sister, yung about the peace, kung saan nakadepende yung peace natin. Kasi nabanggit ni sister kanina sa umpisa na kung ang peace natin ay nakasalalay kung ano yung definition ng mundo ng peace, di ba? Yung magkakaugnay rin siya, yung mapapalagay ka lang kung kompleto na yung gamit mo sa bahay, kung mapapalagay ka lang na magsiserve lang ako kung okay na yung trabaho ko. So, yun, parang nakaugnay din siya doon sa pagbabahagi natin ng umpisa, yung enjoying the simple moments with your family, at nabanggit nga ni Charina yung kahalagahan ng relationship, at yung masiguro yung relationship natin sa Panginoon at kung saan nakadepende yung ating kapayapaan, yung binibigay na kapayapaan ng Diyos, yung the peace I give you, diba? I peace I leave you, kumbaga yung kapayapaan na siguro kasama na rin doon yung pagtanggap ng kapayapaan ng Panginoon ay yung tiwala na everything will be okay. Kasi doon naman ang gagaling yung pagkabahala naman natin sa mga pangyayari na hindi mawawala yung mga challenges na aabot ba yung kita natin bago sa susunod na sweldo, paano natin ipagkakaasa. Pero yung challenges na siguro yung relationship natin sa Panginoon at ang tiwala natin sa Panginoon ang magdidikta yung relationship na nabubuo natin sa mga nakapaligid sa atin. Siguro kung matibay yung tiwala natin, talagang ano tayo, simple rin tayo sa mga pangangailangan natin at yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos na tiwala tayo doon yung pinangahawakan natin. Mas may enjoy siguro natin yung mga simpleng panahon o pagkakataon na meron tayo sa mga kasama natin, yung mahal natin sa buhay, yung sa mga apo natin na maidala lang natin, bumili ng ice candy sa sari-sari sa kapitbahay, di ba?
9: Sarap nun.
11: Yung lahat yun, serenity of mind, yung simplicity of heart and tranquility of soul na ibinibigay ng Diyos, na matalagang maisapuso natin at magbigay natin yung tiwala. Parang sa kabila ng challenges, parang
9: magaan.
11: Oo, mas may enjoy natin yung relationship natin sa bawat minuto, bawat segundo na nandyan yung ating mahal sa buhay. At siguro yun, siguro madaling sabihin, pero yung tiwala ay siguro nandun na yung nga rin yung pagdarasal na, yes, yung meron tayong prayer time para mas lumalim pa yung ating ugnayan sa ating dakilang bunta.
9: At dahil dyan, ito pong sinabi si Nanay Leonila Marisigan, yung kung tayo ay nahihirapan, isipin na lang po natin that everything is grace. Ayan po. Thank you po, Nanay Leonila Marasigan, for that reminder, no? Everything is grace. At galing naman po kay Lilibeth Conlu, the fact that you opened your eyes this morning is a reason enough to praise God. Good morning. Ayan po, no? Masarap matulog, no? At saka, pinag-iisipan po natin ang hirap gumising. Mahirap pong
11: tumayo. Gising ka na pero ayaw mo tumayo.
9: Ayan. Pero mahirap yung hindi na magising, no?
11: Ayun, so,
9: mas mahirap.
11: Yun naman
9: mas mahirap.
11: Mahirap yan.
9: Ayan po. At dahil rin dyan po, no, meron rin pong galing kay Nanay Yolanda Evangelista. Thank you, Lord, for our gift of life today. Gandang Ate Lorraine at Sister Judith at energetic na mag-asawa Ate Chat, Kuya Andy. Nakarelate ako dyan, Sister Judith, sa sinabi mo about cravings. Malalaman mo na lang na doble na pala ang cravings mo. Malaman mo na na doble na, at dahil tinago mo after 5 years, kinagat na ng daga yung binili mong double. Dahil sa cravings, hanggat pa nakakaranas ka ng close account sa bangko, saka na lang mamumulat ka na wastage lang pala lahat. No? Thank you po for your text, no, and sharing, Nana Yolanda Evangelista. Salamat po. Mm-hmm. At ano po, ayan, nagpapag-greet rin po si Nanay Amanda Sabino.
8: Ayan. Yung iba mga mensahe, komento nyo po, babalikan natin mamaya. Ako siguro, just to wrap up din po, no, I just had a certain realization, like just now lang, no, na pumasok sa aking isipan. No, I realized, no, maybe for some people na nahihirapan pong humanap ng kapayapaan, no, it really has to be worked on. No, may kailangan baguhin, may character development nga, no, na kailangan sikaping ma-achieve. But for those people who experience peace within themselves, no? Siguro ang hamon din, if you already achieved that, attained that, no? Ay papaano mo naman siya maibabahagi sa iba? Sometimes kasi, no, sister, ang end point kapag ganyan, ay okay na ako kasi I'm already at peace. Kumbaga parang nakasentro sa sarili, na I have to protect my peace. But have we ever asked ourselves na, wouldn't it be much better if I could share this peace that I experience with other people? Kasi minsan natatapos doon, no, sister, na pag nakaramdaman mo na yung kapayapaan sa buhay mo, sa sarili mo, you close yourself to other people so that hindi nila madidisturb yung peace na meron ka. Diba, sister? That's also another, ano.
10: That's why, when it, pag yan ay nangyari, you can really recognize if that is true peace. Because peace is so powerful na pwede kang makakonect to others. Like for example, Pope Leo. Pope Leo is spreading peace, but it is disturbing him as well because the threats that he is experiencing. Pero should she stop sharing peace? No. Because ang pagbabahagi ng kapayapaan ni Kristo ay magdadala talaga ng mga kaguluhan sa iyong sarili. Pero kung tunay ang kapayapaan, hindi ka matatakot ibahagi ito kasi hindi ito matitinag kahit anuman ang harapin nito. Diba? Kasi may danger na ayoko, sa akin na lang yung peace kasi ayoko nga ma-disturb. Baka hindi tunay na peace yan. Kasi hindi ka naman talaga ma-disturb when you share the peace. you will not be disturbed. It should not be like that. Although, pag may nagbahagi sa'yo ng problema, ay, ayoko makinig ng problema kasi madidisturb ako. Ah, that is not authentic this. Kasi yung tunay na kapayapaan, anuman nang dumating, mananatili yan na buo. Kasi nga, sabi ni Kuya Andy, di ba? Ang nagdidiktang kapayapaan ay yung kapayapaan mula kay Kristo. At yung kapayapaan ni Kristo, kahit ano pa yan ang mangyari, you will remain intact with that peace.
9: Mm-hmm. At dahil dyan, sir, naalala ko lang po, meron po sa social media, may nag-share lang po, tinanong siya, no, do you wish for happiness? Ang sagot po niya, I wish for peace. Kasi po yung happiness, mas nawawala. At saka yung happiness, ika-clarify mo po ba kung true happiness? Baka nawawala rin po yung happiness eh. Kasi temporary yung mga kinikling mo, yung material things. But peace, di ba po, hindi yan mawawala eh. Yung tunay na makakatulog ka, tunay na pagising mo, magaan po ang feeling. So,
11: kahit hindi ka na magising, basta yung
9: may peace. May peace po. Mm.
8: Yes, indeed, Ate Cha, Kuya Andy. Na. Thank you so much, Sister Judith, for joining us today. No, and we pray for the safety, no, ng bawat isa sa inyong community po, sa congregation dyan po, sa Albay. And we look forward, sana makarating din tayo ng Albay ulit. No?
10: Actually, no? Kahit na may banta, may mga turista talaga
8: may tourist
10: dito.
8: Pa din.
10: Foreigners, because gusto talaga nilang makita yung really, it's a beauty to see the eruption, but it's so dangerous.
8: Mm-hmm. Indeed, Sister Judith. Kaya ingat, Sister, ayan. And we look forward, of course, no, for more gospel reflections with Sister Judith Cruz. Makapanalig sa ating pagbabalik, magpapatuloy pa tayo sa ating talakayan at kwentuhan ngayong umagang ito. Hindi pa tayo nagtatapos, kaya kung may nais pang ihabol na mga pagbabahagi, i-comment mo na yan sa ating Facebook Live. It's DZRV846 and you could also drop a message sa ating text line na 0918-837-4827.
16: Kakalakbay! Kalakbay ng pamilya!
17: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846!
17: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minutong makalipas ang 11:00 ng umaga, araw ng Martes, 5 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
19: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
20: Hinikayat ni Pope Leo XIV ang mga kawunin ng Catholic Charities USA na ipagpatuloy ang paglilingkod sa may hirap sa kabila ng kakulangan sa pondo at iba pang hamong kinakaharap. Sa pulong sa Vatican kasama ang Board of Directors ng organisasyon, binigyan din ng Santo Papa na ang pagtulong sa mga nangangailangan ay mahalagang bahagi ng tunay na pamumuhay Kristiyano. Kinilala rin ng Santo Papa ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga charity worker kabilang limitadong resources na ang hirap na matulungan ang lahat ng nangangailangan. Sa kabila nito, hinikayat ang pinunong pastor ng mga miyembro na huwag panghinaan ang loob at ipagpatuloy ang kanilang misyon ng malasakit at paglilingkod. Ipinunto rin ng Santo Papa ang pagmamahal sa kapwa, ang konkretong patunay ng pagmamahal sa Diyos at dapat itong maisabuhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang Catholic Charities USA ay binubuo ng mahigit 170 ahensya sa iba't ibang diocese sa Estados Unidos at itinuturing na isa sa pinakamalaking social service networks sa bansa. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna ng hapon. Ako inyong kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan.
19: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
21: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn.
22: Renalyn, araw-araw.
16: Kakalakbay ng pamilya.
8: We're back mga kapanalig at nagpapatuloy pa rin po tayo dito sa ating programang Kalakbay ng Pamilya. Bago po tayo magtuloy-tuloy mga kapanalig, of course, ito pa rin po niyo lingkod ang Ate Lorraine mula sa Office for the Promotion of the New Evangelization ng Archdiocese of Manila. Kasama po natin ang ating Tuesday Lovebirds at Sweethearts na sina...
11: Kuya Andy!
9: And Ate Chan ng Commission on Family and Life ng Archdiocese of Manila!
8: Yes, tamang-tama. Oo, tamang-tama kayo doon sa pagkakaupo ni Kuya Andy. O, like, literal na on time. No? Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating talakayan kwentuhan, sa ating text line po, nag-message si Kaparalig LC Hayag ng Buwak, Marinduque. A blessed Tuesday, kalakbay ng pamilya. Kung may peace of mind at kontento sa buhay, hindi ka na maghahangad pa ng kung ano-ano. Ayan, always magtiwala lagi tayo sa Panginoon at sa Kanya lagi tayong humawak at maglalakbay tayo na laging kasama siya. Thank you po, Kaparalig LC Hayag ng Buwak Marinduque. Speaking of mga taga-Buwak Marinduque, pauwi po actually yung aking family, no, yung aking relatives, no. Diyan sa ano sa I think is that in Mugbog. I forgot, no. Pero kasi makikipiesta po sila diyan sa Biglang Awa, no, yung parish po diyan, no. So it's something na matagal na pala nilang ipinangako nor sinabi, no, kaya pupunta sila diyan. Pero malikayang kapistahan po sa mga parishioners po diyan, ano, ng Biglang Awa, no. At sabi din naman po ni Kaparalig Jocelyn Odita mula sa Navota City, mapagpalang araw po mga kalakbayers, Ate Tsa Kuya Andy at Gandang Dilak Ate Lorraine, thank you sa aking ina. Pinalaki kaming walang puwang ang inggit kapag may gusto kang bagay, pagsikapan para makamit, kasi pinapaintindi niya na kaya sila may ganyan ay nagsikap sila. Kaya nararating at nakamtan yan. Miss you, Nanay in Heaven. Happy Mother's Day. Always listening po sa radyo. Kaparalig Jocelyn Olita po from Navota City. Always always gising is a blessing. Ayan. To God be all the glory. Thank you so much, Kaparalig Jocelyn Olita. Yan ang mga pagbabahagi, no, sa ating text line, no, na ating mga kalakbayers. Keep on commenting, keep on texting later on. No, ay babalikan natin, no, paglalaanan po natin ang panahon, ng oras na mabasa po, no, at ibahagi ang inyong mga katanungan or kung mayroon man pong mga pagbabahagi dyan. No, we'll read it later on. For the meantime, mga kapanalig, sa ating ikalawang bahagi ng programa, no, nagbabalik po ang ating kakwentuhan. Last year, nakakwentuhan natin siya, I think, around December. No, but for 2026, this is the first, tama ba, Ate Cha? This is the first niya ulit, no, na nagbabalik sa ating program, no? At siya po ang ating kakwentuhan, no, at malaki po ang tulong niya talaga sa atin, no? Lalo po kapag usapang mga lupain, no, o sa mga estate tax, no? Kasi yung mga talagang kailangan nating alamin, no, bilang isang resident, no, bilang isang may-ari, no, ng mga kabahayan or ng kalupaan, no. Kasama po natin ang CEO at ang presidente po ng Conveyance Realty Services, walang iba kundi si Sir Hardy Lipana. Welcome back, sir. Happy Tuesday. Kamusta, Sir Hardy? It's been a while, no? Pero, sir, again, pwede for first part natin kasi we only have like roughly 7 minutes, no. Quick recap lang tayo kasi we've been talking about this. So sa mga kapanalig natin na baka medyo nakalimot na, no, at medyo hindi nila priority ang kanilang mga ari-arian sa ngayon, no, kasi kasuhin yung mga bayad sa mga buwis-buwis na yan. No, medyo balikan natin ano ba ang estate tax, ano ba yung mga titulo, no, yung mga terms na ginagamit natin, no, pagdating po dito sa pag-aasikaso po ng lupa at ng titulo. Sir Hardy?
1: Okay, good morning. And Lisa and Lorraine, thank you for having me back, no. Medyo matagal na pala, no, last year pa pala 'yon. Anyway, I'm glad to be back. So, to give lang a brief background, ito yung na-mention pag-usapan namin ni Cha, no, isang very relevant topic ngayon. Is itong estate tax amnesty extension, no. Right now kasi currently nasa Senate na siya yung bill, no. Pumasa na siya sa Congress. So hopefully anytime now, no, ma-approve na to and maipasa na kasi marami yung makikinabang dito. But first of all, ano ba itong estate tax amnesty extension, no? First, pag-usapan natin ano ba estate tax, okay? Yung estate tax kasi by definition, ito yung the tax imposed, no, on the right of the decedent, no, to transfer his or her estate to to his or her decedent at the time of death. So itong tax na to, for example, pag may namatay, okay, bago mailipat yung kanyang mga ari-arian or estate sa kanyang mga tagapagmana, kailangan mabayaran itong estate tax. Okay? So, ganun yun. So, anyway, ito kasi, yung estate tax, for some of our taxpayers, no, it became a burden, hindi nila naasikaso, nakalimutan nila bayaran, no, hanggang sa dumating yung time na katulad ng mga ibang taxes, meron din itong deadline, no? And kapag hindi ka nakapagbayad on time, may penalties, no? So, ang nangyari, hindi sila nakapagbayad on time, lumaki yung penalties and interest, no? By the time na gusto na nilang isettle para mailipat na yung mga properties sa kanila, masyado nang malaki yung estate tax. Kaya naisipan ng government, no, na maglabas itong estate tax amnesty, no? Para, no, to be able to the heirs, no, and the taxpayers, no, to settle their estate tax, no, to make it affordable, no, and easier sa kanila para ma-settle nila yung estate tax, and once and for all, mailipat nila, no, yung mga mana and properties para mapakinabangan naman nila, no. Actually, this is already the third extension. Kasi yung unang estate tax amnesty natin, that was in 2018, no?
8: And pandemic. Then,
1: yung pandemic, kaya lang, na-extend ulit yun, no, kasi nga, naabutan tayo ng pandemic. Ang initial deadline nun is yung ang coverage nun, yung mga debt before December 31, 2017, yun yung unang amnesty. Kaya lang, abutan nga nung ano, pandemic, na-extend yan, no, na until May 31, 2022. And then, ang deadline nun, last year, no, June 14, 2025, yun yung huling deadline. So, marami yung hindi naka-avail. So, naisip nga ng government, kasi this is favorable dun sa mga heirs, no, na i-extend nila ulit itong estate tax amnesty. Ngayon, ano ba itong estate tax amnesty? Itong estate tax amnesty, na-mention ko kanina, no, it makes it affordable dun sa heirs to settle their estate tax. No? Why? No? Ano? Okay, first, walang penalties and interest. If you avail the estate tax amnesty, wala kang babayarang penalties and interest. Pangalawa, yung estate tax rate na babayaran mo, fixed lang siya na 6%. Before kasi, yung estate tax rate, it depends dun sa value ng estate, no? And it could go as high as 20%. So, imaginein mo, medyo mabigat, no? But ito, under the estate tax amnesty, 6% lang yung estate tax, no? And then, walang penalties and interest. And isa pa, ito pa pinakamaganda, no, Lorraine, at siya, Andy, no, pwede kang magbayad in installment, no, under the estate tax amnesty, pero pwede ito, subject for approval ng BIR, no, kasi sometimes, kahit gusto mo nga magbayad, pero medyo mabigat pa rin dahil malaki yung amount, kasi nga, yung estate tax is dependent on the value of the gross estate, the net estate. So kung medyo marami yung properties and mataas yung value, medyo malaki rin yung estate tax na babayaran mo. But with the estate tax amnesty, it makes it easier because of the flexible payment terms. Ina-allow nila yung installment, no? And mababa yung rate and walang penalties and interest, no? So sa ngayon, if ever kung ito mapasa, tinitingnan

0: So we have until December 31, 2020 to avail of this. If just in case mapasa ito, but most likely kasi nasa Senate na siya, no? Napasa na siya sa Congress. So sa ngayon, as of today, no, hinihintay na lang natin, no, yung approval ng Senate, and then after that, yung confirmation lang ni President, and then yung IRR, hinihintay na lang natin sa VAR. So good news ito sa mga property owners, no? O kaya marami talaga nag-aabang dito.
1: At dahil may mga nag-aabang, no? Ate siya, Kuya Andy, no? Sa ating pagbabalik, alamin natin ano ang dapat gawin ng ating mga tagapakinig, mga nakasubaybay, no? Upang mapaghandaan itong amnesty na ito, no? Kasi I think napakahalaga talaga, no? Hindi ka lang, pag na-approve po yan kapanalig, no? Baka dun ka palang magsa-start, no? Sa paghahanda. So, maganda ng maagap, no? Sa ating mga gawain, mga kapanalig. Lalo kung medyo matagal-tagal o alam natin na medyo napag-iwanan natin or hindi natin na-prioritize, no? Asikasuhin ang mga papeles ng ating mga ari-arian. Kaya sa ating pagbabalik yan, ating tatalakayin, ano ang mga paghahandang kailangan gawin ng ating mga kapanalig upang ma-avail itong amnesty tax na ito, no? Kaya mga kapanalig, no? Stay tuned, magbabalik pa po ang Kalakbay ng Pamilya.
2: Kalakbay ng Pamilya.
3: Veritas Patrol.
4: Mga kapanalig, ating tunghayan ng balita mula kay kapanalig Reynaline Letran Ibanez.
5: Maraming salamat na anayahan ng Noon ang Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o mas kilala bilang Manila Cathedral ang mga mananampalataya na mag-iisa sa pagdiriwang ng Flores de Mayo ngayong buwan ng Mayo bilang pag-aalay ng parangal sa Mahal na Birheng Maria. Bilang bahagi ng selebrasyon, binuksan para sa publiko no 3 ng Mayo ang Nuestra Senora del Pilar Chapel ng Manila Cathedral ang isang Marian exhibit na pinamagatang inay na nagtatampok ng mga imahe ni Maria at ng Batang Jesus. Bahagi ng gawain ng pag-aalay ng mga bulaklak o floral offering na isasagawa sa bawat araw ng linggo ngayong buwan ng Mayo habang magkakaroon rin ng pananalangin ng Santo Rosario tuwing alas 11:45 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes sa buong buwan. Layunin ng gawain na patuloy pang palalimin ng debosyon ng mga mananampalataya sa Mahal na Birheng Maria bilang tagapamagitan kay Jesus. Ang Flores de Mayo ang isa sa pinakakilalang tradisyong Katoliko sa bansa na nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Mahal na Birheng Maria. Inaanyayahan naman ng lahat na makibahagi sa mga gawain at sama-samang ipagdiwang ang pananampalataya sa ilalim ng paggabay ng Mahal na Inang Maria. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig rin na Lidlatran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
4: Maraming salamat, Marian. Ukol sa balita ng Marian Exhibit na binuksan ng Manila Cathedral ngayong Mayo. Para sa ibang balita naman, tinutukan ni Norman Dikia, pari ng Diocese of Tagbilaran, humiling ng panalangin matapos ang desisyong umatras sa kanyang episcopal ordination. Ang mga detalye, Norman.
6: Yes, maraming salamat, humiling ng panalangin at pangunawa si Father Gerardo Sacco Jr. sa desisyong hindi ipagpatunoy ang kanyang dakatakdang episcopal ordination sa May 26. Sa itinabas na pahayag ng pari, sinabi nitong ang desisyon ay bunga ng patuloy na pagdininay at pananangin. Matatandang noong March 25, hindi rin ni Pope Leo XIV si Father Sacco bilang ikawalong pastol ng Tagbilaran. Nasa devacante pa mula noong September 2025, nagmailipat si Archbishop Alberto Uy sa Cebu. Ngayon man, tiniyak ni Father Sacco na magpapatuloy ang kanyang mga gawaing pagpapastol sa iba't ibang tanggapan sa dioceses. Si Father Sacco rin ang kasalukuyang diocesan administrator ng Tagbilaran na nangangasiwa sa mga gawaing pastoral at espiritual habang hinihintay ang magiging pastol ng dioceses. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumainyo ang katotohanan.
3: Veritas Patrol!
2: Kalakbay ng Pamilya.
1: We're back, mga kapanalig. Nagpapatuloy pa rin tayo dito sa ating programa, Kalakbay ng Pamilya. Pagbati po kay Kapanalig Cecilia De Leon mula sa Sukat Paranaque at panalig

0: Langin po para sa kalusugan at kalakasan at pamilya ni na Jacqueline Adarna, Cecilia at Roberto De Leon, Ian Bergerson, Ernesto Ilisan Jr., Dulce Aquino, Philip Cruz, Mary Grace Mantiling at Antonina Hoson. Thank you so much po, no, at pakisama po sila sa inyong panalangin. At isama rin natin sa ating panalangin si Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas City. Blessed Tuesday, magandang tinag Ate Lorraine, gandang at siya at guwapo at masipag Kuya Andy. Magkape muna kapanaligag, keep a prayer every day. Very, very important yan. Grateful for our God's blessings for me and my family and loved ones, and please include us in your prayers, especially my grandchildren, for healing spiritually, emotionally, and physically, good health, safety, and protection, and financial blessings, and for the world peace. Praying for you too. Thank you so much po. Nanay Dulce Fabre ng Las Piñas City. Very quick, ate, mayroon pa bang pagbabahagi dyan sa ating comment section?
1: Hello po kay Ligaya Arukan. At amen po, sister. Peace strengthens the resolve. From Edith Lumbanya, hello po Ate Mercy, watching and missing you. At galing naman po kay Nanay Yolanda Evangelista. Kaya lesson learned, be always magpigil ng panggigigil sa accumulation of material things. Learn to be satisfied by what you have. Not in the material things to fill up your emptiness. No, tama ka na naman na i-share ko yung nadoble na
0: tama.
1: Nagamit ng pang sharean ko po up to get death 95 years old na matay yung pinagbaga.
2: Bahagyan, bahagyan.
1: Ayan. At salamat po kay Mercy Bayani for sabi ni Mercy Bayani, salamat Ate Edith for your daily greetings. Miss you. At sabi rin po ni Nini Maninga, sabi po ni Father sa homily niya, peace is not the absence of war. It is the presence of God. It is the position of the heart. Salamat po. At sabi rin po ni Miss Mercy Bayani, true po yan, beautiful Ate Lorraine. At hello po, Sir Hardy, welcome back po from Edith Lumbanya. Ayan. At galing po kay Tess Casenias, ang pagbibigay, tiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng nangyayari. Kung dama natin ang presence of God, makuha mo man ang lahat ng pangarap at naidin sa buhay, kaya walang kapwa, ano po to, sorry po, parang lahat ng bagay ay wala lang. Ang Diyos at kapwa at pakikisama at biyaya, yun po
0: ng ang Diyos.
1: Opo, yun ang pahalagahan
0: ito.
1: Opo, yan, at nagpapadasal po si Nanay Edith Lumbanya for Romy Escalante for successful heart surgery.
0: Yes, and prayers din po for the soul of Nanay Angela Toledo. Please, mga kapanalig, no, kasi siya po ay kamag-anak, very close relative po ng isa sa mga kasamahan namin sa opne, no, si Kuya Ted Toledo, no. So it's a relative, no, very close to his heart, no, na lahat ng mga lakad niya ay kumbaga para naka-angkla lagi kay Nanay, but yeah, she already passed away, that's why it's really it really moves, no, sa amin, no, na kasamahan niya. Of course we want to express, no, makiisa sa pagdadalamhati ng pamilya ni Kuya Ted, no, sa buong Toledo family. Ayan, so please include, no, sa inyong prayer si Nanay Angela Toledo. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, bago tayo mag-break, no, medyo nagkaroon po tayo ng recap sa ating tinalakay, no, at nabanggit nga po ni Sir Hardy, no, na magkakaroon po ulit, no, ng extension, pero ito ay kakapasa pa lamang po, no, sa Kongreso, no, yung extension po for the amnesty. No, amnesty ng ano nga ito, Sir Hardy?
3: Estate tax, no?
0: Opo. Amnesty for the estate tax, no, at ito nga po yung at least kung inavail po ninyo ito, kung kayo po ay may-ari ng property, no, eh at least medyo mababawasan po or hindi ganoon kalakihan yung babayaran po ninyo sa mga penalties, no, or yung mga ganyan po, or sa buwis ninyo babayaran para po sa pag-transfer ng titulo, no, ninyo ng inyong bahay o ng inyong lupa, no. Depende po yun sa inyo, no, mga kapanalig. Kaya, pero ngayon, no, habang ito po ay nasa Senado pa po, no, so hindi pa po siya talagang ganap na batas, no, kailangan ng paghahanda. Yes, preparation, sabi mo nga, Ate Chia, no. Ano ang mga dapat pong asikasuhin habang hindi pa po ito pasado sa ating Senado, no, hindi pa napipirmahan ng ating Pangulo, ano yung mga kailangang gawin ng ating mga kapanalig, kasi baka may nakatenga silang property, no, ang titulo ay nasa lola-lola pa nila, no, o nasa deceased parents, no, or deceased husband or anak, no, ano po ang kailangan nilang gawin para mapaghandaan po itong amnesty or estate tax amnesty.
3: Okay. Good point, no, Lorraine, kasi as we know, no, maraming mga requirements, no, and documents na kailangan i-submit, no, and i-prepare bago tayo makapagbayad ng estate tax, okay? So, sa ngayon pa lang, tama yan, no, habang nag-iintay tayo, no, mag-prepare na tayo kasi baka by the time na maipasa yan, no, baka yun na naman katulad ng nangyari last time, no, maraming hindi naka-avail na iwan kasi hindi ganun kabilis ang mag-compile and ng mga requirements o mga documents, no, particularly dito sa estate tax, kasi ano ito eh, hindi naman to parang sale, no, na sale transaction na straight forward, no, ano kasi ito, mana ito. So when you say mana, it involves hindi lang isa, possible hindi lang isang heir o multiple heirs, no, so marami yung magmamana, so maraming parties involved, no, hindi lang isa. Okay, so ano yung mga kailangan gawin? So tama, no? So ang una, okay, tama yan. Ang una natin kailangan gawin, no, mag-inventory na kayo. Alam niyo, yun nga, tama. Meron ba akong namana na property na hindi ko pa na ililipat sa pangalan ko? No, maari nakapangalan ito sa aking namatay na lolo, yun nga, nakamag-anak, no? Asawa, alam mo yun, kapatid, no? So, make an inventory. Ano-ano ba itong properties na ito? No? Kasi when you talk about estate, no, hindi lang ito real estate property, no, hindi lang to real property, kasama dito yung personal properties ng namatay. Ano-ano yan? Yung mga bank accounts, shares of stocks, sasakyan, club shares, kasama lahat yan. No, so, make an inventory ng lahat ng mga properties na naiwan ng namatay. Okay? And then, next step, reach out to your heirs, yung mga siblings, no? Mag-usap-usap kayo, no? Kasi one of the requirements, no, for the to avail the estate tax amnesty is you have to submit an extrajudicial settlement of estate, no? Ito yung legal document na nakalagay doon, no, kung sino yung mga magmamana and paano paghahati-hatiin yung mana. So ngayon pa lang ang suggestion ko, no? Usapin mo na yung mga heirs, no? Mag-usap-usap na kayo para mapagkasunduan kung paano nyo ba i-distribute, no, or ipapartition yung estate. Ano ba yan? Equally, kasi under the law, kapag walang naiwan ng will, equally divided yan among the heirs, no? Pero pwede naman kasi pag-usapan, for example, apat yung magkakapatid and then tatlo lang yung property, alam mo yun? So pwede naman yung isa, sabihin niya, o sige, hindi na ako kukuha ng ano dyan, yung share ko, i-wave ko na lang o i-donate ko na lang sa inyo. No, but as early as now, I suggest that you reach out na dun sa mga S. Kasi most of the times in our cases, marami kami mga kliyente, yung mga kapatid nila, kamag-anak, nasa abroad. So, yun yung mahirap. No? Kapag nasa abroad, so, paano sila pipirma ng document? So, may mga additional document pang kailangan. Kailangan pa nilang mag-execute ng consularized legal document. No? Pwedeng SPA. So ngayon pa lang, di ba, mag-isip na sila, sino ba yung i-assign ko na SPA na by the times na ma-approve ito, pwede na tayo mag-execute, pwede na nating pirmahan yung extrajudicial settlement of estate. No? And then, next, as early as now, you know, when you get the inventory, get na the documents, no, supporting documents, no, yung ownership documents, no, like title, copy ng title, copy ng tax debt, rehistro ng sasakyan, no, para ma-check, no, ma-check, baka mamaya meron palang co-owner, ma-check yung history and yung status. Okay? So, once makompile mo na yan, you need to get mga certified copies sa government agencies, register of deeds, assessor, no, para at least, meron ka ng requirement, by the time na ma-approve yung law, you can already go to the VAR para makapagpa-compute ng estate tax. Okay? So, at least, for now, so yung mga documentary requirements, no, pwede mo lang ma-prepare. Okay, para may the time na mapasa na yung law, no, pwede ka na magpa-compute and pwede ka na magbayad ng estate tax.
1: Sir Hardy, meron lang po nag-comment dito po sa text line po natin. Salamat po sa inyong paalala, no, yung mga dapat ihanda. So meron po dito nakalagay from 3219. Nag-comment lang po siya, no. I somehow understand your point, pero how can I reconcile them to my situation na sinuwerte na nga ako at nakamana ng 200 million property pero minalas at the same time dahil wala naman akong means or pera na mapasa akin. Pera na, naging bato pa. From Ron Lastinas. Ayan po. So Ron, ito sa akin lang po, ah, comment ko lang po para personal.
0: That's clear.
1: Opo, personal comment ko lang po ito, no. Sir Ron, hindi ko lang po alam yung situation niyo at buo kasi paano po naging pera na at naging bato pa. So baka po mayroon palang kulang sa document po ba or ano. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon sa estate tax, no. So maganda po na makipag-usap po tayo sa lisensyado, sa licensed broker, sa accountant, ganun po, no. Andi dito po si Sir Hardy, pwede niyo po siyang matawagan rin po at para po ma-guide. Baka po ma-ano pa natin 'to, no, mabuhay pa ang inyong case. Kasi napakaganda po ng inyong property. Biro niyo po 'yon, ano, yung property na malaki,
0: 200 million worth. Oo. Tapos may kailangang bayaran ang heir para lang makuha yung mana kasi parang ganun yung dating, eh, no? Pinamana na sa kanya, no, bilang siya yung kumbaga recipient on the other end. Pero bilang heir, no, na siya yung tatanggap ng mana, eh, parang ang dating may kailangan pa siyang bayaran para makuha yung 200 million worth na property na yun. May mga ganung cases ba kayo, Sir Hardy, na na-handle before, no, na yung heir may kailangan pang bayaran na certain amount or talagang ganun talaga ang proseso sa atin dito sa Pilipinas?
3: Tama yun, eh. Nabanggit nga ni Cha, kailangan malaman muna natin ano ba yung background or history, bakit nagkaganon. However, yun nga, as I've said kasi, under the, yun nga, by law of succession, hindi kasi yun automatic na matatransfer pag may namatay yung kamag-anak mo, no? Totoo naman yun, ha, kung ikaw yung compulsory heir, no? Next in line. So, yung mapupunta yun. Kaya lang kasi may proseso. Okay? Ito yung pinakamalita. May proseso tayo at may mga taxes na kailangan bayaran. No? So, ang tingin ko kasi dyan, no, kaya ito ngayon magiging problema ng mga ibang heirs, meron siyang mamamana na property. However, with regards dun nga, dun sa during the process, no, in between doon, no, nagkaroon ng problem, it might be compliance, baka may mga documents na hindi na-submit, or masyadong malaki yung estate tax. Kasi nga, as I've said, and wala siyang, you know, right now, no, in terms of, ano, limited yung funds niya, kaya hindi niya mabayaran, no, yung corresponding tax. And baka lumaki, no, yung estate tax because of the penalties in interest. Ano yung example na yan? Yun nga, na, for example, no, na meron kang naman ng property 10 years ago. Okay, so nung nagpa-compute ka, okay, so pinumpit sa'yo, for example lang, 1 million lang yung dapat mong bayaran that time. Okay, at that time. Okay? However, hindi ka naka, you didn't meet the deadline, hindi ka nakabayad on time, no? Under the tax code kasi, to give you lang an idea, ang surcharge is 25%, okay, one time yan, and the interest is 20% per annum. Okay? So kung 1 million yung kailangan mong bayaran, hindi ka nakabayad on time, meron ka na kagad 250,000 na surcharge additional. Pangalawa, yung interest, that's 20%, that's 200,000 per annum, per year. So kung 10 years yan, 200,000 times 10. So 2 million yung nadagdag. So alam mo yun, baka nag-accumulate, no? Baka nag-accumulate yung penalties and interest. Kaya lumaki yung estate tax niya, hindi niya na mabayaran, hindi niya masettle. And therefore, hindi mailipat sa kanya ngayon, no, yung title. No, baka isa yan dun sa problem. Ngayon, good news, kasi nga may amnesty. Kasi with the amnesty, mawi-waive. No, itong, banggit ko na to, yung interest na 2 million and surcharge na 250,000 under the estate tax amnesty, kapag nag-avail ka, waive yan. So wala kang babayaran. Ang babayaran mo lang yung 1 million pa din. No? So yan yung kagandahan ng amnesty. No? So yung sa kanya, tama ka siya, no, kailangan ano, makausap muna siya to get the background. No? Kasi tama ka, baka naman may solusyon yan. Kasi sayang eh. And ngayon nga, under the estate tax amnesty, aside sa waive yung penalties in interest, mababa yung estate tax, meron ding option to pay in installment. No? So pwede, kung hindi mo kaya bayaran yung 1 million na yan ng one time, you can avail of the installment option, no, subject to the approval of the VAR, para mas magaan and masettle mo rin, no, para in the end, no, matransfer yung title mo, pakinamangan mo yung money.
0: Mm-hmm. Yes. Thank you so much, Sir Hardy. Kuya Andy, when we come back, no, magpatuloy tayo or magitutuloy natin ang talakayan kasama si Sir Hardy. Kaya makakapanalig, no, sulitin natin ating pagkakataon, no. Itanong niyo na po, no, kung kayo may mga cases or may mga properties na kailangan pagtuunan ng pansin or kailangan po ikonsulta, no, sa talagang lisensyadong agent, no, na nag-handle po ng mga real estate, no, ng mga ari-arian, no. This is your chance, no, na humabol po sa pagtatanong, pagbabahagi, no. I-comment niyo lang po 'yan sa ating Facebook Live, mag-text po sa ating text line na 0918-837-4827.
4: Kalakbay, kalakbay ng pamilya.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
6: to the World Wide Web.
7: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Kapanalig Philippine Standard Time, 36 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga.
9: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing 6:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 6:00 ng gabi at 12:00 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan.
10: Healing Mass sa Veritas. Abangan.

0: Kalakbay! Kalakbay ng pamilya!
1: At tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa dito po sa Kalakbay ng Pamilya. At ito siya, may mga huling pagbabahagi pa ba dyan sa ating comment section before we proceed?
2: Ito kay Miss Lucy Platero, paano po kung magkakapatid yung heirs? Tapos may isa na nakatira na doon sa property ever since. May epekto po ba iyon sa hatian o sa proseso?
3: Okay, good question, no? Kasi under the law naman, kapag walang iwan na will, dapat equally divided among the heirs, no? Yung may iwan na property. So, in that case, for example, siguro ang sinasabi niya kasi, for example, apat na magkakapatid, okay, may naman na sila, isa lang yung property, okay, pero yung property kasi na yun, for example, doon nakatira lang yung isang kapatid, ginagamit ng isang kapatid. So, ibig sabihin, yung tatlo, no, hindi sila doon nakatira, no? So, wala silang use to the property. So, baka ang sinasabi, kanino ba mapupunta yun? Di ba kasi since yung isang kapatid, doon siya nakatira, siya yung gumagamit. So, automatic ba na sa kanya mapupunta yun? So, hindi, no? Kasi, yun nga, under the law, may share din doon yung tatlo ng kapatid kahit hindi doon nakatira. So, ang kailangan nilang gawin para kung gusto talagang makuha ng kapatid na yun na may possession, no? Nakatira doon sa bahay, i-buy out niya yung share ng tatlo. No? So, i-buy out niya para pag nag-settle sila ng estate, sa kanya mailipat, no? Pero, yun nga, subject yun for compensation. Kailangan bayaran niya yung tatlo. Hindi yun parang automatic kasi doon na siya nakatira. Since ako yung nakatira dyan, sa akin na mapupunta yan. Hindi ganun yun. So, kailangan, kung gusto niya, makuha yung property, mapunta sa kanya lang, no? Bayaran niya, i-buy out niya yung share nung tatlo niya.
2: Salamat po, Sir Hardy. At another katanungan po, no? Paano po kung ilang beses nang naibenta yung lupa, pero hindi naman na-transfer properly yung title sa bawat buyer? Mahirap po ba ayusin iyon?
3: Actually, yeah, oo. Kasi, yun nga, unang-una, di ba, as I mentioned, meron kasing tayong tax deadline, okay? So, for example, na-notarize na yung deed of sale, you are given 30 days, no, para ma-remit mo yung capital gains tax, no? And yung doc stamps din, meron lang din yung deadline, no? Kasi pag hindi mo yan na-remit, no, magkakaroon nga ng penalties and interest, no? Lalaki yung taxes, no? Pangalawa, baka mamaya, pag hindi mo pa nailipat ka agad sa pangalan mo yan, makamatayan ng seller. So, magka-problema. Baka maisama pa sa estate nga. Diba? Oo, so, kaya it's very important, no? Kapag meron ng, yun nga, may sale transaction na, ilipat mo ka agad yung titulo sa pangalan mo, no? Para to secure your ownership, no? Para maiwasan mo yung mga ganitong potential legal problems. No? So, it's very important, no? to transfer the title right away, no, upon execution of the deed of absolute sale, no, to protect your interest and secure your ownership over the property.
2: Thank you po. Next na question po. Based po sa experience nyo, ano po yung common mistake ng mga tao sa title transfer na nagiging dahilan ng delay o dagdag gastos?
3: Okay, so first yun nga, no, yung dapat kasi alam nila kung ano yung mga deadlines. Very important yun. Okay, saka, dapat they are aware na in the sale transaction, it doesn't end upon signing of the deed of sale. Meron pang kasunod yan. Kailangan i-transfer pa yung titulo sa pangalan mo. Kasi yung iba, akala nila kapag nagkabayaran na, binigay na sa kanya yung title, okay na, tapos na. No, hindi ganon. So, kailangan i-process mo yan, bayaran mo yung mga corresponding taxes, no? Para ma-i-transfer sa'yo. So, most of the time, based on the experience, yung mga requirements, no, incomplete requirements, o kaya may problema yung TIN sa VAR. No? Meron pa lang, for example, involved pala siya sa business. No? So, yung business, yung TIN niya, ginamit sa business, so may mga open cases, no? Kasi kailangan masettle muna yun eh. Hindi mag-i-issue ang VAR ng certificate authorizing registration or hindi ma-i-clear yung transfer unless masettle yung mga open cases. No? Mm-hmm. So, yun yung mga examples na some of the cases bakit nade-delay yung transfer. Pangalawa, yun na, nakalimutang bayaran yung mga taxes on time. So, nagkaroon ng penalty. No? And wala na naman limited yung funds, so walang pambayad. No? So, dumating yung time, nag-accumulate na lang yung interest and penalty.
1: Ayan. Thank you so much, Sir Hardy. Sa ating text line po, si 3356, nag-share po siya dito. Sabi niya dito, Ate Lorraine, there is a house bill for the removal of this so-called estate tax for calendar. It's House Bill number 6553, Abolished Estate Tax. No, thank you so much kasi tumawag din siya sa ating himpilan. And I tried, I mean, bago po namin siya basahin, actually, dinouble check ko din siya about the House Bill number 6553. And upon researching, this is from the Philippine News Agency. Totoo po yan. By 3rd District Representative, Raymond Adrian Salceda has filed the bill to abolish the estate tax and shift the taxation of inherited property to the point of sale through the capital gains tax system. No, under the bill, ayan sabi po dito, heirs will pay no estate tax. Inherited property will be subject to a deferred charge only when it is sold and added to the capital gains tax. But again, this is still a bill. Tama ba, Sir Hardy? Familiar ka po ba dito? Have you heard about this house bill, Sir Hardy? And how will this also affect, no, with the amnesty?
3: I've heard that, house bill, Lorraine, but I'm not familiar with the details of the bill. Kasi nga, some see this estate tax as a burden, no? Lalo na kung malaking tax yung babayaran kasi parang, yun nga, namatayan ka na nga eh. Diba? Tapos,
1: magbabayad ka pa.
3: Bago mo mapakinabangan, no? O kasi, I think in some other countries, mababa or wala nang estate tax eh. No?
4: So, I think baka ganun yung tinitingnan nung ano na yon, no? Nung dun sa bill. Kaya lang, nabanggit niya kasi na parang subject to sale, parang i-add on yata, parang gano'n yung mga, kasi alam naman natin, di ba, kapag in a real estate transaction, in a sale transaction, may mga taxes ka rin kailangan bayaran, no? Yung capital gains, dock stamps, parang, I don't know, tama ba? Yun yung intindi ko. Dun
1: kasi sabi dito, one. Sir, sabi yan, when someone dies, do you still have time to take care of the estate? The families are grieving. They need space to recover, not pressure to produce cash for a tax that appears only because someone died. Under the bill, yun nga po, no, hindi na magbabayad ang mga heirs ng estate tax. No? Once it's sold, it's tax. Just include it in the capital gains tax. After all, there's already something to pay. It's simpler and more humane. The proposal also simplifies legal and administrative processes. The ECAR or the estate tax clearance certificate for estate transfer will no longer be required. Instead, extrajudicial settlement of estates will suffice. Since there won't be any immediate payment to the BIR, consequently, the ECAR will only be necessary at the time of the first sale. And the reform, he said, is expected to be revenue neutral and may even increase collections over time as compliance improves and more properties enter the formal market. That's from the PNA po, Philippine News Agency. So, yeah, it's something na, again, it's still a bill, kapanhaling, no? So, pinag-aaralan pa rin po yan. So, hanggat hindi po siya pumapasa sa Senado, no, hindi pa po napipirmahan ng ating Pangulo, hindi po ito magiging isang ganap na batas, no? So, yun, we will wait for updates, no, about this, no, kung talagang ito totally ay abolish ang estate tax, no? Kasi again, panigurado, may pinupuntahan din itong estate tax, yung binabayaran nating estate tax. So, panigurado, hindi rin po siya basta-basta i-approve in a way, no? Kaya kailangan talaga ng masusing pag-aaral at research, no? Kung ano rin yung magiging impact nito kung i-abolish siyang, you know, tunay na, or, you know, kung finally i-abolish siya. Kasi panigurado, no, kung matatanggal po siya, saan natin kukunin naman, no, yung mga pinagkagastos sa, no, kapag sinisingil naman itong estate tax na ito. So, yeah. And ako, Sir Hardy, personal question, kasi we've been talking about penalties and all that stuff, no. May case na po ba kayong na-handle na yung pinangbayad nila for the yung penalties na ito and the taxes came from, let's say, loans? Like, for example, pag-ibig loan or parang multi-purpose loans, ganyan. Is it advisable? Sir Hardy. And medyo inaayos pa ni Sir Hardy.
5: Hi, ang kanyang audio. Mm-hmm. Learning, yeah.
1: Yes, sir.
5: Sorry for... Can you repeat that? Nagka-problem lang doon sa ano ko, audio?
1: Opo. Sir, my personal question is that kung may na-handle po kayong case na pagdating po sa mga penalties or sa mga taxes po no, na kailangang bayaran no, ng mga clients ninyo na nag-avail sila ng multi-purpose loan or like mga loans from SSS or Pag-ibig, may ganun po bang scenario sa inyong mga naging clients? And advisable po ba siya para sa paghahanda? Kasi kung sinasabi nga natin paghahanda, paano kukuha ng pera or saan makakakuha ng certain amount ang ating mga tagapakinig no, kung meron silang kailangang isettle na bayaran. Advisable po ba ang mag-apply for a multi-purpose loan or yung mga loans na ino-offer ng mga SSS, Pag-ibig, ganyan? Sir Adi?
2: Ano po, no? Institution, just get the funds to pay for the ano po, estate tax.
5: Ako kasi may personal opinion, basta ang importante is maka-avail ka ng ano eh, ng amnesty para maiwasan mo yung penalty since ngayon, nasa sayo na yun kung saan makukuwanin yung funds. Kasi one time lang ito. Kapag hindi ka nakapag- avail nito, babalik na naman dun sa dating sistema, mas malaki na naman yung babayaran mo.
2: Yes.
6: With, madagdag ko lang, siguro kung with regard to yung pag-apply ng loan, kung ma-approve naman siya, kasi yung approval ng loan is based dun sa capacity to pay, siguro okay rin lang na manageable niya yung babayaran niya kasi may amortization yan. And I agree with Sir Hardy, importante kasi ma-avail yung amnesty at ma-settle na yun kasi may siguro yung follow-up question ko lang, ano ba yung ano yung para lang sa mga tagapakinig, ano talaga yung kahalagahan ma-settle yung estate tax kaagad? Ano yung impact niya kung hindi mo ma-settle yung estate tax? Siguro para sa lahat, ito ang estate tax kasi nabanggit mo Sir Hardy kasama yung mga cash, ibang investments. Pero for this particular case, para sa ating tagapakinig, yung focus natin, yung ari-arian, yung bahay o lupa na hindi nabayaran, ano yung magiging impact niya kung talagang hindi natin inaasikaso?
2: Sir Hardy?
5: Sige,
1: sir, you can off the video muna sir para sige. Mas marinig yung
5: off na lang, no? sorry for that. Thank you. So
1: it's okay sir.
5: Okay, so Andy, you were saying that ano yung importance pag hindi na settle yung estate tax?
6: Oh, yung magiging impact kung bakit natin pinag-uusapan ulit ngayon pinapaalalahanan natin yung parating na amnesty. Marami kasi ngang hindi inaasikaso, pero eventually malalaman nila too late dahil nga sa mga charges. Ano yung kahalagahan talaga nito na ma-settle kaagad? At ano yung nagiging impact bago base sa mga experience yung nga dahil hindi nga na-settle kaagad?
5: Okay. So, the reason that this estate tax amnesty was implemented by the government kasi they saw na maraming mga properties pa din, no? Lalo na dyan sa secondary market na nakapangalan pa dun sa mga deceased relatives ng mga property owners. So, hindi nila ito napapakinabangan. So, sayang, hindi nila ito ma-develop, hindi nila ito mabenta. Diba? Kasi assets ito eh. Mm-hmm. Kasi, ang reason is, yun nga, nakapangalan pa sa deceased relatives, hindi pa na ililipat sa kanila.
6: Mm-hmm.
5: Kaya ngayon, government, to make it easier for the property owners para they can maximize, no? They can utilize, no? Itong mga property inheritance. Kaya, in-implement nila itong estate tax amnesty. In-offer nila ito. Di ba? Para once and for all, yung mga tagapagmana, di ba, mabayaran na yung estate tax, mailipat na sa kanila yung title ng mga properties. At the same time, mapakinabangan nila yung mana nila, mabibenta nila, di ba? Pwede nilang gawing collateral, di ba? Pwede nilang i-utilize, pwedeng i-develop, di ba? So, at the same time, malaking pakinabang sa kanila. Kasi, as long as hindi mo na ililipat yung title niyan, di ba? Idle siya eh. Hindi mo siya pwedeng mabenta. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng ma-develop, di ba? So, sayang. Okay. So, that is the reason, it's very important, yun nga, na kasi ito, one time lang ito, itong estate tax amnesty extension na ito. Kasi pag ito naipasa, hindi natin alam kung magkakaroon pa ulit ng panibagong amnesty extension.
4: Mm-hmm.
5: So, kasi dito, ang kagandahan, Andy, yun na nga, mababa yung rate, walang penalties and interest, kasi parang ito na yung sinasabi ng government. Ito na yung pagkakataon para mabayaran nyo yung mga estate tax, yung mga obligation, para mailipat nyo yung mga titulo, yung mga property sa pangalan nyo, para mapakinabangan nyo yung mga mana nyo.
6: Yung Hardy, gusto ko lang balikan yung kaninang tanong nung isang listener na ilang beses na nabenta yung property pero hindi naman nabayaran pa yung estate tax. Ano yung danger doon? Lalo na sa pinakahuling nakabili na napalipat-lipat na pala yung ownership pero hindi pa settle sa simula yung estate tax. Ano yung delikado doon? Lalo na sa huling pinakahuling nakabili.
5: Eh kasi una, we have to check kasi kung yung title ba na ipangalan na doon sa buyer. No, kasi normally yung sinasabi dyan na nakailang lipat, baka nakailang deed of sale eh. Pero yung titulo, hindi pa naman nalilipat.
6: Oo.
5: Kasi kaya we need to check yung title kasi kapag hindi mo nabayaran yung mga taxes, no, hindi malilipat yung title sa'yo eh.
6: Mm-hmm.
5: Okay? So ang risk kasi niyan, yun nga, so kapag nakailang deed of sale na, so for example, nakadalawa or tatlo na, hindi kasi pwedeng automatic na yung from the for example, pang-apat na yung buyer, no? Hindi kasi automatic na yung gagamitin lang natin yung deed of sale ng third buyer to the fourth buyer. Kasi yung titulo, nakapangalan pa sa first seller eh. Alam mo yon? Mm-hmm. So, ngayon, mangyayari, gagamitin natin yung deed of sale dun pa sa una, from the first to second, no? And then after na, yung second to third, no? And third to fourth. So, ano yung implication dun sa fourth buyer? Unang-una, ang laki ng taxes na babayaran niya. Kasi parang tatlo yun eh, bago mailipat sa kanya.
4: Mm-hmm.
5: Kailangan bayaran niya yun. At the same time, may penalties and interest na yun. Kasi matagal nang na-execute.
2: Okay.
4: Mm-hmm.
2: Sir, Sir Hardy, ito po, dalawang questions po. Number one is, kailan po ba talaga ang deadline or when should property owner o yung tagapagmana, kailan po dapat magbabayad ng estate tax? Yun po yung deadline. Number two, sa mga nakikinig po, kasi nalilito po sila, di ba every year naman ako nagbabayad eh? Yan po ang akalain nila, ang property tax. So, yung ano po yung difference between a property tax and estate tax? So, dalawang questions po yun, Sir Hardy.
5: Okay. Sige, first, yung dun sa ano, good question yan, Lorraine, dun sa payment deadline. Mm-hmm. Okay? Dun sa payment deadline, okay, dalawa yan eh. Okay, so, before, under dun sa old tax code, ang estate tax, no, ang deadline ng payment niya is within 6 months after the time of death. Okay? Yun yung deadline dun sa old tax code. Ngayon, nung sa train law, nag-start nung January 1, 2018 onwards, no, ang naging deadline na ng estate tax is 1 year from the time of death. So before, 6 months from the time of death, yun yung deadline, no? Ang coverage nun, mga nung namatay this December 31, 2017 and below. Okay? 6 months from the time of death, dapat masettle mo yung estate tax, no? But under the train law, January 1, 2018 and onwards, naging 1 year na. So mas humaba yung deadline. Oo. So, kaya kailangan, alamin mo kung kailan namatay. So, kung nang namatay before, nang namatay ng 2017, before 2018, 6 months, dapat masettle mo na yung estate tax. Within, from the time of death. But kung 2018 onwards, you have 1 year to settle. So, like ngayon, currently, di ba, we have 1 year to settle the estate tax, no? So kung namatay January 2025, dapat January 2026 na settle na yung estate tax. That's one. Okay, number two, anong pagkakaiba? Good question again. Maraming nalilito dyan nung real property tax and estate tax, no? As I mentioned, itong estate tax kasi is parang inheritance tax ito. Ito yung tax imposed kung may mamamana ka na property, no? And hindi ito binabayaran every year, no? From the deceased, no? Person, for example, yun nga, para ma-transfer yung mga ari-arian nung namatay sa mga tagapagmana niya, kailangan bayaran ng heirs itong estate tax. Oo. And hindi ito binabayaran annually, no? Binabayaran mo lang to, yun nga, kung mayroong mga properties na maililipat sa iyo, no? Na mamamana mo. Okay? Mula doon sa deceased owner, okay? Deceased relatives. Ngayon, yung real property tax, this is a local tax, no? Imposed by the local government. Ito yung parang obligation mo kasi meron kang real estate property.
7: Pag may-ari.
5: Yes, ito yung tinatawag nating amilyar. Okay? So, binabayaran to sa LGU every year. O, meron kang obligasyon na magbayad ng amilyar sa local government. Yung estate tax, yung pang difference, binabayad yan sa national government, sa BIR. Yung real property tax sa LGU, local tax yan.
2: At good news rin dyan, Sir Hardy, di ba po, na meron po tayong mga local amnesty for the real property tax. So, magbayad na po tayo ng ating amilyar dahil meron pong amnesty naman para sa ating mga amilyar dun sa mga parts na hindi po natin nabayaran.
7: Oh, yan yung normally ina-announce ate kapag early first quarter, no, na settle your amilyar or settle your real property tax as early as ganyan. Tapos nagbibigay sila ng scheme or computation na kung ganito kung date ka magbabayad, may certain percentage na malalas. Tama ba ako ng pagkakano? Kasi nakikita ko yan sa billboard malapit sa munisipyo.
2: Rain, that's the discount. Iba pa po yung amnesty. Amnesty pa hindi nakapagbayad ng amilyar. So, pumunta po kayo sa inyong ano po, no, sa City Hall. Tanungin nyo po. Depende rin po kasi yun sa local government
4: hindi
2: po natin.
4: Meron.
2: Kung may sa amnesty po para sa ating amilyar. Yan po yung tax. Yan po yung po nating binabayaran.
7: There is so much to talk about, no, with Sir Hardy, but very little time. We look forward, Sir Hardy, kung kailan kayo next na available, no, upang makakwentuhan namin kayo ulit, no, kasi paniguradong marami pang concerns ang ating mga listeners, no, at hindi natin lahat makikater sa isang episode. Tapos 1 hour lang natin siya makakakwentuhan, no. So hopefully, no, may next available schedule si Sir Hardy. Kaya as when our program ate siya, or Kuya Andy, can you lead the prayer of Thanksgiving, please?
8: In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
7: Amen.
8: At sa umagang ito, maraming salamat sa biyaya pinagkaloob niyo sa amin, lalo na sa aming guest speaker na si Hardy Lipana. We lift up to you yung ang kanyang serbisyo, ang kanilang pagtutulong sa mga taong nangangailangan na may mga concerns sa kanilang ari-arian. And we lift up to you his company, Conveyance. Sa marami po silang magabayan at matulungan sa kanilang mga properties. At we also pray for lahat ng mga listeners that they receive the message for them today, lalo na simula pa kanina kay Sister Judith at sa ngayon sa kanilang sa pag-alala na pag-handle ng kanilang mga real estate concerns. At we lift up to you the rest of the day. We pray for your spirit of love and peace. At lahat ng ito, hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesu Cristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
2: Amen.
7: Amen.
8: Christians,
2: pray for us.
7: Pray for us.
8: For the Son, the Holy Spirit. Amen.
7: Amen. Thank you so much, Kuya Andy, Ate Cha. For more information or kung may concerns po kayo, urgent concerns, kailangan nyo po ng assistance, no, ng isang license, no, na real estate broker, or kailangan pong mag-handle ng cases or para masili po ang inyong mga papeles, no, kumontak lang po kayo sa Conveyance Realty Services. You can find their social media account, no, sa kanilang Facebook, drop a message, no, para matulungan po nila kayo. Mga kapanalig, isang episode din naman natin natapos for today. Susunod po ang Hiling Mass Live sa ating Veritas Chapel na pangunahan ni Reverend Father Marvin Pahariaga. Ito po yung lingkod ang ating ring mula sa office for the promotion of the new Evangelization Archdiocese of Manila. Kasama po ang ating Tuesday Love Bridge na sina
6: Kuya Andy
2: and Ate Chan ng Commission on Family and Life ng Archdiocese of Manila.
7: At lagi po kami nagpapaalala sa inyo mga kapanalig na sumainyo ang katotohanan.
9: Inyong napakinggan ang programang tumalakay sa mga makabuluhang usapin ng pamilya, pananampalataya at iba pa.
10: Kalakbay ng pamilya.
9: Inihatid sa inyo ng Council on Pastoral Affairs of the Roman Catholic Archdiocese of Manila.
10: Kalakbay ng pamilya.
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
10: Kalakbay ng pamilya.
9: Sumainyo ang katotohanan.
11: Kapanali, rejoice and pray. The Regina Celi this Easter season.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Araw na Martes, ikalimang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
5: Plemex for kids. Mummies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
5: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
4: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig.
7: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
8: Magandang tanghali sa inyo lahat. Tayo po inayas at inhiling mas sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng intensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal panalangin, mga kagalingan at kapayapaan na mamahal natin na mayapa na. Gayun din ang mapanalangin ng ating Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Martes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pumuntang kapagdiwang ay si Reverend Father Marvin Parillaga.

0: simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin rin.
0: Mga kapatid, sa ating pagdiriwang na banal na misa ngayon, ialay natin ang ating panalangin sa lahat ng mga intensyon na iniaalay sa misang ito. At gayon din sa ating mga personal na kahilingan. Sa katahimikan, ibulong natin sa Panginoon ang ating mga panalangin.

0: At upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sinugod na kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Dumating ito kapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Nakalukluka sa kanan ng Diyos sa mga paripamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinusula nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Panfilya. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
1: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
2: Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan.
1: Talastas ng mga tao, dakilang pag-aari mo.
2: Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao.

0: Si Kristo, laang magtiis ng tagumpay, ay makamit at sumaatin ang langit. Sumayin niyo ang Panginoon
1: at sumayin rin.
0: Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Huwag na ako, hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
0: Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga nanonood po at nakikinig sa Radyo Veritas Online, sa misa natin po ngayong tanghali, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang atin pong pagdiriwang ng misa ay nasa ikalimang linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung atin pong titingnan ay medyo malapit na tayo sa pagdiriwang natin ng Pentecostes at yung Ascension of our Lord, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Kaya nga narinig natin sa mabuting balita na si Jesus ay aalis na, babalik na sa tahanan ng kanyang Ama. Kaya po, kung sa tingin po ninyo, ito ay parang paghahanda ni Jesus bago siya umalis at pumunta na sa tahanan ng kanyang Ama. Matapos magawa ni Jesus ang kanyang misyon, siya'y nagpakasakit, siya'y namatay, at siya'y nabuhay, na siyang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, babalik na si Jesus sa kanyang Ama dahil natupad na ang plano ng Panginoon. Pero yung pag-alis ni Jesus, sabi niya, "Huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa." Kung si Jesus ay aalis, ayaw ni Jesus na maramdaman natin yung pagkalungkot, yung pagkabalisa, yung pagkatakot. Kaya nga anong sabi ni Jesus? "Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo." Mayroon namang iiwanan. Mayroon naman siyang ibahabilin o ibibigay bago siya umalis. At ito ay kapayapaan. Siguro po, isa sa pinakamahalaga na kinakailangan ng buhay natin ngayon, kapayapaan. Napakagulo ng mundo, maging ang ating bansa, at hindi ko alam, baka maging sa loob man ang tahanan, kulang pa rin sa kapayapaan. Baka hindi nagkakasundo-sundo maging ang bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga pag inisip natin, ano ba yung kapayapaan na gusto nating makamit sa buhay? Ano ba itong kapayapaan gustong ibigay ng Diyos sa atin? Yung bang kapayapaan na hinahanap natin ay kapayapaan gusto ding ibigay ng Panginoon sa atin? Minsan, pag inisip po natin, nagiging payapa lang ang ating buhay kapag nakokontrol natin ang lahat.

Kapag wala tayo ng problemang nagagawa, walang problem, lahat ng problema ng buhay natin na solusyonan natin, no? Halimbawa, yung utang mo nabayaran mo na, 'di ba? Payapa ang buhay. Kasi kaya mo nang gumalaw at makontrol anong gusto mong gawin. Kasi wala ka nang alalahanin. May mga bagay sa buhay natin, kapag nakokontrol na natin, alam na natin yung ating gagawin, kaya na natin gawin lahat ng gusto natin kasi alam natin, hawak na natin yung nangyayari sa buhay natin, apakiramdam natin, payapa ang buhay. Kapag marami ka ng pera, payapa ang buhay. Kapag wala ka ng mga problema ang hinaharap sa iba't ibang mga taong nakausap mo, payapa ang buhay. Marahil doon natin naiisip, nagiging payapa lang kapag may control na tayo sa nangyayari sa buhay natin. Pero ang tanong, talaga bang kaya ba nating kontrolin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay? Alam ba talaga natin ang pwedeng mangyari sa buhay natin at masasabi nating hawak natin ang mga posibleng mangyari sa buhay natin? Marahil sasabihin natin, hindi. Dahil may mga pagkakataon sa buhay natin, napapabayaan talaga natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi natin iniisip o kaya naman ay pinaghahandaan. Diba ho, minsan, akala natin normal lang, kain lang ng kain. Akala mo, control na control mo, sige, kain lang ng kain. Pamyamya, nagkakasakit ka na. No? At pag lumalala na yung sakit, dahil hindi mo napigilan yung iyong sarili, alam mo, sabi mo, ala, pumapasok na naman yung natatakot ka na sa buhay, naiinis ka sa sarili mo, kinakabahan ka kasi baka anong mangyari sa'yo, kasi yung sakit mo ay lumalala, no? At doon, minsan sasabihin mo, nawawala na naman ang kapayapaan sa aking puso't isip. Bakit? Kasi may dumating na hindi mo na naman inaasahan. Pero kung tutusin, ikaw mismo ang gumagawa niya sa sarili mo, pero ikaw mismo ang nakagawa ng mali, kaya ikaw'y kinakabahan o natatakot sa iyong buhay. Ikaw mismo ang nakawawala ng kapayapaan sa iyong buhay. Kaya kapag inisip natin, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi naman talaga natin makukontrol. Pero alam po ninyo, hindi lamang kapayapaan na ibinibigay ng mundo ang hinahanap natin. Maraming bagay ang binibigay ng mundo na pwede ka maging payapa, pero po pwedeng pansamantala. Oo, pag nakontrol mo na ang mga bagay, pwedeng pansamantala magiging payapa ka. Pero iba ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin. Na kahit na may mga pagsubok tayong pinagdaraanan sa buhay, kahit may mga problema tayong pinagdaraanan sa buhay, pwede kang maging payapa basta ikay nagtitiwala sa Diyos. At marahil, iba ang kapayapaang yan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Nagiging payapa pa rin ang ating buhay dahil alam natin may Diyos na handa tayong tulungan, samahan sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin sa buhay. Kaya nga mga kapatid, meron din tayo, marahil baka may makakilala ka din, kahit may sakit, lumalaban, pero payapa ang kalooban. Kasi alam niya na tinutulungan siya ng Diyos para maging panatag ang kanyang kalooban. May mga sakit na kahit malubha na at habang sila ay nasa sakit ng karamdaman, nakakaya pang ngumiti. Mayroong positibong pananaw na alam niya sa kanyang sarili, ito'y pagsubok at maaaring malagpasan dahil siya'y nagtitiwala at malakas ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya iba-iba ang maaari ibigay na kapayapaan sa atin. Maaari iba ang ibinibigay na kapayapaan ng mundo, pero iba ang kapayapaang iniiwan at ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po, sa ganitong pagkakataon sa ating buhay, tandaan natin, kung naghahanap tayo ng kapayapaan sa buhay, lagi nating unahin at tingnan ano ang maaaring idulot ng Diyos sa ating buhay. Yung pananampalataya ba na dapat nating pinalalakas ay may hatid na malaking kapayapaan sa buhay natin? O babaliwalain na lang natin ang Panginoon at hahanap tayo ng iba't ibang mga solusyon na maaaring makuha sa kapaligiran o sa ibang tao?
Marahil mga kapatid, sasabihin sa atin, maaaring yung kapayapaang ibinibigay ng mundo, pansamantalang maaalis sa buhay natin. Pero ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos, maaaring magpa hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, titingnan natin, ano ang ating nais gawin? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Bakit mahalaga ang kumakapit sa Panginoon? Bakit mahalaga ang sumusunod at nakikinig lagi sa Diyos? Kung gusto natin ang Diyos ang may control ng lahat sa ating buhay, kahit anuman ang dumating sa mga susunod na araw, alam mo sa iyong sarili, biyaya ng Panginoon yan. Hindi ikaw para pahirapan, kundi para maging matatag sa iyong buhay pananampalataya. Kaya nga ang pagsubok, maaari kang guluhin, pero hindi nangangahulugan na hindi ka magiging payapa kung ikaw ay may pananampalataya. Kaya sa misang ito, humingi tayo ng biyaya at grasya sa Panginoon na sana lagi tayong samahan ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay upang maging payapa ang ating kalooban, bunga ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen.

0: Ang pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoong muli na buhay ay ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga mamamayan ng lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, panalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin na kapayapaan kailangan namin. Tulungan mo kaming makapagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat sa aming mga kaaway. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon.
1: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanibangan at sa buong sambayanbanal.
0: Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay na iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa aming habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin rin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tububos sa aming lahat. Ang katawan na anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain galap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak na kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong na Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

0: Hinihingam niya jamo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
1: Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumainyo rin.
0: Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.

0: Narito si Kristo ang Kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. O palad tayong inanyayahang tumanggap sa banal na piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako.
2: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa mga Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, anak katawang taong salita, salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig salita ng Diyos, tulungan mo ako maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus at tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
0: Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na binarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagalob mong kami maluwalhati makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Tayo po lahat ay manahimik para ibulong sa Panginoon ang mga taong lumalapit sa atin para humingi ng panalangin sa kanilang kapagkagalingan o maging ang ating mga kapamilya o tayo mismo na dumaranas ng mga karamdaman ngayon.

0: Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal o spiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rheuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang aming mga doktor, gamot at iba pang paraang bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayun din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-alaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin rin.
0: At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: ASEAN Philippines inaanyayahan ang lahat na makiisa sa Caravan for Peace and Solidarity, Padayon Prelatura sa Marawi. Pag-uulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
1: Maraming salamat. Inaanyayahan nga ng Aid to the Church in Need Philippines ang bawat mananampalataya na makibahagi sa bagong lunsad na Caravan for Peace and Solidarity, Padayon Prelatura sa Marawi, ng sangay ng Pontifical Foundation ng Vatican sa bansa. Ayon kay ASEAN Philippines National Director Maximus Ventura, layunin ng inisyatibo na makalikom ng pondo para sa pagtatayo ng pro-katedral ng Prelatura ng Marawi. Bilang bahagi ng programa, nagbukas ng exhibit ang Aid to the Church in Need Philippines sa St. Jude Chapel ng Manila Cathedral noong 26 ng Abril na magtatagal hanggang sa 8 ng Mayo bago mag-iikot sa 14 na iba pang mga arkidiyosesa sa buong bansa. Pagbabahagi pa ni Ventura, layunin ng karaban na palakasin ang diwa ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mga komunidad sa Marawi sa pamamagitan ng konkretong suporta sa simbahan sa lugar kung saan nakatakdang gunitain na 50th anibersaryo ng prelatura sa darating na Nobyembre. Matatadam bilang bahagi ng pagdiriwang na 10th anibersaryo ng misyon at paglilingkod ng sangay ng Pontifical Foundation ng Vatican sa bansa na Aid to the Church in Need Philippines ay opisyal na inilunsad noong Enero ang dalawang lokal na fundraising initiatives sa kauna-unahang pagkakataon. Una ay ang padayon sa prelatura ni Santa Maria sa Marawi na isang inisyatibo upang tumulong sa muling pagpapatayo ng pro-katedral ng prelatura ng Marawi matapos na magtamo ng matinding pagkasira ang dating St. Mary's Cathedral sa Marawi City na ginamit ding kuta ng teroristang grupong Mauti ISIS Group noong kasagsaga ng Marawi Siege na nagsimula noong Mayo 2017. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
2: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
3: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bellien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kailang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
2: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Kapanalig, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alauna ng hapon. Araw ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
7: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Humiling ng panalangin at pangunawa si Father Gerardo Sacco Jr. matapos na magpasyang tanggihan at hindi na ipagpatuloy ang nakatakdasanan niyang Episcopal Ordination sa May 26. Sa kanyang pahayag, sinabi ng pari na ang desisyon ay bunga ng masusing pagninilay at pananalangin. Matatandaan noong March 25, hinirang siya ni Pope Pio XIV bilang ikawalong obispo ng Diocese of Tagbilaran na matagal nang bakante mula nang mailipat si Archbishop Alberto Uy sa Cebu noong September 2025. Sa kabila ng kanyang desisyon, tiniyak ni Father Sacco na magpapatuloy siya sa paglilingkod sa diocese. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbing diocesan administrator ng Tagbilaran na nangangasiwa sa mga gawaing pastoral at espiritual habang hinihintay ang itatalagang bagong obispo. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan.
7: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
9: Inihahandog ng Caritas Manila at Radyo Veritas 846 ang Crisis Intervention Program na naglalayong makatulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Caritas in Action, lumagabay sa mga pasyenteng may karamdaman para umapila ng tulong sa pamamagitan ng pananawagan sa Radyo Veritas 846 mula sa kidney dialysis, cancer at iba pang malulubhang karamdaman. Caritas in Action, nakatulong na rin ng libu-libong individual, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang mga lalawigan sa bansa. Caritas in Action, tumutulong din sa iba pang social issues tulad ng education, legal consultation, mental health at poverty alleviation. Suportahan ang programa Caritas in Action.
10: Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pamamagitan niyo ang mga simbahan nagkakaroon din ng pagkakataon upang makatulong din sa kanila sa pamamagitan nga ng inyong tulong.
11: Ang pangyayaring ito ay isang magagandang pagkakataon upang lalong yumaman sa pagdadamayan.
12: Kahit po kami ganito, ang tulong po ng maraming kagaya ng Caritas.
9: Caritas in Action.
13: Pakahalagahan ang ginagamparan ng Caritas Manila sapagkat ang tugon nga sa matinding kahirapan, karahasan, pag-init ng mundo, no? At kawalan sa ating lipunan, talaga pag-ibig yan eh. Pag-ibig na hindi salita lang, pag-ibig na nakikitang makapangyarihan sa gawa. At walang iba kundi ang Caritas, no? Ito yung Charity in Action.
9: Caritas in Action. Hatid sa inyo ng Caritas Manila at Veritas 846 mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig!

0: Caritas, in action.
1: Ang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapanalig at sa lahat po ng ating mga patuloy na nakikinig, nanonood at syempre nakasubaybay dito po sa ating programang
0: Caritas in Action.
1: Mapagpalang araw po ng Martes, ngayon po ay ikalima sa buwan ng Mayo at 5 sa ikalimang buwan ng taon, no? 5-5 ngayong araw. Kamusta po kayong lahat? Sana po kayo nasa mabuti, masigla at maayos na kalagayan. Ano na yung ating mga nakikinig at nanonood? At sana may mga kabataan din na nakasubaybay sa atin ngayon. Lalo na ang segment na ito ay katuwang po natin ang mga kabataan na mga natulungan ng Caritas Manila sa pamamagitan ng Youth Servant Leadership and Education Program o YSLEP. Kaya yan, baka yung mga nanonood at nakikinig tayo, mga scholar, magandang hapon sa inyo. At syempre, may mga kasama po ako. Nandiyan na kaya siya ngayon. Pakilala na natin ang ating katuwang sa segment ng Caritas Manila YSLEP at ng Tomasa, si Kuya Arnel Alarcon. Magandang hapon sa iyo, Brother AA.
2: Yun, no? Magandang hapon, Brother Will. At magandang hapon din po sa inyong lahat, mga kapanalig.
1: Ayan, magandang hapon. Ikaw ba naniniwala ka ba sa tinig ng mga kabataan?
2: Siyempre, yes po, Brother Will. 100% po naniniwala sa tinig ng mga kabataan.
1: Ayan, naman, napaka-relevant yan, ano? Lalo na sa mga gawaing nagtumatahak, no, sa ating lipunan patungo sa makabagong henerasyon, no? Syempre isa na diyan mga gampanin pagkaya sa pagpili ng mga leader at iba pa, no? Very important ang ating mga kabataan sa mga bagay na ito, hindi ba?
2: Yes po, Brother Will. At sabi nga nila na sa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung kaya't ang mga kabataan po ay talagang pinupukaw natin na maglingkod sa ating simbahan.
1: No, yeah, tama yung nabanggit mo, nako, Brother Arnel, no? Talagang hindi lang ito sa lipunan, no, kundi maging sa ating simbahan. Ang inihikayat natin ang aktibong pakikilahok ng ating mga kabataan. Kaya mapapansin mo yung mga pari ngayon, ang babata daw, no? Napansin mo ba?
2: Yes po, Brother Will, marami na po tayong mga pari na mga bata.
1: Oo, no. Ay, mga kapanalig, mapapansin niyo, no? Mga unlike before, ha? Wag niyo na lang mabanggit sa ibang mga kaparian, no? Pero unlike before, 'di ba, pag sinabi mo, pare, ang iniisip mo kagad, o kaya monsignor, iniisip mo kagad, medyo may edad na, 'di ba, Brother Arnel?
2: Yes po, Brother Rowell.
1: Pero ngayon nakikita mo parang mga bagets-baget, ha? Monsignor Reggie Malignan, tingnan mo naman, batang-bata. Father Roy Villian, o 'di ba? Batang-bata, syempre. Kailangan namin magsip-sip, Brother Arnel, ha? Padalatan, batang-bata pa naman, di ba?
2: Yes po, Brother Will, batang-bata po. Padrick Valencia, batang-bata po.
1: Ay, binanggit mo. Oo, ayan, tama, Padrick, no? Ayan, so, ganoon na ngayon, eh. Ito na yung makabago, no? Pati sa ating simbahan, mabutit na banggit na yan. At speaking of mga kabataan, mamaya may makakasama po tayo na mga kabataan din na sumusuporta sa ating scholarship program, di ba, Brother Arnel?
2: Yes po, Brother Will, at isa din po siya sa mga nagtuturo sa mga kabataan. So talagang relate tayo dito.
1: Pasok na pasok, magandang simula natin, ha, para sa araw na ito. Kaya, Brother Arnel, simulan na natin ang ating programa. Siyempre, sa pamamagitan ng panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
3: Diyos amang mapagmahal, muli kami nagpapasalamat para sa panibagong araw at sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapaglingkod, makapagpabahagi, at makapagpamalas ng pag-ibig sa aming mga kapanalig na higit na nangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at kalakasan, sa biyaya na kami ay makapaglingkod, sa biyaya na kami ay makagawa ng hindi lamang para sa ikabubuti ng aming sarili, kundi maging ng aming kapwa. Dalangin po namin ang bawat isa, lalo na mga may sakit at karamdaman, ganoon na rin ang mga nakikinig at nanonood po ngayon. Napanalangin namin ang ating mga kabataan na naway sila po ay patuloy na tumahak ng landas na naglalayong mapabuti, hindi lamang ang ating lipunan, maging ang ating simbahan at ang iba't ibang sektor. Pinagdarasal po namin ang bawat isa at tinataas na namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak, si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
5: Narito na ang Tangpuling Kapanalig. Makinig.
6: Magandang araw mga kapanalig. At na ngayon batiin ng mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, May 5, 2026. Happy, happy birthday! Kapanalig Galiseo Pio Santos, Elizabeth N. Camayo, Emma Vizcara, Encarnacion Palacio, Erlinda Abanio, Ernani L. Soriano. Happy, happy birthday! Kapanalig Esther Estrebor, Estrella T. Hernandez, Ethel Blanco, Eugene Basineng, Eva Mirasol, Evelyn Mesa, Malani Toralba, Margaret Gingo, Maria Anjanette A. Bagbanua. Happy, happy birthday din siyempre kinakapanalig Maria Decima Ventura, Maria Elena Indiana, Maria Fernando, Maria Monique Vargas, Maricel Bustillo, Marie Claudine Francesca B. Perlas. Happy, happy birthday kapanalig Marilo Casilio, Marivic D. Valencia, Mary Antti, Rosa Barcelon, Rosa Pia Rumbawa, Rosalina Basa, Rosalinda Di Priado. Happy, happy birthday! Kapanalig Rosalinda Di

0: Videl Valencia. Happy, happy birthday ang lahat mga ka-birthday blessing. Hello, Hubert Vergara from Diocese.
1: Binabati kita ng maligayang kaarawan, kapanalig, at naway pagpalain ang panibagong taon ng iyong buhay. Ako si Bishop Milo Vergara mula sa Diocese ng Pasig. Muli, maligayang kaarawan, kapanalig. Hangad kong ipagpatuloy mo ang pagiging isang mabuting Kristiyano at sa ngalan ng Diyos ay gumawa ng maraming mabuti para sa iyong kapwa. Isang mapagpalang kaarawan para sa iyo, kapanalig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa Espiritu Santo.

Para sa Tambuli Live Kapanalig Update, Kapanalig, available na ang pinakabagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt freebie. Maa-avail ito sa bawat 1,000 pesos pledge of support sa Radyo Veritas Foundation. Ang Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt ay exclusive at may makabuluhang design bilang regalo at taos-pusong pasasalamat sa inyong suporta sa ating misyong maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at mapatatag ang pananampalatayang Katoliko.

0: ang makapag-uwi ng religious item from Batangas City. Congratulations, kapanalig Rosa Bolinquiam Barcelon.
1: Congratulations, kapanalig.
2: Congratulations and celebrations.
0: Congratulations mga kapanalig, upang makuha ang iyong premyo, tumawag sa numerong 8925-793-1239, local 128 o personal na bumisita sa ating himpilan, 162 West Avenue, corner EDSA, Quezon City, araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days. Para sa Dambuli Live Kapanalig Update, ako niya certified kapanalig dyan sa Abiga na nagsasabing ang taong gumagawa ng mabuti sa grasya'y di nahuhuli. Sumaino ang katotohanan.
1: Abangan muli ang Dambuli Kapanalig. Sumaino ang katotohanan.
3: Bahagi nito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Caritas in action.

0: SRS Express na!
1: Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
2: ganado!
1: Sa pamilya,
2: ganado!
1: At syempre, kapag good times,
2: ganado!
1: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad. Basta may moderation, healthy lifestyle, at Liveraid. Ang Liveraid ay may silimarin na maaaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liveraid dahil kami ay
2: ganado sa kalusugan!
1: Liveraid,
2: it's Liver Lover, boys!
1: Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liveraid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Caritas in action.
4: Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating Caritas in Action. At syempre kasama pa rin natin si Father Arnel Alarcon. Magandang hapon muli sa'yo, Brother Arnel.
5: Magandang hapon po muli, mga kapanalig. Magandang hapon, Brother Ruel.
4: Wala ka bang babatiin? Baka may nagbe-birthday ngayong 5-5.
5: Ayan, Brother Ruel, belated happy birthday pala sa staff ko sa Caritas Manila, sa Post Wiselet, kay Ma'am Merenel Cahis, at kay Nanay Lisa Gaa, sa aming volunteer, Brother Ruel, na sumusuporta sa mga youth servant leader. Happy birthday po.
4: Wait, kaba-birthday lang ba ni Nanay Lisa?
5: Mag-birthday pa lang, Brother Will.
4: Mag-birthday. Oy, advance happy birthday, Nanay
5: advance
4: Lisa. Oo, eh, parang kadedebu lang yan eh. Diba?
5: Fresh 18, Brother Will.
4: Fresh 18. Happy birthday po, Nanay Lisa. Ha? At sa lahat ng mga iba pang may kaarawan. Okay, at bago tayo magtuloy, eh, meron mang inihandang report. Ito ang ating mga Veritas Advocates, bigyan daan muna natin Brother Arnel sa pamamagitan ng ating
3: kapanalig at

0: Okay, tingnan mo nga naman, talagang sumasabay sa ating paksa, ano, ang report na ito ni Miss Reynaline Letran Ibanez. Isang araw na youth conference, ha? Tampok daw po sa nakatakdang PCNE 2026 ngayong darating na Hulyo. Go ahead, Miss Reynaline.
1: Maraming salamat, Ruel. Naglaan nga ng isang araw na youth conference ang Philippine Conference on New Evangelization bilang bahagi ng PCNE 2026 ngayong taon. Gaganapin ang one-day youth conference sa 26 ng Hulyo na nakatuon sa mga kabataan, kabilang ang mga estudyante, young professionals, youth ministers at mga katikista. Layunin ng programa na kilalanin at palalimin ang mahalagang papel ng kabataan bilang katuwang sa misyon ng bagong ebanghelisasyon ng simbahan sa kasalukuyang panahon. Inaasahan namang magsisilbi din itong pagkakataon upang higit na mapalakas ang pastoral na pangangalaga at pakikilahok ng mga kabataan sa

0: buhay ng simbahan. Nakatakda ang PCNE 2026 sa 24 hanggang 26 ng Hulyo sa University of Santo Tomas. Bilang paghahanda sa nakaraang PCNE 2026, binuksan na ng pamunuan ng Philippine Conference on New Evangelization ang registration period mula noong 1 ng Mayo hanggang sa 15 ng Mayo para sa early bird registration, habang magsisimula naman ang regular registration sa 15 ng Mayo. Pangunahing layunin ng Philippine Conference on New Evangelization na nagsimula noong 2013 sa pangunguna ni Filipino Cardinal Luis Antonio Cardinal Tagle, ang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization, na nanoy arsobispo ng Archdiocese ng Maynila, na pag-isahin ng mga mananampalataya sa isang misyon na pagpapalaganap ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng muling pagpapa sa ilalim ng pananampalataya at paghahanda bilang mga saksi ng Ebanghelyo. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Latran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
1: Mula naman kay Brother Michael Anyonuevo, magnitude 6.0 na earthquake, nag-iwan daw po ng ilang mga pinsala sa mga parokya diyan sa Eastern Samar. Ang detalye mula kay Brother Michael Anyonuevo. Michael?
2: Maraming salamat, Brother Well. Nag-iwan nga ng pinsala sa ilang parokya sa Eastern Samar ang 6.0 magnitude earthquake na tumama nitong Lunes o kahapon, batay sa mga ulat mula sa social arm ng Diocese of Borongan at mga lokal na opisyal. Ayon kay Caritas Borongan Director Father James Abella, may mga simbahan at kapilya na nagkaroon ng bitak sa pader at natanggalan ng kisame. Sa San Pedro Calungsod Quasay Parish sa Barangay San Eduardo, Bolo, Oras, naputol ang mga kamay ng imahe ni Hesus Kristo sa altar dahil sa lakas ng pagyanig. Batay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naganap ang tectonic earthquake bandang alas 2:09 ng hapon na ang lokasyon ng epicenter ay 9 na kilometro hilagang kanluran ng San Julian at may lilim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa mga bayan ng Canavid sa Eastern Samar, Dulag at Alanggalang sa Leyte at Gandara sa Samar, habang naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Southern Leyte, Sorsogon, Masbate, Iloilo at Davao Occidental. Ayon pa sa PHIVOLCS, nasa 29 na bayan at lungsod sa Eastern Visayas ang itinuturing na vulnerable sa lindol dahil sa Philippine Fault Zone at iba pang fault lines. Sa kasalukuyan, wala pa na itatalang casualty, ngunit patuloy ang paalala ng mga kinaukulan sa publiko na maging handa sa posibleng aftershocks. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Anyonuevo, sumayin niyo ang katotohanan. Veritas Patrol!
1: Okay, thank you so much, Brother Michael Anyonuevo at Ms. Reynaline Letran Ibanez. Ayan, ha, so... Okay, Kuya Arnel, tanungin muna kita, meron ba tayong mga scholar ngayon dyan sa Diocese ng Borongan?
3: Yes po, Brother Will, meron po tayo sa Diocese of Borongan. Actually, mag-ano po sila, magka-Kairos ngayong 2026 sa Kalbayog. Pero iilan lang po ang i-join natin doon sa Visayas Regions po sa kanilang gaganapin Kairos ng I think ngayong June po, second week of June.
1: Mm-hmm. So, kamusta naman? Wala naman bang, wala ba na naiulat sa inyo na epekto nung paglindol kahapon?
3: Sa ngayon po, wala pa naman pong naipapadala sa amin, like yung sa mga coordinators po namin. Actually, Brother Will, nagtatap po sila kapag may mga ganitong insidente po. So sa ngayon, salamat po sa Diyos at sa awa ng Diyos, wala naman po tayo mga youth servant doon na apektado po ng pagyanig.
1: Amen. So kung ano't ano man, ay balitaan mo kami, no? Para nasa ganun. Malaman natin kung may mga kailangan ng pagtulong. At muli po, mga kapanalig, syempre ipagdasal natin itong mga kababayan natin na nasa Samar, sa yun ding mga nasa Albay, no, sa Legazpi. I'm not sure, Kuya Arnold, kung may scholar naman tayo sa Legazpi, meron din ba?
3: May mga graduates na po tayo sa Legazpi, pero sa ngayon po wala tayong mga scholar na mga naapektuhan din po, Brother Rowell, sa pag-ano po ng mayon. At nag-update din po sila sa amin na safety naman daw po sila.
1: Okay, salamat naman. So ayun po, no, we're praying, no, sa bawat isa, sa mga kapanalig natin, sa mga nasabing lugar, sa sunod-sunod ang mga banta ng kalamidad, ano, na humahamon at nararamdaman dito sa atin sa Pilipinas ngayon, Kuya Arnel. Gawa natin ng mainit na panahon siguro, ano.
3: Yes, so Brother Will, apekto na rin po ito ng ating siguro sa masamang ano ng panahon at syempre sa gawa ng tao, no? Marahil alam naman po natin na sa sobrang pollution, lalong-lalo na epekto po ng mga ginagawa ng mga pabrika. Kaya ito po yung nangyayari halos ng pagpapalit-palit ng ating climate dito sa Pilipinas.
1: Totoo yan, no? Ito nga lang sa nabotas hanggang sa ngayon, hindi pa yata natatapos, ano? Kaya nga nanawagan na ng panalangin, Horacio Imparata, ang butihing kardinal ng Diocese of Caloocan, si Bishop Ambota Pitt. So, sana itong mga factors na ito magkaroon na ng lunas at huwag nang madagdagan pa. No? I heard na may mga karagdagan pa kasing mga proyekto rin na maaaring makasira sa ating kalikasan. No? So, alam natin, di makakabuti yan, di ba, Brother Rockman?
3: Yes, so Brother Rowell, at hinihikayat natin yung mga kabataan na sana mag-join sa mga proyekto, lalong-lalo na sa komunidad, lalong-lalo na yung mga proyektong makakatulong sa ating kalikasan.
1: At bago kami magtuloy, babasahin ko muna ilang mensahe ng mga suki natin, Brother Arnel. Ayan na si 7323. Blessed and happy Tuesday daw sa ating Caritas in Action, Kapanalig, and Radio Veritas. Keep you all well and hydrated. Ayan na, kailangan daw, hydrated. God bless us always. Blessed and happy Tuesday. Ako, maraming salamat po. Keep you all well and hydrated. Ayan na, ulit lang. Thank you, Kapanalig 7323. Si Kapanalig 1068, ayan. Pakibati daw yung anchor ng Gabay sa Biblia, Sunday edition, ng Happy Birthday ngayong May 5. Sa mula yan kay Brother Louis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community sa Mandaluyong, Salt Makati, at ng St. Francis of Assisi Parish, Mandaluyong. Ayun. Okay, so magbibigay lang tayo ng konting paalala, Brother Arnel, at sa ating pagbabalik, pakilala muna sa amin ang ating makakakwentuhan sa ating programang
4: Caritas in Action. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Kapanalig Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
4: Caritas in Action.
1: Okay, ayan. Ang oras ganap ng alauna imedia ng hapon, ha? So, ililinaw ko lang. Ang time check ngayon dapat sa studio na nanggagaling, dahil nasa kanila ang Philippine Standard Time.
3: Yes po, Brother Roel. At saktong alauna e medya ng hapon.
1: Oo, nasa himpilan natin yan. Kasi itong mga nasa cellphone natin, sa computer, etc. Pwedeng ano yan, pwedeng may plus minus, di ba?
3: Yung relook nga, Brother Roel, late ito ng isang minuto eh.
1: Late ng isang minuto? baka makaltasan ka niyan, ha? Tama mo yan. Di baling advance ang relo mo, wag lang late.
3: Yes, Brother Will, di baling advance ng 5 minuto, no? Wag lang late.
1: Oo, parang sahod yan, hindi baling advance, wag lang late. Ang tuwa na naman si Jimmy pag ganito. Sige, tuloy na natin, Brother Arnel. Ano ba, sino ba ang ating bisita at makakakwentuhan sa ating episode?
3: Ayan, so magandang hapon po ulit, Brother Will. Magandang hapon po sa ating mga kapanalig kung saan sumusubaybay po sa Radio Veritas, especially po sa Caritas in Action, sa mga kabataan po na sumusubaybay din dyan at nakikinig sa mga kwentong inspirasyon. So ngayon po ang aming ipapakilalang guest ay mula sa Diocese of Caloocan. So siya po ay kamasa, graduate po sa programa ni Youth Servant in Education Program, YSLEP, at nagtapos po sa Nabotas Polytechnic College, batch 2022. At kasalukuyan po, Brother Roel, mga kapanalig, siya po ay nagtuturo bilang isang elementary teacher sa San Jose Academy. At walang iba kung hindi si Miss Marisol Mabansag. So magandang hapon po, Ma'am Marisol.
8: Magandang hapon po.
1: Magandang hapon, Ma'am.
8: Magandang hapon po.
1: Sakto pala, nabanggit natin kanina yung ano, no, yung Nabotas. Ito, sa Nabotas nagtuturo.
3: Sakto, Brother Roel.
1: Saan paaralan nga si Ma'am Marisol?
8: Sa Nasa Academy po.
1: San Jose Academy. Sa mismong nabatas ito na.
8: Apa.
1: Okay. Alright. So, Brother Darnell, anong, pwede ba nating itanong, anong batch ba si ma'am?
3: Yes, ma'am. Anong batch ka graduate sa programa ni Youth Servant Leader?
8: 2022 po.
1: Ah, kailan lang.
3: Fresh graduate, Brother Rowell.
1: Oo, ito yung ano, ito yung mga nangamba, no, dahil
8: po, yes,
1: pandemic
8: po.
1: Eh.
8: Pandemic po.
1: Naka-attend ka ba ng actual graduation o paano? Paano naging sistema?
8: Sa graduation po is actual naman po siya. Apo.
1: So mas ano na, mas maluwag na noon, ano, compare nung mas nasa naunang batch 2020.
8: Apo. Okay.
1: So, sige, Brother Rangel, pasadahan mo na ng katanungan. Itong ating, ma'am, wala kang turo ngayon ha, baka nakakabala kami sa klase.
8: Wala po, kanina pa pong umaga.
1: Ay, buti na lang. Okay. Okay, ito. Baka nasa harap pala ni ma'am yung mga estudyante, no?
8: Hindi po.
3: Baka nasa harap ni ma'am yung principal, Brother Will. Shout out din po sa kanyang school principal na pumayag, no? Na masama natin po sa live si ma'am Marisol ngayong hapon po. So, Brother Will, isa din po si Mama Marisol sa mga sumusuporta sa programa ni Caritas Manila, lalong-lalo na po sa mga youth servant. So isa din po siyang youth servant na ngayon nagtapos na nagtuturo, isa na din po siya sa mga tumutulong din sa mga kapwa namin youth servant. So Mama Marisol, bilang isang youth servant, may maikikwento ka ba na kung paano ka naging inspirasyon din sa iba at paano ka naging wise sleep? Paano mo nakilala si wise sleep? At nung nasa wise sleep ka na, paano mo hinubog yung iyong mga talento, lalong-lalo na sa pagsiserve mo sa mga parokya, sa mga simbahan, sa tulong ng mga formation, social apostolate, and parish involvement mula kay Caritas Manila?
8: Ayan, thank you po. Nakilala ko po yung wise leap kasi siguro way din to ng Diyos para tulungan din ako. Di po ako talagang tubong na botas dito. Talaga, probinsya po talaga ako, summer. And then, dahil nga sa hirap din ng buhay, no, na papunta po ako dito sa Manila sa tulong din ng mga kapatid ko. And then, ang rason po kasi ay libre lang po yung pag-aaral dito. So, first po nung mag-college po ako, hindi po ako totally wise left agad. Lagi po akong nabibigyan ng opportunity na mabigyan ng scholarship muna sa simbahan. Ayun po. Tapos, may second year po, dun ko po nakilala yung wise left kasi isa rin po sa kasama po sa simbahan yung nagbigay po sa akin ng opportunity ng wise left. And then sobrang laking tulong siya sa akin kasi yun nga, ayoko rin kasi dumagdag pa na ano, ng pasanin sa mga kapatid ko na nagpapaaral din sa akin. So, sabi ko, ito na yung way ko para i-provide din yung pangangailangan no, sa pag-aaral ko. And sobrang laking tulong niya kasi yun nga, napoprovide niya yung pang-araw-araw na gastusin ko, ganon. At nakakapag-ipon din po ako. At yun, isa rin po akong ano, no, isa rin po akong lingkod ng simbahan din. And nagagamit ko siya totally kapag may mga ano po sa choir at isa rin pa akong katikista dati. So doble po siya. And hindi lang nag-grow yung hindi lang po nag-grow yung profession ko kundi mayroon ding pag-usbong sa spiritual ko. Kasi nga, yun nga sabi nga po ni Sir Ernen, hindi lang kami scholar dito na yung tumatanggap lang ng pera buwan-buwan. Kundi, hinuhubog din kami kasi may mga formation din po kami. At sobrang nakakatulong siya kasi parang every once in a month, no, nagkakaroon kami ng tipon-tipon. And then, yung formation na yun, hindi lang kami yung passive, no? Nagiging active din kasi kami dahil nabibigyan kami ng opportunity na mag-share. Tsaka may binibigyan din kami ng trabaho. Trabaho talaga. Hindi, part dun sa formation na gagawin namin. Like, for example, yung may isi-share kami, meron kaming motivation, ganun. So, parang sobrang nakatulong din siya para ma-boost din yung confidence ko sa pagtuturo ko. Ganun po.
3: And Brother Will, napakaganda, no?
1: Mm-hmm. So, ano pala siya, no? Hindi... Kumbaga, yung kanyang pagluwas dito sa Maynila, kapalaran, parang ganun, no? Dala na ng... maganda nga yung una niyang sinabi, no? Parang naging daan ng Panginoon, no? Na siya maging scholar, kumbaga, hindi mo inaasahan. Minsan naman talaga, yung biyaya ng Diyos, hindi natin inaasahan, kung paano darating sa atin, no? Unexpected way, sabi nga, di ba, Brother Arnel?
3: Yes, Brother Will, minsan talagang hindi mo inaasahan, bigla-bigla lang darating, no? Na pagpunta mo sa simbahan, doon mo pala may encounter yung mga opportunity, no? Nung lumapit ka kay Lord.
8: Amen. Apo.
1: So, ilang kayong magkakapatid, Marison?
8: 11 po.
1: 11?
8: Apo.
1: Apo. Walang nang isa para sa...
8: Actually, 13 po kami. Dalawa na po yung nasa langit.
1: Talaga pala. So, ikaw ay pang ilan sa 11?
8: Pang 10 po.
1: 10? May mas bata. Isa, may mas batang isa pa. Okay.
8: Dalawa pa po.
1: Dalawa pa. Opo. Talaga, Brother Arnel, sumubok lang ito. Galing sa amang, no?
3: Yes po, Brother Will. At breadwinner po siya, Brother Will. So, siya po yung nagtataguyod sa mga kapatid niya po.
1: Parang nagugulat ka, Marisol.
8: Hindi po, na po totally breadwinner, kundi tumutulong din po sa, since yung mga kapatid ko nga po ay tumulong din sa akin. So, nalilipat po yung, responsibility. Ngayon po, tumutulong po ako sa pagpapaaral po ng dalawa ko pa pong nakababatang kapatid.
1: Na nasa probinsya?
8: Hindi po. Yung isa po kasama ko po dito, tapos yung bunso po namin nasa probinsya po.
1: Oo. So, Si nanay at si tatay nasa summer pa?
8: Opo.
1: Anong masasabi mo, Marisol, na dahil sa iyong pagiging scholar, nabago rin, no, sa iyong pananaw? No? Alam naman natin, ang scholarship ng Caritas Manila, may kalakip to na spirituality, no, Brother Arnel?
3: Yes po, Brother Will.
1: Hindi lang ito para tulungan ka makatapos sa pag-aaral, kundi maging isa kang servant leader at mananampalatayang Katoliko. So, paano naman nakatulong sa iyo, Marisol?
8: Sa akin po yung mga formation, sobrang nakatulong siya kasi dahil nga, eto, dumating din sa point ng buhay ko na nalulungkot din ako. Kumbaga po, may time na dahil nga malayo ako sa pamilya ko, naiinggit ako sa mga kaklase ko na kasama yung parents nila na pinaghahanda sila, pinagluluto sila, pinagpa-plancha sila. Kami noon, ako personally, hinahanap-hanap ko yun. Tapos, syempre, yun, nalulungkot. Pero, salamat dito sa mga formation saka sa mga salita na naririnig ko. Salita ng Diyos, no? Nagiging gabay siya sa akin na hindi ko man physically kasama yung parents ko, at least yung presensya lang ng Diyos ay sapat na para magpatuloy ako.
3: Amen.
8: Amen.
1: Alright, so nakakatuwa naman at Brother Arnel, si Mari, ano ba nickname mo? Sol?
8: Marie? Sol po. Sol. Apo.
1: Nakakatuwa naman si Sol despite na may sinusuportahan pa mga kapatid at yung parents din niya kahit papano, siya'y nagbabalik handog. Tama ba, Brother Arnel?
3: Yes po, Brother Will. At higit sa kahit meron siyang sinusuportahan, at regular po siya na talagang nagbabalik handog kay Caritas Manila dahil nga naniniwala siya na yung kanyang tinutulong ay mayroong patutunguhan.
1: Mm-hmm. So, anong dahilan, Sol, na magpush ka na ikaw ay magbalik handog despite sabihin nating malaki pa rin yung tinatahak mo, no, na mga pagsubok para sa iyong pamilya?
8: Una po, nung hindi ko pa, ayan, hindi pa nag-ano sa akin yung kamasa ay para siyang obligasyon para sa akin. Ganun po. Bakit kailangan ko magbalik, ganun, balikan daw. Pero habang ginagawa ko nga, parang bumalik din yung kasaysayan ko na ako yung mga estudyante na sinusuportahan ko ngayon. Yung ganun, na hirap din, no, suportahan yung sarili nila, na umaasa din, pero sa same situation with me na ayaw magbigay ng pasanin or makabawas man lang, no, yun yung parang nagbigay sa akin ng motivation na magbalik handog din, ibigay din yung natatanggap ko mula sa Diyos at ibalik din ito or i-share din po itong blessings na natatanggap ko.
1: Sabi nga wala namang makakaunawa, no, kundi yung mga ganito rin ang pinagdaanan. Tama ba, brother?
3: Yes po, Brother Will. Sabi nga nila, di ba, na kung saan tumutulong tayo, hindi dahil meron tayong sobra. Hindi tumutulong tayo dahil alam natin yung pakiramdam ng walang-wala. So, naniniwala ako dun, Brother Will, dahil itong mga kabataan ito kagaya nila Miss Marisol, ay talagang nakaantabay sa mga kabataang nangangailangan.
1: So, nakakatuwa at kami nagpapasalamat, Ma'am Sol, na ikaw nariyan para sa mga susunod pa ng mga scholar ng Caritas Manila. And hopefully, huwag mong pagsawa ang suportahan ito, no? Dahil marami pa nga, sabi mo, no? Marami pa ang ipangarap, kailangan lang ng suporta, diba, Marisol?
8: Opo.
1: So, ano pa masasabi mo, Brother Arnel?
3: Alam mo, Brother Will, nakakatawa din dahil kapag nami-meet namin sila in person, talagang doon lang namin nakikita na talagang willing silang tumulong sa mga kabataan na ngailangan. Although lahat naman tayo, lahat naman ng mga tumutulong ay nagiging instrumento or ginagawang instrumento ni Lord, no? At kapag nasilayan namin sila, Brother Will, nakikita namin sila, parang nabubuhay ang misyon ni Caritas Manila sa pamamagitan ng pagtulong. Dahil sila po ang mga bumubuo, yung mga donor natin, mga benefactor na tumutulong, kahit hindi po nila kami kilala, hindi nila kilala si Miss Marisol, pero tinulungan nila nung naging scholar kami, ay talagang sila yung bumubuo, no, na kung saan sa kanila galing ang lakas ni Caritas Manila para maglingkod sa mga kabataang mahihirap.
1: Tama, no? Kaya malaking bagay ito para sa atin. And Ma'am Sol, alam ko dahil kayo nasa sektor ng edukasyon ngayon, anong grade ba tinuturuan mo?
8: Grade 1, 3 and 4 po.
1: Ako, mga batang-bata pala.
8: No? Opo.
1: Ano to? Awit ng kabataan, no? Batang-bata ang kanyang nuturuan. So, maganda, no? Dahil kayo may karanasan, may experience ka rin sa ganitong pangyayari, may share mo rin ito sa mga kabataan. Dahil ito na rin yung isa pang kulang sa ngayon, no? Yung mga ganitong kwento ng tagumpay ng ilan na po pwedeng isalin sa mga susunod pang generasyon, di ba?
8: Yes po.
1: Apo. Brother Arnel?
3: Alam mo ba, Brother Will, na si Miss Marisol ay kumakanta din sa simbahan? Pwede ba tayong hininga sample? Maganda, Brother Will. Maganda yung mga ganito dahil nga nahuhubog sila, Brother Will, no, Miss Marisol, mga kapanalig, na kung saan sa programa ni Caritas Manila ay hindi lang allowance ang kanyang ibinibigay or sabi natin na binibigyan ka ng financial, kundi nahuhubog din talaga yung mga spiritual mo, lalong-lalo na yung talent. So, ibig sabihin, kapag nagsasalita kay Caritas Manila, ay talagang magaling ka paglabas, lalong-lalo na sa pag-awit, no, isang choir, Brother Will.
1: Oh, Marisol, it's up to you. Hindi ka ba mag-sample? Pagbibigyan mo ba sa mga ngayon?
8: Sorry po. Tatawa lang po ako. Oh, grabe po. Bali po, huwag pa kayo mag-expect. Kasi po, ano po eh, dati pa po akong choir, tapos tumigil po ako kasi, nga po, dahil nagtuturo na ako, biglang nagbago po yung sa boses ko po. Kaya baka umulan lang po eh.
1: Para magtawag na. Pero naniniwala ako, maganda boses eh. Ano, diba? Sana minsan maimbitahan niyo to sa anniversary ng Caritas Manila, Brother Arnel.
3: Yes po, Brother Will. Saktong-sakto, Brother Will. Meron akong piano dito, keyboard. So pwede po nating pagsuloyin si Miss Marisol sa anniversary ng Caritas Manila.
1: Oh, kaya you do it sa si Brother Arnel. Magaling din umawit ito.
8: Opo.
1: Eh.
8: Opo.
1: So, sige. Oh, bago tayo magpatuloy, ha? Wala ka pa namang klase, Ma'am Sol, ha? Bigyan lang tayo ng konting paalala at may mga reports na kantabay. Pero ito, Brother Arnel, may mensahe tayo. Si 443, mapagpalang hapon o araw, Brother Arnel. Mabuhay ka, ate. Isang taga NPCian. Tama ba?
8: NPCian.
1: NPC yan. Anak ko din ay taga. O, yung anak daw niya, taga Nabotas Polytechnic College. O, mabuhay ang mga taga NPC.
8: Amen.
1: O, yung nakikinig sa atin, no? Anak niya, mga taga Nabotas Polytechnic College. Ayan. So, ito. Meron kayong representative, si Ma'am Marisol. Okay. Tuloy-tuloy po tayo, ha? Dito po sa ating programang
9: Caritas in Action.
10: Sugan po mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan. Opo mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
9: Caritas in Action.
1: Okay, at bigyan daan po muna ang ating report mula sa
11: Caritas Patrol.
1: World Health Organization nagbabala hinggil sa Hanta virus at nagbabalik. Brother Michael, ano nuevo? Michael?
2: Maraming salamat, Brother Well. Nagbabala nga ang World Health Organization o WHO kaugnay ng patuloy na banta ng Hanta virus, isang sakit na mula sa mga daga at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon at pagkamatay sa tao. Kasunod dito ng pagkasawi ng tatlong individual sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean, habang patuloy na iniimbestigahan ng mga opisyal sa kalusugan ang mga naitalang kaso ng naturang viral infection. Ayon sa WHO, na ipapasa ang hantavirus sa tao sa pamagitan ng direktang pagkakadikit sa ihi, laway o dumi ng mga dagang may infeksyon, lalo na sa mga lugar na marumi, sarado o matagal nang pinamumugaran ng peste. Ipinaliwanag ng ahensya na sa mga bansa sa North at South America, maaari itong humantong sa hantavirus cardiopulmonary syndrome o HCPS. Isang mapanganib na kondisyon na umaatake sa baga at puso at may case fatality rate na maaaring umabot sa kalahati ng mga kaso. Batay sa tala ng WHO, tinatayang nasa 10,000 hanggang mahigit 100,000 kaso ng hantavirus infection ang naitatala sa buong mundo kada taon, kung saan pinakamataas ang bilang ng mga kaso sa Asia at Europe. Binigyan din ng organisasyon na wala pang lisensyadong bakuna o antiviral treatment laban sa sakit, kaya nananatiling mahalaga maagang pagkilala sa sintomas at agarang suportang medikal. Dahil dito, hinimok ng WHO ang publiko na paigtingin ng kalinisan sa tahanan at komunidad, iwasan ang direktang pagkakalantad sa mga daga, at agad magpakonsulta sakaling makaranas ng lagnat, pananakit ng katawan, hirap sa paghihinga, o iba pang kahinahinalang sintomas. Ipinapanalangin naman ng simbahan ang kaligtasan ng lahat sa banta ng mga umiiral na nakahawang sakit, kasabay ng panawagan para sa pagkakaisa, malasakit at sama-samang pananagutan sa pangalaga sa buhay ng bawat isa. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako ang kapanalig Michael Anyonevo, sumenyo ang katotohanan.
1: At mula naman kay Brother Norman De Quia, Santo Papa, may mensahe daw sa pinuno ng Catholic Charities sa Estados Unidos. Brother Norman?
12: Yes, maraming salamat. Hindi mo kay Pope Leo XIV na mga pinuno ng Catholic Charities USA na ipagpatunoy ang misyon ng habag at paglilingkod sa kabila ng iba't ibang hamon. Ito ang mensahe ng Santo Papa sa kanyang pagkikipagpulong sa Board of Directors ng institusyon na ginanap ng May 4 sa Clementine Hall sa Vatican. Binigyan din ng Santo Papa ng pag-ibig ni Kristo ang dapat na maging gabay sa lahat ng gawain ng institusyon, lalo na sa pagtulong sa mga bayihirap at nangagaidangan. Kinilala rin ni Pope Leo XIV sa mga hamong kinakaharap ng Catholic Charities, kabilang kakulangan sa pondo at ang mga dumalaking pangagaidangan na mga tinutulungan nito. Ayon sa punong pastol, ang tunay ng paglilingkod ng Kristiyano ay hindi damang nakatoon sa pagbibigay ng material na tulong, kundi sa paghahatid ng pag-ibig at dignidad sa bawat tao. Pinuri rin ng Santo Papa ang patuloy na pagsisikap ng institusyon sa pagtulong sa mga biktima ng kawalang katarungan at sa mga pamilyang nasa mahihirap na kalagayan. Nangpaamot din ang pasasalamat si Pope Leo XIV sa mga kasapi ng Catholic Charities USA para sa kanilang dedikasyon sa misyon ng simbahan. Dadangin ng Santo Papa na ang kanilang pagbisita sa Vatican ay magsilbing pagkakataon upang mapananim ang kanilang ugnayan kay Kristo at higit pang mapatatag ang kanilang diwa ng paglilingkod. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Dikia, sumainyo ang katotohanan.
1: Okay, at meron din tayong Ronda Veritas Report mula kay Justin Gildo. Pangangalaga at pagpapahalaga sa kabataan, hiniling ng isang grupo. At ang PNP, tiniyak daw ang kaligtasan ng mga ito. Justin.
11: Ronda Veritas Report.
13: Maraming salamat mga kapanaliga. Binigyan din ni Chairman Emeritus ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD na si Dr. Jose Antonio Guwisha ang kahalagahan ng tamang pangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan. Ito ay matapos ipinresinta ni General Nicolas Torre III ng isang viral post sa social media kung saan nanggugulo ang grupo ng mga kabataan sa mga pasahero ng isang pampasaherong sasakyan sa Zapote, Las Piñas City. Ay kay Guwisha na dapat ay mahigpit na tinututukan ng mga magulang sa panahon ngayon ng mga kabataan o binibigyan ng tamang pagkalinga at pag-aalaga dahil marami anya sa mga ito ang napapariwara o naliligaw ng landas sa kakulangan sa mga ito. Sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melecho Nartatis Jr. ay mabilis at maayos na natugunan ang nasabing insidente at natukoy na umano ang mga sangkot at agad na naipasa sa mga tamang otoridad. Bagay sa paunang investigasyon ay wala namang nasaktan sa insidente at patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga kapulisan ng masusing investigasyon ukol dito. Kaugnay nga nito ay pinabulaanan din ni Guwisha mga komento sa nasabing post sa social media na humihina na anya ang seguridad at pagtiyak ng mga kapulisan sa kapayapaan at kaligtasan ng mga mamamayan. Hindi anya sapat ang isang insidente para ibaba ang tingin sa mga kapulisan kundi sa integridad ng kanilang mga trabaho. Mga kapanalig, isa sa dalangin at naisinasimba ang Katolika ay ang mapanatili ang kaligtasan at mailayo sa kapahamakan ng sinuman at saanman. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, akong inyong kapanalig Justin Gildo. Sumayin niyo ang katotohanan.
11: Ronda Veritas Report.
1: Hey! Ayan po ang ating mga reports mula sa Veritas Patrol at Veritas o Ronda Veritas. Pakibati lang daw ang kaibigan ni Jimmy na si John Michael Espartero. Happy birthday daw ngayong araw. Ayan ha, galing sa iyong matalik na kaibigan na si Brother Jimmy Boy. Okay. So, alright, nandiyan pa si Ma'am Sol. Ma'am.
14: Hello po. Hello po.
1: Kala namin nag-recess ka na ma'am eh.
14: Tapos na po.
1: Yan ang paborito subject namin ni John, no? PE. Anyway, ma'am, nakikinig kasi ang ating mga kasama, no? Mula sa Caritas Pamilya, 'di ba, Brother Arnel? Eh pagkakataon, baka ikaw ay may mensahe para sa Caritas Manila at syempre sa mga mag-aaral, sa mga kabataan, lalo na't malapit na naman magsimula ang panibagong school year. Ma'am, sorry.
14: Apa. Una po, gusto ko po pasalamatan yung mga donors po namin ng sa Wise Lab po. Especially si Ma'am Leng at si Ate Ching po ng parish po namin. And thank you rin po kay Sir Arnel for inviting me here po. And sa mga kabataan katulad ko po, no, pursue your dreams. Huwag din kalimutang kumapit sa Diyos. Yun lang po. Thank you.
15: Amen, Brother Rowell. Napakaganda talaga ng isang inspirasyon ng mga kabataan at isang guro na nagtuturo para sa kinabukasan ng mga kabataan.
1: Yes, amen. And we're praying for you, Ma'am Sol. Sana magtuloy-tuloy pa yung tagumpay. Ganun na rin ang iyong mga kapatid, ng iyong pamilya, at ang mga mag-aaral na iyong tinuturuan. So, looking forward para sa nalalapit na pasukan, no, Ma'am Sol? Very busy ka na naman.
14: Yes po. Pwede po patingin pa yung school po.
1: Sure, go ahead.
14: Shoutout po sa Sana sa Academy po. Signals for Life po. Ayan, sana. Thank you po.
1: Ayan, kumatati po kami sa inyong lahat. Siyempre, sa mga kasama niyo po, dyan sa inyong paaralan din. So, Ma'am Sol, thank you so much. Hanggang sa muli, ha? And,
14: Apa, diba, thank you so much po.
1: Asahan natin siya, Brother Arnel, no? Sa marami pa nating programa sa Caritas.
15: Yes, yes po, Brother Rowell. At naway tumulong din siya, Brother Rowell, sa mga kabataan po, especially sa mga wise lips sa Diocese of Caloocan.
1: Yes, so syempre, pasalamatan natin Caritas Caloocan, no? Tama ba?
15: Yes,
1: Sister May, Cano, ayan, sila Father Alan, at syempre, ating butihing obispo diyan, Cardinal Ambo David. Thank you. Thank you, Ma'am Sol.
14: Apa, thank you po. Salamat po.
1: Okay. So, pwede makalimutan si Sister May. Baka ganaan lang eh. Kaibigan natin yan. Alright. So, may mga upcoming activities ba tayo? At alam ko, minababanggit mo na once in a while. Pero this May up to June. Go ahead, brother.
15: Yes po, Brother Ruel. Mayroon po tayong gaganapin ng mga Kairos to be ano na lang po announced kung saan kung regions ang magsisimula. Ang alam ko po, June 6 ay mag-start sa Archdiocese of Capiz, Diocese of Dumaguete, at sasama po yan sa Diocese of Ipil sa Mindanao. So may mga Kairos na pong magaganap. At Brother Ruel, sa June 15 po magkakaroon tayo ng Westlife Telethon. Ewan ko po kung natap na ni Mama Rebel. So tayo din po ulit ang magtatandem. So hopefully naway maraming mga mag-donate ulit sa programa ni Westlife.
1: Oo, actually kami message lang ni Ma'am Rai during our program, no? Tama.
15: Maraming salamat po.
1: So ayan. May upcoming telethon tayo, sige. We're looking forward, mga kapanalig, lalo na malapit na ang pasukan. Sana po suportahan niyo ang ating Youth Servant Leadership and Education Program, sapagkat marami po ang gustong makatapos, marami po ang gustong matupad ang kanilang mga pangarap. Kailangan lang ng kaunting suporta. Diba, Brother Arnel?
15: Yes po, Brother Will. At maraming salamat sa mga patuloy na tumutulong at sumusuporta sa programa ni Caritas Manila, lalong-lalo na sa mga kabataan na nangangailangan ng edukasyon.
1: At sa mga darating na araw, patuloy niyo pakinggan ang mga kwento ng ating mga natulungan, natulungan ng Caritas Manila, Youth Servant Leadership and Education Program, ang mga miyembro ng Kamasa, at syempre yung pong mga kasalukuyang mag-aaral, no? Marami pa tayong madidinig, no? At sana ay magsilbing inspirasyon para sa inyong lahat. Okay, so bumabati tayo. Teka, si Kapanalig Roselinda Surbano, mapagpalang hapon daw sa atin, Brother Arnel, at kay syempre Kapanalig Amor Mantele, ayan, pagpalang hapon, at kay Louis Talentino, ayan, thank you so much. Ganun na rin kay Marup Kan. Panalig tayo na kikinig naman. Okay. So, looking forward, Brother Arnel, sa susunod nating episode sa May 19,
15: Brother Arnel. Third Tuesday of the month.
1: So, samahan niyo ulit kami, ha, ni Brother Arnel sa May 19. Alright. So, Brother Arnel, thank you so much. At syempre, sa mga kasama natin dyan sa Caritas Manila, kay Ma'am Maribel. Ma'am, thank you so much po. Sa iba pang miyembro natin dyan. And more power sa ating programa sa WiseLab and Kamasa. Alright? So, sa ngalan po ng Caritas Manila at Veritas 846, ni Brother Jimmy, ni Brother John, at ni Nanay Lina, ako ang inyong damay kapanalig, Joel Garcia.
15: Ako naman po ang inyong kapanalig, Brother Arnel Alarcon ng Caritas Manila.
1: At kami po'y nag-iiwan ng mensaheng sumain nyo ang
15: katotohanan.
16: Inyong napakinggan ang Caritas in Action. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Magkatanggas natin Diyos ng
17: pag-ibig. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
18: to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
17: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Kapanalig, Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Araw ng Martes, 5 sa buwan ng Mayo, taong 2026.
19: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
20: Nagsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng pamalakay at mga residente sa baybaying bahagi ng Bacoor City, Cavite, laban sa nakaambang demolisyon ng mahigit 100 bahay sa barangay Talabatu. Ayon sa pamalakay, nakatanggap ang mga residente ng abiso mula sa lokal na pamahalaan noong April 30. Hinggil sa binabalak na sa pilitang pagpapaalis o pangbigyang daan ng isang reclamation project sa lugar. Saklaw ng proyekto ang 420 hektaryang reclamation na iniuugnay sa Fravel Fishing Corporation, ang kumpanyang pag-aari ni Francisco Chu Laurel Jr., ang kasalukuyang kalihim ng Department of Agriculture. Iginiit ni Arnie Villalon ng pamalakay Malaya Bacoor na hindi makatarungang paalisina ang mga mangingisda sa baybayin at ilipat sa lugar na malayo sa dagat at walang mapagkukunan ng kabuhayan lalo na sa gitna ng umiiral na krisis. Dagdag ng grupo, hindi dapat ituloy ang devolusyon dahil natiling suspendido mula 2023 ang mga reclamation projects sa Manila Bay. Nakasaad sa katuroang panlipunan ng simbahan na kinakailangan sa bawat proyekto ng Estado, ang nakakarami ang makikinabang at hindi maapektuhan ang kalikasan para lamang sa pag-unlad ng iilan. Pagbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan.
0: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
21: Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan, naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan.
22: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, kapanalig Richard Gomez at kapanalig Riza Mendoza. Makinig.
23: Magandang hapon mga kapanalig at welcome dito po sa ating programang Kaibigan sa Kalusugan sa ngalan po ng ating inventor and scientist Mr. Richard Rickson Gomez. Ako po inyong makakasama Riza Mendoza.
24: At makakasama nyo rin po sa isang oras na talakayan. Ako po ang inyong Ate Melanie. Magandang hapon po. Ate Eliza, Miss Reza, sa lahat po ng mga kapanalig. Makibahagi po kayo sa isang oras na talakayan. Magandang pag-uusapan natin ngayon kung kayo po ay tinubuan ng gallbladder stone o kaya naman nagkaroon po kayo ng kidney stone o baka naman meron kayong urinary bladder stone. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon, kaya makinig po kayo.
25: Yes, magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan sa kalusugan. Ako naman si Ate Eliza. Siyempre, kasama rin ngayong hapon at pag-uusapan nga natin yung mga nabanggit ni Ate Melanie yung tungkol sa stone. At kung gaano ba kahalaga yung bisa ng Samba Cure Plus, napakagaling nito para durugin ang mga stones. Mamaya pag-uusapan po natin yan kung paano. Kaya tumutok po kayo sa isang oras nating talakayan.
21: Pag-ibahagi sa ating talakayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
23: Yes, mga kapanalig, pero bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang mananalangin. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Sa mga oras na ito, patuloy namin itinataas at pinagdarasal sa iyo ang kagalingan ng mga karamdaman ng aming mga kapanaligan na kikinig at nanonood ngayon sa aming programa. Nawa po magamit nilang instrumento ang kaibigan sa kalusugan upang sila magkaroon ng pag-asa at tunay na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ang lahat na ito hinihiling namin sa iyo, Panginoon, sa ngalan po ng aming mahal na ina ni si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama ng Anak na Espiritu Santo. Amen.
21: Kaibigan sa kalusugan.
23: Okay mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Isang oras ang ating po ilalaan para sa ating talakayan at ating pag-uusapan. Ibang topic naman po para sa araw na ito, pero pwede kayo magpakonsulta kahit anong topic o anong karamdaman ang meron po kayo, ay konsulta po niyan dito sa ating programa sa tulong po ni Ate Melanie at Ate Eliza, ating mga certified naturopath practitioners ang kaibigan sa kalusugan. Mga lisensyado po sila ng Department of Health. Kaya wala kayo bang gagawin kundi mag-text na inyong pangalan, kompletong address at mga katanungan or laboratory test results na meron po kayo, at isend yan sa ating hotline 0999-364-1111.
21: Pag-ibahagi sa ating talakayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
23: Okay mga kapanalig, yan po ating hotline at syempre live din tayo napapanood sa ating Sky Cable Channel 211 at sa ating pong Facebook at kaya Sky PGLI. Kaya maaari kayo mag-post sa ating comment section at ating pong bibigyan daan na inyong mga katanungan at konsultasyon. Okay, pag-usapan na po natin ngayon ang ating bagong topic para sa araw na ito. Ang ating pag-uusapan ngayon, stones, mga tumutubong stones, ano po sa iba't ibang parte ng organs ng ating katawan. Alamin po natin, ano ba yung mga dahilan at ano yung mga paraan, ano po ang natural na pamaraan para makalaya po sa iba't ibang stones na tumutubo po at karamdaman na iyan sa inyong katawan. Alamin po natin yan sa tulong ni Ate Melanie at Ate Eliza.
24: Napakalaki ng kinalaman ng whole abdomen ultrasound result dito sa pag-uusapan natin ngayon, Ate Elisa. Kaya mga kapanalig, kung meron kayong whole abdomen ultrasound result dyan, tingnan nyo sa may impression. Baka meron kayong makikita na nephrolithiasis. Ang ibig sabihin po niyan, merong bato sa inyong bato. O kaya naman, baka meron kayong makitang cholelithiasis, ang ibig sabihin niyan, gallbladder stone. Kapag nakita nyo naman systolithiasis, ang impression sa whole abdomen ultrasound result ninyo, meron kayong urinary bladder stone. Bagamat lahat po ng pinag-uusapan natin ay mga bato, tumubo po sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya dapat kapag ka meron tayong nakita na lithiasis, yun po yung medical term ng bato. Nagbabago lang po yung impression kapag nga ibang organ na yung pinagtubuan. Tulad ng binanggit ni Ate Melanie, sana nasundan nyo po yun. No? Pero kung hindi nyo naman nasundan, maaari po kayong tumawag sa ating hotline number para i-clarify ninyo yung nakita po ninyong impression sa inyong ultrasound. Ngayon, pag-usapan natin, Ate Melanie, yung isa-isa. Yung unahin natin siguro sa bandang taas, ito yung cholelithiasis.
25: Kapag sinabing cholelithiasis, ito po yung cholesterol na nag-form into stone. Ito ay makikita sa inyong gallbladder. Kaya makikita nyo, meron kang gallbladder stone o kaya meron kang cholelithiasis. Bagamat bato pa rin yan, kapag meron kang bato sa inyong abdo, karaniwan operation ang siyang isasadya sa inyo, tatanggalin ang inyong abdo. Alam nyo po ba na galing lang yan sa mataas na level ng cholesterol sa iyong dugo?
24: Kaya kapag ka po nagpa-test kayo ng lipid profile at nakita na mataas lagi ang cholesterol o kaya kayo na nakikinig, baka matagal na po kayong nagme-maintenance ng mga statin medicine, yan yung mga gamot para sa mataas na level ng cholesterol. Huwag niyo pong basta baliwalain yan na hindi porket may maintenance kayo, hayaan nyo na lang na habang buhay, laging tumataas ang cholesterol ninyo at inaasa na lang sa maintenance. Dahil sa kinatagalan na laging mataas ang cholesterol, maaari po yung kuhanin ng ating liver or kokolektahin niya yan. Dahil ang liver natin, siya yung taga-filter or taga-collection ng excess cholesterol sa ating dugo. Kaya kapag laging mataas ang cholesterol mo, kahit may maintenance medication ka pa, maaaring mabalutan ng taba yung liver, mauwi sa fatty liver at sa kinatagalan, yun na nga po yung complication, nagkakaroon na ng cholelithiasis.
25: O kaya gallbladder stone ang tawag po dyan. Pangalawang bato na pag-uusapan natin, ito yung batong tumutubo sa inyong mga bato. Kidney stone o nephrolithiasis. Ang ibig sabihin naman po niyan is stone or mataas na level ng uric acid na nag-form into kidney stone. Kapag mahilig ka sa mga seeds, nuts, beans, laman loob, mga isda na walang kaliskis, tataas ang uric acid mo. Later on, magkakaroon ka ng gouty arthritis at later on, magiging kidney stone niyan. Dahil ang kidney natin, hinihigop niya yung excess uric acid sa dugo, kaya lang sa katagalan ng panahon dahil meron pong nephrons ang mga bato natin, na nagsisilbing filter, nag-i-stay o naiiwan doon yung excess uric acid. And then sa katagalan, nagfo-form into kidney stone or nephrolithiasis.
24: Sa una, yung pagkakaroon ng kidney stone, nakikita natin sa ultrasound minsan, sandy particles, yung binabanggit doon sa impression ng pasyente na may kidney stone. Yung sandy particles, stone pa rin yun, pero sobrang liliit pa lang, mga sub-centimeter pa lang yung laki nun, at hindi pagkaanong nag-form into big stone. Dahil kapag nag-form na yun, magiging microlithiasis na siya. So, microlithiasis, mas malaki dun sa sandy particles at nag-form na yun. Pero kapag yung microlithiasis, hinayaan pa, maaari pang mas lumaki yan, Ate Melanie, at mas tumigas. Ito yung napakahirap gamutin.
25: Ang tawag dun, staghorn. Makikita mo sa whole abdomen ultrasound result, staghorn, yung quality ng bato na tumubo sa yung stone. Yun yung mga sinashockwave karaniwan, yan ang suggestion. Pero hindi naman natin isinasuggest sa mga pasyente natin dito sa Kaibigan sa Kalusugan dahil meron tayong natural na pamamaraan. Pangatlong bato na pag-uusapan natin, ito naman po yung systolithiasis. Ito yung bato na makikita sa mismong pantog. Ang tawag dito, karaniwang alam ng mga pasyente, urinary bladder stone.
24: Minsan, yung pagkakaroon ng urinary bladder stone or systolithiasis, kadalasan nakikita natin dun sa mga kalalakihan nagkakaroon ng prostate enlargement, mga edad na nasa 50 pataas. Dahil malaki talagang kinalaman ng prostate enlargement para mag-develop yung pagkakaroon ng systolithiasis or bato sa pantog. Kadalasan kasi ang
25: ang prostate ng lalaki kapag lumaki yan, bumibigat ang timbang, naaapektuhan yung daloy ng ihi palabas. No, yung urethra, naiipit yun, kaya hirap pumiga yung kanilang pantog. Ang nangyayari, hindi po na ilalabas lahat yung tubig or ihi sa kanilang pantog, yung sediments nun talutang-lutang hanggang sa pwedeng magkaroon ng, mag-form ito ng stone or urinary bladder stone.
3: At nagkakaroon ng komplikasyon na matinding urinary tract infection na nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng matinding lower back pain ng mga pasyenteng nagkakaroon ng mga ganitong bato sa parte ng kanilang katawan. Karaniwan, kapag nagkaroon ng kidney stone, gallbladder stone o kaya urinary bladder stone, operation na siyang isinasuggest ng mga medical doctor. Dito sa atin sa Kaibigan sa Kalusugan, meron tayong natural na pamamaraan na kung saan kayang tunawin yung mga batong pinag-usapan natin, namin ni Ate Elisa na binanggit namin, sa natural na pamamaraan ng hindi kailangang operahan para ma-flush out ito, natural way, na hindi po ginagamitan ng anumang makinarya o anumang mga gamit na maaaring makapagdulot pa ng panibagong komplikasyon. SambaCure Plus po ang makakatulong.
4: SambaCure Plus. Kidney stone? Gallbladder stone? Urinary bladder stone? Anong stone ang meron ka? SambaCure Plus. Durugin, palitin, bawasan at itapon palabas ng katawan mo. SambaCure Plus. Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
25: Ang SambaCure Plus is for cleansing and detoxification. Ito yung binibigay natin dun sa mga pasyenteng may kidney stone, urinary bladder stone, o kaya naman gallbladder stone. Ayaw mong magpa-opera kung ikaw ay may gallstone, di ba? Kung ikaw ay may kidney stone or urinary bladder stone, SambaCure Plus na makatutulong sa iyo. Dahil ang SambaCure Plus, kinilala yan sa buong mundo bilang mabisang panlaban sa alinman po mga karamdaman sa ating mga internal organs. Mga maging ang kidney stone o yung mga stone sa na tumutubo sa ating mga organs. Ang gagawin ng SambaCure Plus, palalambutin niya yung stone na nag-form sa ating organ hanggang sa pwede itong ma-flush out naturally. Halimbawa na lang, meron kang gallbladder stone, dudurugin niya yan if a-flush out niya yan sa pamamagitan ng yung pagdumi. Kapag naman may kidney stone o kaya urinary bladder stone, may ilalabas mo yan sa pamamagitan ng pag-ihi.
3: Ang SambaCure Plus na siyang binabanggit po namin na makakatulong pantunaw sa urinary bladder stone, sa gallbladder stone o sa kidney stone ay nagkamit ng Gold Award bilang patunay na ito ang nagtataglay ng pinakamataas na kakayahan na hindi kailangan ng operasyon kakayaning mawala ang mga stones na tumubo sa iba't ibang organ ng iyong katawan. At ito rin ay aprobado ng Philippine, Germany at US FDA. Safe at effective, makakasigurado ka na hindi ito maintenance medication, makakatulong para hindi mauwi sa mabibigat na komplikasyon. Kaya kung may gallbladder stone ka, meron kang urinary

0: Bahagi sa ating talakayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
1: Kaibigan sa kalusugan.
2: Kidney stones, inilabas sa pag-ihi.
3: Ako po si Mike Lazaro, 57 years old, taga North Sagaray, Bulacan. Ako ay na-diagnose ng may kidney stone na 2.3 cm. Napakasakit at napakahirap ng aking kalagayan. Isang taon ko na itong tinitiis dahil ang sabi ng doktor ko, ito ay natural lamang. Kaya hindi ako nagdadalang isip na nagpunta sa kaibigan sa kalusugan. Nirisitahan nila ako ng Sambacure Plus. Nagulat ako nang may lumabas na bato sa ihi ko. Kidney stone na pala ito. Napakasaya ko para akong nabunutan ng tinik. Maraming salamat, kaibigan sa kalusugan.
1: Kaibigan sa kalusugan.
2: Sa ika-apat na pagkakataon, muling itinanghal na Inventor of the Year si Scientist Inventor Richard Nixon Gomez sa 82nd anibersaryo ng Filipino Inventor Society. Taong 2021, 2023, and 2024 noong siya ay ginawaran din ng nasabing parangal. Samantala, kinilala naman bilang Young Inventor of the Year si Scientist Inventor Rigel Gomez. Nakuha rin ng mag-amang Gomez ang International Award Gold para sa kanilang mga natatanging imbensyon. Ang karangalan na natanggap ng mag-amang Gomez ay patunay ng kahusayan at inobasyon ng mga Pilipinong inventor na kinikilala na rin sa buong mundo. Matatandaan na ang Picure at Sambacure Plus na kanila ring mga imbensyon ay ginawaran ng Gold Award sa mga international competitions. Ang mga ganitong tagumpay ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi nagsisilbi ring tulay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Nagbubukas ito ng mas malawak na mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventor at siyentipikong Pilipino. Isang pagpupugay para sa mga inventor ng ating bayan.
1: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig!
4: Flores de Mayo.
1: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito namumukadkad ang iba't ibang bulaklak, ang Flores de Mayo batay sa kasaysayan ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
4: Flores de Mayo.

0: ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig.
1: Nagpapatuloy mga kapanalig ating programang kaibigan sa kalusugan at sa inyong mga katanungan at konsultasyon. Ito na po inyong pagkakataon mag-text na dito sa ating hotline 0999-364-1111.
2: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
1: Okay, unahin po natin ang ating texter mula sa San Simon, Pampanga, si Dina. Ako po ay may bato sa bato at bato sa apdo. Namamagana rin po ang aking atay. Ano po ang dapat na gamot para mawala itong bato ko? Natatakot po kasi ako na maoperahan. Sana matulungan niyo po ako.
3: Yes, Ma'am Dina. Dito sa Kaibigan sa Kalusugan, matutulungan po kayo ng Samba Cure Plus para durugin yung mga batong tumubo sa inyong apdo at tumubo sa inyong mga bato. Kaya ang kagandahan naman sa Samba Cure Plus, kapag sinabayan pa natin ang Picure, ito rin ang makakatulong para mawala yung pamamaganang inyong atay. Pero dapat ngayon pa lang iwasan nyo na yung mga bawal na pagkain.
4: Iwasan mo yung mga pagkain, babanggitin ko, kung ikaw ay may bato sa bato, iwasan ang pagkain ng mga seeds, nuts, beans, laman loob at mga isda na walang kaliskis. Kapag kumain ka ng gulay, may buto po yung mga yan. Tatanggalin nyo yung mga buto.

0: Pagbato sa abdo naman, iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks, ganun din ang pagkain ng mga mamantika, matataba at maanghang na pagkain. Kung kayo po ay taga San Simon, Pampanga, Ma'am Dina, ang pinakamalapit na free consultation na maaari mong puntahan para makapagsimula ka na sa pag-inom ng Samba Cure Plus sa San Fernando, Pampanga.
1: Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 100 meters mula sa flyover ng San Fernando, makikita ang Rusi Motorcycle at Esteem Flower Shop. Katabi ng Esteem Flower Shop.
0: Tuwing Lunes ang ating regular weekly consultation sa San Fernando, Pampanga. Ma'am Dina, dalhin mo yung ultrasound mo sa Lunes. Pumunta ka na sa consultation para masimulan mo na po ang tamang gamutan. Hanapin mo lamang o kung ikaw ay galing ng Porac at Guagua, mula flyover, kumanan ka. 50 meters mula flyover sa gawing kanan, makikita mo ang Estings Flower Shop. Katabi lamang yan ng Kaibigan sa Kalusugan Office. Free consultation every Monday dyan sa San Fernando, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon.
2: At para sa iba pang katanungan at hindi nasundan ang tamang address na binanggit ni Ate Eliza, mag-text lamang sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, huwag kalimutang ilagay ang pangalan, taga saan, karamdaman at katanungan.
3: Kaibigan sa Kalusugan.
4: Okay, maraming salamat Ate Melanie at pagbigyan natin ang ating second texter mula naman sa Bacoor sa Cavite, si Melita. Ano po ang gamot sa kidney failure?
0: Okay, Ma'am Melita, itong Samba Cure Plus na kanina pa natin dinabanggit, kinilala ito sa buong mundo bilang mabisang panggamot sa mga may chronic kidney disease. Alam niyo ba na ang Samba Cure Plus, marami nang natulungan na dating nagda-dialysis dahil mataas ang creatinine, mahina ang function ng kanilang bato, pero dahil sa Samba Cure Plus, natulungan, na-reverse ang kanilang CKD. Kidney failure ang unang tawag eh, noong unang panahon, kidney failure talaga ang tawag kapag humihina yung function ng kidney. Pero yan, kilala natin ngayon na talamak sa ating ano no, sa
2: mga
0: ating
2: pasyente.
0: Mga pasyente yung pagkakaroon ng chronic kidney disease, dahil kung tutusin ngayong panahon natin, napakadaming mga clinic o yung mga dialysis center na karaniwan ayaw naman ng mga pasyente natin na mauwi sa pagda-dialysis. Kaya Samba Cure Plus po, kailangan matake ninyo para maiwasan ang pagda-dialysis.
2: At bukod dun sa Samba Cure Plus, kailangan din nating alamin kung ano ang posibleng naging dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng chronic kidney disease. Maraming mga karamdaman na maaring siyang dahilan. Pwedeng baka meron kang diabetes, meron kang hypertension, o kaya naman meron kang PKD o bukol sa iyong mga bato, o baka naman meron kang mga kidney stone. Iilan lamang yan sa mga pwedeng maging dahilan kung bakit na-diagnose ka ng ganyang karamdaman, Nanay Melita. Kasabay ng Samba Cure Plus na binanggit ni Ate Eliza, iwasan mo munang kumain ng mga karne ng baboy, baka, manok, itlog, dahil ang mga pagkain yan mayaman sa protina. Kapag mataas ang protina na kinakain mo, may posibilidad na lalong tataas ang creatinine mo. Bagamat hindi mo nabanggit kung gaano kataas ang crea, eh siguradong dahil dinayagnose ka ng CKD, mas mataas na sa normal range yan. Mm-hmm. Iwasan mo din ang pagkain ng mga mabubutong gulay.
0: Oh, yung mga mabubutong gulay tulad ng kamatis, okra, talong, ano pa mang mga gulay, basta may buto, alisin mo lang yung buto kung gusto mo yung kainin. Bawal din ang lahat ng klase ng mani, mga beans, yung mga nakukuha sa beans tulad ng tokwa, tofu, taho, maging ang kape, yung mga soy sauce, galing yan sa beans, kaya iwasan nyo yan, mataas sa uric acid yan. Bawal din ang laman loob at isda na walang kaliskis. Maganda, Ma'am Melita, mabigyan ka ng tamang consultation para malaman nga kung ano yung pinagmulan ng chronic kidney disease na binanggit ni Ate Melanie. Mas maganda magpunta ka sa ating free consultation sa Bacoor, Cavite.
1: Sa Bacoor, Cavite, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold Bacoor, may katabing Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building.
2: Every Tuesday, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon ng ating free consultation sa Bacoor, Cavite. Hanapin mo lang Pure Gold Bacoor. May katabing Petron. Across the road, meron kang makikitang maliit na kanto. Papasok po kayo dyan. Sa gawing kaliwa, makikita nyo ang Maria de Castro Building. Tayo po ay located sa ground floor ng Maria de Castro Building. Makikita nyo ang malaking signage. Kaibigan sa kalusugan, Bacoor, Cavite. Tuwing Martes, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon ng ating free consultation.
0: At para po sa iba pang detalye, mag-text o tumawag sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang pangalan, taga saan, kung ano ang karamdaman at katanungan.
3: Kaibigan sa kalusugan.
4: Okay mga kapanalig, pagbigyan natin sa pang-text message bago tayo mag-break ang ating kapanalig. Mula sa Cavite, ito naman sa Tondo, Manila, si kapanalig Gina. Tanong ko lang po, bawal po ba ang mushroom sa may gallstone at cirrhosis?
0: Okay, Ma'am Gina, yung pagkain ng mushroom, di naman yan bawal. Katunayan, yun yung plant-based, isa sa plant-based protein na pwede mong kainin kapag ka merong cirrhosis dahil pinapaiwas din natin sa pagkain ng mataas na protein na galing sa mga karne ng hayop. Pwede po yan, huwag nyo lang pong iluluto na may halong mantika. O kaya ginisa ninyo or basta may halong mantika, bawal ang mantika sa may gallstone at cirrhosis.
2: Ang bawal po sa gallstone, bawal uminom ng kape, tsaa, soft drinks. Ganon din po ang pagkain ng mga oily, fatty, and spicy food. Kaya nabanggit ni Ate Eliza, yung mushroom na kakainin nyo dapat hindi ginisa or hindi idinaan sa mantika. And para naman po sa liver cirrhosis, yan po, iwasan mo ang mga pagkain mayaman sa protina katulad ng karne ng baboy, baka, manok, at itlog. Hindi po kasama ang mushroom. Dahil ang mushroom, plant-based protein po yan katulad ng nabanggit ni Ate Eliza. Iwasan mo din yung mga processed food katulad ng hotdog, tusino, lungganisa, delata at mga instant noodles. Malaki ang may tutulong sa inyo ng kombinasyon ng PiCure at SambaCure Plus.
5: PiCure! May cancer ka ba? Pinayuhan ka bang magpa-opera, chemotherapy o radiation? PiCure! Pinakamalakas na antioxidant sa buong mundo. Nakakatulong pang laban sa iba't ibang uri ng cancer. PiCure! Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo.
0: Ang PiCure ang nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant level sa lahat ng food supplements sa buong mundo. Dahil sa taglay nitong antioxidant, malaki may tutulong sa iyo ng PiCure, Ma'am Gina, para labanan ng cirrhosis. Dahil tutulungan niya makarecover yung iyong liver. Marami na tayong pasyenteng natulungan. Siyempre may kasabay rin ng PiCure. Sasabayan natin niya ng Moringa Cure Plus at ng Samba Cure Plus para maprotektahan din yung mga internal organs mo. Yung PiCure natin nanalo din ng Gold Award yan sa Krakow, Poland. Kaya nakasisiguro po tayo na safe at effective ang PiCure.
2: At yung Moringa Cure Plus naman po, ito naman po yung ang main magiging trabaho po nito, ibabalansin niya yung serum cholesterol na posibleng naging dahilan kung bakit nagkaroon po kayo ng gallbladder stone. Para naman sa liver cirrhosis, ang itutulong ng Moringa Cure Plus, magpapalakas po ng todo sa immune system niyo, ibubus niya ang immune system para malabanan yung karamdamang liver cirrhosis. Kung taga Tondo, Manila po kayo, ang pinakamalapit na free consultation na maaari niyong puntahan every Saturday sa Monumento Caloocan.
1: Sa Monumento Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotondo ng monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber.
0: Tuwing Sabado po ang ating regular weekly consultation sa Monumento, Caloocan. Nagsisimula po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ma'am Gina, hanapin mo lang yung rotonda ng monumento. Paharap sa Balintawak. Sa gawing kanan, malapit sa rotonda, makikita mo sa gawing kanan ang Mercury Drug. Katabi po niyan yung Glory Lumber at katabi niyan the Big Orange Building. Nasa 9th floor ng the Big Orange Building ang ating free consultation. Kaibigan sa kalusugan, dyan sa monumento, tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 2 ng hapon.
2: At para sa iba pang katanungan, patuloy lamang mag-text sa 0999 0939-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, ilagay ang pangalan, tagasaan, karamdaman, at katanungan.
5: Kaibigan sa kalusugan.
4: Okay, maraming salamat Ate Melanie at Ate Elise. Magpapatuloy po natin sa ikalawang bahagi ating programang Kaibigan sa Kalusugan, kaya mag-text pa rin para sa inyong mga katanungan at konsultasyon sa ating pong hotline. Ipadala ang pangalan, kumpletong address at mga katanungan or laboratory test results na meron po kayo, isend yan at nang magbigyan po kayo ng tamang rekomendasyon ni Ate Melanie at ni Ate Elise. Mag-text lang sa ating hotline 0999-364-1111. Magpapatuloy po ating programang Kaibigan sa Kalusugan.
5: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga-saan, at ano ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan.
3: Oh, hindi ako makalakad. Ang sakit po ng tuhod ko.
6: Matagal lang diabetes ko. Eh, hindi naman ako gumagaling.
7: Hirap na po akong mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako?
5: Kaibigan sa Kalusugan.
3: Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako.
6: Ayokong mabulag. Ayoko. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako.
7: Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling.
5: Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan.
1: Philippine-made Sambacure Plus earned a gold award at the 4th Silicon Valley International Inventions Festival, held from August 8 to 10, 2025 at the Silicon Valley Convention Center in Santa Clara, California. Formulated with premium Philippine-grown herbs, Sambacure Plus has helped thousands of individuals combat chronic kidney disease or CKD by supporting kidney function. Healthy kidneys help regulate essential compounds in the blood, contributing to improved wellness. Numerous users have reported significant recovery from CKD, and in many cases, even from dialysis. The product is manufactured by BauerTech Pharmaceutical Technologies and distributed through Kaibigan sa Kalusugan. The Silicon Valley International Inventions Festival is considered as the Oscars for inventions. It is organized under the auspices of the International Federation of Inventors Associations and attracts participants from around the world.
8: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza, makinig!
9: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
10: to the World Wide Web.
11: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
9: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
13: Veritas Patrol!
12: ADB, kinilala ang naging pagtago ng Pilipinas sa krisis dulot ng gulo sa gitnang silangan. Ulat mula kay Marian Navales, Pulgo, agad Marian.
14: kinilala ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Asia na may malawak na tugon sa epekto ng tensyon sa Middle East, lalo na sa pagtaas ng presyo ng langisa. Ang ADB ay isang pandaigdigang financial institution na tumutulong sa mga bansa sa Asia at Pacific region. Sa ulat na The Impact of the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, sinabi ng ADB na pinatupad ng Pilipinas ang 7 posibleng polisiya para protektahan ang ekonomiya matapos bababa ang regional growth forecast sa 4.7% itong April. Kabilang sa mahakbang ng pamahalaan ang pagbibigay ng fuel subsidy sa halos 1 milyong supera ng pampublikong sasakyan, magsasaka at mangingisda. Pinalawak din ang cash transfer programs na nakarating sa mahit 4 na milyong pamilya. Bukod dito, binagit ang ADB na kasama ang India, ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na aktibong nagpalawak ng energy diversification, kabilang ang paghahanap ng alternatibong fuel sources at pagpapabilis sa renewable energy projects. Ang mahakbang na ito ay bahagi ng ACLIT framework sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Layon ito na pag-isahin ang mahakbang ng mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang supply ng enerhiya at mapigil ang pagtaas ng inflation. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanarig Maria Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan.
12: At TUCP, nanawagan sa agar ang pagpasa ng House Bill 8376. Ulat naman mula kay Jeremiah Figarola. Ko Jeremiah.
15: Umapelas sa mga mambabatas ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP para sa agar ang pagpasa ng House Bill number 8376 na babaguhin ng mga panuntunan sa Sugar Regulatory Administration upang matiyak ang tunay na nagiging kinatawan ng mga magsasaka sa pamahalaan at iba't ibang sektor sa industriya ng asukal. Kabilang sa panukala ang pagbibigay ng pwesto sa mga millers, planters, agrarian reform beneficiaries, field at mill workers, ethanol workers at mga consumers groups sa mamamahala sa SRA. Ayon sa TUCP, lumalakas ang mga kaparehong panawagan para sa reforma o pagbabago kasunod ng signature campaign na pinangunahan ng National Congress of Union in the Sugar Industry of the Philippines kasama mga manggagawa o magsasaka na humihiling ng pagbibitiw sa pwesto ng mga kasalukuyang SRA board. Ito ay dahil ayon sa TUCP na nanatili ang mga suliranin sa kanilang pamamahala katulad ng pagdami ng imported na supply ng asukal, hindi kontroladong pagpasok ng molasses at mga sugar substitutes sa merkado. Ayon kay TUCP Representative at House Speaker Raymond Democrito Mendoza na may akda ng panukala, kinakailangan na magkaroon ng mas malawak at tunay o sama-samang pamamahala sa SRA upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga lokal na producer at mamimili dahil hindi sapat ang kasalukuyang sistema na pinamumunuan lamang ng iilang miyembro at kulang sa konsultasyon o transparency para sa sektor ng pagsasaka ng asukal. Kaugnay nito, una ng hinayag ng Simbahang Katolika ang pag-isa sa sektor na agrikultura upang matiyak na sasapat ang pag-supply ng pagkain sa mga Pilipino at mamamayan sa iba pang bahagi ng mundo. Para sa Veritas 846 sa Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumayin niyo ang katotohanan.
13: Veritas Patrol!
8: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza. Makinig.
16: Yes, mga kapanalig, tuloy-tuloy po tayo sa ikalawang bahagi natin programang Kaibigan sa Kalusugan. Sa ngalan pa rin ang ating inventor at scientist, Mr. Richard Rickson Gomez. Ako po ang inyong nakakasama, Riza Mendoza. At syempre, katuwang pa rin natin sa ating Melanie at Ate Elisa, ating mga certified naturopath practitioners ng Kaibigan sa Kalusugan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapanalig at mamimigay tayo ng papremyo, isang bote ng Samba Cure Plus sa ating pong text quiz kung ikaw makakakuha ng tamang kasagutan at mapipiling winner para sa araw na ito. Okay, sa ating pong text quiz, sa ating topic na stones, ang ating pong sasagutin kapag sinabing nephrolithiasis, ito ay bato sa anong organ? Kapag sinabi pong nephrolithiasis, ito ay bato sa anong organ? I-text po ang tamang sagot kasama inyong pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111.
17: Magbahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
16: Okay, tama kayo sumasagot sa ating text quiz. Ilan pa mga katanungan? Wala po sa ating libreng konsultasyon na ating bibigyang daan. Ito mula naman sa San Juan, Batangas, si Marian. Nagpa-ultrasound po ako at lumabas na mayroon daw po akong fatty liver. Nababalot na daw po ng taba ang aking liver, tapos mayroon na din po akong gallbladder stone. Ano pong gamot ang kailangan ko para gumaling?
0: Ma'am Marian, kailangan mo po ang kombinasyon ng Samba Cure Plus at Moringa Cure Plus. Mm-hmm. Yung Moringa Cure Plus, binibigay din natin siya sa may fatty liver at gallbladder stone. Dahil ang laki ng naitutulong nito sa pamamagitan ng pagbalanse ng serum cholesterol sa inyong dugo. Kaya tumataas ang cholesterol ninyo dahil sa mga kinakain po na mga prito, ginisa, ginataan na sa kinatagalan na laging mataas ang cholesterol, kinolekta na ng liver. Kinontrol niya yung excess cholesterol para protektahan yung inyong puso, yung mga tiny blood vessels, para hindi umabot sa malalang komplikasyon. Yun nga lang, ngayon, nababalutan na ng taba. Kailangan i-detoxify at durugin yung stone para naman maiwasan ang inyong ang napipintong pag-opera sa inyo.
2: Kasabay ng gamot na siyang binanggit ni Ate Elisa, kombinasyon ng Samba Cure at Moringa Cure Plus, iwasan mong uminom ng kape, tsaa, soft drinks. Ganon din ang pagkain ng mamantika, matataba, maanghang na pagkain. Matitrigger ang pain, lalo na kung nakakaramdam ka na ng pananakit dyan sa may lower rib cage mo, sa may upper abdominal area. Yan ang karaniwang nararamdaman ng taong mayroong mataas na cholesterol na uwi sa pagkakaroon ng fatty liver at nagkaroon ng komplikasyon na gallbladder stone.
0: Maganda po, Ma'am Marian, sabayan ng maraming tubig at sabayan ng exercise para mabilis ang paggaling ninyo. Pero dapat simulan nyo na agad ang Samba Cure Plus. At para masimulan nyo ng Samba Cure Plus, kailangan magpunta kayo sa free consultation natin kung taga San Juan, Batangas kayo. Meron po tayong free consultation sa Tanawan, Batangas.
18: Sa Tanawan, Batangas, tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground Floor, FLD Building, Mabini Street, Poblasyon 2, Tanawan, Batangas. Mula sa public market, makikita ang Jollibee. Nasa harapan ng Jollibee.
2: Every Wednesday and Saturday po ang ating free consultation sa Tanawan, Batangas. Tuwing Miyerkules, alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. Tuwing araw ng Sabado naman, alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Tayo po ay located sa ground floor ng FLD Building sa May Mabini Street, Poblasyon 2, Tanawan City, Batangas. Across Jollibee lamang po yan bago makarating ng St. John the Evangelist Church.
0: At para po sa iba pang detalye at sa mga nais pa magpakonsulta ng libre sa Kaibigan sa Kalusugan, tumawag o mag-text sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang pangalan, taga saan, kung anong karamdaman at katanungan.
19: Kaibigan sa Kalusugan.
16: Okay, maraming salamat Ate Eliza. At isa pang text message mula naman sa Pangasinan, si Kapanali Grita. May bato po ako sa gallbladder. Saan ko po ba ito possible nakuha at paano po ito mawawala?
0: Ate Melanie, kakabanggit lang natin ito kanina, no?
2: Galing ito sa mataas na level ng cholesterol sa dugo. Kapag tumataas ang cholesterol, hinihigop ng liver. Ang liver natin, napakabait niyan dahil ayaw tayong mapahamak, siya po yung napapahamak. Kapag palagi ang ginagawa ng liver ang paghigop ng mataas na cholesterol sa dugo, nagkakaroon ng fatty liver, nababalutan siya ng todo ng taba. Eh ang liver natin, ito yung nagpuproduce ng bile. Yung bile na yon, ginagamit naman ng katawan natin para tunawin yung sobrang cholesterol na pumapasok sa ating dugo. Pero kapag nabalutan siya ng taba, yung bile na ipinapatak niya sa ating abdo, may kasama na po yung cholesterol. And then sa katagalan, nagfo-form into gallbladder stone.
0: Ayaw na ayaw mong ma-opera, Ma'am Rita, kaya sumangguni ka sa Kaibigan sa Kalusugan. Siyempre, ayaw din namin kayo ma-opera. Kaya i-re-recommendan namin sa inyo ang Samba Cure Plus dahil napakabisa nito na palambutin ang gallbladder stone hanggang sa pwede itong madurog, hanggang sa pwede mo itong ma-flash out sa pamagitan ng pagdumi. Iwasan mo lang yung mga pagkain binabanggit natin kanina pa. Pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks, bawal din ang mga prito, ginisa, ginataan at matatabang pagkain.
2: Kung taga Pangasinan ka, ang pinakamalapit na free consultation na maaari mong puntahan, Nanay Rita, every Monday, nandun po kami ni Ate Eliza sa Tarlac City.
18: Sa Tarlac City, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Namaharika Business Center, MacArthur Highway, Tarlac City. Kung galing ng Pangasinan, 300 meters bago dumating sa SM Tarlac, katabi ng Namaharika Hotel.
0: Tuwing Lunes, ang ating regular weekly consultation sa Tarlac City. Ma'am Rita, magpunta po kayo, dalihin nyo yung mga ultrasound o kaya yung mga blood test na available po ninyo para masimula ng Samba Care Plus. Hanapin lamang ang Namaharika Business Center katabi ng Namaharika Hotel. Kung galing kayo ng Pangasinan, 300 meters bago makarating sa SM, makikita sa gawing kanan ang Namaharika Business Center. Nasa ground floor lamang ng Namaharika ang ating pre-consultation kaibigan sa kalusugan tuwing Lunes dyan sa Tarlac, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon.
2: At kung hindi po nasundan ng tamang address na binanggit ni Ate Elisa at gustong magpakonsulta sa ating free consultation sa kaibigan sa kalusugan Tarlac City, mag-text lamang sa 0999-364-1111. Pag nag-text, ilagay ang kumpletong pangalan, taga saan, karamdaman at katanungan.
19: Kaibigan sa kalusugan.
16: Okay mga kapanalig, isunod agad natin ang ating kapanalig mula naman sa Malolos, Bulacan, si Abel. Nagpa-laboratory po ako at tumabas po na type 2 daw po ang diabetes ko. May psoriasis din po ako at high blood. Ano po ang maipapayo niyo?
0: Sir Abel, pwede po namin kayong matulungan. Labanan yung marami pang komplikasyon ng diabetes bukod sa high blood. Yung psoriasis nagagamot din sa kaibigan sa kalusugan. Patunayan nga po yung mother ko na diagnosed with psoriasis. Dati 2015, no, nagkaroon ng psoriasis. Pero sa tulong ng Samba Cure Plus, Moringa Cure at Pie Cure, in 2 months, luminis yung kanyang balat na wala yung mga sugat niya dahil sa psoriasis. At syempre, dapat iwasan nyo yung mga bawal, lalo na pag nagsimula ka na sa gamutan.
2: Para sa psoriasis, iwasan ang pagkain ng karne ng baboy, baka, manok, itlog. Ganon din po ang pagkain ng mga processed food, katulad ng hotdog, tusino, lungganisa, delata, at mga instant noodles. Para sa type 2 diabetes naman, malaki po ang may tutulong ng Jumpirin.
19: Jumpirin! Kabilang ka ba sa mga napakadaming pinapahirapan ng diabetes? Gusto mo bang gumaling mula sa iyong diabetes? Jumpirin! Ayaw natin ang iyong diabetes. Ayaw natin ang komplikasyon ng iyong diabetes. Ayaw natin i-maintain ang iyong diabetes. Jumpirin! Dapat itigil na ang diabetes mo.
0: Ang Jumpirin ay hindi maintenance medication katulad ng mga oral medication na tinitake ng mga diabetic patient o kaya ng insulin. Ayaw natin ang i-maintain lang ang sakit na diabetes. Dahil dito sa kaibigan sa kalusugan, sa tulong ng Jumpirin, tutulungan palakasin ng pancreas na nagpo-produce ng sapat na insulin o na kailangan ng ating katawan, at higit sa lahat, tinutulungan niya din yung ating cells na i-absorb ng tama yung glucose na pinapasok sa katawan. Yun yung way para matanggal ang diabetes. Kaya dito, hindi po minemaintain ang diabetes na tatanggal sa tulong po ng Jumpirin.
2: Kasabay ng Jumpirin ang pag-iwas sa mga pagkaing babanggitin ko. Dapat hindi ka kumakain ng sweets katulad ng ice cream, cakes, chocolates, candies, soft drinks, mga kakanin. Lahat ng klase ng asukal katulad ng honey, muscovado, cocoa sugar, brown sugar. Yung kanin, pansit, pasta, tinapay at biscuits, bawal na rin kumain sa mga taong mayroong diabetes.
0: Sumunod lang po kayo sa Abel, sabayan ng disiplina at yung tamang gamot na binabanggit dito sa kaibigan sa kalusugan, sana masimulan nyo na. Kung taga Malolos kayo, pinakamalapit na free consultation sa Malolos, Bulacan.
18: Sa Malolos City, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Phoenix Building, Fausto Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Nasa harapan ng Robinsons Malolos, makikita ang Fausto Road, isang daang hakbang mula sa highway.
2: Every Tuesday, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon ng ating free consultation sa Malolos, Bulacan. Hanapin mo lang Robinsons Malolos, may katabing Mitsubishi Motors. Across the road, merong maliit na kanto, yan po ang Fausta Road. Papasok kayo dyan, sa gawing kaliwa, makikita nyo ang yellow-orange building. Tayo po ay located sa ground floor ng yellow-orange building. Kaibigan sa kalusugan, napakalaki ng signage. Malolos, Bulacan, every Tuesday, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon.
0: At para po sa iba pang detalye, mag-text o tumawag sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang pangalan, tagasaan kung ano ang karamdaman at katanungan.
20: Kaibigan sa kalusugan.
16: Okay mga kapanalig, pagpapatuloy po natin ang ating free health on-air consultations sa huling bahagi po na ating programang Kaibigan sa Kalusugan. Pero maaari pa rin kayo magtanong at magpakonsulta ng libre, mag-text lang po sa ating hotline o kaya sumagot po sa ating text quiz kapag sinabing nephrolithiasis, ito ay bato sa anong organ. I-text po ang tamang sagot kasama inyong pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111. Magpapatuloy po ating programang Kaibigan sa Kalusugan.
20: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan.
18: 3 taong nag-dialysis, gumaling pa.
21: Ako si Amado Di Matula, 78 years old, taga Bacoor, Cavite. Taong 2020 na magsimula akong mag-dialysis. Sinabihan akong habang buhay na raw ito. Hindi ako naniwala na wala na akong pag-asang gumaling. Ako ay nagdasal at naghanap ng paraan. Taong 2020 din nang nakilala ko ang kaibigan sa kalusugan. Habang nag-dialysis, nagsimula na din akong uminom ng Samba Cure Plus. November 2023, bumaba ng aking creatinine. Pinahinto ng aking doktor ang aking dialysis. Nakalaya na ako sa pagdialysis. Salamat sa Samba Cure Plus. Salamat sa Kaibigan sa Kalusugan.
20: Kaibigan sa Kalusugan.
18: Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang BauerTech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong 3 gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidu. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay-pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang BauerTech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na Picure, ang black garlic at ang CanCure o Philippine-made medical cannabis.
22: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza, makinig.
23: Veritas 846, manood, makinig.
22: Ang inyong mga kaibigan sa kalusugan, Kapanalig Richard Gomez at Kapanalig Riza Mendoza, makinig.
16: Tuloy-tuloy mga kapanalig, sa huling bahagi po ating programang Kaibigan sa Kalusugan at ating pong katanungan sa ating text quiz, huling pagkakataon para sa mga hindi pa nakakasagot, ang inyo pong sasagutin para manalo na isang bote ng Samba Cure Plus. Kapag sinabing nephrolithiasis, ito po ay bato sa anong organ? I-text po ang tamang sagot kasama niyo ang pangalan, kompletong address sa ating pong hotline 0999-364-1111.
20: Pag-ibahagi sa ating talagayan, tumawag o mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman.
16: Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapanalig. Ilan pa mga katanungan para sa ating free health on-air consultations sa ating kapanalig mula naman sa Kabanatuan, Nueva Ecija, si Kapanalig Milagros. Paano po gamutin ang bato sa kidney? Ano po ang mga dapat na iwasan na pagkain?
0: Bato sa kidney or nephrolithiasis, ito yung isa sa pinag-uusapan nating klase ng bato sa ating katawan. Yung bato sa kidney or nephrolithiasis, sa conventional treatment, ang ginagawa dyan, shockwave. O kaya, open surgery, bubuksan na yung kidney kapag grabe na yung laki ng stone. O kaya, sobrang dami na. Ganun ang ginagawa. Pero hanggat maaari, ayaw natin yun dahil iniiwasan natin yung mabigat na komplikasyon. SambaCure Plus po ang binibigay nating solusyon sa bato sa bato.
2: Kasabay ng SambaCure Plus, mga pagkain kailangan dapat iwasan, mga mabubutong gulay. Kapag kumain ng gulay, tanggalin ang buto. Iwasan ang mga nuts, beans, laman loob at mga isda na walang kaliskis.
0: Kung taga-Kabanatuan po kayo, Ma'am Milagros, tamang-tama may free consultation tayo sa Kabanatuan tuwing Lunes. Magpunta po kayo.
18: Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, EB Building, Maharlika Highway, Kabanatuan City. Malapit sa SM Kabanatuan at katapat ng Security Bank.
2: Every Monday, alas 7 hanggang alas 2 ng hapon ng ating free consultation sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Hanapin mo lang SM Kabanatuan. May katabing Security Bank. Across the road, makikita po ang EB Building. Tayo po ay located sa ground floor ng EB Building, kaibigan sa kalusugan, Kabanatuan, Nueva Ecija. Tuwing Lunes, alas 7 hanggang alas 2 lamang po ang ating free consultation.
0: Para po sa iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, sabihin ang pangalan, taga-saan, kung ano ang karamdaman at katanungan.
3: Kaibigan sa kalusugan.
16: Okay, maraming salamat at tapuntahan na naman natin ating texter mula sa Santa Rosa, Laguna. Ang ating kapanalig na si Eduardo, FBS daw niya is 105.63, ang cholesterol is 112.12, creatinine 2.5, ang kanyang blood uric acid ay 6.53. Nasa normal pa po ba ang mga resulta ko?
0: Okay, Sir Eduardo, yung fasting blood sugar elevated ito, no, kumpara sa normal range na 100 sa blood sugar. Pero kung ang range nito ay 110, ano pa rin siya, nasa borderline high. Kailangan iiwasan nyo na yung pagkain bawal dyan, yung mga matamis, asukal, kanin sa gabi para hindi na lalong tumaas yan. Mm-hmm. Yung cholesterol, 112, pasok ito sa normal dahil ang maximum value is 200. Pero ang creatinine niya, Ate Melanie.
2: Mm-hmm. Kung 2.5 po ang result ng creatinine ninyo, mataas po ito dahil 1.3 pababa po ang reference range karaniwan na ginagamit ng mga nasa diagnostic center. May signs po tayo na nagkakaroon na ng chronic kidney disease.
0: Yung blood uric acid 6.5, karaniwan ang maximum value sa lalaki nasa 7. Mm-hmm. Kaya borderline na din po ito, borderline high. Iwasan nyo na rin yung nagpapataas ng uric acid, kabilang dyan yung mga buto ng gulay, mga mani, beans, laman loob, at isda na walang kaliskis. Palakasin natin yung mga internal organs ninyo. Importante, palakasin yung pancreas dahil siya yung yung nagpo-produce ng insulin para maiwasan ng diabetes. Yung sa cholesterol naman, liver, ang kailangan palakasin dyan. Yung sa creatinine, uric, at yun naman, Ate Melanie, kidney
2: ang palalakasin. Using SambaCure Plus naman po, kombinasyon ng SambaCure para sa creatinine at uric acid, Moringa Cure Plus para sa cholesterol, Jampirin para sa fasting blood sugar kung mapatunayan natin sa HbA1c na meron po kayong diabetes. Kaya mahalaga na makita namin kayo sa ating free consultation para mas mabigyan namin kayo ng tamang recommendation at mas makita natin yung eksaktong kalagayan ng inyong katawan base dun sa mga laboratory results na kakailanganin pa nating ipagawa. Kung taga Santa Rosa, Laguna ka, Sir Eduardo, ang pinakamalapit na free consultation na maaari mong puntahan every Tuesday sa Alabang, Muntinlupa.
18: Sa Alabang, Muntinlupa, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Monteliano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Monteliano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon.
0: Sir Eduardo, every Tuesday ang regular weekly consultation natin sa Alabang, Muntinlupa. Nagsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hanapin mo lamang po yung dating Star Mall Alabang, kumanan sa Monteliano Avenue at makikita sa gawing kanan ang Estrelita Building. Nasa second floor ng Estrelita Building ang ating pre-consultation, kaibigan sa kalusugan dyan sa Alabang, tuwing Martes alas 9 hanggang alas 4 ng hapon.
2: At kung hindi po nasundan ng tamang address, mag-text lamang sa 0999-364-1111. 0999-364-1111. Pag nag-text, huwag kalimutang ilagay ang kumpletong pangalan, taga-saan, karamdaman at katanungan.
3: Kaibigan sa kalusugan.
16: Maraming salamat Ate Melanie at Ate Elisa at sa ating mga kapanalig na hindi po umaabot sa ating free health on-air consultations. Huwag kayo mag-alala, off the air, mag-text pa rin po kayo, tumawag sa ating hotline at may sasagot po sa inyo ating mga certified naturopath practitioners ng Kaibigan sa Kalusugan. Okay, at mga kapanalig, sa ating pong text quiz, alamin natin ang tawag kasagutan at kung sino ang nanalo. Sa ating pong katanungan, kapag sinabing nephrolithiasis, ito ay bato. Sa anong organ, ang tamang sagot po ay kidney or bato. At kung tama ang iyong sagot, pipili tayo ng isang winner at ipopost po natin ang pangalan sa comment section ng ating FB Live at KSKPGLI at siya po ang ating magiging winner para sa araw na ito. Maraming salamat mga kapanalig, Ate Melanie, Ate Elisa, maraming salamat, magpapaalam na rin tayo.
2: Maraming salamat po Ms. Riza, Ate Elisa, sa lahat po ng mga kapanalig na nakibahagi sa isang oras na talakayan. Hangad po namin kayo, na kayo ay matulungang makalaya sa inyong mga karamdaman, kaya magkita-kita po tayo sa mga free consultation sa iba't ibang lugar na malapit sa inyo. At kung nagkataon, wala pong free consultation na malapit sa inyong lugar, meron po tayong online consultation, mag-request lamang po kayo at mag-text sa ating hotline number 0999-364-1111. Muli po, ako ang inyong Ate Melanie, maraming salamat po.
0: Maraming salamat po sa isang oras na pagtangkilik sa naging talakayan po natin. Ma'am Risa, Ate Melanie, maraming salamat po sa inyo. Ang Samba Care Plus po, hindi lamang para gamutin yung mga nabanggit na mga karamdaman kanina. Maaari rin pong inumin ng Samba Care Plus bilang prevention sa iba't ibang karamdaman, lalong-lalo na yung pagkakaroon ng kidney stone, urinary bladder stone, or gallbladder stone. At marami pang mga produkto ng Kaibigan sa Kalusugan ang makatutulong po sa inyo. Para sa free consultation, magpunta lamang po kayo. Muli po, ako si Ate Liza, ang inyong kaibigan sa kalusugan.
4: Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka tagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng pinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang pag-inig ng tulong sa Diyos.
16: Maraming salamat mga kapanalig at sa ngalo naman po ng ating inventor at scientist Mr. Richard Dixon Gomez. Ako po inyo nakasama Risa Mendoza. Magandang hapon at sumayin nyo ang katotohanan.
20: Inyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lamang sa Veritas 846, ang radio ng simbahan.

0: Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
2: to the World Wide Web.
3: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Araw ng Martes, kalimang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
5: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Nanawagan sa publiko ang Social Action Center ng Diocese of Legazpi na magpaabot ng tulong para sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng panibagong pagliligalig ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Sa inilabas na situation report ng SAC Legazpi, nagbuga ang bulkan ng pinakamalakas na pyroclastic density current mula sa Miisi Gully noong ikalawa ng Mayo na nagdulot ng makapal na ashfall sa ilang barangay sa Owas, Ginubatan, Ligaw City at Kamalig, dahilan upang mapilitang lumikas ng libu libong residente. Batay sa pinakahuling tala, mahigit 175,000 individual o halos 56,000 pamilya mula sa 129 na mga barangay ang naapektuhan ng pagula ng abo, habang 1,133 pamilya o mahigit 4,000 katao ang kasalukuyang nanunuluyan sa 17 evacuation centers. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone na itala rin ang paunang pinsala sa agrikultura kabilang ang pagkasira ng mga pananim, halaman, gayon din ang pagkamatay ng ilang alagang hayop dulot ng makapal na abo. Dahil dito, inilunsad na ng SAC Legazpi ang isang donation drive para sa mga evacuee kabilang ang face mask, inuming tubig, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Maaaring magpahatid ng in-kind donation sa Albay Cathedral Compound sa Legazpi kung saan matatagpuan ang tanggapan ng SAC Legazpi. Para naman sa mga cash donation, maaari itong ipadala sa GCash account ni Legazpi SAC Director Father Eric Martelliano sa numero bilang 0995-749-6571 o sa BPI account ng Social Action Center SMP sa account number na 0851-006737. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
5: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax.
8: Ito Dumax Guyamax.

0: Be joyful for life. No fears, no doubts, no worries.
1: Our speaker is a broadcaster of the Be Joyful for Life program of Radio Veritas. He is a former seminarian of San Carlos Major Seminary, graduating at the top of his class. He is a PhD in holistic medicines. He is the author of the stress management books, Being Happy and Well, and 100 Trillion Joyful Cells. He is a stress management consultant for companies like Nissan Monde, universities like the University of the Philippines and Assumption College. He is the chief advocate of the science of being joyful for life and the founder of Stress Water Therapy. Let us welcome Dr. Philip Ledesma Shokon.
2: Hello, good afternoon po ulit sa inyong lahat dyan, sa inyong mga tahanan, sasakyan, yung mga nagda-drive, practice defensive driving, parating magbigayan na lang po. Isipin na lang po natin yung tumatawid ay inyong kamag-anak o yung nagda-drive sa ibang kotse ay inyong anak. So, always practice defensive giving driving. Now, alam nyo po yung grasya ng Panginoon, salamat po sa grasya ni Lord na nag-work 24/7. God's grace works on the here and the now. Hindi sa nakaraan, tapos na po yung past na po yun. Wala pa po sa future. But dito, right here, right now, God's grace is working and we need to really practice the present moment. To live isa buhay ang bawat present moment with concrete acts of love and kindness. At pag ginawa nyo po yan, when we make other people happy, our body cells in fact become happier based on my research. Ngayon po, good news po sa mga nakikinig sa Radyo Veritas ngayon, ang topic natin po sa hapong ito ay the top 2 W's for good health. Yung pinaka-top 2 na W para sa ating kalusugan. Ano kaya yan, Doc Philip? I've been researching for more than 36 years na po on wellness, on stress management, on water therapy, on anti-aging, on the immune system, at kung paano natin palalakasin itong naturalesa sa pamamagitan ng wastong pag-manage ng stress or stress management plus water therapy. Nakita ko po sa years of research ko po na ang pinaka-top 2 para natin ma-achieve yung best quality of health na wini-will ng Panginoon para po sa atin ay dalawang W po yun. The first W is walking, paglalakad. Ang pangalawang W ay water. Let me discuss first walking. Alam nyo po, yung paglalakad ay napakainam para sa ating buong cardiovascular system, maganda sa ating immune system, sa bones, sa ligaments, sa joints, at lahat ng mga organs ng katawan natin. At alam nyo po, nakita ko sa research yung mga animals sa mundo, yung top 10 animals na mahaba ang buhay ay marahan kumilos, graceful kumilos tulad po ng sperm whale. More than hundreds of years ang buhay niyan. Mabagal kumilos ang sperm whale pero napakahaba ng buhay. Yung Galapagos tortoise, yung malaking pagong dun sa Galapagos Islands, ang haba ng buhay niyan, more than 200 years. Ang bagal nila lumangoy at bagal kumilos, ang haba ng buhay nila. At one of the longest din, yung longest life ay yung jellyfish na napakalaki, no? Yung itong jellyfish na to na napakahaba at napakalaki. They move very gracefully in the ocean. And other animals, nakita po yung top 10 animals yun, mababagal kumilos. Ngayon, in contrast po sa tao, yung tao ngayon nagmamadali, gusto tumatakbo, parating nagja-jogging, nag-sprint, tumatakbo ng mabilis. Nakita po sa research po na ang katawan ng tao ay binigyan ng Lord, ng Panginoon, ng dalawang paa, two legs. biped ang tawag po doon. Yung mga bipeds po, ang design ng Panginoon dyan sa ating paa ay maglakad. Napansin sa research na ang taong takbo ng takbo, yung regularly na tumatakbo, nagkakaroon later on ng mga joint pains at mga sakit sa legs tulad po ng sciatica. So yung design, yung mga, yung talagang dinesign ng Panginoon na tumakbo ng mabibilis at madalas tumatakbo ay yung mga animals na apat ang paa, yung four-legged animals designed for running ng yan, tulad po ng kabayo po, ng mga lion, tigers, they run, leopards, they run very fast with the four legs. In tao naman, yes, we can run also pagka merong emergency. Pag may sunog, syempre tatakbo ka. Pero pag araw-araw ka nagra-running or even jogging, may not be good for the health eventually dahil po nasa strain po ang mga legs po natin sa pressure ng mabilis na pagkilos ng mga paa. Now, the healthiest way of walking, take note, based on my research, is slow to medium speed. Marahan hanggang medium speed na paglalakad or even brisk walking, yung tatlong yan. Slow, medium, hanggang brisk walking, wag lang running or jogging. So, makikita nyo po yung lahat ng body organs po natin, tissues, magiging normal at mamaintain ang good health. Lalong-lalo na po, pag naglalakad po tayo na merong konting sikat ng araw. The human body needs enough sunlight exposure. Kailangan po natin ng sikat ng araw para makuha natin yung natural vitamin D from the sun at mapalakas natin ang ating mga immune cells, the whole body cells, at ma-improve din ang vision. Maganda rin sa mata ang sikat ng araw. So good for the immune system, good for our bones, natural vitamin D. So huwag tayo tago ng tago sa bahay at iniiwasan natin maarawan. Well, you're missing the blessing of God, kaya create ng Panginoon ang sunlight, sunshine, the sun every morning, nagra-rise po yan para sa ating lahat for creation. Now, para maging doubly effective ang paglalakad po natin, yung slow to medium walk na paglalakad, mag-intermittent sun and shade exposure. Ibig sabihin niya, pag naglalakad tayo sa umaga, walk under the sun for a few minutes,

0: Patrol!
1: Pangulo ng Paraguay, bibisita sa Pilipinas. Ulat mula kay Marian Avales, Pulgo. Good Marian.
2: Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang Pangulo ng Bansang Paraguay para sa isang official visit sa susunod na linggo ayon sa Presidential Communications Office. Inibitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang official visit sa bansa si Paraguay President Santiago Peña Palacios na darating sa May 11. Bibisita sa Malacañang si Palacios kung saan nakalatag ang isang bilateral meeting sa pagitan nila Marcos Jr. at pag-uusapan ng mga paraan para mapabuti ang kooperasyon at mutual development ng dalawang bansa. Itinuturing na makasaysay ng pagbisita ni Palacios para sa bilateral relations ng dalawang bansa dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay. Inaasahan ng pamahalaan na malaki ang magiging papel ng pagbisita ng Pangulo para mapagtibay pa ang 6 na dekadang diplomatic ties ng dalawang estado at mapalawak pa ang kooperasyon sa iba't ibang sektor kabilang ang kalakalan.

0: investments at agrikultura. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako inyong kapanaling Maria Navales Pulgo, sumainyo ang katotohanan.
1: At Caritas Manila, nagdaos ng Mental Health Advocacy Seminar para sa suicide prevention at paghilom. Ulat naman mula kay Jeremiah Figarola. Go, Jeremiah.
2: Pinatibay ng Caritas Manila ang pangangalaga sa mental health at kalagayan ng mga opisyal o kawani nito sa pamamagitan ng pagdaraos ng Mental Health Advocacy Seminar. Sa gawain na pinangunahan niyo na Caritas Manila Executive Director Father Anton C. Pascual at V-Line Media Group General Manager Rolando Cortez ay itinuro ang kahalagahan ng mental health advocacy sa pamamagitan ng seminar na pinagmagatang Strong Mind Spiritual Seminar sa pangunguna ng Caritas Manila. Layunin ng programa na mapalakas ang kamalayan sa mental health lalo na sa usapin ng suicide prevention sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pananampalataya at personal na daan sa paghilom. Tampok ang naging pagbabahagi at sanaysay ni Angel Asay, isang seminar attendee simula ba noong 2024 na patuloy na umuhugot ng lakas mula sa tinatawag na Paschal Seed o Aral ng Misteryong Paschal na ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo kung saan ibinahagi ang karanasan bilang individual na mayroong bipolar 1 disorder at ang kanyang patuloy na laban sa araw-araw na hamon ng kanyang mental health. Pinarating pa ni Cortez ang pasasalamat sa Caritas Manila higit na kila Father Pascual at Caritas Manila Stewardship Head of Financial Steward Division, Ms. Rai Zotomayor, sa pagkakataong makapagdialogo at higit na mapalaganap ang advokasya sa pangangalaga ng mental health. Kaugnay nito, nananatiling panawagan ng mga organizers ang patuloy na pagpapalaganap ng kamalayan sa mental health at ang pagbibigay ng suporta sa mga individual na dumaranas ng tahimik na laban dahil una nang binigyang diin ni Pope Francis, mahalaga ang malasakit, pakikinig at pagkalinga sa mga nahihirapan bilang bahagi ng pagpapahalaga sa dignidad ng tao at pagsusulong ng pag-asa sa gitna ng pagdurusa. Para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan.

0: Be joyful for life. Hello, good afternoon po ulit sa inyong lahat dyan, sa inyong mga tahanan, sasakyan. Always put God at the center of your life and that the Lord will lead you to the best ways towards Him sa inyong mga activities. So no fears, no doubts, no worries. Tuloy po natin ating programa sa Radyo Veritas with our topic, the top two W's for our good health. Inexplain ko yung first W kanina before the break, yung walking. And by the way, if you want to maintain all your body cells in a natural way na walang need of any maintenance drugs eventually, try nyo po itong technique sa walking. A few minutes every time after you eat, after your meals, after breakfast, merienda, lunch, merienda, after dinner, every time after any meal or snack, maglakad kayo a few minutes, kahit 10 or 15 minutes, makikita nyo po, gaganda ang inyong kalusugan. At samahan nyo na rin ang rejoice chant. You can sing or pray it in your mind, yung tinuro ko pong meditative chant kanina, to help tune up all your body cells. Take note, I'm now 64 years old and not a single maintenance drugs. Wala akong need for any maintenance drugs, and I'd like you to experience the same. Dumadami na po ang nagpapatuto sa aking mismo, nagsishare na, Doc Philip, very effective po itong stress water therapy in stress management with walking and the principles of being joyful for life and water therapy. At nakita po sila rin po dati-rati na nagdedepende sa mga maintenance drugs. Ngayon po, wala na po. Slowly but surely, nabawasan po ang pangangailangan ng mga gamot till such time na zero maintenance drugs na po sila. Wala na mga chemical drugs na tinatake. Pero ang ganda-ganda ng kanilang pagtulog, pagkain, paghinga, pagkilos, paglakad, pagsayaw. Normal po lahat ng kilos nila in spite of their age. So, try nyo po yan. Yung practicing regularly, walking a few minutes every time after your meals, slow to medium speed na paglalakad. I suggest yung first 10 minutes, marahan, slow walking, mabagal. Then after that, 5 minutes na medium speed to brisk walking po, yung last 5 minutes po. At makikita nyo po, if you do that consistently, every time after your meals, gaganda ng gaganda yung health nyo at mamaintain nyo ang good health nyo even without any maintenance drugs. Yung natural lang po na binigay ng Panginoon sa inyo, that's the best way to maintain good health, in fact. And, as promised, the second top W para sa ating kalusugan, the top second W for good health ay water. Sa aking pagsasaliksik, totoo po na water is life. Nothing can exist without water. The human body is made up of more than 72% water. The brain is more than 90% water. At lahat ng mga sistema ng ating katawan ay pinapatakbo ng tubig. Circulatory system, nervous system, musculoskeletal system, endocrine system, cardiovascular system, skin and bone system, hair system, lahat ng mga sistema ng katawan, organs and tissues ay pinapatakbo ng tubig. Therefore, I concluded in my research that the type of water that man drinks determines the quality of man's immune system. At ang kwalidad ng ating naturalesang depensa ng katawan will determine the quality of our overall health today. Ngayon po, may iba-ibang klaseng tubig sa aking pagsasaliksik. Una po ay ang tubig gripo, yung tap water. Tubig gripo used to be very safe for the body. But today, because of the very high chlorine content in water, water scientists discovered that too much of chlorine accumulation into the body of man can be the cause of colorectal or colon cancers later on. Next type of water ay ang tubig gripo na pinakuluan. Although karamihan ng bakterya ay nangamatay sa boiling point ng tubig, hindi po pala lahat ng bakterya ay kayang patayin ng heat dahil meron na pong heat-resistant bakterya ang mga tubig ng mundo. At saan ang galing itong mga heat-resistant bakterya? Mga factories worldwide nagproduce ng mga chemical waste product. Niligay yung mga chemical waste sa malalaking drum na bakal, binaon sa ilalim ng lupa. After many years, nag-corrode ang metal ng drum, tumagas yung mga chemical waste, penetrating the water systems of the world, whereby developing super bacteria or super bug sa tubig na siyang tinatawag ng water scientist na heat resistant bacteria. Kaya yung mga nanay nagtataka, Doc Philip, bakit kaya ganoon? Ang tagal-tagal na namin pinapakuluan ang aming tubig gripo, nagiging sakitin pa rin ang aming mga baby. It's probably because of that heat-resistant bacteria. Yan, property ng tubig. At ininom natin ang activated hydrogen water molecule sa loob ng ating katawan. Ano po ang mangyayari? These molecules inside you will seek out and combine with the free radical oxygen na kapasok sa loob ng katawan ng tao, bond with the free radicals and convert these free radicals into pure water, at palalabasin ang mga free radicals sa mga portals of exit, sa pag-ihi, sa pagdumi, at sa mga iba pang mga natural na proseso ng katawan para palabasin ang hindi dapat nag-overstay in your body. Ano ba, Doc, ang mga free radicals? Free radicals come from the air that we breathe. May sumasama dyan minsan alikabok, dust, may pollen, virus, bacteria, may free radicals sa food, mga preservatives, and chemicals. Pagka sobra-sobrang kain mo ng red meat, maglalabasa ng prostaglandin E-2 sa ating katawan, para tunawin po yan. Sa sobrang dami ng prostaglandin E-2, pababagsakin ang immune system. May mga free radicals din that are similar to the cancer cells in our body, mga rogue cells po. So, ang gagawin po ng activated hydrogen water, hahanapin niyo itong mga free radicals, bond with them, and convert them into pure water, at palalabasin sa mga portals of exit, sa mga labasan ng katawan, sa pag-ihi, sa pagdumi, at sa mga iba pang mga natural na proseso ng katawan para palabasin ang hindi dapat nag-overstay in our body. Before we continue, meron lang po tayong ilang reminders. Let us pause for a while for some mga ilang paalaala. Babalik po tayo sa mandali.
1: Be joyful.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanaliga, ating Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.
3: Veritas Patrol!
2: Obispo ng Diocese of Borongan, nanawagan ng pagkakaisa at panalangin sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad. Ulat mula kay Jeremiah Figuerola. Go Jeremiah!
4: Nanawagan ng pagkakaisa si Borongan Bishop Crispin Varquez upang kagiat na makabangon ang nasa lantaw ng mga naapektuhang Pilipino sa magkakasunod na kalamidad. Ito ang mensahe ni Bishop Varquez matapos maranasan ng magnitude 6 na lindol kahapon sa Eastern Samar sa San Julian City. Ayon sa obispo, bagamat magkaratig lalawigan ang diocese at kung saan naitala ang epicenter ng lindol ay ligtas, at walang gaanong pinsala ang naranasan ng mga mamamayan sa Diocese of Borongan. Gayunpaman, panawagan ng obispo ang pagkakaisa ay gitna sa panahon ngayon para sa mga nasalanta ng lindol at naranasan na din ang pagsabog ng bulkang Mayon noong nakalipas na linggo na naapektuhan ng maraming Pilipino. Panalangin ni Bishop Varquez ang kaligtasan ng mga Pilipino ngayon higit na mga biktima ng sakuna dahil sa anumang oras ay maaari itong maganap. Gayun din ang panalangin ng obispo sa kagiat na pagbangon at panunumbalik ng buhay ng mga Pilipino na biktima ng pagsabog ng bulkan at lindol. Ayon sa pamahalaan, bagamat sandali ay umabot ng magnitude 6 ang lindol na naramdaman sa mga karatig lalawigan sa San Julian City.

0: Malaki po ang naitulon sa akin ng stress water therapy. Sa patuloy na pag-inom ko nito, hindi na ako inaatake ng hika. Lumalakas ang aking katawan at nawawala po ang UTI ko. Dalangin ko po na marami ang gumamit itong stress water therapy para sa kanilang kalusugan. Thank you very much for your sharing, Sister Lucy Talavera. Meron din pong case na stage 4 cancer of unknown primary, hindi matukoy yung pinaka-mother ng cancer niya noong 2007 pa po to, si Manny Pambid, at binigyan na po siya ng 7 months to live noong 2007. Now he found out about stress water therapy, ginawa niya yung principles of being joyful for life with stress water therapy, tuloy-tuloy na pag-inom, at alam niyo po, bumalik po ang lakas ng katawan niya, nakapagbalik siya ng trabaho, and he lived for another 13 years, na-extend ng buhay niya ng another 13 years bago siyang tuluyang tinawag ng Panginoon. And other cancer cases. Ito naman po from Sister Josefa Pili, kapanalig ng Radyo Veritas. Good afternoon po, Doc Philip. Thanks be to God po. Medyo naibsan, back pain. 1 week pa lang po ako umiinom ng stress water therapy. 1 bottle po consume ko every 2 days. From Nanay Lucila Tibbs ng Kapas Tarlac, 83 years old. Yung pamamaga ng mga paa ko ay nawala sa tulong ng stress water therapy, at malaki na itulong ang stress water therapy sa aking health maintenance. Talagang nakakatulong sa health maintenance and stress water therapy, at nakakatulong din po sa paglaban sa mga ng kahit na anong mga sakit ng katawan in a natural way by strengthening the natural healing ability ng ating katawan with stress water therapy. Yes, pwede pong isabay sa mga gamot sa primero po, but eventually, God willing, eventually hindi nyo na kailangan ng kahit na anong gamot, just stress water therapy to maintain your health. Ito, another senior citizen, 74 years old, galing kay Carmen Sita Perez ng Balanga, Batanang. Sinulat ni Sister Carmen Sita, almost 5 years na ako nainom ng stress water therapy, at kahit wala ako maintenance drugs, salamat sa Diyos at sa stress water therapy, malakas pa din ako. Nakakapaglaba pa ako ng by hand, at yung apo ko na si Rayden, kapag nagkakalagnat o may sakit yung tiyan, ay madaling gumagaling with stress water therapy. Salamat po ng marami sa sharing niyo po, Sister Carmen Sita Perez. Yung next sharing po ay galing po kay sa isang abogado, from Attorney Arnulfo Singson, 74 years old, taga Vista Verde, Cainta. Ang kanyang sinulat, basahin ko po. I have been continuously drinking stress water therapy for more than 4 years now. I order 10 boxes or 30 bottles every month. I found out that my allergic rhinitis and asthma are gone thanks to stress water therapy. Thank you very much. Ang dami pa pong nag-share through the years. Pag binasa ko po itong lahat ay hindi kakasya sa programa po natin. By the way, mga nagtatanong about sa skin. Sa kutis ng tao, yung stress water therapy nakakatulong sa pagpakinis ng balat at pagpapaputi ng skin, any part of the body na ma-apply. Sa buhok po, nakakatulong sa hair growth. Pwede nyo pong i-massage sa scalp a few times a day and let it air dry. Sa balat po, pag in-apply nyo po sa skin nyo po ang stress water therapy, bayaan nyo po mag-evaporate naturally. Huwag nyo pupunasan ng tissue or towel. Maganda rin po sa vision ang stress water therapy. Also to prevent cataracts, glaucoma, and to fight sore eyes. Pwedeng ipatak sa mata, 4 hanggang 5 patak bawat mata. You can do that 4 times a day to maintain healthy, good eye vision. At this point, yung mga gustong magtunong about any question about our topic for today, pwede nyong kontakin ang 0921-523-4027. Yan ay 0921-523-4027. 0917, or you can also ask me directly sa aking messenger account. Hello pala sana sa Facebook, pakishare po mamaya. Ang messenger account ko po, Facebook messenger account ko po ay Philip, double L ang Philip, Ledesma Siokon. Ang spelling ng Siokon ay C-I-O-C-O-N. Yan ay Philip Ledesma Siokon. I-search nyo lang po yan, then click nyo follow, and then send message, at sasagutin kayo later after the program. So, magpo-pause muna po tayo for some reminders after the short break. Babalik po tayo and I will teach you how exactly to drink stress water therapy at ma-maximize nyo sa inyong kalusugan itong stress water therapy. Let us pause for a while for some reminders.
1: Be joyful!

0: panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya mo ang sino man na tumawag sa kanya laban sa anumang peste at nakakahawang mga sakit. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ni San Roque ay iaadya mo rin ang aming mga tahanan, barangay at pamayanan laban sa anumang kapahamakan sa kaluluwa at katawan. O kabanal-banalang San Roque, maawa ka sa mga nagkakasakit at naghihirap. Naway sa pamamagitan mo ay matamo nila ang kagalingan sa mga karamdaman tulad ng pagpapagaling mo sa mga may sakit gamit ang krus sa iyong dibdib. Ngayong ikaw ay nasa langit na o San Roque, naway idulog mo ang aming mga panaghoy at pagtangis. At hari naway, matamo namin ang paglakas ng aming kaluluwa at katawan habang aming pinaglalabanan ang mga pagsubok at hilahil. San Roque, muling itinataas sa iyong pamamagitan ang kaligtasan namin sa mga karamdaman at nakakahawang mga sakit. Ito'y aming samot hiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Roque, ipanalangin mo kami.
1: Celebrate 57 years.
2: Be joyful, be stress-free, with stress.
1: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
1: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time. Gap na po yung kaapat ng hapon ngayong araw na Martes, kalimang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
6: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Itinampok ng Claritian Missionaries ang documentary film na Seeds of Peace, The Life of Father Ruel Gallardo bilang pagunita sa kamatayan ng martir na pari. Ayon kay Father Amado Tumbaga, CMF, Provincial Superior ng Father Ruel Gallardo Province, layunin ng pelikula sa riwain ng sakripisyon ni Father Gallardo at palalimin ang pagninilay ng mga mananampalataya sa pananampalataya at kapayapaan. Ipinaalala rin ng dokumentaryo ang matatag na paninindigan ng pari sa gitna ng karahasan matapos siyang dukutin sa Claret School sa tumahubong basila noong March 2000 at paslangin noong May 3 ng parehong taon. Patuloy na kinikilala ng simbahan ng kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng isinasagwang proseso ng beatifikasyon. Ginanap ang community screening sa isang mall sa Quezon City noong 3 ng Mayo kung saan nagbuklod ang mga Claritian missionaries, pamilya ni Father Gallardo, collaborators at maging ilang mga survivors ng kidnapping. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 5. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
6: Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Turmerica Plus.
9: Basta turmeric, dapat Turmerica Plus.
10: Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walas din.
11: Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Alamin ang mga natural na paraan upang mapanatiling malusog ang katawan. Makabagong teknolohiya sa pagpapagaling ng karamdaman para makamtan ang hinahangad na kagandahan. Kasama si Dr. Irene Lim. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
12: Usapang KKK with Dr. Eileen Lim mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4.30 ng hapon.
13: Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc.
14: Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa CKD from hypertension. CKD ho, para sa mga bagong listener, chronic kidney disease. Ito ho yung matataas ang creatinine at dinadialysis. Dati ho, marami na si CKD due to uncontrolled diabetes. But right now, umahabol ho ang hypertension. And if you will notice, itong mga high blood na taong to, naka-maintenance naman ho ng pang-high blood. But ang question eh, bakit nauuwi pa rin sa pagkasira ng kidney? So ang dami-dami ho sa clinic, mga bata pa, 30 plus lang ho, CKD na, dinadialysis na 3 times a week. Now the question is why? And dumadami ho ang numero nila. We need a wake-up call for this. Awawa naman ho pag nauuwi na sa CKD ang mabata pa. So, karamihan ho kasi ng mga pasyente ay naka-maintenance ng ARBs. Ano ho ba itong ARBs? Ito ho yung mga sartan. Sartan, irbisartan, telmisartan, lahat na ho ng sartan. We call that ARBs. Ang meaning ho ng ARBs, angiotensin 2 receptor blocker. So yan pong ibig sabihin. Ano ho ba yung angiotensin 2? Ito ho ay isang malakas na hormone na nagpapasikip sa mga ugat, papataas ng BP, pinapataas ang aldosterone, which is sodium plus water retention, and pinapataas ang pressure sa loob ng glomerulus ng kidney. O siyempre, kung laging mataas ang BP, direct kidney damage. Ang ARBs po kasi ay napakahina when it comes to BP control. So kadalasan ho, mga pasyenteng nare-receive namin, naka-losartan or other ARBs, but still the BP is high, 150 and above. So ano ho ang saysay ng pag-maintenance ninyo kung mataas pa rin o hindi pa rin kontrolado ang inyong blood pressure? And some patients do not know that their BP is still high. Yung mga pasyente yung hindi naman nagmo-monitor, basta binigyan ng doktor ng maintenance, tuloy-tuloy na lang pong iniinom. They think na protektado na sila or safe sila because naka-maintenance sila. So, kung mahina ho ito mag-control ng blood pressure, so still, CKD will happen. Kasi nga ho, ang chronic kidney disease ay nangyayari pag hindi ho kontrolado ang blood pressure. So, hindi ho, kadalasan naman ho sa doktor, first line of drug for hypertension ang binibigay itong mga ARBs because the fact na may kidney protection ho ito. But kidney protection for the patient will not happen or hindi ho makukuha if the BP is still high. You need to understand that. Karamihan ho, majority, sabihin na natin 90% ng taong high blood naka-ARBs. Ngayon ho, may konting pagkakamali din dito or kakulangan ang mga doktor. Bakit? So, because of the kidney protection promise of ARBs, they keep prescribing ARBs o sartan sa mga high blood na pasyente. Automatic ho yan, sartan pagka high blood. Without monitoring the BP, kasi babalik ho sa kanila ang pasyente after 3 to 6 months. So, hindi nila na monitor if effective yung binigay nilang ARBs. So, ganun ng ganun ho ang nangyayari hanggang sa nasisira na ho ang kidney ng pasyente dahilan sa taas ng blood pressure. So, hindi ho successful ang pagkocontrol ng BP because of using ARBs or sartan. So, tumataas ho kasi ang bilang ng mga may CKD at ang babata pa due to hindi na ho diabetes, hypertension. Because of the fact of giving ARBs, which is very weak in controlling blood pressure. Napakarami ngayon ang dinadialysis. And to think na ang dialysis, so, hindi basta may dialysis, buhay kayo. Hindi po. Pag hindi na-control yung root cause ng CKD, which is halimbawa, ang root cause eh high blood, tuloy-tuloy ho sa deterioration o pagsira ang inyong kidney. So, kahit anong sa ospital ho, wala tayong aasahan kundi dialysis lamang. Sa clinic ho, may mga protocol tayo na nakaka-improve ng kidney and at the same time, kami ho lagi namin kinokontrol kung or ina-address ang root cause kung bakit na CKD ang pasyente. If it is sugar, if it is BP, we need to know para mag-stop din ho ang deterioration ng kidney. Why? Kung nagda-dialysis lang ho, dialysis kayo ng dialysis sa buong buhay nyo. Kala nyo ligtas kayo. Hindi po. Because time will come na total shutdown na po. Ibig sabihin 100% of your kidney is already damaged. Then dialysis will not take effect anymore if that is the case. Mauuwi na ho kayo sa kidney transplant. And it is not easy to have a kidney transplant. Number one, mahirap pong maghanap ng donor. Number two, marami ho ang nakapila na naghihintay for kidney transplant. And of course, the budget, mahal din po. And another, kung nandoon na ho kayo sa na-transplant na kayo, another problem is what? Kidney rejection. May mga pasyente ho na na-transplant na, pero ano pa rin ho? Ni-reject pa rin ho ang bagong kidney. Kaya, to prevent rejection, ang ginagawa ho, pinaiinom ng immunosuppressant drug o gamot para ho hindi i-reject ang bagong kidney. Kaso, ang effect naman ho nito sa pasyente is what? Mai-immunosuppress. Kasi immunosuppressant yung binigay eh. So, para kayo may HIV or AIDS na maubuhan lang kayo, kayo na ho yung may ubo. Ganun ho, risky yung ganun. So, ang ikamamatay ng pasyente, hindi na nga ho yung bagong transplant kung hindi infection because of humina ang immune system ninyo. Kaya ho, ang mga CKD patient, talaga ho nakaasa lang yan sa dialysis because number one, they do not understand. Akala nila hanggang may dialysis, buhay sila. Hindi po ganun. Isa-isa yung mga kasama nyo sa dialysis, nawawala. Hindi dahil gumaling sila, kung hindi dahil namatay na ho sila. So, and wala ho tayong aasahan sa ospital to improve our kidney function, kundi dialysis lamang po and kidney transplant. So, gumising ho, if you are one of these patients na naka-ARBs, plus malapit na ho kayo mga CKD o CKD na kayo, then you need to visit us in the clinic. So, ang marami ho ngayon ang nasi CKD coming from rise in creatinine due to uncontrolled hypertension. And bakit ho ang ARBs alone are not enough? Ang real root problem ho kasi is uncontrolled hypertension. Napakataas na BP na hindi maibaba. So, sa CKD ho, most commonly starts not in the kidney itself, but in the blood vessel supplying the kidney. Pagka hindi ho controlled ang hypertension, syempre ando doon ho yung constant high pressure damage sa glomeruli ng kidney. Yung filtration barrier ho becomes stiff and scarred, napepeklatan ho yung kidney. And over time, bababa na ho ang GFR, tataas ang creatinine, babagsak ho ang creatinine clearance. And ito ho ang tawag dito is hypertensive nephrosclerosis. Hindi ho yan biglaan ang CKD. Slow pressure injury po yan. Siyempre, inside the kidney, pag mataas ho ang BP, yung glomerular hyperfiltration at first at later, capillary collapse plus fibrosis na ho ang nangyayari. So, ang creatinine ho creeps up. Urine output may still look normal and the patient feels fine, which is already late detection na ho, pag nalaman. By the time na ang creatinine ho ay tumaas, structural damage is already present sa kidney. Ang problema ho sa pagre-rely natin sa mga sartan, renoprotective ho siya, yes. No? But mahina ho siya or weak siya pagka stand-alone siya as BP controller. So, especially kung ang tao ho, ang BP ay 150 over 90 or greater. So, ang pasyente ho kasi dyan, merong salt sensitivity, kadalasan ho obese, may diabetes, stress, at matagal na hong hypertension. Ang ARBs ho, or sartan, dilate the efferent arterioles, reduce intraglomerular pressure, but they do not aggressively lower systemic BP on their own. Ang false sense of kidney protection, umaasa ho ang pasyente at doktor na may kidney protection sila by using ARBs or sartan, but many patients and even doctors think na okay na, naka-ARB naman, protected ang kidney. No, ang reality ho, renoprotection or kidney protection without BP control is an illusion. Hindi ho mangyayari yung protection sa kidney if hindi ho naibaba ang BP. Tandaan niyo po yan, napaka-importante niyan, and this is an eye-opener both for the doctor and the patient. The doctor should notice na ang binibigyan nila ng ARBs, hindi naman bumababa ang BP. And also with the patient, dapat ma-discover ninyo na nakasartan nga kayo, but still, how come your BP is still high? Wake up call for everybody. Ang kidney only benefits if BP is truly controlled. So mawawalan ho ng saysay ang kidney protection kung hindi naman ho kontrolado ang BP. So kailangan ho pumasok man lang sa less than 130/80 ang pasyente. And ideally, mas maganda kung less than 125 ang pasyente because the normal blood pressure right now is 110 over 70. Actually ho, ang 120 over 80 is already mild hypertension na rin ho ang 120 hanggang 130. But pwede-pwede na po yan. Yung mga nakasartan ho right now, check your maintenance. I-check nyo ho ang BP ninyo. I presume mataas ho ang BP ninyo pag nakasartan lang kayo. Mabuti-buti ho pagka pinapartner sa amlodipine. But still, medyo hindi rin ho ganun kalakas ang amlodipine. But it is a lot better than losartan alone. Bakit ho nagpa-progress ng CKD despite the medication? Marami ho sa inyo dito ang may high blood, may inom lang sartan, tama ba? At ang sabi sa inyo, okay na yan, protected ang kidney mo. Pero ang tanong ko, bakit dumarami ang CKD kahit halos lahat naka-ARBs na o naka-sartan na? Matatahimik ho kayo niyan kasi totoo, tatamaan ho kayo sa pinag-uusapan natin ito. Ang kidney ho, hindi sumisigaw. Walang reklamo yan. Hindi masakit, hindi ka babala, bibigyan ng babala. Ang maririnig mo lang, mataas na po ang creatinine ninyo or tumataas na ang creatinine ninyo. At ang masakit pa ho dyan, matagal na po yan, ngayon lang natin nakita. So ang ARB, nagpo-protect lamang pero hindi niya kayang labanan ang araw-araw na pressure, lapot ng dugo at baradong microcirculation. Kaya habang iniinom mo ang gamot, patuloy ho pa rin naiipit ang kidney, patuloy pa rin hong nasisira ang maliliit na ugat at unti-unting papunta sa CKD ang pasyente. So it is silent, progressive, ang masakit ho doon, irreversible. But may pag-asa pa ho, when you come to the clinic, habang hindi pa ho total shutdown ng kidney nyo, may protocol ho tayong gagawin. But of course, you need to come. Sa atin hong clinic, we support yung buong sistema, yung BP control, blood flow, vascular relaxation, and inflammation control. And dyan ho makatutulong ng malaki, isa na ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, kasabay ang inyong maintenance. So, alam nyo ba na itong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, nakakawala ho ng proteinuria sa ihi. At yung mga ang ihi ay maraming bula-bula. So, lumilinaw ho ang ihi. Hindi ho mangyayari yon kung hindi maganda sa kidney ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Hindi ho ito panglunas sa CKD, but ito ay pang-iwas sa tuloy-tuloy na pagkasira. At kung matagal ka ng hypertensive, naka-ARB ka, pero pataas pa rin ang creatinine mo, sinasabihan ka lang ng obserbahan mo muna. Huwag mo nang hintayin na ang dialysis ang magpaliwanag sa iyo at pumunta ka sa amin habang may magagawa pa. And habang nakikinig kayo nito, baka masasabi nyo sa sarili nyo na parang ako yan ha. Bakit ngayon ko lang ito narinig? Kaya nga ho, this is a wake-up call. Ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ay tumutulong ho sa blood flow at microcirculation. Mas magiging maayos ho ang daloy ng dugo, mas kaunti ang pressure at stress sa kidney, mas kaunting damage sa glomeruli. At tumutulong din ho ito sa vascular relaxation. Kapag mas relaxo ang inyong ugat, mas stable ang BP ninyo. Hindi na ho puro peak and crash. Mas kidney safe po ang pressure. At tumutulong magbawas ng oxidative stress.

0: Huwag din hong hintayin ang very late diagnosis. Support your kidney before creatinine rises. Makiagaw na ho kayo sa ating book 1 and book 2. Available na ho siya sa Shopee and sa clinic. Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. So, sa book 1 ho natin, malalaman nyo kung ba't hindi kayo gumagaling sa diabetes. So, meron ho kasing root cause, which is the pancreatic fluke, which is a kind of parasite in the presence of methanol, a chemical, and dehydration equals diabetes. Hanggat hindi ho yan na-address, habang buhay ho na masisira ang pancreas natin. And leading to total shutdown later. And yung atin hong book 2, Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food at ito rin ho ang magiging diksyonaryo ninyo sa pagkain. So, bago ho kayo kumain, kung kayo ho ay may mga comorbidities, pakibuklat ho ang ating Food 101 to check na ito ho ay pwede sa inyong mga high blood, diabetes, mataas na uric acid, cancer. Para ho may guidance kayo and protection. Get a copy ASAP of our book 1 and book 2. Yung mga matataas ho ang creatinine at dinadialysis. So, meron ho tayong PRP, platelet-rich plasma, wherein nag-cell repair ho ito, cell regeneration and tissue healing of the damaged kidney. Di ho ba ang taong may CKD o mataas ang creatinine? So, 75% of the kidney is already damaged. So, kailangan ho ng something that will do cell repair and tissue healing, wherein dialysis and kidney transplant, hindi niya ho nagagawa yun. And ang PRP ho is 100% autologous, meaning it is coming from our own blood. No? So, wala ho siyang synthetic chemicals and pwede ho natin gamitin ito as a complementary approach alongside with your current medical management, whatever ang ginagawa nyo as of now, dialysis or pre-transplant care. And yung pagda-dialysis nyo po, it will not cure your damaged kidney. So, ipinaglilinis lang ho kayo ng blood na marumi na kasi hindi na ho kayang gawin ng ating sariling kidney. At yung mga na-kidney transplant naman ho, hindi ho alam ng pasyente na kadalasan ay iinom ho sila ng immunosuppressant or immunosuppressive drugs para ho hindi i-reject yung kidney nila. So, magiging very prone to infection ng pasyente. Ang kadalasan ho nangyayari, ang kinamamatay ng pasyente is infection like pneumonia. Hindi ho yung CKD. And take note na kahit ilang beses ho kayo magpa-kidney transplant, kung yung root cause ho, which is diabetes and hypertension, ay hindi ho na-address, sisirain niya rin ho uli yung bago niyong kidney. So, it is very important na yung root cause ho ay ma-address. And wag niyo na hong hintayin na ang inyong kidney ay mag-total shutdown to 100%. Umaksyon na ho kayo ngayon before it's too late. And isa ho sa text ng ating televiewers and listener, as inainom niya ho ng kaunti yung anak niyang nagsiseizure ng ating coffee, simula daw ho nung pinainom niya ng kaunti ay hindi na ho sinumpong ng seizure. So, ang seizure ho, the root cause is eggs of parasite in the brain. So, meaning, isa ho sa ating natural ingredients, meron hong anti-parasitic effect. That is why. And that is how good our coffee is.
1: And wake up call po sa mga may diabetes and sa mga gusto hong pumayat. May bago ho tayong napaka-effective na treatment. Sigurado hong maibababa ang sugar nyo agad at yung mga gustong pumayat, talaga hong papayat kayo without any effort. Pati ho sa diabetes, without effort, makikita nyo ang sugar nyo talaga hong bababa. Huwag nyo na hong hintayin na kayo ay magkaroon ng mga komplikasyon. Ang nakamamatay ho sa diabetes, hindi yung sugar mismo, kung hindi ho yung mga komplikasyon. Now na po, huwag nyo ipagpabukas at bago pa humahuli ang lahat. IB mga numero.
2: Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899.
3: Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
4: Prevention is better than cure. Yan ang pag-uusapan natin dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim. Solusyonan natin ang inyong problemang pangkalusugan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim.

0: po ang inyong kapanali, Dr. Irene Lim. Pag-uusapan natin ang makabago at natural na pamamaraan tungo sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan dito sa programang Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
1: Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
2: Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 3219. Ano po ba yung parang buhangin na kumakapit sa arenola? Ay sinyalis po bang maganda ang function ng kidney?
3: Okay, ganito po yun. Possibly, may kidney stone kayo at uminom ho kayo ng pangdurog ng kidney stone. Kaya yan ho, possible na mga sediments ng kidney stone. So, hindi ho natin masasabing good or bad kasi. Bad kasi ho, nagka-kidney stone kayo. The good thing there is, nailabas nyo ho. Mas maganda ho, magpa-ultrasound and repeat urinalysis para ho makita kung may tira pa ho kayong kidney stones or kung may kidney stones kayo. But good sign naman po yun dahil nailabas ninyo. Kaya kung nag-aabang ho kayo ng mga ganyan, kidney stone, mas maganda ho sa arenola muna kayo umihi. Kasi ho pag sa bowl, baka hindi nyo humakita. And walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. Ay, may mga numero.
2: Pwede po kayong tumawag sa 546-9412 0922 875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.
3: Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga ho siyang symptoms. Sabayan na ho ninyo ng pagpapa-vector scan, detoxification, and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And open pa ho ang ating buy 2 plus 1 para ang malilibre niyo ho dyan is yung plus 1 nyo ho yung vector scan, whole body scan, wala hong radiation, and more than 90% ang accuracy niyan. And also, para ma-address ho yung root cause ng dalawang sakit with blood cleansing and detox. And sabayan nyo ho ng pagpapadrip, kahit wala kayong check-up, pwede kayong magpadrip. Ang kunin nyo ho is yung power drip, yan ho ang papalakas ho ng inyong katawan at inyong mga tuhod sa mga elderly at gaganda ho at magkukutis artista kayo dyan. From the inside out ho kasi yan. And also, yung atin ho soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan ho ang pangalang hahanapin ninyo sa Shopee. And also, napakabisa ho nitong magpaputi at magbanat ng skin nyo, lalo na ho sa face. Tuwang-tuwa ho ang mga elderly natin dito. Kaya day by ho, sa isang dosena ang bilin nila. And atin ho beauty set, Love Your Skin, yan ho ang pangalang hahanapin ninyo sa Shopee, LUVURSKIN. Napakagaling ho niyan magtanggal ng blemishes at impurities sa mukha. Kahit lang araw pa lang ho kayo naglalagay, makikita niyo na ho ang changes. Pipino ho ang skin ninyo, puputi at mag-glow ho kayo. And ating coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So wala hong tumikim dito na hindi nagsabing masarap. At ito po ay napaka-sustansya ho nito because it is blended with 15 powerful natural herbs. At kaya ho, iba-iba hong comorbidities ang tinatamaan nito sa katawan ninyo everyday. Marami ho siyang nakokorek. And pag gusto nyo hong maka-discount at makapag-resell by bulk ho. By 10 boxes, discount of 50 pesos per box. By 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And by 30 boxes, discount of 100 pesos per box. No? Marami na hong nagre-reseller nito sa amin kung bumili ho sila. 30-30 boxes kaya nakukuha ho nila sa gandang halaga. Yung mga ayaw ho ng opera, so gallstone, kidney stone, barado ang puso, may mga procedure ho tayong walang operation at gagaling kayo. And 2 to 3 days ago, meron na naman ho tayong successful case ng gallstone. Pinost ko ho yung pictures and 3 by 2 centimeter na dapat for operation na siya kasi nga ho, ang laki. But nadurog namin yun at nailabas niya ho through bowel movement. And yung mga hirap na hong maglakad, ngayon pa lang, napakarami na ho naming napalakad dito sa clinic. Masayang-masaya ho sila at lumalakad ho sila. So, huwag nyo na hong paabutin na kayo maging alagain at bedridden. Ngayon pa lamang ho, magpa-treatment na kayo sa amin. At yung once a week hong shot, anti-diabetic shot and anti-obesity shot. So, ito na ang kasagutan sa mga hindi maibaba ang asukal at hindi ho pumapayat. And also, yung atin hong PRP, platelet-rich plasma. So, nakakapagpalakad ho ito ng mga na-stroke, mga na-heart attack, mga nag-drool lang saliva, may mga floaters sa mata, yung may mga Alzheimer's, yung pasyente ho namin ngayon may Alzheimer's, tumatawa na ho siya at may sense na ho ang tingin niya. No? Hindi na ho blunt affect. Yung may mga Parkinson's, no, medyo mabilis-bilis na ho yung lakad ngayon, CKD, liver cirrhosis, osteoarthritis, at marami pa hong iba. At yung atin hong book, Unveiling the Truths of Diabetes, ito ho yung ating soap. At yung atin hong second book, so Food 101, ito ho ang magiging diksyonaryo ninyo at Biblia sa larangan ng pagkain. So kung kayo ho ay may mga comorbidities, which is may high blood kayo, diabetes, uric acid, CKD kayo, kailangan basahin nyo muna ang do's and don'ts sa pagkain para ho magbigay sa inyo ng good health. So, paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And also, yung atin hong FB page, paki-like na rin po. Ano ba talaga, Doc? Maraming salamat po sa pagpapasok nyo po sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Be kind, do one good thing a day, makes this world a better place. Ivy?
2: Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pagiginig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4.30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.
1: Abangan muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK with Dr. Irene Lim.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time at 30 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon.
8: Ang gabay sa ating tahanan na maghahain ng payo tungo sa tunay na kagalingan, tahanan at kalusugan. Ang programang nananalig ng lumos na kagalingan sa pamamagitan ng likas na gamutan, tahanan at kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltasar mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4.30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, tahanan at kalusugan. Makinig.
9: Manaming banal ngayong hapon, Panginoon. Muli po kami lumalapit sa inyo. Samahan niyo kami sa kalahating oras na programang ito. Patnubayan niyo po ang aming mga tagapakinig sa kanilang mga tahanan. Nakanunood sa Facebook Live. Yung mga pasyente, Panginoon, ng tahanan ng kalusugan na hirap sa paglakad, Panginoon. May mga diabetes, may mga sakit sa puso, namamaga yung mga paa. Kayo po ang aming doktor. Sa inyo po kami umaasa, Panginoon. Yung miracle ay nagaganap pa rin hanggang ngayon, Panginoon. Sama niyo po sila, may mga ulcer, may mga cancer, may mga pneumonia, nawawala na ng pag-asa. Bigyan niyo po kami ng pag-asa, Panginoon. Iniwan ng mga anak, ng asawa, nag-iisa na lang sa buhay. Aliwin niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po ng pag-asa. Salamat sa pagdinig na aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
8: Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan.
5: Tahanan at Kalusugan.
9: Okay, sa ating pagmumuni-muni, basahin po natin ang Unang Timoteo 6:6. Unang Timoteo 6:6. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Masaya ba tayo sa ating kabanalan? Baka naman pinipilit lang natin. Sa English, godliness with contentment is a great, great gain. Contentment. Contento ba tayo? Masaya ba tayo? Baka hindi. Baka gusto natin ay iba. Pinipilit lang natin. Kaya ang sabi ni Pablo subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So, nawa, yung mga ginagawa natin, matutunan natin na mahalin. Sa akin, katulad nito, sa pagraradyo, panggagamot, may 3 dekada na po mga kapanalig, okay pa naman. Sinisikap naman po natin na magampanan ang ating gawain. At pilitin na sikapin na maging masaya. Ako, nakikita ko sa mga pasyente na gumagaling, aba, masaya po ako mga kapanalig. Parang yun na yung makita mo sila na gumagaling. Katulad na nga Sister Zamora, Blardoni Zamora, Corazon. Sabi niya, neuro cleanse, magaling. O ilang business na nag-order, nasubukan niya. Ako'y natutuwa naman na natutulungan po kayo. Siyempre, pinapanalangin po natin yan, no? So, ngayon, ang Facebook Live ko, mga kapanalig, is Arnaldo Baltasar, Doctor of Naturopathy. Yung naka-ano po ako, naka-Americana pa ako. Kung maaari, follow, like, comment, and share. May mga reels po tayo mga kapanalig na kapakipakinabang naman. No? Tungkol sa kalusugan, inspirational yun. At ang cellphone number ko po ay 0919-0044-217. 0919-0044-217. Bukas mga kapanalig, Miyerkules, dyan ako sa Santa Cruz, Manila. Manuel Chiauki Building. Mayroon tayong colon cleansing dyan at mayroon tayong free consultation. No? Punta po kayo. Ang colon cleansing dyan na Friday at Wednesday. No? 8 to 12. Yan mga kapanalig. Kung may mga bibilhin po kayo, nandyan. Yan ang schedule natin hanggang 8 to 12. Inabot tayo kung minsan 1. Okay naman, mga kapanalig, no? So, bukas, ulitin ko dyan ako. No, may mga pupunta dyan para sa colon cleansing at sa mga consultation. Sinasabi ko sa inyo para don't wait for tomorrow what you can do for today. No? Yung pag-usapan po, alam mo, ito si Krista Rodriguez. Siya ay blogger, influencer, designer. Nagkaroon po ito mga kapanalig ng colon cancer. Bandang uli, tinanggal niya na po mga kapanalig. Ayaw niya na lang magpa-chemotherapy. Namatay siya at the age of 40, batang-bata pa mga kapanalig. Pero may umaman siya. Influencer siya. Taga Dominican Republic siya. American. Pero sa Amerika siya nagtagal po mga kapanalig. Pero yun na nga, sumusulat din kasi siya ng libro . Ang sabi niya daw renowned designer and author. Namatay po sa stomach cancer at the age of 40 lang. Batang-bata. Napaka-exe. Pero ang buhay kasi natin, depende po yan kung paano tayo gumawa, ginawa eh. Ah, mm. Kaya ang sabi niya eh, expensive cars na may cancer na siya. Marami siyang sports car pero hindi niya magagamit eh. Ano raw nagagamit niya? Wheelchair. At the age of 40. Sabi niya, ang ganda ng mga damit ko. Siyempre, ano rin siya, designer eh. Branded clothes. Pero ito, ang matuklasan may cancer siya. Hospital gown ang ginagamit. Sabi niya, mga magaganda kong damit, hindi ka na magagamit. Ganon ang sakit, mga kapanali. Ah, all, ano, cancer, stomach cancer. Siyo, sa sobra mahilig sa siguro sa mga ano karne. Ah, mayroong mga tao kasi na hindi mo mapakain ng gulay, prutas, puro karne ang gusto kainin. Sabi niya, siyempre, si Katya, medyo may pera. Sabi niya hindi niya na ma-benefit yung pera niya kasi hindi ang pera niya daw ay para useless. Wala naman siya gustong bilhin. Kaya sabi niya kapag may sakit kayo na ang maging problema mo. Parang wala nang kwenta yung pera. Kaya kung tayo pinagpapala na nagkaroon tayo ng mabuting kalusugan, mapasalamatan po natin yan. Ako, pera, kinakapos po tayo. Pero sa kalusugan, buti na lang, wala naman ako gastos sa sakit. Wala naman ako naramdaman na kirot. Okay naman ako. Ha? Nakapagpa-laboratory ako nung pumunta ako ng Australia kasi kailangan ng laboratory. Okay naman. Sabi ko nga sa doktor doon, hindi pa ako na-confine sa hospital. Hindi niya na tinuloy. Mga kapatnali. Sabi ni Krista Rodriguez, mayroon ako mansion. Pero anong gagawin ko sa mansion? Dito ako sa hospital. 2 beds in hospital. Maliit lang na kwarto, mga kapanal. Eh, alam mo, wala tayong magawa. Kapag may sakit kayo na eh. Pwede ka pa ba sa bahay? Sabi niya eh, I used to tour around the world. Kung saan-saan siya nakakabot. Pero na may sakit siya eh. Ang pinupunta niya raw, puro hospital. From hospital to hospital. Mga panalig. Kaya sabi ko, prevention is better than cure. Huwag mo hantayin na ikay magpapagagamutin pa. I-prevent mo na, yun ang pinaka-importante, mga kapanalig. Sabi niya eh, kapag saan siya daw pumunta, nagsasign siya ng autographs. Pero daw, na may sakit na siya, sinasign niya daw puro medical records. Ganun, ang sakit, yun ang dulot ng sakit. Kaya, alam nyo, marami ang nagsisisi na magkasakit na, mga kapanalo. Ha? Several barbershop ang pinupuntahan niya. Mga saan-saan, papaayos ng buhok. Pero sabi niya, paano pa ako pumunta doon? Wala na akong buhok. Ubos na magpa-chemotherapy siya. Pati kuko niya, tanggal. Ano mangyayari? Salit na may pagandahin yung buhok eh. Wala na. Wala na buhok na ayusin. Private jet. Ay, may private jet siya eh. Eh, ito ngayon, dalawa niyang assistants na hawakan siya sa kamay. Papunta sa hospital. Nakita niyo yan, mga kapanalig. Nakita natin kung gaano ang sakit kapag tumira sa atin. Kaya niya bumili ng masasarap na pagkain kaya nagkakasakit siya eh. Pero sabi niya eh, ang kinakain niya eh, puro gamot. At wala daw siyang ganang kumain. Alam mo, ang pagkain po, depende sa gana. Kapag walang ganang kumain, kahit gaano kasarap yan. May sakit ka? Minsan may pinuntan ako eh, parang masama yung tiyan ko, hindi ako makakain. Buti na lang may baon akong activated charcoal. Pag inom ko after 1 hour, naayos na po mga kapanali. Ito pang sabi niya, death is real. Sabi niya, kamatayan talaga ay tunay. Kapag yan na ang kumakatok sa atin, kamatayan na, lahat ay baliwala na. Yung bahay niya, yung kasikatan niya, yung pera niya, yung jet niya, yung sports car niya, yung mansion, wala na. Pag kumakatok na si kamatayan sa atin. Kaya yung last day niya, umuwi siya sa bahay niya. Kasama niya yung kanyang anak, ay hiwalay siya sa asawa, in-enjoy niya na lang mga kapanalig. Ganon. Siyempre, masakit yan. Puro ano yan, puro pain reliever po yan. No? At ang huli niyang sinabi, health is the most important. Kaya ingatan po natin, hindi lang, marami nagsisisi, may mga pasyente ako, sabi niya, Doc, sana nakita tayo mga 2 years ago or 6 months ago, hindi ganito mangyari sa asawa ko o sa akin. Ito na, nalala niya, kapag nawala na ang kalusugan natin, doon na lang natin ma-realize na mahalaga sa atin. Meron ako nakausap eh, aba, hindi natulog for 3 days. Kasi tumitira-tira siya ng gamot in a stroke. Buti na lang malakas ang katawan niya, payat siya at sa... Buti naka-recover na mabilis. Pero sabi ko, alam mo, maraming hindi naka-recover ng ganun sa'yo. 1 month lang, nakalakad na siya. Hindi niya magagalaw ang kamay niya eh. Pero ang bilis niya kasi slim siya. Health is the most important thing na hindi natin pinipabayaan lang. Marami po yung nagsisisi. Ano ba itong ginawa ko sa sarili ko? Ba't dito na ako umabot? Ngayon mga kapanalig, no, kung ano man ang karamdaman mo, ano man sakit mo, hindi pa naman huli lahat yan. Gusto mo, may cancer ka, meron kang ano ba, arthritis, ulcer, pneumonia, diabetes, nag-high blood ka, sumasakit ang dibdib mo, matulungan yan. Ha? Sa pamagitan ng mga natural na pamamaraan, sa pamagitan ng pagbabago ng buhay mo, na hindi ka naman gagastos ng malaki, subukan mo magkita tayo. Ikaw na nakikinig ngayon. Ha? Mga kapanalig, matutulungan sa pamagitan ng mga natural na pamamaraan. Kung sa akin, nagawa ko ito, kaya sabi ko, you follow me. Ha? Oo, may mga doktor po tayo kuminsan, halos hindi na makalakad sa laki ng tiyan. Pero, sabi ko, okay pa rin, nagpapagamot pa rin kayo. So, tulungan muna natin yung ating sarili. Ganun. Kaya hindi ako nagsigarilyo, hindi ako uminom ng alak, hindi ako nagpupuyat, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Ganun lang. No? So, kita bukas, dyan po ako sa San Cruz, Manila. May colon cleansing tayo dyan. Kita-kita tayo mga kapanalig. Ang Facebook Live ko is Arnaldo Baltazar, Doctor of Naturopathy. Mag-short break muna tayo sa isang malagang paalala mula sa ating himpilan.
8: Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan. Tahanan at Kalusugan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Rachel Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Rachel Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.
10: www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664 Veritas Truth Shop at your service in Christ.
11: Kayo'y nakikinig sa programang Tahanan at Kalusugan. Tahanan at Kalusugan.
9: Okay, magandang hapon muli sa inyo mga kapanalig. Bukas, dyan ako sa Santa Cruz, Manila. May colon cleansing tayo dyan. May free consultation po tayo. Ano man sakit mo mga kapanalig? Na, alam mo, dumadami nga, may mga stomach cancer, colon cancer. Ang sagot natin dyan mga kapanalig, magpa-colon cleansing po kayo. Kasi, alam mo, pinakamarumi na bagay ng katawan natin. Sabi ni Dr. Jensen, the condition of your colon is similar to the condition of the other organs. Kapag marumi ang colon mo, ang tiyan mo marumi, ang baga mo marumi, ang puso mo marumi, ang kidney mo marumi, ang atay mo marumi, pancreas mo marumi. Kasi yan ang pinakamarumi eh. Kapag dumanang dugo dyan, dala-dala niya kung saan. Lalo na kapag nagkaedad ka, 60, marami na yung mga bulsa-bulsa ang kulon mo. Pag pumasok ang dumi, hindi makalabas. Linisin po natin yan. Kaya sabi mo, bakit nang dumating ako ng 60, parati ako may infection sa katawan. Ay mayroon po mga kapanalig yun eh. Mayroong pinagmulan. Colon cleansing, hindi masakit, masarap sa pakiramdam, pangpaliit ng tiyan, pangpaganda ng balat, pangpabata, pangpabango. Oh, sabi nga ng mister na, dating baho ng kilikili ng misis ko na makulong cleansing na wala. Siyempre, saan ba nagbumula yan? Hindi sa colon. Nakakapanalig. Pasyal kayo, no? Magkano lang yan? 6,000, 7 sessions. Kapag nag-per session kayo, 1,000 lang. Yan ang kailangan natin. Prevention is better than cure. Ha? Ano lang yan? Madali, 30 minutes, pwede kayong mag 1 hour. 2 sessions, mga kapanalig. Ganun kasimple. Pero epektibo dati, ginagawa na ng ating mga magulang yan eh. Ang kaso, dumating lang yung mga drugs, nakalimutan na natin, akala natin makarely na lang tayo sa kanila, pero hindi. Dati, nang ginagamit ng mga magulang natin, wala silang sakit eh. So, binabati ko si Coral Joel, yan, nanonood siya ng Facebook Live, no? Ganda nga po sa inyo. At yung lahat na nanonood ng nakikinig sa radio, no? Ano man sakit mayroon ka, alam ko, hirap ng buhay ngayon. Pero huwag mo nang pahirapin sa pamamagitan ng pagkakasakit. Ha? Pag may sakit, mahirap. So, colon cleansing, magkano lang yan? 6,000, 1,000 per session. Bukas, mayroon po dyan sa Niog, Bacoor, Cavite. Santa Cruz, Manila. Manuel Chiauque Building, room 268-212. Nandiyan tayo mga kapanalig. Harap ng Plaza Santa Cruz Catholic Church. Sa may Ongpin. Di ba may mga ginto dyan? Gintuan yan. Makita mo ng Manuel Chiauque mga kapanalig. Ito si Sister, nag-comment si Sister Samora. Kahapon pa yon sabi niya. Magaling ang neuro cleanse. Oh, maganda ito mga kapanalig kapag hindi ka makatulog, hindi ka makarelax. May anxiety ka, may depression ka, one capsule a day lang. Natural po ito mga kapanalig. Ha? Alam mo yun ang problema natin sa ngayon eh. Marami tayong mga problema sa mga ganun. 720 lang yan, one capsule a day after meal. Makakatulong sa atin yan. Oh, sa may mga problema sa puso, cardio cleanse. All natural, walang side effects. On top of this, siyempre, tulungan po natin ang ating katawan. Paano? Una tayo kumain ng mga matataba, maalat, matamis, maliban sa prutas. Mga kapanalig. Excuse me. Yung mga gawa kasi ng tao yan, malaking problema dyan. 720 lang din po yan, mga kapanalig. Anti-cholesterol, anti-high blood, anti-blood clotting, anti- ano, inflammation. May pasyente nga ako, na uminom siya, pati arthritis niya nawala eh. Sabi ko kasi, may anti-inflammatory ito. Eh, arthritis, pamamaga eh. Kapag namaga ang ugat mo, lumiliit ang daluyan ng dugo. Yun ang dahilan ng mga stroke, heart attack, mga kapanalo. So, ito yung cardio cleanse makakatulong dyan. No? Baga, nako, dami may mga problema sa baga ngayon, dahil sa pollution, sigarilyo, matatamis, gatas, no? Oh, mga kapanalo. Meron tayong pulmo cleanse, 720 pa rin. Pinapawisan likod mo, may bukol ka sa leeg, mga sign po 'yan, kulani 'yan eh. Sign 'yan na mahina baga mo, mga kapanalo. Ha? Tulungan natin, may TB ka, may inubo ka, may pneumonia ka, matulungan yan. Sabi nga ng pasyente ko, Dok, wala mga kumpira na 200,000 para sa pneumonia ko. Sa inyo na lang ako. O, gubaling din naman. Pwede, mga kapanalig. I-text nyo po ako, tawagan nyo po ako. Ang cellphone number ko po ay 0919-0044-217. 0919-0044-217, mga kapanan. Text niyo po ako, ha? At kita-kita tayo bukas sa Santa Cruz, Maynila. Ano man ang sakit mayroon ka, matutulungan po yan, mga kapanan. Kasi sabi ko naman, walang sakit na hindi pwedeng, ha? Walang sakit na hindi pwedeng, hindi kayo gagaling, mga kapanalig. So, pasyal kayo, kita-kita tayo. At sa pamagitan ng mga natural na pamamaraan, kayo po'y ating matutulungan, mga kapanalig. No? Kaya bukas, din ako sa Santa Cruz, Maynila po, mga kapanalig. Magkita tayo. No? So, ito. Bato, tumatawag lang sa akin to eh. Paano ba itong gawin dito? Wala nga nga. Paano patayin to? Okay, so pasyal po kayo, mga kapanalig. At sa pamagitan ng mga natural na pamamaraan, kayo po ay ating, kayo po ay matutulungan, mga kapanalig. No? Kita-kita tayo bukas sa Niyog, Bacoor, Cavite po, mga kapanalig. Hindi. Santa Cruz, Maynila. No? Kaya, ganun lang. Okay. Buti naman. Natapos din. Okay, so ito si Angelo, yung mga nanonood sa Facebook Live, Angelita de la Cruz. Maganda nga po, nakikinig po sa Radyo Veritas. Lourdes Sapno. Okay, magandang hapon sa inyo, mga kapanalig. Mayroon din po, alam mo yung activated charcoal natin, laking bagay po yan, mga kapanalig. Ha? Ako, mahigit na umiinom yan, almost 50 years na eh. Very effective. Oh, mga kapanalig. Nagbibinta ko niyan 33 years na. So far, sa pinakamabilis sa amin, yan pa rin eh. Kasi mura lang, 350 lang eh. Nalasong ka, na-allergy ka, nilagnat ka, may sugat ka, na-LBM ka, hindi ka natunawan, masakit ngipin mo. Oh, may infection ka, nalasing ka, drug overdose ka, activated charcoal. Kaya ako sa sasakyan, meron ako niyan. Sa kwarto, meron din. May pinuntahan kami na sumama at yan ko eh, nasusuka na ako eh. Sabi ko, hirap na ka, nakakahiya naman magsumuka. Uminom na ako. After mga 30 minutes, okay na. Oo, mga kapanalig. Magkano yan? 350 lang yan. 3 capsules sa gabi bago matulog. Masakit ang paa mo, walang pakiramdam, para may tumutusok-tusok. Try nyo yung magnetic sleeper po natin. May magnet siya para mag-stimulate ng ating talampakan. Alam mo, dapat, once in a while, dapat nakapaa tayo. And yung inaapakan natin, puro na lang yun, ano eh. Kaya yun, may walang pakiramdam para may tumutusok-tusok, hindi maganda. No? So, magka 495 magnetic sleeper, siyempre depende po yan sa size ng paa nyo. Mayroon din po tayong wonder pad. Oh, ha? So, may mga vaginitis, may problem, picos, kung ano pa yung mga bukol dyan sa ating mga mattress, sa ovary, masakit magrigla, ha? May ano ba, malakas magrigla. Ito yung ating wonder pad, 350 lang yan, one napkin a day. Pati po yung sa mga, para malinis ang ating reproductive system. Dami rin mga problema dyan, mga kapanalig. So, wonder pad available po sa Tahanan at Kalusugan. Ngayon, Doc, malayo ako eh. Oh, sige, hindi problema. Padala mo sa ang payment sa GCash or Palawan, padala mo pangalan mo at address, taga mo sa Bato, matanggap mo yan sa iyong pintuan. Ganun lang kasimple, mga kapanalig. Ha? Ngayon, kung malayo ka, Doc, ito yung problema ko. O sige, yan ang problema mo, sige. Ito yung bawal sa iyo, itong dapat mo kainin, ito yung dapat mo gawin. Oo, gagaling ka, mga kapanalig. Ngayon, online-online na rin naman po eh. Ha? Karamihan, pinapadala na lang eh. Kaya nagbawas na po tayo ng mga center. Ha? Isa o dalawang center na lang iiwan natin. Anyway, kapag umorder kayo ng gamot, hindi na kayo pumupunta sa center eh. Pinapadala ko na lang sa inyo kasi ganun din, mahal pa masahe eh. No? Mga kapanalig. So, support sa Tahanan ng Kalusugan. Matagal na po tayong, mga kapanalig. Yung mga binibili nyo, yun lang din pang bayad natin sa radyo, sa ating mga opisina, sa ating mga sekretary. Ganun lang din, mga kapanalig. At gumagaling naman kayo. Hindi naman ako tatagal dito ng 3 dekada kung hindi kayo gumagaling at kung hindi kayo naniniwala at kung hindi nyo sinuportahan ang Tahanan ng Kalusugan. Diba? Kaya po, nandito pa rin ako. Imagine, retired na po ako dapat. 69 this June. Grabe po, mga kapanalig. Almost half of my life, ginugol ko sa ganito. At ako, mga kapanalig, hindi naman ako yumaman. Ha? Oo. Isang kahig, isang tuka pa rin po tayo. At ang aking mga tinuturo sa inyo kung paano kayo hindi magkasakit. Marami po tayong turo kung paano hindi kayo magkasakit. Para hindi kayo gumastos. Para hindi kayo masaktan, mga kapanalig. Hindi ko tinuro sa inyo na habang buhay kayo, inom ng gamot galing sa akin. No. Yun lang, kasi kung may sakit na kayo, yun na. Huwag tayo magpa-cornera sa sakit na wala na kayo kundi chemo ka, operahan ka, transplant ka na, mag-dialysis ka na. Nako, huli na po tayo, mga kapanalig. So, mabilis ang panahon natin. Wala na po tayong panahon. Ito po si Doc Arnaldo Baltazar. Pansamantala po, nagpapaalam sa inyo. Sumayin niyo ang katotohanan.
12: Inyong napakinggan ang programang Tahanan at Kalusugan. Kasama ang naturopathic doctor Arnaldo Baltazar. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan para sa karagdagang impormasyon sa tahanan at kalusugan. Makipag-ugnayan sa 0919-004-4217, 0919-004-4217 o sa 0915-979-6284, 0915-979-6284. Tahanan at Kalusugan. Sumainyo ang katotohanan.
13: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
13: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Araw ng Martes, 5 ng buwan ng Mayo, taong 2026.
15: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Department of Health.
16: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
17: Nag-iwan ng pinsala sa ilang parokya sa Eastern Samar ang 6 magnitude earthquake na tumama noong Lunes, 4 ng Mayo, batay rin sa mga ulat ng social arm ng Diocese of Borongan at ng mga lokal na opisyal. Ayon kay Caritas Borongan Director Father James Abelia, may mga simbahan at kapilya na nagkaroon ng bitak sa pader at natanggalan ng kisame. Sa San Pedro Calunsod Quasay Parish sa Barangay San Eduardo Bolo Oras, naputol ang mga kamay ng imahe ni Jesucristo sa altar dahil sa lakas ng pagyanig. Batay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PVOX, naganap ang tectonic earthquake bandang alas 2:09 ng hapon na ang lokasyon ng epicenter ay 9 kilometro hilagang kanluran ng San Julian at may lalim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa mga bayan ng Canavid sa Eastern Samar tulad sa Alanggalang sa Leyte at Gandara sa Samar, habang naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Southern Leyte, Sorsogon, Masbate, Iloilo at Davao Occidental. Ayon pa sa PVOX, nasa 29 na bayan at lungsod sa Eastern Visayas ang itinuturing na vulnerable sa lindol dahil sa Philippine Fault Zone at iba pang fault lines. Sa kasalukuyan, wala pang naitalang casualty, ngunit patuloy ang paalala ng mga kinauukulan sa publiko na maging handa sa mga posibleng aftershocks. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 7. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez. Sumain niyo ang katotohanan.
16: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
18: Inihahandog ng Aid to the Church in Need Philippines ang programang Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikisa. Sumasahing pabawid tuwing Martes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikisa. Kasama sina Max Ventura at Sheila Dinyo. Aksyon ACN. Makinig. Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikisa.
19: Alright, mga kapanalig, mga kaisa, isa na naman pong pagtatanghal ng Aksyon ACN, Aid to the Church in Need, Share the Light, Keep it Lit.
14: Magandang hapon, mga kapanalig, mga kaisa, isa na naman pong pagsasama natin sa unang Martes ng buwan ng Mayo, taong 2026. Mm-hmm. Partner, ayan, kami po ang inyong mga kasama dito, Sheila Makabuhay at of course, ang Todo Max,
19: yan,
14: Max Ventura.
19: Alright, so mag-umpisa po tayo sa isang panalangin. Let us all remember, we are in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, please send us your Holy Spirit, so that we may continue to do all our actions for the love of Thee. All this we ask through Christ our Lord.
14: Amen.
19: Amen. St. John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
19: St. Benilde,
14: pray for us.
19: Live Jesus in our hearts
14: forever.
19: Forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
14: Amen.
19: Ayan.
14: Right. Ah. Magandang hapon ulit, mga kapanalig, mga kaisa. At syempre, ang ating programa po ay mapapanood through cross-posting ng ating mga partner stations. Maraming salamat. Ayan, buwan na ng Mayo. Siguro yung iba mga nagpa-piesta na.
19: Yes. Diba? O Flores de Mayo.
14: Yes.
19: At syempre, malapit na ho ang Mother's Day. Kaya syempre, malapit na rin ang Mother's Day ng ating Mama Mary. Diba?
14: Of course. At ngayon po ay buwan ng Mayo. Simula na rin po ito ng Marian months natin.
19: Correct.
14: So, nais nating pasalamatan ang ating mga kasama, no, na radio stations, dyan po sa Capiz, 88.1 Spirit FM, ang nasa Radyo Campana Ozamis, DXDD, DXGN 89.9 Spirit FM Davao, DZNS 963 Radyo Totoo Vigan, 95.9 Radyo Totoo Batangas, Manawag Radio, DZWT 540 Radyo Totoo Baguio at DYDMN AM Station dyan po yan sa Southern Leyte.
19: Ayan, so maying hapon sa Tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Gusto ko rin batiin yung aking team, no? Ang Aid to the Church in Need po ay may bagong miyembro ngayon, si Ms. Tess Mantos, ang bagong umuupong admin and finance officer natin, at dyan din po si Ms. Yoli Garcia, si Kael De La Cruz, at ito po si Sunny Villena, ang ating magmamaneho po ng ating truck ng Caravan for Peace and Solidarity, Padayon Prelatura sa Marawi, at syempre lulan po ang ating caravan ng Isuzu Trucks, no? Ang N Smoother series nila. In fact, galing lang po tayo kanina doon sa kanilang planta, and shout out to Sir Bobet Carlos, to Yvonne Lichanco, to Rohana Monzon, and of course kay Chairman, no? Siya po ang isang haligi ng industriya na magre-retiro na. Congratulations sa inyo, sir. Ayan.
14: Right. At syempre, congratulations sa ACN or ACN Philippines para po sa isang magandang sasakyan, no? Na ito po ang kasama nila sa pag-ikot para po dun sa pag-caravan,
19: yes,
14: ng 2026.
19: At maaari nyo pa hong makita ang caravan. Ang unang stop po natin ay sa Manila Cathedral. Ito po ay nandoon hanggang sa Biyernes ng umaga, no? Nandun po ang exhibit. Makikita nyo kung ano ang naganap sa Marawi at ano po ang ginagawa natin upang manumbalik ang sigla ng simbahan natin sa prelatura ng Marawi sa ilalim po ng pamumuno ni Bishop Edwin De La Peña. Mm-hmm. And susunod po ay lalarga po ito. Ito po ay pupunta sa Archdiocese of Tugigaraw, no? So doon po tayo 2 linggo. So magkita po tayo diyan sa Tugigaraw. And then iikot siya mula sa taas, no, Luzon Loop, diretso susunod sa Nueva Segovia po sa Vigan. Yan. Mm-hmm. And then tuloy-tuloy ho 'yan hanggang sa Marawi, no? Kaya marami ho tayong iikutan, marami tayong mabibisita, mapapaabot natin ang diwa ng Aid to the Church in Need, mm-hmm, na siyang tumutulong sa mga tinutuligsa dala ng kanilang pananampalataya at nagsisikap na palawakin ang pananampalatayang Katoliko. So makiisa po tayo. Share the light, keep it lit.
14: Yes, kaya mga kapanalig, mga kaisa, no, abangan nyo po ang mga updates, no, pagdating po dyan sa caravan na yan.
19: Yan.
14: At syempre, partner, no, kanina sabi mo na nga, pananampalataya, nice po din nating ayayahan ating mga kapanalig, mga kaisa, na magbigay po ng dasal, no, para po sa mga kapanalig natin dyan po sa Bicol area.
19: Opo.
14: Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na malapit sa Mayon Volcano.
19: Yes, nasalanta po sila ng pag-activate po ng ating Bulkang Mayon, ano? So, ipagdasal po natin. Gaya po ng sinabi ni Archbishop Abit Uy, hindi natin matatawaran ang power ng ating collective prayer, no? Mm-hmm. Intercessory prayers, hindi po yan matatawaran. Kaya ipagdasal po natin ang isa't isa, lalo na ating mga kapanalig, mga kaisa dyan sa Kabikulan, lalo na yung mga naapektuhan itong Bulkang Mayon.
14: Ayan. At sana wala nang matigas ang ulo, lumikas na po kayo pag kinakailangan.
19: Bawal lang pasaway, kayo,
14: yes,
19: din.
14: Diba?
19: Ayan.
14: At ngayon din, no, partner, ewan ko kung napansin mo, tirik na tirik ang araw sa labas.
19: Opo.
14: Pero biglang umambon.
19: Ayun ho, nausod na, yan dyan na po ang Agua de Mayo, no?
14: Oo, sana tuloy-tuloy, pero wag naman bagyo.
19: Wag naman bagyo, tama diba? Lang yung dilig.
14: Tama nga ano lang, tama lang pong palamigin.
19: Tamang maibsan lang ang init,
14: yes,
19: yan. No? At maganda yung medyo tama na yung nababalanse yung panahon, di ka.
14: But just the same, no, mga kapanalig, mga kaisa, ingat pa rin tayo. At of course, no, hydrate.
19: Hydrate, hydrate, hydrate.
14: Kaya mainit, kaya malamig.
19: Opo, inom tayong tubig.
14: Yes.
19: O di kaya buko juice. Ayan, masarap.
14: Sana nagbigay ka.
19: Ayan, next time. Ayan. At baka makasama natin si Frutas dito. Shout out pala kay Mr. Sean C. Mm-hmm. Ng Frutas Group, ha? Ayan.
14: Sa susunod ng mga darating na episode po ng Action ACN. Ayan, kung meron kayo mga kapanalig, mga kaisa na nais na ipaabot, alam, no, sa ating mga kapanalig, mga kaisa, pwede po kayong tumawag sa ating linya ng mga telepono 8925-7931-39 o kaya naman po ay mag-text kayo sa ating hotline 0918-837-4827 or 0918-VERITAS and of course sa ating pong Facebook page, no, DZRV846, mag-comment lang po kayo dyan at susubukan namin mga mabasa, no, ang inyong mga comments, no, or mga kung ano pong inyong mga announcements sa gustong ipa-announce through Action ACN and of course sa atin pong Sky Channel, no, napapanood din po tayo sa Sky Channel 211 ng Sky Cable.
19: Alright.
14: Okay.
19: Okay, so mga kapanalig, mga kaisa, syempre dahil first Tuesday of the month, mm-hmm, syempre ang ating itatanggal WhatsApp at SEAP, no? Ito po yung sa ilalim ng ating partnership with the Catholic Educational Association of the Philippines, sa ilalim po ng kanilang pangulo ngayon ni si Father Carol San Juan at ng kanilang national director, ang kanilang executive director si Mr. Narcy Dionisio. So ngayon po, syempre lahat ng mga tinatalakay natin sa WhatsApp at SEAP ay upang lalong malaman, maunawaan ang mga programa sa ilalim ng SEAP, ano-ano ba ang kanila mga ginagawa at ano ang nagaganap sa iba't ibang sangay nila, no? So ngayon po, meron po tayong bisita mula sa Bacolod.
14: Yes.
19: Namigid, ha? Okay.
14: The City of Smiles.
19: Ayan. And Bacolod Chicken Inasal.
14: Mm-hmm.
19: Puro pagkain, eh, no? Anyway, ito po, ang ating pong bisita ngayong hapong ito ay wala pong iba kundi ang SEAP Corporate Secretary Negros Island. Trustee din po siya at siya po ang tumatayong pangulo ng University of La Salle sa Bacolod. Wala pong iba kundi si Brother Joaquin Severino S. Martinez, FSC. Ayan. Brother Ken, magandang hapon.
20: Magandang hapon sa inyong lahat. Mr. Max Ventura, Ms. Sheila Makabuhay. Medyo mahaba yung pangalan ko pero pwede niyo na akong tawagin na Brother Kenneth Martinez lang.
19: Ayan.
14: Brother
19: haba,
14: Kenneth.
19: Haba.
20: Uso yung mahabang
19: pangalan doon, ano?
14: So Brother, gano'ng katagal magsulat ng pangalan mo?
19: Kulang ang ano,
20: space. Diplomas mo, maiksi. Pag diploma, umiiksi.
19: Ayan. Brother, siguro maganda maipaliwanag nyo yung dulo ninyo, yung FSC. Ano ba ibig sabihin ng FSC? At baka hindi nila alam. Eh ako, alam ko yan. Napansin nyo ba yung prayer natin kanina?
14: Yes.
20: Salamat nga, napangiti niya ako eh. Nakilala mo yung patron ng mga Catholic educators. Si
19: right.
20: King John Baptist de la Salle. Alam
19: yes
20: mo, ang lalo nang napakahalaga ngayon because Catholic education is now even critically needed, ba?
19: Amen.
20: Mga pangangailangan ngayon ng tamang paraan para matuto mabuhay na maayos.
19: Yes.
20: Diba? Parang nakita natin, nag-iiba na rin. So, ang FSC is Fratres Scholarum Christianarum. In Latin, that's in Latin, it means Brothers of the Christian Schools. So, mga kongregasyon namin, lahat brothers, walang ordained sa amin.
19: Okay.
20: That is because, again, nung panahon na yun, talagang wala ka namang magawa kundi magturo. Buong araw ka na nagtuturo, yung sacramental mission and ministry, hindi na nabigay yon sa mga brothers kasi napaka-intensive ang work ng education.
19: Mm-hmm. I see. So, yun po, no? Ang founder nga po ninyo, si St. John Baptist de la Salle. At yun nga po, nagkaroon ng pagkakataon ng mga panahon na yun na makapagturo sa mga bata, no? Dahil nga hindi nabibigyan ng tamang edukasyon. At gaya ng nasabi ninyo, sobrang intense yung pagtuturo, wala nang panahon to do sacramental. So, naiiba po ang bokasyon sa ilalim ng Christian Brothers, no? Hindi siya yung parang minister ka or priest but rather living a consecrated life in the pursuit of providing Christian education.
20: Ay na mo Max, tako parang ikaw na lang yata ang gawin kong vocation promoter na ako.
19: Hindi ay, kasi
20: alam mo.
14: Mag-aano po ito, Brother Kenneth? Magpepresenta talaga to pag kayang-kaya ng oras niya.
19: Hindi po kasi animo lasal tayo, Brother Ken. No? In fact, batchmate ko po si Randy Nonato. Nagpapa-regard siya sa inyo. So, 83 po tayo, grade school. 87 sa Green
14: Naku,
19: Hills.
14: Dugong ano pala so, itong katabi ko.
19: Green and green ho tayo. No?
14: Yes.
19: Kaya natutuwa ko na kayo ang ating bisita.
14: Ayan. Ako naman, brother, oh, yung ding aking anak at pamangkin ay magiging mga green archers na rin. Ayan. O, diba?
20: Dito, pinopromote natin talaga yung kahalagahan ng Catholic education as very critical not only for our own salvation and redemption but also for our own happiness and joy and meaning and purpose in life, diba?
19: Amen.
14: Okay.
20: So, parang meron talang direksyon na sino ang sinisilbi natin? Paano ang ating purpose ng ating pagtatrabaho? Saan pupunta yon?
14: Okay. Ayan na, brother, isa-isahin nating sagutin din ng mga binigay mong tanong at sa ating mga kapanalig, mga kaisa, magbabalik po, Action ACN.
0: Action ACN.

0: ACN, Aid to the Church in Need.
1: Action ACN, ako'y Katolikong Nakikisa.
2: Alright mga kapanalig, mga kaisa, muli po nagbabalik ang Action ACN, Aid to the Church in Need. Share the light, keep it lit. At kausap po natin ngayon si Brother Kenneth Martinez ng Christian Brothers sa Lasal. Siya po ang Pangulo ng University of Lasal, Bacolod. At tumatayong Negros Island Trustee ng Catholic Educational Association of the Philippines at kanilang Corporate Secretary. Ayan, game.
3: Ayan, Brother, kanina po no, sabi ninyo nga yung mga questions, pwede natin sigurong i-share isa-isa. Kung ano mga kasagutan para, sabi niyo nga kanina, critically needed, no, ang Catholic education.
2: Oh, at yan nga po ang isang tinutulak rin ng inyong asosasyon, ito pong CEAP, at kayo po pala ay tumatayong Corporate Secretary at Trustee ng Negros Island.
4: Yung ginangyayari ngayon, alam mo, sa panahon ngayon, ang lakas ng atensyon sa edukasyon. Kasi ang nakikita ng ating lipunan at ang ating gobyerno eh yung kakulangan ng edukasyon ngayon, no? Yan ang nangyayari sa EDCOM. Na mga resulta ng EDCOM ang kakulangan. So, ang emphasis nila ay skills and competencies, no, ng edukasyon. Pero ang titingnan din natin, hindi lang skills and competencies. What is the value? Ano yun? Saan pupunta ang Catholic education or education in general? Where will it lead? Diba? Sabi natin ang pathway, education is the pathway but it's not the destination eh.
2: Right.
4: Diba? Hindi yun ang destination. Kaya nga sa bilang CAAP tinitingnan namin paano natin papahalagaan ng edukasyon. We are really every year during our National Congress, we give awards to outstanding people who have contributed to education. Outstanding schools who have contributed to education. Diba? Medyo hindi yung outstanding na, hindi yung basta malaki, outstanding ka na, hindi kayo bida sa basketball game, bida ka na. Pero maraming eskwela na malayo sa nasa bukid, nasa bundok, tuloy pa rin, nasa isla. Diba?
2: Oo.
4: Nasa gitna ng ano ng bukid ng anong ng minsan nasa gitna ng poor communities. So yun ang binubuhay. Catholic education becomes even real in these places. So meron tayong mga awarding, different awards to inspire people that their mission, we recognize their mission, we recognize their contribution. And every year we recognize that in the National Congress of CAAP.
2: Ayun, ang ganda naman noon, Brother Ken. So, yun nga, hopefully with these awards, no, nabubuhay ang loob ng mga naglilingkod, nagtuturo, nang sa gayon, ma-inspire sila at pagbutihin, pag-igihin ang kanilang pagtuturo. Meron lang kayong binanggit kanina, Brother Ken, at ako sasang-ayunan ko to, no, na sa ngayon, ang direksyon ng ating edukasyon, of course, sa Catholic, hindi, at we're the ones resisting this, di ba, na maging masyadong focused on skills, not necessarily on the values or even in the humanities. In fact, parang may pag uusap ngayon, nababawasan na naman ng humanities sa college, na dapat daw ay natalakay na to sa senior high. Pero somehow, feeling ko po, dapat may puwang para sa values formation and the humanities. Kasi sa totoo lang po, sa aking hong karera bilang professional, no, yung skills po madaling maituro eh. Pero yung values,
3: yes,
2: yung pagkatao, yung ano siya, mahirap hong ituro yun eh. At malaking bahagi po nun ay nabubuo, of course, sa tahanan at lalo na sa mga formative years under the school system. Kaya nga humahalaga itong Catholic educational system din natin. Ano pong masisay nyo doon, Brother Ken?
4: Yung concern talaga ng ating leadership, government leadership, or the concern ng ating mga legislators and researchers is that may gap talaga tayo na minsan yung mga nagtatapos sa ating educational system, may

0: kakulangan. Yeah. So, ang kakulangan nila minsan hindi sapat sa labor requirements.
1: Okay.
0: So, talaga meron talaga gap, no, sa, and the way that gap can lilit ang gap is for industry, employers, and educators to come together.
1: Okay. Mm-hmm. To have a matching of sorts,
0: so,
1: no?
0: Mm-hmm. Oo. Kailangan makialam sa isa't isa.
1: So,
0: very important yan na ang industry used to be, bahala kayo, basta kung mga magagaling yung mga graduates, pumunta, mag-apply lang. Pero ngayon, nag-a-apply, pero
1: mismatch.
0: Hindi ko qualify. Uh-huh. Or, nag-a-apply, patapos yung natatanggap, pero ang tagal ng training, retraining, or orientation sa skills. So, merong validity din yung sinasabi ng gobyerno na kailangan meron talaga tayong skills matching.
2: Mm-hmm.
0: And employer, industry, academe, linkage, close linkage, hindi lang yung by the way. Kailangan, ito ang kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Now, sa ilalim niyan, makita mo naman, Max, Sheila, meron din dapat foundational values and skills and virtues, di ba?
1: Yes.
0: Oh, palagay na natin siguro skilled nga, pero hindi naman maayos yung kanyang yung motivasyon.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Kailangan, and motivation is a lifelong process, hindi lang yun ang gagaling sa eskwela.
2: Mm-hmm.
0: Tama ka dyan, dapat ang pamilya. Sometimes ang pamilya nag-give up na, kasi gusto nilang kaibiganin ng mga anak nila. Ang pagkakaibigan, ayaw mag-away.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, kung nagbabalyos, sharing of your values, your priorities, may mismatch yan sa even among families. Pero, sabi ko, habang nandito ka sa pamilya natin, ito yung pangangalagaan natin. Mm-hmm. Diba? So, kailangan mag-match din yun sa school para magtulungan silang pareho.
2: Mm-hmm.
0: Pagtaguyod ng Catholic values. So, ngayon, yung foundation na yan, kailangan yan i-integrate din sa curriculum.
1: Yes.
2: Mm-hmm.
0: Hindi pwedeng functional lang and skills lang ang tuturuan. Yung right mind and right heart, di ba? Mm-hmm. Oh my God, otherwise, magkakagulo tayo kung yun lang. Hindi, robot na lang tayo.
1: Correct. Mm-hmm. Correct.
0: Tayo pa mag-employ ng tao kung yun lang ang skills lang kakailanganin. Eh, maraming countries sa Western world, puro robot na lang.
1: Robotics mm-hmm. na, opo.
0: Robotics na. Eh, tao ang kailangan, kasi tao ang nag-i-input kung paano ang output ay magkakaroon ng value.
2: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
2: Tama naman yung yan,
0: output
2: brother.
0: Dapat may value, hindi valueless.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Pangangalagan ng environment, may value yun.
2: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Yung fairness and justice, values yun. Yung social responsibility na hindi ka magpapayaman lamang.
2: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Payaman mo din yung kalikasan na itutulungan mo din yung mga mahihirap.
1: Oo.
2: Mm-hmm.
1: Tsaka, diba? Naalala ko talaga, Brother Ken, sa Lasal noon, nung grade school, talagang ini-imbibe sa amin noon to be Christian gentlemen for others. Yun ang tumatak at talagang pilit na isinabuhay, no? Karamihan ng mga batchmates ko, yan talaga yung pagtuturo sa amin. Naging teacher pa namin si Brother Armin noon, no? Na yun, be Christian gentleman for others. At nakapaloob dun sa struktura namin yung paano ka nagiging mabuting Kristiyano. Nandun lahat ng liturgy. Meron kaming consecration every First Friday. Merong First Communion. May recollection. Nandun lahat, no? And then, of course, tamang mga gamit sa pagtuturo. Tamang mga libro, kagamitan. So, talagang parang naging holistic, di ba? Hindi lang siya nakatuon sa skill, hindi lang rin naman siya nakatuon sa values, but kundi kabuuan. At palagay ko, yun yung parang nawawala eh. Yung that the path to holiness is wholeness eh, di ba?
0: Hmm. Alam mo, Max, Sila, at mga nakikinig sa Veritas, yan ang contribution dapat natin, mga adults.
2: Mm-hmm.
0: Hindi tayo mag-give up dyan sapagkat alam natin na nataguyod tayo dahil sa values na yun eh.
1: Yes, yes.
0: Ibig sabihin mo ba, ngayong panahon na to nang may computers, may AI, ubus, wala na tayong contribution yan? The more we should get involved, the more we should get young people involved in this revolution to bring Catholic values back into the mainstream.
1: Mm-hmm.
0: That's the weakness of our young people. They're looking for idols and models. Kaya meron tayong Catholic School Heroes Award.
2: Mm-hmm.
0: Again, hindi lang yung mga administrators, ha, pero mga staff, mga
1: students,
0: teachers, mga administrators, students. Mm-hmm. Kasama yan kasi lahat may witness values. Madali ang salita, pero yung witness values.
1: Correct.
0: Mahirap din.
2: Totoo.
0: So I think what we need is for young people to find idols, people that they can see the visibility of the truth and value
2: mm-hmm.
0: and goodness of Catholic education. It's come into this person, into the work of this person,
1: mm-hmm.
0: into the passion and commitment of this person.
1: Uh-oh.
0: And this person need not do great things. Yung influential lang ba niya ang katabi niya?
1: Uh-oh.
0: Yung influential na babahagi niya sa katabi niya, sa mga pamilya niya, sa katrabaho niya. Mm-hmm. Diba witness na yun?
1: Yes, mm-hmm. yes.
0: Yung witness na yun. And that is the, and of course, through your Radio Veritas, Diyos ko naman, napakahalaga na mag-reach out tayo sapagkat naiisip ko nga, alam mo, tumatanda na rin tayo, sabi ko nga, bakit na nagbuhay naman tayo ng mabuti, ginawa natin ang tama,
2: mm-hmm.
0: pero bakit ang mundo bumabaliktad naman? At nakikita natin sa harap nangyayari ang pagbabaliktad ng
1: mm-hmm.
0: progress ng buhay. Sure, we can travel, we have the internet, we have machines and gadgets, like anything that we'd never imagined before. Pero at the back of our mind, is our life getting even any better?
1: Oo.
2: Mm-hmm.
0: Umiginhawa ba ang mga mahihirap? Lalong umihirap ang mahihirap.
1: Oo nga po.
0: Diba parang minsan naiisip ka, no? Ano pa ang pwede nating gawin?
2: Mm-hmm.
0: Sa mission ng Catholic education, ay nako, marami pwedeng gawin kasi dun pa lang, meron na tayong circles of influence na magpapabutin ng ating communities, ng ating families, ng ating workplace.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: And that is tremendous value.
2: Yes. At yan ang challenge sa atin, no? Mga kapanalig, mga kaisa. And brother, lalong-lalo na sa mga formators, di ba?
1: Yes.
2: Yan.
1: And siguro, magbe-break po muna tayo sa ating pagbabalik, ating tingnan ng isang halimbawa ng paanong ginagampanan ng ating simbahan ng ang renewal sa mga kabataan sa ilalim ng isang programa ng mga LaSalle Brothers. Yes. Magbabalik po ang Action ACN.
3: Aksyon ACN. Ako'y Katolikong nakikisa.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846.
4: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanalig, ang Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
7: Veritas Patrol!
2: Atin ito, kinundena ang hinihiling na ilegal na paglapag ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at pagpapakalat ng fake news. Alamin natin ang buong detalye mula kay Jerry Maya Figuerola.
8: Kinundena ng Atin Ito Coalition ang hinihinalang ilegal na paglapag ng Chinese Coast Guard sa Pag-asa K o Sandy K noong Linggo kasunod ng isinagawang civilian-led mission ng grupo sa West Philippine Sea. Ayon kay Atin Ito Convener at Akbayan President Rafaela David, hindi magkataong panggagayang naging hakbang ng China matapos ang matagumpay na Dawn Voyage at pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa kanilang grupo na nakuha na rin ng suporta na mula sa publiko sa loob at labas ng bansa. Git ni David na ipinapakita lamang umano nito kung gaano kalakas at ka-epektibo ang naging paninindigan ng mga Pilipinas sa kanilang karapatan sa West Philippine Sea na dahilan upang gayahin ito ng China. Samantala, itinanggi naman ni Dada Kiram is mula ng Akbayan Party List ang kasinungalingan ng Beijing na pinapalaganap ang balitang nag-iwan umano ang basura mga Pilipino sa naging pagsasagawa ng civilian-led mission. Ayon kay Ismula, isa lamang itong hindi kaaya-ayang hakbang upang baligtarin o siraan at pahinain ng civilian action ng mga Pilipino upang manindigan sa teritoryo. Kaugnay nito, naniniwala ang Philippine Coast Guard at Ateneo School of Government at National Center for Investigative Journalism na malaki ang maitutulong ng Simbahang Katolika ng Pilipinas sa pagbubuod sa mga Pilipino at paglaban sa fake news sa pinapakalat ng China upang maangkin ang West Philippine Sea. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figuerola, sumainyo ang katotohanan.
7: Veritas Patrol!

0: ACN, Aid to the Church in Need. Halina't makiisa!
1: Action ACN, ako'y Katolikong nakikiisa.
2: Alright mga kapanalig, mga kaisa, nagbabalik po ang Action ACN at syempre kasama pa rin natin via Zoom si Brother Kenneth Martinez, FSC, ang CAAP Corporate Secretary, Negros Island and Trustee, at ang presidente po ng University of La Salle, Bacolod. Okay, Brother Kenneth, so kanina po pinag-uusapan natin no, yung mga challenges nga para talaga nga maging maayos naman ng values formation ng ating mga estudyante at syempre hanggang sa paglaki nila at pakikitungo nila no pag nagtrabaho na sila. Pero brother, meron po kayong isang project diyan sa Bacolod, no? Ito po yung tinatawag nating Buhay Pag-asa Youth Center. Yan, baka pwede po ninyong ipakilala sa ating mga kapanalig, mga kaisa, kung ano po ang meron diyan sa ating Buhay Pag-asa Youth Center.
3: Alam mo yung si Max at saka lahat ng mga Catholic schools, karamihan ng mga Catholic schools talaga and mga majority of mission-oriented congregations, ang direct service to the poor is indeed in the heart of our service. So, kititingnan natin pag narinig mo yung mga big schools like La Salle, akala nila para pang mayayaman, pang manggagaranon, may makakayahan. Pero hindi din alam, marami ng mission schools.
4: Yes.
3: Kayari, napakaliblib na sa mga areas na hindi naaalam at hindi nare-reach ng social media. Itong expression ng Bahay Pag-asa happened in the late 90s, 1999. I came to Bacolod and that was the year that Brother Armin Luistro as the local superior or the congregational superior said, what is the brothers doing for the youth at risk? Sino ba ang youth at risk? So, we really discerned. And one of the discernment directions ng La Salle Bacolod that time is, yung mga brothers, tiningnan yung mga kabataan na nasa adult prisons. They were visiting, ito sa Barangay Handumanan City Jail, nakahalo ang mga bata, 13 years old, 14, 15 years old, with adult prisoners. So, kung titingnan mo, walang separation yun. So, yes. Nagkamali na nga sila, katapos nahalo pa sila sa mga adult prisoners. Ano ang conclusion na yun? Wala naman silang resources para lumaban. So, alam mo naman sa prison, pag na ikaw ang pinakabata, ikaw ang pinaka-vulnerable doon.
2: They're
3: the lowest in the totem pole. So, paano pa ang mangyayari dyan? Sino ang tutulong sa kanila? There is no law empowering or separating the adult prisoners, the juvenile or children in conflict with the law, with the juvenile. Children in conflict with the law. So, in 1999, we started going every Sunday to Barangay Handumanan City Jail. By 2001, Brother Gus Bucare said, naku, sobra siguro sa storya namin na napuno na siya. Sige, mag-umpisa na nga tayo ng isang center para sa children in conflict with the law. In 2021, we started Bahay Pag-asa in Granada. It's another satellite campus 10 kilometers away in a farm-like setting. So in 2002, we began Bahay Pag-asa. And yun ang umpisa kung bakit nagkaroon ng Republic Act 19-9344, Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Na umpisa yung center ng 2002, 2006 lang nagkaroon ng law.
4: Okay.
3: Officially separating. So nauna ang Bahay Pag-asa to ask the local government unit and the provincial government units to please send children to us instead of bringing them to jail. Una ang gawa bago yung law.
4: Tapos
3: naman kami na si Brother Gus inimbita si Senator Kiko Pangilinan, siya ang principal author ng 9344.
4: Yes.
3: Uh-oh. Juvenile Justice Welfare Act.
4: Uh-oh.
3: So siya ang author noon. So yun ang reason kung bakit nagkaroon na ng bahay pag-asa nationwide. Mm-hmm. Pero kami lang, as far as we know, are the private Catholic-based program. The rest are government offices and units. Kami lang ang private na bahay pag-asa in the entire country.
4: Mm-hmm.
3: So, currently, may 30 kids kami, mm-hmm, in a farm-like setting, and about 16 to 18 staff taking care of these kids full-time.
4: Uh-oh.
3: Helping them have no second chance. Helping them have the first chance in life.
4: Oo, mm-hmm, nga. Mm-hmm.
3: Never had the first chance in life.
4: Oo.
3: Alam mo, mga bata to, mga also abused, neglected, extreme poverty.
4: Oo.
3: May mga bata lumalaki sa ilalim ng palengke, sa likod na, sa ano, ilalim ng palengke, sa mga pagsaka ng palengke.
4: Oo.
3: Diba? Nababarkada. So, sabi namin, ano kakaroon ng kinabukasan ng mga bata kung nasa jail sila? So this is, in a sense, transformation facility. It is it's really a way in which young people can re-dream and renew another life.
2: Mm-hmm. Ayan. So brother, paano nyo nai-inject, no? Yung pamumuhay ng isang Lasallian sa ganitong setup ng youth center.
3: Alam mo, minsan nga, iniisip namin, paano nga nangyayari ito? Unang-una, alaga sila.
2: Mm-hmm.
3: What 3 meals a day can do, no? 3 meals a day. Magandang malakas na tubig. Pag nagkasakit sila, meron silang doktor, dinadala namin sa ospital. Yung iba, walang ngipin.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pa nakakapasok sa dentista, hindi pa nakakaupo, nakakakita. Yung minsan, sinasamahan pa sila sa dentista, tinawakan ng kamay nila kasi hindi na alam anong itsura ng dentista.
2: Mm-hmm.
3: When you care for a person, parang iniisip ko, yung pag-aaruga ng isang tao, di kaya transforming yun na nakakatulog sila na hindi sila takot kasi hindi sila nasa kali natutulog. They don't have to fight for what they have because it's really given.
4: Mm-hmm.
3: Binibigyan ko anong kailangan nila.
2: Mm-hmm.
3: Ang edukasyon, mini-mainstream namin sa education. In fact, a good number of them are in the university kasi na-mainstream namin at kailan lang meron nakatapos ng board certification sa criminology, kakatapos lang ng dalawa.
4: Nice. Mas,
2: galing, ha?
3: Diba parang iniisip mo, paano mo parang anak mo o parang anak mo na sasabihin mo basta nandito ka, aalagaan ka namin.
4: Oo.
3: Pinampapabayaan. That in itself, Sheila, ang malaking healing process.
2: Mm-hmm.
3: Kung parang hindi na sila nabubuhay sa takot, hindi na sila nabubuhay sa violentness.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, syempre, wala na sila masyadong internet. Wala nang paninigarilyo, wala nang pag-iinom, hindi na bawal na yun lahat.
2: Mm-hmm.
3: Tapos may mga sapato sila. That in a cell, kung iisipin natin, is already in a way transforming them.
4: Ang ganda naman ng binabahagi ninyo, Brother Ken. Eksakto, nasa loob pa tayo ng Easter season, ano?
2: Mm-hmm.
4: Season of hope, season of rebirth. At buhay na buhay ang diwa ng ito sa loob ng Bahay Pag-asa Youth Center. At saka nakatutuwa, Partner Sheila, parang ang nangyari yung magandang gawain ng mga Christian Brothers sa kanilang pagpupumilit na maitaguyo ditong Bahay Pag-asa, itong simulain na ito ay lumago ng lumago at naging batayan pa marahil dun sa pagpapasabatas nitong juvenile justice law, no? At
3: yes,
4: isang malaking bagay po ito at talaga naman na kailangan talaga i-separate. Dati nga nalalump sila together and then hindi parehas dapat ang pagpapataw ng mga parusa, di ba? So ang ganda-ganda nito at ito ho, mga kapanalig, mga kaisa, ang isang patutuo dun sa sinasabing the mustard seed na maliit lang pero pag lumago at lumaki, malaki siya at maraming natutulungan, maraming nasisilungan, ika nga. No? So ang ganda-ganda nito, talagang saktong bahay pag-asa ito, Brother Ken. No?
2: Ako naman, brother, ang question ko, paano nyo ba sineselect, no, o pinipili yung inyong mga kukupupin?
3: Ang family court system yan. Sheila, matagal na kami, di ba?
2: Yes.
3: 2000 na kami. So, lahat ng judges ng family court system nagre-refer sa USLS. In fact, ang dami naming waiting list na.
2: Uh-huh.
3: Kaya lang, hindi namin tanggap lahat. Sapagkat, marami kasing requirements ng staffing yan. At
2: uh-huh.
3: Of course, meron tayong material and financial resources. Pero ang laki ng tulong ng mga LGUs. Kasi hindi ka makapapadala ng bata. Kung wala kang financial support ng batang papadalan mo,
4: correct.
3: Kung marami kang agreements with mayors across Negros Occidental, even our Governor Bong Lacson of the provincial government, even previous governors, Governor Freddy Marañon, Joseph Marañon, lahat tumulong yan at nabigay ng grants para maistataguyod ang bahay pag-asa. In short, Max, hindi lang trabaho ng LaSal Brothers yan. Trabaho natin lahat. Nagtutulong tayo.
4: True.
3: Alliances tayo para
4: yes.
3: Buhay natin ang kabutihan na kailangan mangyari. At alam mo, ang iniisip ko nga, sabi ko nga eh, yung family court system, ang laki ng tiwala sa amin. Pwede insist, kailan ba kami makakapasok, brother? Kailan ba kayo mababakante? Nakalinya na yung mga judges para idala yung mga bata. Ang iniisip nga namin, ano susunod na gagawin namin? Magta 25 years na kami. Kaya ang kailangan namin gawin. So, alam mo, pinag-iisipin namin ngayon kung ano nga pwede namin pang gawin.
4: Siguro, Brother Ken, ang pwede niyong gawin eh, scale at palawakin ang inyong programa at siguro makakakuha tayo ng pondo dun sa, hopefully, matitipid na mula dun sa flood controls kami, mailagak dito sa programa ninyo. Sana naman, di ba? Pwede naman mangarap eh.
2: Yes. Panahon na po ngayon ng pagbibigay, hindi yung pagkolekta lang.
4: Yan.
2: Diba?
3: Alam mo yung, sa tama ka, yung, alam mo, isang ruta talaga yan ng ating kailangan itulungan o gobyerno is poverty alleviation.
2: Yes.
3: Uh-oh. Alam mo, wala naman talaga tayong batang masisilaw at sa mga, alam mo, medyo hot topic dito, sa buhay pamumundok.
4: Oo, correct.
3: Kung walang dapat may trabaho, may kabuhayan.
4: Uh-oh.
3: Yung mga mga neto, kung may trabaho at kabuhayan at decenting infrastruktura, walang magiging mamumundok.
4: Ayan.
3: Alam mo, yun ang kailangan natin. Tulungan ng government. How can we together develop the countryside?
2: Mm-hmm.
3: How can we invest in the countryside?
4: Right.
3: How can we help young people? And one of them is education, di ba? Sinasabi naman natin, path success ang Catholic education, di ba? Pathway yan to ano. And then therefore, the Catholic education must insist that their products and their graduates must give something back.
2: Yes.
4: So,
3: to the communities.
4: Brother Ken, meron akong tip sa inyo. Dahil nga nagmamark kayo ng 25th anniversary ninyo at nag-iisip kayo kung anong gagawin, palagay ko maita-timing natin sapagkat next year ay celebration ng World Youth Day ng ating simbahan at magandang ma-spotlight ang ginagawa ninyo sa Bahay Pag-asa bilang pagbibigay pag-asa sa mga kabataan, sa ating youth, at pwede nating bigyan ng fundraising campaign, no, para mapalawak o mas ma-expand ang inyong program at makatanggap na mas maraming kabataan.
2: Yan, o, diba?
3: Salamat, Max. Alam mo, this is a miracle talaga. This is, ang aking nasa puso ngayon is, sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mo naming gawin pa? Ano pwede natin tulungan? Paano natin tulungan sila? And you know, yung sagot na yan, sabihin ko sa iyo, hindi man lang ako tumatagal sa tanong na yon, meron ang tumutulong.
4: Yan.
3: Yun ang miracle. I tell you the truth lang. Talagang you only have to ask for help.
4: Yes.
3: And sometimes even ask for help.
4: Yan ang AMDG, Brother Ken. Ad maiorem Dei gloriam. Sa atin na yun naman yun, ha?
3: Opo, nako.
2: Wala naman
3: yun, nako. Ang mga kaibigan namin si Father Karel, nako.
2: Yes.
3: Ating mga Board of Trustees, napaka-importante, napaka-ganda din ang mission ng mga atin.
2: ano nga eh, kanina sabi ni Max, no, the Lasallians were taught to be the
4: Christian gentleman
2: for others. Eh, doon naman sa kabila, di ba, you are also taught to be man for others.
4: Man and women for others.
2: Yes, yeah. Okay.
3: Alam mo, ano yan, iba-iba ang paraan, pero isa lang ang destination.
4: Isa lang ang diwa, yan.
2: Diba?
3: Isa lang ang diwa. Isa lang ang nasa puso.
2: Alam mo, brother, sa dami po ng mga graduates ng mga malalaking universidad, no, na kasama pa rin ng CAP, katukin nyo lang naman yung mga yan. Diba?
4: Yeah, yeah.
2: Lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nagiging iba ang pananaw at talagang maganda pa rin ang pagtutulong at hindi kasali sa mga flood control projects at mga infrastructure projects na nawawala o kaya. No? Ay, sigurado naman po yan, brother, on the 25th year of Pag-asa Youth Center, I'm pretty sure madadagdagan pa po yan.
4: Yes.
3: Salamat. Napakalakas ng paniniwala natin.
2: Yes, at isama po natin yan sa dasal mamaya po sa misa dito sa Veritas. Ang ating pong misa ay pangungunahan ni Father Ralph Jason Santos, FDCC. Dito po yan sa Veritas Chapel, alas 6 po ng gabi. Okay. So, brother, dun po sa mga challenges po na meron po ba kayong mga na-encounter, no, during the 24 years of building the Bahay Pag-asa Youth Center. Doon po sa mga challenges na yan, no, ano ba yung pinaka sasabihin natin naging na-achieve ninyo, no, na challenge siya noong una pero
4: nalagpasan
2: naman na?
3: Alam mo, yung ang trabaho ng Bahay Pag-asa is 24/7, no?
2: Mm-hmm.
3: Napaka ang buhay ng mga social workers, ng mga prefects, ng director ng Bahay Pag-asa, walang katapusan 'yan. Walang katapusan 'yan. So, napaka, kung ititingnan ko yung Catholic School Heroes, isa sila sa mga hero.
2: Mm-hmm.
3: Kasi binubuhay nila yung pagbabantay ng bata, 'di ba?
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, ako presidente, tulong. Pero yung mga tao diyan. So, ang yung burnout, yung kanilang how do I say it? 24/7 yung leadership ng Bahay Pag-asa.
2: Mm-hmm.
3: How to find leaders who will work with these kind of kids, no?
2: Mm-hmm.
3: Laking bagay yung makahanap ka ng taong ganoon na tutulong. There was a time for 10 consecutive years with a LaSalle brother. His name is Brother Dan Fenton. Alam mo, 10 years siyang continuously nakatira sa Bahay Pag-asa. And mm-hmm. even before that, every summer, galing siya sa States, every summer, he will spend summer there. Iba na talaga, no?
2: Mm-hmm.
3: Na makakalap ng taong magtatagal sa isang institution at ibibigay ang kanyang buhay sa ganun. Ang very fortunate kami, we have a number of volunteers, international volunteers, senior high school kids from Australia, from California, from our schools and other places,
2: mm-hmm.
3: volunteering to stay there. But to stay there for the longest time,
2: mm-hmm.
3: how do we find people who will devote their heart and mind to helping these kids? That is one of the main challenges.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga bata, sa bata side, alam mo, minsan, binibigyan mo sila ng lahat, pero nag-choose pa din silang tumakas.
2: Mm-hmm.
3: Alam mo, some of them, I tell you the truth, some of them are young fathers. They want to go back with their young children.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, by poverty, nakakatawag sila, pero hindi nila nabibisita. Kung malayo ang bahay nila, siguro mga 1 or 2 hours na public transportation, walang pera yung mga pamilya nila, yung bata. Siyempre, papibili niya yung gatas yun, di ba?
2: Mm-hmm.
3: In a intertransportation. So sometimes we have a few, they will escape because mm-hmm. they refuse to be rehabilitated or they're so caught up in missing their family.
2: Mm-hmm.
3: But the choice that they have is to tumakas.
2: Mm-hmm.
3: So, ang inisip kong, sometimes ang sabi ko, wala, choice na nila yun, di ba?
4: Mm-hmm.
3: We always say, there are 2 ways to learn. Sinabihan ka na, anak, mapapasok ka dyan, huwag mong hawakan. Yung iba, natututo. Na-read, nakikinig. Yung iba, mapapasok ang kamay at doon natututo. O yung ibang bata namin, napapito talagang kamay. Pasong-paso, at doon lang sila matututo, and sometimes that message comes after by pag-asa. Iba yung sinasabi natin, Christian gentleman, minsan di mo nadirinig, no? Parang ano ba yung sinasabi niya, Christian? Pag tumatanda ka na lang, doon mo may iniintindihan ang meaning niyo, no? Pabalikan-balikan mo, yung palang ibig sabihin noon. Kasi may experience ka na eh. So some kids, they have to learn the hard way. I would say, Sheila Max, not only kids, some adults, if not all of us, learn sometimes the hard way. The easy way.
4: Ayan nga. So speaking of experience, Brother Ken, itong lahat ng ito, no, ang lawak na ng iyong naging karanasan bilang namumuno sa Lasal, ito sa Bahay Pag-asa at lahat, dala-dala mo ito sa iyong tungkulin bilang board trustee ng Negros Island sa CEAP at bilang corporate secretary. Ano yung nagiging talaban nito sa iyong role ngayon at dito sa iyong role bilang bahagi ng Catholic Educational Association of the Philippines?
3: Alam mo ang CEAP, napakagandang mission. Tinutulungan ang maliit, malaki, medium-sized schools. Magkaroon ng support system ba? Magkaroon ng yung samahan ba na maayos na iba-iba ang pangalan natin ng big ibang schools, pero our basic identity is Catholicity. Alam mo na ang NIR, apat na diocese yan, San Carlos, Kabangkalan, Bacolod, at tapos Dumaguete, ang lalayo namin. Pero meron kaming common desire. May common desire namin to sustain Catholic education. So pag nakita mo yung mission ng CAP, napakalaki, ang daming trabaho sa katotohanan lang. Parang wala ka
4: pa sa trabaho.
3: May trabaho ka na sa university, may trabaho ka pa sa CAP. Pero alam mo, minsan, kailangan lumabas ka sa sarili mong eskwela para makita mo meron pa palang ibang nangangailangan ng presensya mo. That is why yung Catholic, yung small schools awardee, yung meron tayong awardee na 300 lang ang estudyante mo, 500 lang, i-recognize namin yan. Hindi ka nag-iisa. Most Inspiring School Award, hindi ka nag-iisa. Yung pagsasamahan ba is the greatest mission of CAP. And now, yung bosses ng lahat ng Catholic schools with what is happening in government, in education sector, lakas ng tulong ng CAP to have a voice to represent private school education and Catholic education. Importante yan, sapagkat sabi ko, ang kagalingan ng edukasyon, hindi dahil pare-pareho tayong edukasyong pinanggalingan. Ang kagalingan ng education is because many pathways were provided for us to get educated, and that diversity has helped us build this country, our communities, and our institutions. Diba? Hindi lang yung mga scholastican, mga Benedictines, mga UST, hindi lang sila mga Jesuits, yung mga RVM, mga St. Paul, lahat tayo, iba-iba ang pangalan, pero tayo ang nagtaguyod ng mga communities natin. Tayo nagprotekta ng values and virtues ng Catholic education throughout all these presidencies and governments. Kaya, malakas ang pagsasama para itaguyod at protektahan ang ating values and virtues and dreams ba? May dream tayo eh. May vision tayo eh. Kailangan mataguyod natin ang vision, and that has contributed to our communities. Mostly.
4: Yun nga, Brother Ken, kaya siguro maganda itong tambalan ng Catholic Educational Association of the Philippines at ang Aid to the Church in Need, no? Sapagkat may parallel tayo sa ating mga adikain. Tulad ninyo, tinutulak natin ng spirit of solidarity sa ating simbahan. At gaya ninyo, na sinasabi nyo, lumabas kayo para makita nyo kung meron pa palang mas nangangailangan. Ganon din po dito sa atin sa Aid to the Church in Need, na tayo bilang a Catholic nation, hindi natin alam na sa ibang bansa, may merong tinutuligsa dala ng kanilang pananampalataya. At mahalagang malaman yon, at sa diwa ng solidarity, tayo makiisa either sa panalangin, sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kanilang kalagayan, at pagkilos, no, either to pray, to donate, or to volunteer. Yan po. At ganyan din ang diwa ng CEAP. Kaya nga po, ang ganda nung tambalan natin eh.
2: Ayan. At sana hello nga din, brother, no, maging solid, tama?
4: Yeah.
2: Ang teamwork, no, ng ACN Philippines at ang CEAP. Dahil talagang kailangan din natin ng magandang pagpapatakbo, no, tungo sa tamang edukasyon para sa ating mga kapanalig kaisa ng mga kabataan. Ayan, brother, wala na tayong oras, no. Ang ganda sana ng ating pag-uusap. Perhaps we could have a
4: part 2
2: for this one. At sa iba pa mga proyekto or mga campaign ng CEAP, syempre every first Tuesday po, no,
4: What's up at SEAP?
2: Ating proclamation is
3: salamat.
2: Yes.
3: Napakaganda niyo. Mabuhay ang Action ACN.
2: Thank you very
4: salamat
2: much
4: po,
2: brother. Ayan, at siguro, Brother Kenneth, baka pwedeng kayo na rin po ang magbigay ng ating short prayer so that we can say goodbye to our mga kapanalig, mga kaisa.
3: Let us remember that we are in the most holy presence of God. In the Father, the Son, and the Holy Spirit.
2: Amen.
3: Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na binigay niyo sa amin. Walang katapusan ang biyaya. Maski maraming hamon, maraming issues at sitwasyon na parang napakahirap na binadanas namin ngayon, alam namin ay may hangganan to. At kaming malakas na paniniwala at pananampalataya na kaya anuman mangyari, hindi niyo kami iniiwanan. Maski saan man. Inaalay namin ang Catholic Educators Association of the Philippines at ACN. Paspasan mo kami. Huwag mo kaming pabayaan sa aming mga takot at anilangan. Inaalay namin lahat to, Lord. Alam namin, faith greater than any fear. So we lift up to all of you, to all that we have, all that we trust in you, we surrender all to you. Take care. For this we ask in Jesus' name.
2: Amen.
3: In John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Jesus in our heart.
4: Forever.
2: Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Brother Kenneth, and mga kapanalig, mga kaisa. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang katotohanan.
1: Inyong napakinggan ang programang Action ACN. Ako'y Katolikong Nakikiisa. Inihatid ng Aid to the Church in Need Philippines. Abangan muli tuwing Martes, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Action ACN. Ako'y Katolikong Nakikiisa. Sumainyo ang katotohanan.

0: Transcend your business with the Isuzu Travis. Inquire now at any Isuzu dealership near you.
1: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
2: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
3: Kapanali, rejoice and pray. The Regina Celi this Easter season.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 5 minuto makalipas alas 6 ng gabi. Araw na Martes, kalimang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
5: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
5: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
4: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
0: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig.
6: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
7: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanali. Tayo po ang nanayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, karawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na. Gayun din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Martes sa 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay Reverend Father Ralph Jason Santos, FDCC.

0: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos
1: at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong batid naming mangyayari tiyakan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na biging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at ipinapayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdarahas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Attalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hintil. At habang panahon, sila'y nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos.
2: Salamat sa Diyos.
1: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
2: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
1: Magpupuri lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan.
2: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
1: Dakila mong gaway upang patalastas na lahat ng tao. Mababati nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.
2: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
1: Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman.
2: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.

0: Niyo ang Panginoon
1: at sumairin
0: ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, igagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kayo sa akin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na kayo mananalig sa akin. Hindi na ako mapakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit, dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Hesukristo, hindi lingid sa ating kaalaman nito mga nakaraang araw, linggo at buwan na tigib ng takot at ng pangambang ating mga puso sapagkat samot-saring mga balita ng kaguluhan at ng epekto nito. At para sa marami, ito'y nakaapekto hindi lamang sa aspeto ekonomiya, maging ganoon din sa ating emosyon at pananaw sa libutan. Ang mga pangyayaring ito ng kaguluhan, ng kalituhan, at ng ganoon din ang mga epekto nito sa ating bayan at sa buong mundo, ay maaari magbigay sa ating isang katanungan, nasaan ang kapayapaan? Kaya naman matunghayan natin sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na iniiwan niya ang kapayapaan at ang kapayapaan

nakita natin na kung papaano na dumadami ang bilang ng mga sumasampalataya, ng mga komunidad, ng mga taong naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, hindi lingid sa kaalaman ng mga alagad na bagamat dumadami ang mga sumasampalataya, hindi pa rin nawala ang banta ng takot, ng panganib para sa mga sumasampalataya sa Panginoon. Alumbagay sinasabi sa atin ng mga pagbasa ngayon na sa kabila ng kapayapaang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, hindi atin maitatanggi ang katotohanan ng panganib, mga pagbabanta, at gayon din mga takot sa ating puso ay nandadyaan. Kaya naman, binibigyan tayo ng panibagong pananaw ng Ebanghelyo ngayon at sinabi ng Panginoong Hesukristo na huwag tayong matakot, na huwag tayong mabalisa. Ang kanyang pag-akyat sa langit, ang kanyang pagluklok sa kanan ng Ama ay nangangahulugan na tapos na ang kanyang pakikilakbay sa kanyang mga alagad. Ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagbibigay ng biyaya ay hindi natatapos. Kaya naman mga kapatid, kung ating paginilayan at palalimin ang kahulugan ng ating ebanghelyo at ng pagbasa ngayon sa ating mga buhay, ito ay bibigay sa atin na isang kataga, ang salitang kapayapaan. Meron bang kapayapaan sa ating mga puso? Namamayani bang kapayapaan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Meron bang kapayapaan sa pamamaraan na ating pakikipag-usap, na ating gawin, ating pamumuhay, na ating pakikipagtagpo sa ating kapwa, sa ating puso, at maging sa ating Panginoon? Ang kapayapaang kaloob ni Kristo, mga kapatid, ay kapayapaang hindi nangangahulugan na wala ng problema, na wala ng balakid, na wala ng panganib sa ating buhay sa iba't ibang aspeto. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo ay nangangahulugan na sa kabila ng mga problema, ng mga pagsubok, ng mga dagok sa ating buhay, nanatili tayong may matatag na pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Panginoon. At yun ang kahulugan ng kapayapaang ipinagkakaloob ng Panginoon. Sapagkat kung minsan nagkakaroon tayo ng paniniwala sa ating isipan, sa ating puso, na kapag sinabing kapayapaan, wala ng problema, wala ng dusa, wala ng sakit, wala ng panganib, wala ng gulo. Hindi. Sapagkat sa ating mundo ngayon, kapag wala ang mga bagay na ito, panandalian lamang. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang kahulugan ng kapayapaan na mula sa Panginoon, ang panatiating matatag at nakatatag ang ating pundasyon sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok. Yun ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng Panginoon. May katatagan na harapin ang lahat ng pagsubok at hindi isang panaginip na wala ng lahat ng ito, lahat ng problema o balakid. Kundi ang kapayapaang kaloob ng Panginoon ay nagbibigay lalo sa atin ng lakas at malalim na pananampalataya at matibay na pag-asa na mula sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, bilang pagapalalim na ating ebanghelyo ngayon, na ating mga pagbasa, tanungin din natin ang ating mga sarili, payapa ba ang aking puso? Payapa ba ang aking puso dahil ako'y nasa Panginoon, dahil may pag-ibig sa puso ko, dahil may malalim akong pananampalataya, may matibay akong pag-asa na mula sa Diyos, o payapa ako sa pamamaraang nais ko, na wala akong problema, na walang panganib sa akin, o maaaring tinatakbuhan ko, tinatalikuran, at hindi kinikilala ang mga problemang nakatambad sa ating harapan. Kaya naman habang ating pinapalalim at tinatanong ating sarili, hilingin din natin sa Panginoon na pagharian tayo ng tunay na kapayapaan na mula sa Diyos. Kapayapaan nagbibigay ng

malalim na pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. At sa bandang huli, nawa masabi natin ng ating kapayapaan ay mula lamang sa Panginoon. Kaya nga sa pagdiriwang ng banal na misa, hinahangad natin ang kapayapaan ng Panginoon. Nagbabatian tayo ng kapayapaan bilang tanda at gayon din paalaala sa atin na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na ating paghahati-hati ng tinapay sa banal na misa, ito'y dahil sa kapayapaang kaloob ng Panginoon. At nawa ang kapayapaang ito ang maghari sa buong sanlibutan, maghari sa ating bayan, sa ating komunidad, sa ating tahanan, sa ating pamilya, at higit sa lahat, nawang kapayapaang kaloob ni Kristong muling nabuhay ang siyang maghari sa ating mga puso.

0: Ang pinakadakilang handog sa atin ang ating Panginoong muling nabuhay ay ang kapayapaang hindi may bibigyan ng mundo. Sa ngalan niya, hingin natin sa Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan at sa bawat panalangin ang ating sasambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga pinuno ng simbahan, naway magsikap na itaguyod ang lahat ng tao tungo sa pagkakaunawaan, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, ipagkaloob mo sa Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga mamayan na lahat ng bansa, naway magtaguyod ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga naliligalig, natatakot at nababagabag, naway makatagpo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ating mga tahanan at lugar ng hanap buhay, naway maghari ang kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga yumao naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Panginoon Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang kailangan namin. Tulungan mo kaming makipagkasundo sa aming mga sarili, sa aming kapwa at higit sa lahat, sa aming mga kaaway. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
2: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kinuha ng Diyos amang makapangyarihan.
1: Tanggapin mo ba ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
0: Ama naming linikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon ay papabunahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin.
0: Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus. Nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya sa tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, naging siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.

Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa

mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapinagibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo mag-isalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daydi ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.

0: Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalahat leo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw magapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Magbigay ang kapayapaan sa isa't isa.
1: Kapayapaan po sa bawat isa.

0: Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainanyahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa Mahal na Berhen ng Katotohanan. O Berhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagtawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Berhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakilanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil dinadanas silang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila'y kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaligtas ng sangkatauhan, ngayon at magpa sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Sumayin niyo ang Panginoon
1: at sumayin.
2: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Heridas. Patrol!
1: Department of Agriculture, pinaiigting ang hakbang laban sa pagtaas ng presyo ng pagkain sa gitna ng inflation. Ulat mula kay Jeremiah Figuerola. Go, Jeremiah.
2: Pinatupad ng Department of Agriculture ang pinaiigting ng mga hakbang upang mapigilan ng pagtaas ng presyo ng pagkain kasunod ng dulot na tensyon sa Middle East na nakaapekto na rin sa gastusin at transportation o logistics. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, lumakit na sa 6.1% ang food inflation noong Abril mula sa 2.7% noong Marso, kung saan mas ramdam na ito ngayon ng mga low-income families. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, pangunahing nagdulot sa pagtaas ng food inflation ang presyo ng bigas na tumaas ng 13.7% mula sa dating 3.5% noong mga nakalipas na buwan. Ayon kay Laurel, na bagamat sapat ang supply ng bigas, karne, manok, gulay at iba pang produkto ay tumaas naman ang retail prices dahil sa mas mataas na gastos sa transportation at distribution bunsod ng pagmahal ng mga produktong petrolyo. Dahil dito ay dinaos na ng DM pagbibigay ng financial assistance para sa mga agri-trucker deliveries, habang muling ipinatupad na ang dedicated food lanes sa pagtatanggal ng toll fees sa mga agricultural trucks at pagbabawas ng port charges upang mapabilis ang delivery ng pagkain at mapababa ang logistic cost. Nagpatupad na rin ang fuel subsidies para sa mga food supply chains, habang pinaigting ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng market monitoring upang bantayan ang presyo sa mga pamilihan at maiwasan ang sobra-sobrang patong sa serbisyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, una ng umapila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa pamahalaan na tulungan ng sektor ng agrikultura upang matiyak na sasapat ang pagkain para sa mga Pilipino. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Jeremiah Figuerola, sumain niyo ang katotohanan.
0: Veritas Patrol!
3: Ronda Veritas Report.
1: Pagsasanay sa pagtatrabaho at pagninegosyo, isinagawa ng Las Piñas LGU. Ulat mula kay Justin Hildo. Go, Justin.
4: Maraming salamat ang mga kapanalig at tagumpay na nairaos at nagsipagtapo sa mga Las Piñas City Manpower and Training Center o LPCMTC graduates sa kanikanilang mga skills training program na isinagawa sa Las Piñas City sa pangunguna ni Engineer Noel Cuevas na head ng Manpower Training Center. Kaugnay nito ay pinagkalooban ng mga kagamitan ng mga nagsipagtapos, partikular yung mga kagamitan sa automotive servicing, electrical installation and maintenance, motorcycle small engine, refrigeration and air conditioning, food and beverage, small welding, cookery, massage therapy at hairdressing, upang mas mapadali ang kanilang pagsisimula ng mga kabuhayan gamit ang kanilang mga natutunan. Sa pamamagitan ng inisyatiba na ito ng Las Piñas LGU ay tinitiyak nila na mas maraming mamamayan pa ang makikinabang sa programa ng LPCMTC at magkakaroon ng oportunidad at pagkakataon na masimula ng kanilang mga hanap buhay o maliliit na negosyo gamit ang kanilang mga vocational skills. Dinaluhan ni Mayor April Aguilar at Congressman Mark Anthony Santos ang programa upang ipabot ang kanilang personal na pagsuporta sa mga benepisyaryo at sa patuloy na pagpapalakas ng mga training initiatives na mapapakinabangan ng mga mamamayan sa lungsod. Mga kapanalig, isa sa advokasya ng Simbahang Katolika ay ang maibigay ang nararapat na serbisyo kanino man at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Justin Gildo. Sumayin niyo ang katotohanan.
3: Ronda Veritas Report.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila.
1: The World Wide Web.
2: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time. Ganda pa yung kapito ng gabi ngayong araw ng Martes, kalimang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
4: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
5: Inaanyayahan ng Divine Mercy Apostolate ng Diocese of Tandag ang mga mananampalataya na makibahagi sa ikatlong Diocese and Apostolic Congress on Mercy o DACOM na gaganapin sa 18 hanggang 19 ng Mayo. Alinsunod sa temang Handum Laum sa Kalaoy sa Ginoo, layunin ng pagtitipon na pag-alabi ng debosyon sa banal na awa ng Diyos at dalhin ng mga kalahok sa isang mas malalim na karanasan ng kanyang pag-ibig at habag. Hango ang pandaigdigang misyon ng World Apostolic Congress on Mercy o WACOM, itinuturing ang DACOM bilang mahalagang pagtitipon ng simbahan sa lokal na antas upang palaganapin ang mensahe ng Divine Mercy. Tampok sa 2 na programa ang banal na misa, Eucharistic Adoration, mga makabuluhang talakayan at mga patotoo ng pananampalataya na inaasahang magbibigay inspirasyon at magpapatibay sa espiritual na buhay ng mga dadalo. Pangunahing magbibigay ng panayam sa pagtitipon sina Tandag Bishop Raul Dael, Exorcist Father Darwin Gitgano at Sister Pamela May Lonoy MSM na maghahatid ng mga pagninilay ukol sa awa ng Diyos at sa panawagang isabuhay ito sa pang-araw-araw. Sa diwa ng paanyaya, hinihikayat ang mga mananampalataya na makiisa sa DACOM 2026 at tugunan ng panawagang maging maawain tulad ng Ama bilang paghahanda sa mas aktibong pakikisama sa misyon ng simbahan. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 8. Ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
4: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
6: Oras na para pag-usapan ang pangangalaga ng ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation, Kaagapay sa Kalusugan, kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla, tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, Kaagapay sa Kalusugan. Maririnig na rin tuwing Miyerkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Kaagapay sa Kalusugan. Makinig.
7: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
8: Panginoon, salamat po sa gabing ito at sa buong araw na kami iningatan mo. Aminado po kami na napapagod ang aming mga lupang katawan, ngunit umaasa na lagi mo kaming palalakasin, iingatan at babantayan at ilalayo mula sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kailangan namin ang iyong kalakasan at karunungan upang sa bawat araw ay makagampan kami ng aming mga tungkulin sa pamilya, hanap buhay at maging sa kapwa. Gamitin mong instrumento ang palatuntunang kaagapay sa kalusugan upang matuto ang aming mga kapanalig na mapalakas ang kanilang pangangatawan at mapanatili ang maayos na kalusugan.
7: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
9: Mga kapanalig, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Gen C Vitamin C. Medyo binanggit natin ito nitong mga nakaraang araw, ano? Kasi mahalaga ang meron tayong regular intake ng Gen C. Bakit? Malalaman natin ito later. At isa pang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa mega dosing nito. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan!

0: Isang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan, mga kapanalig. Kumusta na po kayo? And welcome to the program! Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayon pong araw na ito ng Martes. Happy Tuesday evening to all and welcome to the 5th day, ikalimang araw na tayo sa buwan ng Mayo 2026. How are you? How's your health? Sana po'y okay lang kayo, sana'y ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. O ito nga pong pag-uusapan natin ngayon, baka bago sa pandinig ng ibang mga listeners natin, ang tungkol sa mega dosing o yung term na pag-mega dose, specifically nitong Gen C Vitamin C. Kasi hindi siya ganun ka-uso nung tayo ay bata-bata pa eh, no? Nung una, lalo na sa makalumang klase ng vitamin C, hindi naman uso yung madami ang intake nito. Lalo pa, naturally, maasim ang vitamin C. So yung iba nagre-react, isang tableta pa lang, di ba? Paano pa kung dadagdagan mo? Pero dito, sa Gen C Vitamin C, aalamin natin kung bakit yan maaring gawin at ano ang health benefits ng pagtodo ng ating Gen C Vitamin C intake. Kaya't samahan niyo po kami sa isang buong oras nating mga talakayan sa tuwi na kami po ang inyong mga laging nakakasama. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang gabi, everyone! Good evening sa lahat! Magandang gabi sa mga kasama natin dito sa ating himpilan, sa Technical and Engineering, sa News Center ng Himpilan, sa lahat ng mga kasama natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat as always. At syempre pa, ito na, kumpleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating kapartner, si Ate Nemi. Hi, Ate Nems! Good evening!
1: Good evening din sa'yo, Master James. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Kumusta po kayo? Hello po!
0: Hello po! Hello,
1: Ate Nems! At kami po ay masaya na kayo ay kapiling namin sapagkat kapag may nakikinig sa amin, kami po ay mas nai-inspire kasi ang daming nag-aabang kung ano ba yung mga pwedeng matutunan pa tungkol sa kalusugan at kung ano yung mga pwedeng idagdag.
0: Siyempre.
1: Kasi siyempre gusto nating maging malakas, di ba? Gusto natin na nakagagampan pa tayo ng ating mga tungkulin. Alam mo, importante, Master James, yung vitamins.
0: Ang isa pa sa palagay ko, Ate Nems, na medyo kailangan nating isaalang-alang sa panahon ngayon ay yung ano natin, yung season.
1: Ay, ito na nga.
0: Nandun tayo sa season ng
1: mas higit na kailangan nating magdagdag.
0: Nasabi ko sa inyo, season ng tagmanga. Ano yung tagmanga ngayon?
1: Oo,
0: parang nahuhulog na lang yung mga hinog na mangga, diba?
1: Eh, anong kinalaman nung sinasabi?
0: Wala lang, sinasabi ko lang na season. Season na mainit actually, mainit.
1: Pero ito yung mga panahon na sagana sa mangga.
0: Oo, marami. Naalala ko may panahon nung nakaraan ilang a few months ago. Meron kasi kaming may katabing, hindi amin, pero merong puno na malaki. Malaki talaga, napaka mayabong na puno ng mangga. So a few months ago, bulaklak lang yung kanyang hinuhulog.
1: Bakit? Hindi siya namunga.
0: Hindi, ito na nga.
1: May continuation.
0: So a few months ago, bulaklak. Ito na ngayon, ang nilalaglag na niya ngayon ay bunga.
1: Uy, sasabihin
0: ako yung
1: mo na
0: nanghihinayang dun sa mga bunga na napupunta sa kalsada at alam mo yun, nasasagasaan lang ng mga sasakyan dumadaan. Kasi ang mangga, maganda yan eh. Rich in vitamin C ang mangga. So, sayang
1: C.
0: Din.
1: Oo, di ba? Sayang din kapag...
0: Sayang din. Syempre. Ayoko nang pulutin kasi...
1: Pwede ka na mamamitas kasi. Di ba?
0: Mataas eh. Hindi ko kaya. Siguro gagamitan mo na lang ng parang ano, parang ito. Pero yung ano, yung parang abot kamay or kahit na halimbawa may panungkit na medyo
1: mahaba-haba.
0: Hindi abot, mataas talaga siya.
1: So kailangan talaga invite ka ng mga aakyat.
0: Or dahil nga hindi na masyado ganun ka-uso, di ba? Mm. Wala ka ng masyadong mga kilala na gustong gawin niya na nandun sa sa area. Ang nangyayari, yun na, nahuhulog na lang talaga yung mga bunga.
1: At ang pag-uusapan po natin ngayong
0: ay,
1: araw na ito, ay po sa mangga. Since rich in vitamin C.
0: Vitamin C
1: ang ating pong pag-uusapan.
0: Alam ko na kung bakit tayo napunta rito. Dahil dun sa season. Kasi yung season natin ngayon na mainit, tapos kaunting-kaunti na lang, papunta na tayo dun sa tag-ulan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba pinagkikwentuhan nga natin nung nakaraan na Ate Nems na may mga area na meron ng paunti-unting pag-ulan. Ito na yung season na nag-change. At according to Dr. Kelly Salvador, yan yung isa sa mga panahon na mas nagiging sensitive ang katawan ng ilan, mas nagtitrigger ng allergic reaction, and then minsan nauuwi pa sa mga infection. Kaya nga ito yung best time talaga na tayo ay mag-take ng vitamin C. Ang topic natin ngayon, mega dosing, di ba Ate Nems?
1: Mm-hmm.
0: So nakakatulong daw ng malaki yung pag-mega dose ng Gen C vitamin C kung kayo ay ganyan nga, mas prone na magkaroon ng sakit, na prone na ma-allergy. And pag-uusapan pa natin mamaya kung sino yung iba pa. Sino yung ibang mas bagay na gumawa nito? Kasi apparently, syempre, hindi lahat, di ba? Hindi lahat ay nagme-mega dose ng Gen C vitamin C. Merong marami, merong ilan sa atin na ang pag-take ng Gen C ay once a day lamang or two times a day lang ang maximum na intake nila ng Gen C na para sa kanila ay napakaganda na kaagad na naitutulong, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sapat na yung ganung klase pa lang. So, sino ang magpapasobra pa? Sino ang magte 3 times a day? Sino ang magpa 4 times a day ng Gen C vitamin C? Yan ang ating mga pagkikwentuhan maya-maya lamang ng kaunti. Ano pa mga dapat nating abangan later? Siyempre yung scheduled interview natin. Yung KHU, abangan nyo mamaya ang Kaagapay Health Update ni Ate Nems. At yung winner, meron pala tayong winner mamaya.
1: Uy,
0: yung winner natin sa
1: healthy na lucky pa.
0: Oo. So abangan nyo din mamaya yung announcement natin towards the end of the program dun sa winner. And kung sakali man, ayun pala, kung may oras tayo, magbabasa tayo ng ilang mga questions na may kinalaman dito po sa Gen C Vitamin C. Kaya kung meron kayong gustong ipaabot dito sa programa, isend nyo lang ang inyong mga mensahe. Anytime naman, bukas po yung linya natin. So kahit tapos na yung oras ng palatuntunan, ay natatanggap namin ang inyong mga mensaheng pinaabot. Unahin na natin ang ating Globe Line and Smart Line.
1: Ipadala po ninyo ang inyong mga text message sa 09-45-521-8853 at sa 0929-198-4002. Idagdag po sa inyong text message ang inyong pong pangalan, edad at ang inyong lokasyon.
0: Mm-hmm. Mahalaga po sa amin ang mga detalye na yan. At kung kayo naman ay magpapadala ng inyong mga mensahe sa amin online or through the internet, simple lang inyong gagawin. Pumunta po kayo sa Facebook at i-search nyo ang Kaagapay sa Kalusugan. Yan po yung mismong pangalan ng ating palatuntunan. Kaagapay sa Kalusugan. O kaya naman pwedeng diretso na po kayong magpaabot ng inyong mga mensahe dito naman sa Facebook page ng atin pong himpilan.
2: Ang una kong nasubukan ay Gen C Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
3: Hindi na lang papakawala nun. Medyo pagkaisisiponin. Wala, hindi na ako tuloy. O, at saka malaksang resistensya ko. Hindi na ako sakitin.
4: Ang Jesse ko na, tinunod ko na mega dose, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito.
5: Vitamin C, nagtitake ako hanggang ngayon.
6: Malaking bagay yung pag-inom. Jesse po.
7: Alam ko pa, mamamatay na ako ngayon sa pakaramdam ko.
8: Pero pa, pagsalamat din ko lang na, pakaramdam sana nga po yung mawawala yung produkto niya.
9: Alam mo, siguro wala pang 4 na araw na wala yung ubo ko. Napakaganda ng ginti talaga.
10: Kaagapay sa Kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
11: Ang sakit, walang pinipiling panahon.
0: Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon.
11: Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan.
10: Gen C Vitamin C.
11: Ang Gen C ay nagtataglay ng sodium ascorbate,
0: vitamin C na banayad sa sikmura.
11: Ang Gen C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan.
0: Prevention is better than cure, ika nga nila.
11: Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya.
0: Dapat everyday healthy.
11: Gen C Vitamin C?
0: May laban tayo!
12: Ang new normal kasama ang Gen C. Face mask? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
13: Dapat may Gen C din araw-araw. Ang Gen C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
12: Gen C Vitamin C, may laban tayo!
14: Ascorbic acid is the generic name of Gen C. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Kagabay sa kalusugan. Ventas 846, ang radyo ng simbahan, the number one, number one faith-based radio station. Makinig. Kagabay sa kalusugan. Kasama sina Master James at Ate Nems.
16: Kasi nung nangyari sa akin, yung sabi nila, may sukrang nangyari sa akin kasi tumaas lang ang BP ko.
0: Ah, tumaas ang BP niyo at kayo ay na-stroke?
16: Oo, parang ganun nga. Pero yung naramdaman ko, yung kaliwang kamay ko, paa ko at kamay.
0: Opo.
16: Hindi ko na mabuhat yung kaliwang paa ko. Pagbaba ko namin ng sasakyan din, kumakalakad ng walang walang maagapay sa akin.
0: Naku, mahirap palang pinagdaanan ninyo, ano, Ma'am Lilia, no?
16: Oo, talaga ho. Hindi ko na magalaw yung kaliwang ako at saka yung kamay.
0: At, siyempre, mayroong mga gamot na binibigay, di ba?
16: Good for 3 months.
0: Good for 3 months na gamutan. Tanong ko naman kasunod, Ma'am Lilia, paano nyo nakilala itong May Marvel Tahibo? Paano nyo nakilala itong Gen C?
16: Kasi wala na nga akong ginagawa. Lagi lang ako nakahiga, gawa nga ako yung paa ko at saka yung kamay. Hindi ako makagalaw pag walang ako kasama.
0: Opo.
16: Mahilig ako makinig sa ganun yung tungkol sa nanggagamot. Pinakinggan ko. Hindi pa ako umaano noon. Sabi ko sa ano ko, i-try ko nga itong Marvel Tahibo Tea.

0: Sama anak ko sa CR.
1: Ah, ganun po ba? Kasi, kailan kayo nag-start uminom po ng May Marvel Tahibo at ng Gen-C?
0: Yan, mga March. Chef.
1: Mga March. So mula po nung Enero hanggang nung Marso, hindi ho kayo nakakabiyahe-biyahe? Hindi ho kayo nakakalakad-lakad?
0: Hindi pa ho. Oh, kanan kamay ko lang ho kasi ang gumagana eh.
1: Marso na ho nakilala ni ma'am ang May Marvel Tahibo at ang Gen-C eh. Pero ano naman ma'am ang naitulong sa inyo ng May Marvel
0: malaki
1: Tahibo?
0: Malaki yun kasi mula nang iniinom ko yun, gumagaan-gaan ang katawan ko, nakakalakad ako na mag-isa.
1: Opo, nakakalakad na kayo mag-isa?
0: Nakakalakad ako mag-isa. Tapos yung unti-unti ho, nakakalakad ako hanggang sa tuloy-tuloy na nga ho, talagang ako na lang ho mag-isa lahat.
1: Opo.
0: At magpaligo. Nakakapaglaba-laba na ho ako kahit paano.
1: Ah, talaga po. Nakakabalik na kayo dun sa paglaba-laba kahit papaano. Yung pinakamahirap na ginagawa nyo dati, yung pagbaba nyo.
0: Nagagawa ko na ho mag-isa.
1: Nagagawa nyo na. Mag-isa. Wala nang umaalalay sa inyo niyan.
0: Wala na ho.
1: Ay, napakaganda naman na nangyari sa inyo. Gaano katagal nyo napansin, ma'am, na tumalab yung May Marvel Tahibo at yung Gen-C ninyo?
0: Mga 3 weeks ho. Ang inom ko.
1: Okay, 3 weeks na napansin nyo. At sa loob ng 3 linggo, biglang umano na, bumalik na ho sa dating sigla yung katawan. Unti-unti o biglaan?
0: Unti-unti o.
1: Unti-unti. So unti-unti, napapansin nyo na mas nailalakad nyo na, mas naitatayo nyo na.
0: Pagpili na ako magbiyabiyahin, nakakasakay na ako sa commute.
1: Opo.
0: Pagkukommute ako.
1: So nakaka-commute na kayo ngayon?
0: Oo.
1: Nakaka-commute na ako. Baka kayo na rin ang bumibili ngayon pag bumibili kayo ng May Marvel Tahibo niyo. Kayo na.
0: Ako na rin.
1: Saan ba kayo bumibili? Saan kayo bumibili ng May Marvel Tahibo? May tatanong ako sa inyo, ma'am. Kung ikukumpara natin yung panahon na hindi pa kayo umiinom at na-stroke kayo, kumpara ngayon na nakagamit na kayo, masasabi niyo bang malaki yung pinagbago sa inyong kalusugan?
0: Oo, malaki. Kasi nung hindi pa ako umiinom, parang mahina ang katawan ko. Parang sabi ko nga, para lalo akong parang hinahanap ko ng loob, sabi ko. Oh. Parang hindi na ako makaka-recover sa sakit ko.
1: Oh.
0: Pero nang umiinom ako noon, lumalakas ang katawan ko. Sabi nga nila, parang hindi ako na-stroke. Natutuwa ko yung anak ko, nakakalakad na daw ako, nakakain ako ng sarili ko.
1: Ay, salamat.
0: Sa lahat na nakikinig sa akin, kung sino man ang itry niyo ho ang herbal, kasi ho magaling ang supplement sa katawan. Kasi naranasan ko, pala kong wala lang pag-aasa eh. Pero ito ho, nakakagala na ako, nakakarating na ako ng paligid.
2: Kaagapay sa kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen-C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen-C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen-C Plus. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Ang una kong nasubukan ay Gen-C Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
5: Hindi na lang papakawala nun. May ipagay sisiponin. Wala, hindi na patuloy. At saka, manaksang resistensya. Hindi na ako sakitin.
6: Ang Gen-C ko na, tinunod ko na mega dose, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang lunga ko. Kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito.
7: Vitamin C, nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom.
8: Gen-C po.
9: Wala ko pa, mamamatay na ako ngayon sa pakaramdam ko.
10: Pero pa, pagsalamat din po lang na pakaramdam.
11: Sana nga po, yung mawawala yung produkto niya.
12: Alam mo, siguro wala pang 4 na araw na wala yung ubo ko. Napakaganda ng Gen-C talaga.
13: Pag inuubo, plema. Pag hinihika, plema. Pag hirap sa paghinga, parado ng plema. Ilabas ang plema sa bisa ng lagundi. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Ubo, Plemex. Hika, Plemex. Hirap sa paghinga, Plemex. Madaling tandaan.

0: Problema?
1: Remix!
0: Mas talagang di?
1: Remix!
2: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
3: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
2: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
3: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
2: Liver Aid Silymarin,
3: Optin Lutein,
2: at Arthrosin.
3: 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at Gen-C Plus.
2: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
3: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
2: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature.
1: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
4: Kaagapay sa kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
2: Alright mga kaibigan, eto na. At makikilala na natin kung sino ang ating winner for today para sa Healthy na Lucky Pa! Maswerteng maswerte ang ating winner ngayon dahil... siya, una sa lahat, siya ay gumagamit sigurado ng mga produkto ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod. Bukod pa yung papremyo, dun pa lang sa magandang kalusugan. Eh talagang panalong-panalo ka na. Sige, nakikita ko na, natatanaw ko na.
5: Ang winner natin ay...
2: Lalaki ba siya?
5: Lalaki. Sabi ko na. Lalaki kasi nung pagkasulat eh, no?
2: Kahit takibaliktad yung papel eh... kitang-kita ko eh.
5: Opo, lalaki po ang atin pong winner at siya po ay taga Mamalingling, Dagupan City.
2: Ano ka mo?
5: Mamalingling, Dagupan City.
2: Hello, mga taga-Dagupan.
5: Hello sa mga taga-Dagupan. At ang produkto na ginagamit niya, Master James, ay Liver Aid.
2: Liver Aid ang iniinom ng ating winner na si
5: Jason Abulencia.
2: Congratulations, Sir Jason!
5: Sir Jason, nanalo po kayo ng 500 pesos. Pambili po ng dagdag na Liver Aid. At ang Liver Aid na product ay binibili niya po sa Mercury Drug.
2: Mercury Drug Store na assuming nandiyan sa sa Dagupan. Noong nakaraang ako'y napadaan dyan sa may Dagupan before.
5: Yan lang pa yung nakaraan na yan.
2: Siguro mga 2 months ago. Medyo recent lang. Mga 2 months ago. Yan, sigurado ako doon. Ano, Ate Nems, marami mga butika kang madadaanan dyan eh. Nabanggit niya Mercury, no?
5: Parang binabasa ko at tinitingnan ko nga dito sa Google eh. Limang Mercury Drugstore.
2: Oo, madami mga butika dyan na mapupuntahan kayo. Ako, doon
5: bukod
2: na
5: pa yan sa ano, ibang mga produkta.
2: Mga butika, di ba? At ako nga sabi ko, main road nga lang yung dinaanan ko. Ang dami ko na nakita, di ba? Lalo pa yung mga looban. Anyway, para kagaya kayo ni Sir Jason, kung gusto niyo manalo rin dito sa ating pa-contest, kung kayo nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature, i-message nyo lang sa amin ang inyong mga entry. Ang ipapadala ninyo ay ganito. Dapat kumpleto ang pangalan. Full name. Tapos ang kasunod naman na detail ay kung saan kayo nakakabili. Anong butika ang binibilhan po ninyo at kung saan yung lokasyon. At yan ang isend nyo dito sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
5: Isend po ninyo ang inyong mga text entry sa 0969-610-8133.
4: Kaagapay sa Kalusugan.
6: Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
7: Gen-Z Vitamin C, may laban tayo!
8: Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, then consult your doctor.
2: Ayun, tuloy-tuloy ang good news para sa mga kababayan ho natin, lalo na yung gustong malaman kung ano na ba ang kondisyon ng kanilang katawan. Ang tinutukoy ko rito, alam nyo na, ito pong free medical check-up na ginagawa sa mga butika. At para dun sa mga kababayan natin na mayroong mga tanong, gusto nyong magtanong tungkol sa Artricin, gusto nyong magtanong tungkol sa My Marvel Tahibo, sa Gen C Vitamin C, Liver Aid Silimarin, sa Optin Lutein, lahat po yan ay pwede nyo itanong dito po sa mga doctors na ito. And magpapatuloy pa po ito sa mga susunod na buwan. Kaya abangan nyo po yung aming ibibigay na schedule sa mga susunod na pagkakataon. Ito po ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline para sa inyong mga questions para dito sa ating free medical checkup na to sa mga butika. 0969-610-8133. Muli, 0969-610-8133.
0: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, my Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
8: Kagapay sa kalusugan.
9: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila.
10: To the World Wide Web. Veritas 846,
9: ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Kaagapay sa Kalusugan, Health Update.

0: vitamin C ay water-soluble vitamin na kilalang tumutulong na manatiling malusog ang immune system. Dahil hindi nga kaya ng katawan na makalikha ng vitamin C, kailangan itong manggaling sa araw-araw nating kinakain. Batay sa pag-aaral, mahalaga ang naturang bitamina sa paglago at sa pagsasaayos ng tissue sa buo nating katawan. Nakatutulong din ito sa paggaling ng mga sugat at maayos at mapanatiling malusog ang mga buto, ngipin, balat at cartilage. At bilang antioxidant, nilalabanan ng vitamin C ang mga free radicals sa katawan na makatutulong na mapigilan o mapabagal ang ilang uri ng kanser at sasakit sa puso. Isinusulong din nito ang healthy aging. Maaring mapababa ng vitamin C ang panganib na mapinsala ang cartilage sa mga taong may rayuma. Bagamat walang katiyakan na mailalayo ka nito sa sipon, may ilang pruweba na ang pag-inom ng mataas na doses ng vitamin C o tinatawag na mega dosing ay makatutulong na mapaiksi ang sintomas. Ilan sa mga prutas at gulay na mayaman sa vitamina C ay ang citrus fruit, kamatis, patatas, strawberry, berde at pulang bell peppers, broccoli, Brussels sprouts at kiwi fruit. At syempre, ipinapayo ang araw-araw na pag-inom ng Gen C Vitamin C at Gen C Plus upang lalong mapatibay ang depensa ng katawan.
1: Kaagapay sa kalusugan, Health Update!
2: Kaya magandang pinipili din natin yung ating mga kinakain o siniserve natin sa ating mga family members. Kasi lalo bilang mga magulang, tayo yung may hawak ng kung ano yung nutrisyon na papasok sa katawan ng bawat isa sa atin, di ba? Kaya yung pinagkikwentohan natin kanina ng mangga, okay din yun eh. Kasi kung ngayon ay, actually hindi pala ngayon panahon naman. Itong mga nakaraang linggo siguro, nag-start na yun eh. Ngayon baka... Ba, ano na? Ano yung hinog na ba yun?
0: Pero talagay ko baka meron pa yan eh.
2: Meron pa.
0: Mga bandang June siguro. Pansya kaya mo, lang syempre doon na yung parang pakonti na yung supply.
2: Iniisip ko nga actually, ano pa ba yung ibang mga rich in vitamin C? Malas lang ako ngayon at wala kaming malapit na puno dito ng bayabas. Pero yan ang isa sa pinakapaborito ko. Nung ako'y bata.
0: Mas ano eh, yun lang ang problema. Kapag mabuto yung bayabas.
2: Ay, no, wala akong pakialam dyan sa buto-buto talaga? Na yun. Buto ka lang.
0: Nilulunok na. Basta paborito ka.
2: Kaya. Basta kayang lunokin. Favorite ko dati yung bayabas na ano. Hindi yan yung mga nabibili natin sa market na mga malalaking klase ng bayabas. Yung ano, yung talaga native na bayabas.
0: Pero masarap yung malalaki.
2: Yung masarap
0: mga ang tawag
2: masarap
0: natin doon is ano,
2: apo. Genetically modified. Ano? Anong tawag mo doon?
0: Parang...
2: Guapol.
0: Kala ko ano...
2: Pero ano yun? Bakit lumaki ng ganun? Siguro parang brinicho, ginawa siya para ano?
0: Hindi, dahil... sa ibang bansa nang galing ba? Imported siya.
2: Hindi ko rin alam bakit ganun ka lang. Sanay ako dun sa mga maliliit lang na bayabas na... kalimitan, kapag hindi pa hinog, pag medyo bubot pa, maasim. Kaya alam mo talaga na merong vitamin C. Okay, anyway, ang point ko ay may mga klase ng pagkain talagang rich in vitamin C. Pero ganun pa man, sabi nga ni Dr. Kelly Salvador, kailangang bukod sa kinakain natin, meron tayong additional supply of vitamin C. Especially sa panahon ngayon. Hindi na kaya nung kaunting bitamina na nakukuha natin mula dun sa ating kinakain, yung mga kinakaharap natin mga sakit, hindi lang nung panahon ng pandemic, kundi kahit yung mga viruses ngayon, atinems, mga mas nag-mutate na yung mga virus, mas tumapang na yung klase ng mga nakakahawang sakit.
0: Mas kaya matapang pa sa akin?
2: Mas matapang kahit hindi. Pero syempre, nakakahabol naman tayo, di ba kaya nga nag-update ang mga bakuna, di ba kaya tayo may mga iba't ibang klase ng mga gamot na lumalabas. And ito na nga, yung sa mga suplemento.
0: Kailangan natin gawing advokasya na maipahayag sa buong mundo no, na importanteng meron tayong vitamin C na supplement sa atin pong araw-araw na diet, di ba?
2: And kagaya ng pinag-uusapan natin ngayon, yung mismong topic natin ngayon, nung una kasi, ang vitamin C, paisa-isa lang ang inom. Kasi maasim ang vitamin C tablets before, yung lumang klase ng ascorbic acid, di ba, Atinem? So, pag uminom ka doon, lasang-lasa mo yung asim. Ang maganda sa makabagong teknolohiya natin ngayon, nagawa na ng paraan na ang vitamin C, nandun pa rin yung sustansya, pero wala na yung acidity. Ganyan pong klase ng vitamin C ang mayroon sa Gen C vitamin C. Ang tawag dyan, sodium ascorbate.
0: Mm-hmm.
2: So, itong sodium ascorbate na ito ay same vitamin C content, pero without the harsh effect sa atin pong sikmura. So, kahit na sensitive, literal na kahit kayo ay may hyperacidity, kahit may ulcer kayo, pwede kayong mag-take nitong Gen C vitamin C at hindi nakakapag-trigger ng negative na reaction. Kaya nga, pwedeng itodo. Yun ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa ating paksa ngayong araw na ito na pwede nating i-mega dose ang Gen C vitamin C kasi yun nga, hindi siya makakaasim kahit na mag-doble ka, kahit mag-triple ka, kahit mag-four times ka, ay safe na inumin. Ako pag umiinom ako ng Gen C Atenems, ano ako, dalawa ka agad, dalawa eh.
0: Oo, dalawa.
2: So it's either makadalawa ako sa umaga, dalawa sa gabi. So full mega dose talaga yon.
0: At least makaligtaan mo man.
2: Meron na akong siguradong dalawa.
0: Kunwari, nag-take ka ng umaga, mamaya gabi, siguradong may dalawa ka.
2: Makalimutan ko man o hindi, meron na akong sure na dalawa na ka.
0: Parang ito, dalawa na yung ano ko.
2: Ayun na, may nabawas na. May bawas na kagad dito.
0: Bago tayo magsimula, nag-take ako.
2: Alam mo minsan, sa pagiging makakalimutin ko, ang hindi ko nga malaman minsan, teka, naka-apat na ba ako? Baka pang lima-anim ko na to. minsan ganun na nangyayari. Oo. Pero ang siguro magandang workaround sa ganung klase ng ano na parang nakakalimutan nyo, pwede kayong gumamit ng mga pill box, parang tablet box, na kung saan ay inaatado nyo na yung inyong iinumin for the day.
0: Ibig sabihin, minsan napaisip ako eh, kasi hindi pa naman ako gumagamit ng mga ganun dahil wala pa
2: akong mga maintenance medicine. Totoo yun.
0: So, pagka magtitake ako ng mga vitamins na nasa yung capsule, ano, katulad dito.
2: Kagaya ng Gen C vitamin C na hawak mo ngayon.
0: So, direkta na kukunin ko mula dito sa banig, blister.
2: Ganyan
0: so,
2: din
0: paano
2: ako.
0: Ba yan?
2: Kaya mabilis
0: tatanggalin ng mga nagtitake ng mga supplement at may gamot.
2: Oo.
0: Ilalagay nila individually.
2: Ako, so, ganun ako dati. Nung may time na ako'y gumamit ng pill box para sa supplement lang naman. Uh-oh. Kasi para tahibo, artrisin.
0: So, hindi siya nakasasama na tatanggalin
2: hindi.
0: Mo mura.
2: Okay naman siya. Okay naman siya. Magkakasama na siya yung buong 7 days. Na siguro
0: as long as siguro dapat naka-seal siya.
2: Yes, sealed siya. Tapos as long as hindi naman ganun katagal, parang kalagay ko wag one whole month.
0: Yes.
2: Parang weekly mo yan i-re-replenish. And speaking of mega dosing, sinasabi ni Dr. Kelly dating-dati pa na yan ang kanyang rekomendasyon para sa mga pasyente niya. Si Dr. Kelly kasi ay oncologist, so cancer specialist po si Doc. So para sa kanyang mga patients na merong ganong klase ng issue na nag-undergo ng matitindi at mabibigat na klase ng mga therapy kagaya ng chemotherapy or radiation, si Dr. Kelly, yan ang pinapayo. Pinaiinom niya ng todo ng Gen C vitamin C. Pero hindi lamang doon sa ganung set ng mga patients, kundi maging doon sa iba na sa palagay daw natin ay mas humihina o may chance ang humina ang immune system.
0: Mm-hmm.
2: So yun siguro yung pag-usapan natin. Sino ba yung mga may tendency na humina ang immune system sa ganitong klase ng panahon, Ate Nems, di ba? Sino ba yung mga mas prone na magkasakit dahil sa pagbagsak nga ng resistensya?
0: Unang-una ay ang mga senior citizen, given na kasi yan, di ba?
2: Given dahil
0: ang daming mga na bumababa na sa kanila, pati yung kanila pong mga alam mo yun, yung movement, ganyan, no? Yung hindi na sapat yung exercise.
2: Mm-hmm.
0: Kasi importante yung exercise sa tao, di ba? Dahil lang mga muscles nga daw natin ay nagpapalakas talaga ng immune system, ano?
2: So parang may changes physically sa body.
0: Pagkain, di ba? Yung mga kinakain nila, syempre humihina na rin. And yung mga intake natin ng mga healthy na mga food ay hindi na nila masyadong nakukuha. Sino pa ba yung mga mayroong mga underlying conditions, mga mayroong mga iba't ibang uri ng sakit na kailangan na ng mga maintenance medicine. Yan.
2: Kasi yung ganong klase ng mga ibang sakit ay nakakapagpahina din daw ng immune system indirectly. Kaya nga, yan yung mga, nung time na pandemic, di ba? Yan yung mga unang-unang pinagsasabihan na dapat lagi kayo naka-face mask, nung time na dapat lagi kayo naka-face shield. kasi pinag-iingat dahil mas prone nga na mahawaan. At hindi lang dun kasi nagtatapos yung problema dun eh. Bukod sa mahahawaan ka, pwedeng iba yung dating sa iyo nung sakit. O in the case of the pandemic, nung panahon ng COVID, baka kung sa iba, parang kinakaya ng kanilang katawan yung COVID, baka sa iyo, mas matindi yung dating, mas matindi yung effect. At mas mahaba yung panahon ng gamutan. So, yun yung ano.
0: Kasi parang ano lang yan.
2: Mga paalala before, di ba, ng Department of Health.
0: Parang, alam mo yung pinag-uusapan natin madalas. Yung kapag merong sakit yung isa, limbawa nagka-ubo si Pon, merong ilang member ng family na nahahawaan, pero meron din namang hindi nahahawaan. Ibig sabihin, yung mga matitibay yung resistensya, sila yung mga hindi kayang taubin.
2: Basta, basta
0: ihiga ng sakit at karamdaman. So, importante na meron po tayo talagang panlaban, may shield.
2: Yes,
0: diba?
2: Yes.
0: Para hindi makapasok agad-agad yung mga virus, mga bacteria sa atin pong katawan.
2: Bigyan lang namin kayo ng dagdag na information dito ni Ate Nem sa aming research about megadosing. Alam niyo ba na kapag nag-megadose daw ng Gen C vitamin C, ang halimbawa pa rito sa studies ay 2,000 milligrams.
0: Kasi yan,
2: four capsules yan. Yan ang parang standard ngayon eh, ng megadosing ng vitamin C. Ang nangyayari daw ay dumadami ang white blood cells at agad-agad na napupuksa ang virus bago pa man ito lumala. So ang best time to take this, yung megadosing, ay nandun pa lang sa simula. So nagsisimulang bahing, nagsisimulang kiliti ng lalamunan, yun daw ay maari nating bigyan na kaagad ng megadosing. Maganda rin daw ang megadosing para sa detoxification. Hindi ko alam to pero ang sabi, ang vitamin C daw ay isang powerful antioxidant na tumutulong sa atay na maglabas ng toxins na nakukuha natin from the outside and from our intake. So yun yung isa din sa tulong ng megadosing ng vitamin C. Nakakatulong din daw ang pag-megadose ng vitamin C para sa mga anemic.
0: Laging deficiency sa iron.
2: Yung laging maputla. Kasi daw, nagagawa ng vitamin C intake, especially megadoses, para mabilis na maabsorb ng katawan yung iron mula sa kinakain nating mga gulay at karne. At para daw sa mga naninigarilyo, mas kailangan talaga nating gumamit ng Gen C vitamin C in megadoses.
0: At
2: kasi
0: mas kailangan nyo na rin pong itigil.
2: pero considering na sila'y naninigarilyo sa kasalukuyan,
0: mas kailangan
2: nyo daw po na mag-megadose ng Gen C vitamin C kasi napupunan yung lost nutrients because of smoking. Kung meron kayong tanong tungkol sa Gen C vitamin C, dyan namin kayo matutulungan ni Ate Nems. Pwede kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa amin anytime dito sa programa. Unahin na natin ang ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline, Ate Nems.
0: Ipadala po ninyo ang inyong pong mga message sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
2: Ito naman ang Globe Line 0945-521-8853.
0: At ang Smart Line po ay 0929-198-400.
1: Kagapay sa Kalusugan. Ventas 846. Ang radyo ng simbahan. The number one. Number one. Faith-based radio station. Makinig.
3: Kaagapay sa Kalusugan.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artricin. Artricitizen yan!
6: For active adults, Arthrosyn. Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrosyn.
5: Enjoy life kahit may edad na. Arthrosyn.
6: Arthrosyn. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities. On the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
5: Let's go!
7: Make your move, baby.
6: Arthrosyn, get going! Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon?
9: Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin.
8: Gen Z Vitamin C, may laban tayo!
10: Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pag inuubo, plema. Pag hinihika, plema. Pag hirap sa paghinga, parado ng plema. Ilabas ang plema sa bisa ng lagundi. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Ubo, Plemex. Hika, Plemex. Hirap sa paghinga, Plemex. Madaling tandaan, plema,
12: Plemex.
11: Basta lagundi,
12: Plemex.
10: Bitex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Isa kalsado po para sa kalusugan na Toptin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata, mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise, at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masasobrahan.
15: Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay.
16: Moderation, healthy lifestyle, at Liver Aid.
17: Ang Liver Aid ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay.
18: Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration.
19: May good time man o wala, ingatan ang kalusugan.
20: Alagaan ang atay.
21: Liver Aid Silimarin Capsule.
22: It's Liver Lover, boys!
23: Cheers! Ang Liver Aid ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silimarin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
25: Ang sakit, walang pinipiling panahon.
26: Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon.
25: Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan.
26: Gen C Vitamin C.
25: Ang Gen C ay nagtataglay ng sodium ascorbate,
26: Vitamin C na banayad sa sikmura.
25: Ang Gen C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan.
26: Prevention is better than cure, ika nga nila.
25: Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya.
26: Dapat everyday healthy.
25: Gen C Vitamin C,
26: may laban tayo.
3: Kaagapay sa kalusugan.
27: Kagandahan po ng ating Gen C Vitamin C is non-acidic sodium ascorbate. Pag sinabi po kasing sodium ascorbate, is ito po ay hindi nakakairita sa iyong tiyan. Kung meron ka pong pangangasim na nararamdaman or meron kang ulceritis, yan. Ito po ay mainam na inumin na vitamin C kumpara po sa plain ascorbic acid lamang. So, yun po yung difference po ng dalawa na vitamin C na nasa merkado. May iba't iba po kasing dosage form ang vitamin C sa market. Yung sa atin po is naka-capsule po. Lahat naman po kasi ng mga vitamins is talagang may pinaglalaanan. Kung gagamitin mo lang naman po siya, yung ating Gen C sodium ascorbate as supplement or as ano lang po, daily vitamin C mo, pwede mo po siyang inumin ng 1 to 2 capsules a day para lang po ma-maintain mo yung taas po ng immunity level ng katawan po natin. Pero nga po, pagka po sinabi na ng doktor or prescribe na ng doktor na ay kailangan mo nang mag-mega dose. Pag sinabi mega dose, 3 to 4 capsules a day. Or kung kasi yung mga cancer patient, ang pinapagawa po ng doktor, pwede pong hanggang 6 na piraso ng Gen-C ang ipinapainom. Kung ikaw po ay kailangan talagang mag-boost ng inyong immune system at meron kang vitamin C deficiency, doon po talaga nagkakaroon ng mega dosing na tinatawag. Ang unang-una po talaga, ginagamit po natin ang ating vitamin C para po mapataas po ang ating immune system. Pangalawa po, sabi nga po natin, ginagamit din po natin ang ating vitamin C, lalo na kung meron kang vitamin C deficiency, which is yung nasabi ko po kanina. Yes, kung meron kang scurvy.
0: Kaagapay sa kalusugan, kasama sina Master James at Ate Nems.
1: Ang una kong nasubukan ay Ginsi Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon.
2: Hindi na lang papakawala nun. Hindi pa kayo sisiponin. Wala, hindi na ako tuloy. At saka, manasag-resistensya
4: ko. Hindi na ako sakitin. Ang Jesse ko na, tinunod ko na mega dose, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang lunga ko. Kasi, alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito.
1: Vitamin C, nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Jesse ko. Wala ko pa, mamamatay na ako ngayon sa pakaramdam ko. Prakpa, pagsalamat din ko lang na, pakarami. Sana nga po, yung mawawala yung produkto niya.
2: Alam mo, siguro wala pang 4 na araw na wala yung ubo ko. Napakaganda ng ginti talaga.
5: Kaagapay sa kalusugan.
7: Magandang balita mula sa Herbs and Nature at Trevenod.
12: Ikinatutuwa po naming ipaalam na mas lalo pa tayong makatitipid sa mga paborito nating produktong natural.
20: Maaari po nating mabili sa mga leading drugstore ang mga produktong ito na naka-tipid pack.
12: 9 capsules plus 1 ang mga produktong My Marvel Tahibo Capsules,
20: Liver Aid Silymarin,
12: Optin Lutein,
20: at Arthrosin.
12: 10 capsules plus 3 naman ang Gen-C Vitamin C at Gen-C Plus.
20: 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
12: Kaya ang kalusugan natin, lalong mas maganda sa mas abot kayang halaga.
20: Tipid packs ng mga produkto ng Herbs and Nature.
7: Available po sa mga leading drugstore natin nationwide.
25: Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen-C Vitamin C, at Gen-C Plus. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen-C o Gen-C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen-C Vitamin C o Gen-C Plus 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman.
5: Kaagapay sa kalusugan, kasama si Master James at Ate Nems.
7: Kaagapay sa kalusugan, Texter of the Week!
25: Muling nagbabalik ang ating masayang pa-contest linggo-linggo dito sa Kaagapay sa Kalusugan.
7: Kaagapay sa Kalusugan, Texter of the Week!
26: Magpadala ng text message kung bakit kayo gumagamit ng mga produkto ng Herbs and Nature at Trevenod.
25: Isend ang mga entry sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133.
26: At syempre, huwag kalimutang isama ang inyong pangalan at inyong lokasyon.
25: Ira-raffle every week ang inyong mga ipadadalang mga text entry. At ang mga mapalad na mabubunot ay makatatanggap ng tumataginting na 500 pesos!
26: Kaya ano pang hinihintay nyo? I-ready na ang mga cellphone at magpadala ng inyong mga text sa ating Kaagapay sa Kalusugan hotline
25: 0969-610-8133.
26: At baka kayo na ang susunod na makakuha ng papremyo sa
7: Kaagapay sa Kalusugan Texter of the Week.
6: Kaagapay sa Kalusugan.
8: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
25: Lord, thank you po sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Gamitin mo po ang palatuntunan at himpilang ito para maisulong ang maayos na kalusugan para sa lahat ng Pilipino. Tulungan mo kaming matutunan ang wastong paggamit ng mga produkto ng Herbs and Nature upang maranasan namin ang mabubuting epekto nito sa aming mga kalusugan. Gawin mo kaming malusog at masigla, maging ang aming mga kapanalig, ilayo sila mula sa samot-saring sakit at karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda, mayroong mga underlying condition, mga nagdadalang tao at mga bata.
8: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
26: Sa pagkakataon pong ito'y nais ko magpasalamat sa lahat ng mga nakausap natin ngayong pong gabing ito, sa ating mga naging interview kina Dr. Kelly Salvador, sa mga kasamahan po natin dito sa Himpilan, at syempre maraming salamat sa iyo, Ate Nemi.
25: Maraming salamat din sa iyo, Master James, at maraming salamat sa mga nakasama natin sa loob ng isang oras. Ang lagi po naming paalala sa inyo, mag-ingat po kayo, manalangin, and God bless everyone. Ako po si Ate Nemi Turla. Bye-bye!
26: Until Thursday po, mga kaibigan, sa ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan, dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
9: Sumainyo!

0: napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation. Abangan muli tuwing Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 ng gabi at tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, kasama sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla. At maririnig na rin tuwing Miyerkules, alas 3 ng hapon at tuwing Linggo, alas 10 ng gabi, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, Kaagapay sa Kalusugan. Sumainyo ang katotohanan.
1: Oratio Imperata, para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gubabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin. Bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay irumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
2: Maria, salamin ng katwiran,
1: ipanalangin mo kami.
2: San Miguel Arcangel,
1: ipanalangin mo kami.
2: San Lorenzo Ruiz at San Pedro Canuson,
1: ipanalangin mo kami.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web. Veritas 846,
3: ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas sa alas 8 ng gabi. Araw na Martes, kalimang araw sa buwan ng Mayo, taon 2026.
6: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
7: Inaanyayahan ng mga mananampalataya na makibahagi sa makasaysayang pagdiriwang ng maringal na deklarasyon ng Archdiocese and Shrine and Parish of Santo Niño de Tondo bilang isang minor basilica. Tampok sa pagdiriwang ang banal na misa sa 11 ng Mayo, ganap na alas 2 ng hapon, na pangungunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown, habang magbabahagi ng pagninilay si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Makikiisa sa pagdiriwang ang mga obispo, pari religyoso mula sa iba't ibang dioceses, mga laiko, kabilang ang mga pari mula sa dating mga visitas ng Tondo Church at mga deboto ng Santo Niño de Tondo. Inaanyayahan din ang mga deboto at mga peregrino na magdala ng kanilang mga imahe ng Santo Niño bilang pagpapakita ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad. Itinuturing ang deklarasyon bilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng simbahan sa Tondo at patunay ng patuloy na paglago ng debosyon sa Santo Niño sa bansa. Matatanda ang Nobyembre na nakalipas na taon, pinahintulutan ng Vatican sa pamamagitan ng isang kalatas ang kahilingan ng Dampana na iangat bilang minor basilica. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynaline Latran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
6: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
8: Narito ang programang Buhay at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Herbena, Buhay at Kalusugan. Kasama si Ate Chad Ramirez de Luna mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay at Kalusugan. Makinig.
9: Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon ng ibinigay upang kami po ay magkasama-sama. Nawa po'y iyong pakibasbasan ang mga herbal na aming tatalakayin upang magsilbing kalakasan ng mga nanghihinang katawan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas. Amen.
8: Buhay at Kalusugan.
10: Okay, isa pong magandang gabi ang aming bati para sa inyong lahat, mga kapanalig. Kaway-kaway tayo dyan. Ito pong muli ang palatuntunang Buhay at Kalusugan. At isa po, sa inyo nakakasama niyo po abang lingkod, si Ate Chat Ramirez de Luna po ito. Tawagin niyo na lang po akong Ate Chat. Yung mga bago pa lamang po nakikinig, mga kapanalig, ang ating palatuntunang Buhay at Kalusugan ay tumatalakay po ng mga herbal po, pangunahing herbal po ng herbena, na kapag sa sumandaling iniinom natin, nakakaramdam tayo ng kaginhawaan, nakakaramdam tayo ng iba yung lakas at sigla ng katawan. Kaya yung mga iba po na nakikinig ngayon na nanghihina ang katawan, kakaunting kumain, ang iba nga po ay nakahiga na lang sa mahabang panahon, ay marahil ito na po ang tamang pagkakataon na nawa po ay kayo'y makapagpabili sa inyo po mga mahal sa buhay. Kung di kayo nakakabiyahe, ay pwede kayong makisuyo na lang sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan kaya kapitbahay, nang sa ganon, makainom kayo kaagad ng Tres Mosqueteros. Ito kasi, kapag iniinom itong apat na herbal pong ito, magkakaiba po ito ng lalagyan. Tahibo tea na pinapakuluan, tahibo capsule, resista, at Gensi vitamin C. Kapag ito po'y iniinom, talagang mararamdaman niyo po yung kaginhawaan. May mga individual na kapag ka uminom sa buong maghapon hanggang gabi, ang laki ng pagbabago. Kumbaga'y ang laki ng inalwan ng kanyang pakiramdam. Meron namang pagkalipas ng isa, dalawa, tatlong araw, ang importante doon, mabilis man ang epekto or hinay-hinay lang, ang maganda, may magandang improvement. May magandang resulta. At yan po ang Tres Mosqueteros. Kasi alam niyo po mga kapanalig, depende rin sa katawan natin. May mga individual na kapag umiinom ng ating mga herbal, mabilis lang natanggapin ng kanyang katawan. Madali yung absorption ba? Pero may mga iba naman na medyo mabagal ng konti. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, natutulungan na lumakas ang ating katawan. Siya nga pala, kapag kayo po ay may katanungan bago natin tunguhin ang ating kapanalig Sedi, ay pwede po kayong tumawag mga kapanalig or pwede kayong mag-text sa ating pong hotline. Yung isa dito, bago na po ito eh. Bagong hotline ng Buhay at Kalusugan, yung 0906-455-0099. Ulitin ko po, 0906-455-0099. At yung isa naman, 0921-218-5672. 0921-218-5672, mga kapanalig.
11: Tayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
10: Hatid ng Herbena.
12: At yes, eto na. Magandang araw, Buhay at Kalusugan. At ako, si Sedi Wow de la Cruz, na maghahatid sa inyo ng mga kwento at makikipag-usap sa totoong tao. At ang ating tampok ngayon sa ating segment na Karanasang Pangkalusugan ay si Tatay Patricio Pimentel, 71 years old, ng San Isidro, Paranaque. Magandang araw po, Tatay Patricio.
13: Magandang hapon po, sir.
12: Yes po. So matanong ko lang, Tatay Pat, ano pong karanasang pangkalusugan niyo po ang pwede niyo pong maibahagi sa amin ngayon?
13: Since 2015 pa ako nag-umpisa ng inyong yung resista, Taibo Capsule at saka Taibo Pure Source plus DC Vitamin C yun. Sa may vitamin E akong iniinom. Yung umaya, nakakatulong, nakakalakas yung resistensya siya dahil hindi ka napapagod ba? Kasi ako active pa ako sa nag-deliver po ako ng mga cargo libro po. Dahil nag-drive pa ako,
12: Wow, for 70 years old Tatay Pat, naghanap buhay pa rin kayo, nagda-drive pa rin kayo. Halatang ang lakas-lakas niyo pa.
13: Yes. Ako nag-drive, ako din nag-unloading yun. Hindi ako nakaramdam yung pagod. Ay, araw-araw nag-tweet ako ng mga yung nabanggit ko ng mga ng Hermina product.
12: Opo, so since 2015 pa pala kayo umiinom ng mga mabibisang herbal ng Herbena, Tatay
13: yes.
12: Pat?
13: 2015 pa. Kasi nakikinig ako sa programa ni Ate Chatsamir. Doon lang yung simula. Panahon ng pandemic, 2020, ay hindi ako nakaranas man lang ng parado naman ako naman naglalabas kasi kami dito sa bahay dalawa lang kami ni Mrs. May community pass naman ako masyadong mahigpit may mga bantay bawat kanto ng kanya wala akong naramdaman ng mga natyag-nat niya sipon.
12: So, ibig sabihin, Tatay Patricio, ng mga kasagsagan ng pandemic, hindi kayo nagkasakit at natakot bagkos lalo pa kayong lumakas sa tulong na pag-inom nyo ng mga herbal po ng Herbena?
13: Oo, pero hindi na ako sa kumpanya siya nagtatrabaho.
12: Self-employed, opo. So, Tatay Pat, since 2015 pa po kayo umiinom ng mga herbal po ng Herbena. Hanggang ngayon po ba tuloy-tuloy po pa yung pang-inom nyo na ito?
13: Opo, tuloy-tuloy pa. Kaya nga pag may mga promo, lagi ako nabigay dyan sa may Baclaran outlet ng Herbena.
12: So, ibig sabihin sa Herbena Baclaran, kayo bumibili ng mga produkto natin, Tatay Pat?
13: Oo, kadalasan yung siska bibili ko yung at saka yung si Vitamin C, Taibo Capsule, Taibo Pure Source, Elia Vitamin E yan.
12: So, yung Tres Mosqueteros talaga po yung iniinom nyo, tsaka yung Elia Vitamin E natin. Maganda po yung produkto natin, Tatay, kasi herbal na po, tapos may antioxidant na.
13: Opo, yun yung mga paborito kong bibihin.
12: Yes po. So, ito Tatay Pat, since magti-10 years na po kayong umiinom ng mga Herbena products, ano po yung masasabi nyo po sa mga herbal po ng Herbena?
13: Ang masasabi ko lang, kagaya ng mga iba na kagaya ko ng mga senior na rin, dapat sumubok sila sa mga produkto ng Herbena. Kung ano man yung karanasan yung iba nga dyan, hindi na maka-akyat yung over pa sa pagtawid sa karni. Ako, baliwala sa akin yan. Naglalakad ako araw-araw, sir, sa mga 7 kilometers, papunta rin sa bahay ng anak ko sa Port Street, papunta pabalik, naglalakad lang. Parang pinaka-exercise yung lakad baga. Wala sa akin, hindi ako napapagod. Sabi nyo ba, hindi ka napapagod. Wala sa akin, sabi ko, magbibigil ako maglakad.
14: Salamat
13: ata. Ito yung inom ko yan, yung mga produkto ni Herbena, yung mga binanggit ko. Nangyawagan ako sa mga kagaya kong senior, dapat sumubok sila sa mga produkto ng Herbena, kagaya ng mga resista, yung si Vitamin C, Taibo Capsule, Taibo Pure Source, yung lalaga, tinatakuluan. At para marangasan din nila yung paalawan sa katawan na nararamdaman ko, kagaya ko, na senior na rin.
12: Yes po. So, subukan nyo na daw yung mga herbal po ng Herbena, sabi ni Tatay Patricio. So, Tatay Pat, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong karanasang pangkalusugan sa amin, ha?
13: Salamat! Maraming salamat din po, sir.
12: Alright, so yan po si Tatay Patricio Pimentel, 71 years old ng Paranaque, at yan po ang kanyang karanasang pangkalusugan. So, ulit maraming salamat, Tatay Patricio, at mag-ingat po kayo palagi.
13: Okay po, maraming salamat din po.
15: Alam mo na, sa hassle at cry ng buhay, kailangan laging handa. Pero paano kung biglang umataki ang sakit? Don't worry, nandito na ang Resista. May tahibo herb, vitamin C at arabinogalactant. Kompletong combo para palakasin ang immune system mo. Stay strong, stay protected, at i-level up ang game mo araw-araw. May ilalakas pa ang resistensya. Kasama ang Resista. Mabibili sa lahat ng Herbena stores. Tibay resistensya, kasangga ang Resista.
11: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan. kalusugan.
10: Hatid ng Herbena.
14: Buhay at kalusugan.
16: Adamson University,
17: Baliwag University,
16: La Consolacion University, Philippines,
18: Centro Escolar University, Manila,
19: Centro Escolar University, Manolo,
20: Colegio de San Juan de Letran,
21: Far Eastern University,
22: Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, Radyo Pilimon,
23: Universidad de Manila,
24: WCC Aeronautical and Technological College,
25: Campus Hour, Season 13,
26: Youth Serving Europe,
25: tuwing Sabado, mula alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Campus Hour, Season 13,
26: Youth Serving Europe.
27: Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211.
28: Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Pilipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
29: Declutter and help heal the planet. Donate your unused or old clothes and other household items to Caritas Manila's Segunda Mano program. Drop them off at Caritas Manila's headquarters at 2002 Jesus Street, Bandakan, Manila, or any Segunda Mano charity outlet. Too many donations? Call 0905-428-5001 or 0929-834-3857 to request a pickup.
28: Kapanalig, meron ka bang kwentong pagsubok na nangangailangan ng payong espiritual? Magpadala na ng liham sa
30: Dear Father.
28: Lumiham via email sa dearfatherlettercenter@veritasph.net o magtungo sa ating himpilan sa 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City at abangan ang pagsasayang papawid ng iyong kwento na mapapakinggan sa programang Healing Touch sa Veritas tuwing alas 11 ng gabi mula Linggo hanggang Biyernes.
31: I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station.
28: Flores de Maria. Ang Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagtutugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging ina ni Kristo.

0: malaki man o maliit, marami man o kakaunti.
1: Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig.
2: Ang ikapitong utos, huwag kang

0: kundi bunga ng mabigat na kasalanan.
1: Ang 17 utos, huwag kang magnanakaw.
2: Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
4: Hatid ng Herbena. Okay, sa ating muling pagbabalik. Ayan, maraming salamat ulit sa ating kapanalig Sedi. Sa kanya pong mga nakakapanayam, talagang nakaka-inspired, ano? Kahit papaano, tayong mga nakikinig at kahit nga ako eh, ako'y nagiginhawaan. Parang kasama na rin po akong umiigi. Kasi yung mga nagpapatunay sa atin o mga nagpapatotoo, ay hindi na po mga bata. Kapo magulang natin o maaring mas may edad pa sa atin. Na kapag ka naririnig natin sila, lahat yung iba po eh talagang napapaiyak, eh kahit tayo ay ramdam din natin dahil hindi talaga birong magkasakit. Kaya nga po para palakasin ang ating resistensya, malabanan ang pagkakasakit, or kung mayroon tayong karamdaman, hindi madaig ang ating sarili, ang ating katawan ng sakit na nasa katawan natin, dapat itres mosquiteros na po kaagad. Pagkatapos, kung sakali na ang iba sa inyo may problema po sa mga joints, wala na yung cartilage, meron ng osteoarthritis, ang mainam dyan mga kapanalig, inuman nyo na po kaagad ng tres mosquiteros plus artrisin. Yan po, ulitin ko. Tres mosquiteros plus artrisin. Yan ang mainam. Ngayon, may mga nagtatanong, Ati Chat, saan ba lumipat yung Herbena store sa Commonwealth? Sa Quezon City, sa Commonwealth, hindi ko makita. Ito po, bago natin tunguhin ang ating tampok na patutuo, ang ating Herbena store sa Commonwealth ay narito na po ang bagong address. Nasa ground floor ng Raffis Building, Villongco Street, kanto ng Commonwealth Avenue sa Commonwealth, Quezon City. Ang Raffis Building po ay katabi lang ng Jollibee dyan sa Commonwealth Avenue. Kaya madaling makita. Ang hotline po ng ating Herbena store sa Commonwealth ay 0977-837-4035. Ngayon, ang ating tampok na patutuo, hindi ko na pagkakatagalan, edad pa lang, bonus na bonus, ang daming blessings, 80 years old. Ang kanyang problema, hindi biro ang kanyang hilo, ang sabi ng doktor, may vertigo ka. Siyempre, pagka ganyan na may hilo, nangihina talaga tayo. Ay nang makainom po ng tres mosquiteros, yung tahibo na siyang pinapakuluan, tahibo capsule, resista, genzy, vitamin C, dinagdagan pa ng 4G. Ay ngayon po, biruin niyo pagdalo niya sa kanyang anak. 80 years old ha? Nakita niya daming labahan, apat asa ako. Alam niyo, siya ang naglaba, mga kapanalig. Pero hindi naman niya nilaban yun ng isang isahan lang. Talagang inutay-utay niya. Tinapos niya ng mga 1 week. Dahil nga po sa adami eh. Pero sa edad na 80 years old, ay nakakahanga po. Biyahe dito, biyahe doon. Nakakaakit na po ng hagdanan ng LRT. Okay na. Talagang ang laki ng pinagbago po, awa ng ating Amang Lumikha. Higit sa lahat. Pero maganda pag siya magkukwento, kaya eto na. Hatid ng Herbena, Buhay at Kalusugan, Taga, Talampas, Bustos, Bulacan. Kaway-kaway tayo dyan mga kapanalig. 80 years old ang ating bisita ngayong gabi, ang may magandang karanasan sa kalusugan, walang iba. Kundi si Ma'am Salome Alejandro.
5: Hello po.
4: Si Ate Chat po ito sa Buhay Kalusugan, Sir Bena. Hinahanap ko po si Ma'am Salome Alejandro.
5: Ako nga po, Ma'am.
4: Ah, kayo na po ba si Ma'am Salome?
5: Opo, Ma'am.
4: Ilan taon na po ngayon, Ma'am Salome? Ilan taon na po kayo?
5: Ito po, 80 years na po ako sa October.
4: 80 years old?
5: Opo, sa October.
4: Abay, talaga namang 80 years old na po lang ating kausap. Napakaliwanag ng tinig at maliwalas. Maayos po ninyo ako napapakinggan. Ay, kailan pa kayo umiinom ng mga herbal ng Herbena? Yung tahibo, resista, genzy, kailan pa po?
5: 2013 po.
4: Wow, tandang-tanda nyo pa, 2013. Abay, napakatagal na rin naman. Eh pero, ito po, nung inyong nainom, ay ano po ba ang problema natin sa kalusugan noon, noong mga panahong 2013?
5: Nagpa-check up po ako dyan kay Dr.

0: Ed Maratigan.
1: Opo, tapos?
0: May vertigo po ang nakita sa akin.
1: Ay, may vertigo kayo? Ibig sabihin ng vertigo yung kayo nahihilo?
0: Opo, eh ngayon po, niresitahan niya ako ng resista.
1: Opo.
0: Opo, pinagpatuloy ko po ang resista.
1: So, ibig sabihin, nung taong 2013, nagkaroon kayo ng tsansa na makapagpakita kay Dr. Ed Marasigan doon sa libreng check-up natin sa ating Herbena store sa Quiapo, Manila. Pagkatapos, kayo po ay binigyan ng payo, reseta ng ating Dr. Ed para doon sa inyong vertigo na hilo. At the same time, kayo po ay binigyan din niya ng reseta para po doon sa pinayuan kayo sa pag-inom ng resista.
0: Opo, at saka po Gen-C.
1: Ayo, resista, tapos Gen-C vitamin C. Yung pong ano,
0: opo, opo.
1: Yung pong may Marbel Tahibo, nakainom po ba kayo ng Tahibo Tea, Tahibo Capsule?
0: Opo, umiinom din lahat po ng product ng Herbena, iniinom ko po.
1: So, ibig sabihin, kayo po ay ano, kayo po ay naka-tres mosquiteros, ano po?
0: Opo, opo.
1: Yung tres mosquiteros po, kasi,
0: ay binu...
1: Apa, apa. Apa.
0: Yung pong ano, nung pong ako eh... Nagbakasyon po ako sa Cavite.
1: Opo.
0: Sa anak ko.
1: Opo.
0: Alam niyo po ba, naglaba ko ng apat na sakong damit. Apat na sakong nilaba ko.
1: So, ibig sabihin, nagbakasyon kayo sa Cavite, tapos nakapaglaba kayo ng apat na sakong damit. Tama po?
0: Opo, kasi po, dinatnang ko yung anak ko, hindi nakapaglalaba, ipinaglaba ko. Alam niyo po, ininom ko agad, tatlo.
1: Tatlo
0: agad ininom ko nung umaga, tatlo agad ininom ko.
1: Ano po yung ininom nyo ng tatlong piraso nung umaga? Ano po doon?
0: Resista po.
1: Ah! Ibig sabihin, umaga pa lang, pinagsabay-sabay nyo yung tatlong piraso ng resista bago maglaba.
0: Opo, paano po eh, ang dami ko lang. Yung po namang apat na sako, isang linggo ko nilaban yun. Isang linggo, hindi isang araw lang. Isang linggo ko pong inubos yun at tinapos.
1: Yun! So, ibig sabihin,
0: isang linggo
1: ninyong nilaban yung apat na sakong damit. Kumbaga, inutay-utay, hinati-hati, kumbaga.
0: Opo, kasi naman po, may baon ako noon, homo-promo, binaon ko po yung promo na nabili ko, binaon ko.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Naubos ko po agad yung isang kahon within 1 week talaga kasi talagang
1: okay.
0: Talagang umaga tapon na yun.
1: So ibig sabihin ng tinutukoy ninyo na naubos nyo kaagad yung isang kahon yung pong resista.
0: Opo, 10 days po kumbaga naubos ko lang po 10 days yung tampong
1: eh kasi kahon. Kasi nga po yung ano yung unang pag-inom po ninyo sabi nyo nga bago kayo naglaba ay uminom kayo ng tatlong piraso kaagad na resista, isang inuman lang.
0: Opo, tsaka po pagka umaga, dalawa na, susunod dalawa na.
1: Yun!
0: Umaga.
1: Yun!
0: Kahapon, kagabi isa na lang.
1: Opo. Ibig sabihin ni talagang, kumbaga, hindi nawawala yung resista sa araw-araw, ano po?
0: Opo, ngayon po, uminom na ako.
1: Nako, mabuti na lang, pinayagan kayo ng inyong anak doon sa Cavite na labahan ninyo yung mga damit. Dahil...
0: Opo, tsaka po, alam niyo po ka Ate Chat.
1: Opo.
0: Ako po, nakabiyahe pa sa ano. Nakakabiyahe pa ako sa Nueva kabilang bundok.
1: Aba, biruin niyo yan, nakakabiyahe po kayo papunta ng Nueva Ecija.
0: Opo, yung bansa Gabaldon. Gabaldon po. Kabila na ng bundok yun eh.
1: Ah, Gabaldon. Eh, sino po kasama nyo sa biyahe?
0: Eh, meron naman po kami sila dito, mga anak ko po.
1: Ah, okay. Pero alam nyo ha, napakaganda naman itong inyong karanasan kasi sa edad na 80 anyos, nakakabiyahe kayo ng malayong probinsya sa may Gabaldon, Nueva Ecija, nang hindi kayo nangihina. Walang panghihinang nararamdaman.
0: Opo. Opo, at saka po ito, nung po lang isang linggo, galing naman kami sa Dos Baños.
1: Laguna?
0: Opo, malapit na sa Makiling. Makiling na yun, bundok na rin.
1: Opo,
0: Opo.
1: Ay di...
0: Tapos kahapon po,
1: kahapon
0: po, galing naman kami sa, biyahe naman kami ng Quezon City.
1: Opo.
0: Quezon City kahapon.
1: Oo nga.
0: Kaya po nagdaan po ako dyan sa Herbena.
1: Yun.
0: Nagdaan kami sa Herbena.
1: Opo, at nakausap niyo si Sister Rosalie. Si Sis Rosalie, ano?
0: Opo, sabi ko, paano ba ako magpapa-interview? Gusto ko magpa-interview, magpatotoo. Matalagang ako, lumal. Opo.
1: Oo, lumal. Kaya po ninyo gustong magpa-interview dahil gusto nyong ikwento isalaysay sa lahat na kayo po ay talagang sa edad na 80 ay malakas ang inyong katawan.
0: Opo. Hanggang ngayon po, naglalaba pa ako ng damit ko.
1: Aba, tignan nyo nga naman talaga palang ang paglalaban na yan eh. Hindi dahil sa nakita nyo lang na maraming labahin yung inyong anak sa Cavite, kundi talagang kayo po, araw-araw pala, nakakagawa pa sa tahanan. Naglalaba kayo ng sa inyong sariling damit.
0: Opo, hindi ako nagwawasim.
1: Talagang kamay ang ginagamit, kumbaga.
0: Opo.
1: Abay, biruin nyo yan, naglalaba. Ibig sabihin eh, ang inyong katawan ni nagagamit nyo, nakakakilos kayo, naglalakad kayo, hindi kayo hinihingal pag naglalakad.
0: Hindi po, talaga po. Hindi po talagang ako humihingal. Hindi po talaga ako,
1: Humihingal, walang hingal.
0: Wala po. Ang sarap po ng tulog ko. Ang sarap ng tulog ko. Diretso po ako matulog sa gabi.
1: Naku, kaya talagang malakas kayo eh. Dahil lang inyong pagtulog eh, talagang nakukuha ninyo yung sarap ng tulog sa edad na 80 years old. Biruin nyo yan, dire-diretso tulog. Ano po?
0: Opo.
1: Balikan ko ng konti. Yung vertigo o pagkahilo, simula ng 2013 na kayo nakapagpa-check up kay Dr. Ed Marasigan, binigyan kayo ng reseta para sa hilo, tapos yung pinayuhan kayong uminom ng Resista, ng Tahibuti, Tahibu Capsules, dyan si Vitamin C, yung Tres Mosqueteros, ay kumusta na pong hilo? Hindi na po ba? Wala nang hilo? Wala nang vertigo?
0: Ay, wala po nun. Hindi na po umulit.
1: Yay! Ang galing! Biruin nyo, napagtagumpayan ninyo yung vertigo. Ang laking blessing noon. Awa ng Diyos, sigit sa lahat. Ano po, Mama Salome?
0: Opo.
1: Napakahirap naman kasing nahihilo. Kayo po ba, ano yung napapansin nyo noon taong 2013 pag kayo nahihilo? Nahihilo ba kayo pagising sa umaga or paano sumusumpong yung hilo nyo noon?
2: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
1: Hatid ng Herbena. Mga kapanalig, babalikan po natin kaagad ang karanasan ng ating si Ma'am Salome pagkaraan po ng ilang mahalagang paalaala.
3: Buhay at Kalusugan.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, ang ating Philippines Standard Time, 32 minuto makalipas alas 8 ng gabi.
2: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
1: Hatid ng Herbena. Mga kapanalig, narito na po ang pagpapatuloy ng karanasan ni Ma'am Salome Alejandro.
0: Ay, talaga po umiikot ang bahay.
1: Hala!
0: Pagiga ako, umiikot.
1: Naku po, ibig sabihin, hindi pala simpleng hilo yung sa inyo, kundi pag nahiga na kayo, yung buong bahay, umiikot?
0: Saka po pag ibiniling ko yung ulo ko, ililipat ko lang yung ulo ko, parang nahihilo na po ako.
1: Naku po, ibig sabihin yung inyong hilo na yan, ay talaga pong sumusumpong lang ba sa gabi pag mahihiga o kahit sa araw meron din?
0: Ay kahit po sa araw, basta iyaano ko lang yung ulo ko. Bibiling po lang sa kaliwa, kanan, nahihilo.
1: Naka.
0: Ngayon po, wala na.
1: Aba, ibiruin mo yan yung ulo, pag biniling sa kaliwa o kaya biniling sa kanan, ay talagang nahihilo na kaagad kayo. Naku, napakahirap pala nitong inyong nararanasan pong ito. Ano po, Ma'am Salome? Yung pagbiling pa lang ng ulo ninyo, ibig sabihin ng pagbiling, pagka yung ulo nyo ay iginawi nyo sa kanan o kaya pinihit nyo sa gawing kaliwa, talagang nahihilo na kaagad po kayo.
0: Opo.
1: Nakaw, ano yan? Pag nakahiga lang o kahit nakaupo o nakatayo?
0: Pag nakahiga lang po.
1: Pag nakahiga. Pero, pagka opo. Naman, halimbawa, itong araw, kunyari, wala pa yung gabi, araw pa, buong maghapon. Ibig sabihin, pag nahilo kayo, sinumpong kayo ng hilo, kahit nakaupo kayo, talaga nararamdaman nyo na nahihilo kayo pagka-araw.
0: Opo, at saka po parang para pong yung ulo ko parang mabigat, parang na-off balance po ako, na-off balance.
1: Naku, ibig sabihin
0: po, hindi na.
1: Opo.
0: Opo, ngayon po hindi na. Wala hindi na po nararamdaman.
1: Salamat po sa Diyos. Sigit sa lahat. Ako po, napakaganda naman. Ibig sabihin pa pala niyan, bukod sa hilo, ang pakiramdam niyo sa ulo ninyo, mabigat, kaya kayo ay na-off balance. Pag sinabing na-off balance, para bang muntikana na kayong matutumba. Ganun po ba yun?
0: Opo, opo.
1: Pero ngayon, lahat ng pinoproblema ninyong niyan patungkol sa hilo o vertigo, nawala pong lahat.
0: Opo, opo.
1: Ano po? Ayan, bilang paglilinaw po para sa mga kapwa magulang natin, sa palagay ninyo, sa inyong sariling opinyon, ano po ang nakatulong upang talagang mula 2013 magpahanggang ngayon ay hindi na bumalik ang inyong hilo o vertigo? Ano po yung inyong ininom na nakawala po ng vertigo natin?
0: Eh yung nga po, nagtatanong sa akin, mga nagtatanong, bakit daw ako yung malakas pa ngayon, 80 na ako, malakas pa ako.
1: Opo, at saka nawala yung inyong vertigo o hilo. Ano po ang inyong ginawa? Bakit nawala po yun at malakas kayo?
0: Opo, nagtataka po sila sa akin. Bakit daw malakas pa ako lumakad? Mabilis akong lumakad.
1: Eh, ano sagot ninyo? Anong sagot niyo po?
0: At saka po nung dati, nung magpunta po ako diyan patingin, hindi ako makaakyat sa LRT.
1: Dahil? Bakit hindi kayo makaakyat? Sa LRT?
0: Eh, nung nga pong panahon na hindi pa ako umiinom ng resista.
1: Anong nararamdaman?
0: Eh, nung nga po, mahina na po katawan ko, hindi ako nakaakyat ng mga LRT, mga matataas na hagdanan. Ngayon po, kahit po fourth floor na aakyat ko na po ngayon.
1: Yay! Ang galing! So, ibig sabihin, dati-rati noon, hindi kayo makaakyat ng hagdanan dyan sa LRT dahil nangingibabaw yung panghihina ng inyong katawan, hindi nyo kayang umakyat paakyat. Ano po?
0: Ano po?
1: Pero ngayon, opo. Ngayon po, kahit na nasa ika-apat na palapagpak, kaya nyo akyatin.
0: Opo, walang elevator.
1: Walang elevator, ang galing, walang hingal-hingal. At talagang opo, hindi po sumasakit ang inyong makalamnan, hindi kayo nangihina, kundi napalitan ng napakalakas na katawan.
0: Opo, opo, opo, ate.
1: Yun. So, ibig sabihin po, Ma'am Salome, kung inyo pong isa-size up, ibig sabihin eh, kung yung iisiping maigi, yung pagkasunod-sunod, nawala ang vertigo, yung pagkahilo, kayo po ay nawala yung panghihina ng katawan, nakakaakit na kayo ng LRT, kahit saan po yan, kayo'y bumabiyahe, kayang-kaya nyo, hindi kayo nangihina, walang hingal, talagang malakas ang katawan. Ano yung pinanggalingan ng lahat? Bakit po talagang kayo ay nawala ang vertigo at lumakas ang katawan? Ano po yung inyong ginawa sa inyong palagay?
0: Eh, nagpapasalamat po ako sa product ng Herbena kasi po ay talagang iyan ang nakatulong sa akin. Opo.
1: Ayun. So, ibig sabihin, opo, yung pagkakainom po ninyo ng mga produktong herbal ng Herbena, ang itinuturing yung talagang nakatulong sa inyong kalusugan.
0: Opo. At saka po talaga, una sa Diyos eh. Una, Diyos, pangalawa po talaga, yung product ng Herbena, nakatulong po talaga yan sa akin.
1: Tama po.
0: Opo.
1: Salamat po sa ating Panginoon Diyos, higit sa lahat. Dahil siya po nagbigay sa atin yan para tayo makainom. At kayo po ngayon eh, kita nyo, ang ganda ng inyong karanasan. So, yung pag-inom ng resista, paano yung estilo? Bago kumain o pagkatapos kumain po?
0: Bago po kumain.
1: Yun! Kaya po matalab. Paano nyo nalaman yung technique na bago kumain ng resista? Natutunan nyo ba sa pakikinig sa Buhay at Kalusugan o may nagkwento sa inyo?
0: Nadinig ko po.
1: Ah, nadinig
0: na
1: nyo?
0: Na bago daw kumain. Kaya ganoon na rin po ginawa ko.
1: Yun! Ang galing naman ng ating po, Ma'am Salome. Naku, nakakatuwa naman po. So, ang sarap ng inyong...
0: Matalab po.
1: Opo, mas matalab.
0: Matalab po talaga bago kumain.
1: O, matalab opo, bago kumain. At saka, ang sarap ng inyong tulog. So, talagang maginhawa sa pakiramdam sa kalusugan po. Ano po?
0: Opo. Ayan. Eh, opo, diretso po ako matulog. Hindi po ako nagbabalik sa gabi.
1: Ay, very good. Nakakahanga sa edad 80 anyos. Kita nyo yan, ha? Diretsong matulog. Kaya maraming susunod sa inyong yapak dahil sa totoo lang, eh meron tayong mga kapwa magulang ng iba po eh, talagang hindi na alam ang gagawin kung ano pa yung iinumin. Kasi syempre po, mahirap talagang magkasakit. Kita nyo sa inyo, vertigo pa lang yan, pero talagang nangihina po ang katawan natin. Eh sa inyo po bang palagay, ano po yung inyong mahalagang pagpapayo doon sa mga kapamagulang natin, iba'y mas bata-bata pa or mas may edad sa atin? Ang iba po talagang napakaraming sakit, labas-pasok sa ospital, naiiyak na lang, nawawala ng pag-asa kung sila'y makaiigi pa sa kanilang kalusugan. Sa palagay niyo po, Ma'am Salome, ano ang dapat nilang gawin?
0: Masasabi ko po, ito po karanasan ko na po sa akin na dapat po tangkilikin natin yung Verbena product, yung lahat ng produkto nila, napakahusay po talaga. Po, subukan na po sa akin talaga at lumakas po ang katawan ko, kaya po sa minsan po talagang sinasabi ko sa kanila, ito yung pinapakita ko po sa kanila yung iniinom ko. Opo.
1: At alang-alang po, Ma'am Salome, doon sa mga baguhan pa lamang na hindi naman nila alam yung mga pangalan na mga herbal na kanilang iinumin, isa-isahin nga po natin, ano-ano nga po yung mga herbal lang herbenang inyong iniinom po? Anong pangalan?
0: Resista, Fozy, yung pong Genty, Tahibo Capsule, Tahibo Tea.
1: Yun, yung pinapakuluan po na Tahibo Tea.
0: Opo.
1: Ano po yung paboritong awitin sa lahat po, Ma'am Salome?
0: Naku po, yung pong My Love For You.
1: My Love For You. Ay, oo naman. Napakaganda rin awitin yan. Lumang awitin talaga naman. Marami din may gusto niyan. Kaya aming patugtugin yan, aming i-dedicate sa iyo, Ma'am Salome, at sa iyong buong pamilya. Maraming salamat sa magandang karanasan po. Ano po, Ma'am Salome?
0: Opo, maraming salamat po at na-interview niyo po ako. Salamat po at sa...
1: Ay, wala pong ano man. Ingat. Opo, ingat po kayo palagi. Thank you po. God bless po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye.
0: Bye-bye po, thank you po.
1: Bye-bye po, thank you din po. Strong and mighty.

0: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
1: Hatid ng Herbena.
2: Buhay at Kalusugan.
3: Narito ang mga programang mapapakinggan tuwing Linggo ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makisaya sa kwentuhan at talakayan tungkol sa buhay, pamilya at pananampalataya na hatid sa inyo ng Barkadahang Alauna, ang pamilya sa alauna ng hapon. Alamin ang mga katesismo ng simbahan sa paninindigan at pagtatanggol ng ating pananampalatayang Katoliko. Ang ibabahagi sa inyo ng programa Apologetika sa alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 3, ating tuklasin ang malalimang pagtalakay sa mga kakaibang kwento at kaganapan sa ating buhay espiritual na hatid ng mga priest exorcist sa programa Kristo, Liwanag sa Dilim. At bilang pangumpleto sa inyong hapon tuwing Linggo ay ang pagbabahagi ng mga katesismo at ang ating buhay pananampalataya sa Diyos. Ang ihahatid ng programa Brother John and Sister Phil. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, yan ang inyong aabangan tuwing Linggo ng hapon sa inyong kapanaling na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
4: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bilien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating pong mga numbers ng programa pong ito.
3: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
5: Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation Number 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis at kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month.
3: Kapanalig, narito ang mga programang mapapakinggan tuwing umaga simula Lunes hanggang Biyernes. Salubungin ang araw ng may kamalayan sa mahalagang pangyayari sa bansa at sa buong mundo. Nahatid ng Morning Newscast sa Veritas Balita tuwing alas 5:30 ng umaga. Pagsapit naman ng alas 7, makinig sa detalyadong pagtalakay at mga panayam sa mga newsmakers. Kaugnay sa mga maliinit na usapin sa bansa sa programang Veritas Pilipinas. alas 8 ng umaga. Pakinggan ang programang katatampukan ang iba't ibang kaganapan sa ating lipunan, sa barangay at sa simbahan, sa Barangay Simbayanan. Alas 9 ng umaga, alamin ang mga kwento at talakayang pampamilya at iba pa sa programang Katok Tahanan. At alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, ang dalawang oras na kwentuhan, kasiyahan tungkol sa pamilya, buhay-buhay, lipunan at iba pa sa perspektibo ng pananampalatayang Katoliko sa programang Kalakbay ng Pamilya. Yan ang inyong aabangan sa Morning Weekdays Program sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
0: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan,
1: hatid ng Herbena. Narito po ang sentrong bilihan ng mga herbal ng Herbena, kasama ang contact numbers kung saan maaari po kayong magtanong. Quiapo Main Herbena Store, Unit A, Number 339, Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Telephone number 8735-5396. Cellphone number 0919-079-8169. Ang ating Quiapo Main Herbena Store ay bukas mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Herbena Store Alabang. Telephone number 8366-4578. Cellphone number 0946-944-1432. Herbena Store Angeles City, Pampanga. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store Angono Rizal. Cellphone number 0926-510-3064. Herbena Store Antipolo City. Cellphone number 0936-394-1020. Herbena Store, Baclaran. Telephone number 88531434. Cellphone number 0919-081-6681. Herbena Store, Hermosa, Bataan. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store Alauli, Pilar, Bataan. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store Bikutan. Cellphone number 0919-540-9226 at 0919-079-8170-271. Telephone number 8701-7593. Herbena Store Kalumpang, Binangonan, Rizal. Cellphone number 0951-856-3926. Herbena Store Calamba, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Herbena Store Camarin. Cellphone number 0930-846-2221. Herbena Store Commonwealth, Quezon City. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store Cubao. Cellphone number 0931-011-9843. Herbena Store, Guadalupe, Makati City. Cellphone number 0919-079-8170. Herbena Store, Imus, Cavite. Cellphone number 0908-961-7949. Herbena Store, Kawit, Cavite. Cellphone number 0993-284-8546. Herbena Store, Malabon. Cellphone number 0998-340-7102. Herbena Store, Malolos, Bulacan. Cellphone number 0919-081-6678. Herbena Store, Mandaluyong City. Telephone number 8701-7593. Cellphone number 0909-807-7205. Herbena Store, Marikina. Cellphone number 0930-375-7184. Herbena Store, Monumento. Telephone number 8366-4578. Cellphone number 0931-996-2244. Herbena Store, Morong, Rizal. Cellphone number 0927-706-9240. Herbena Store, Munoz, EDSA. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Nova Leaches. Telephone number 8722-3331. Cellphone number 0915-717-8840. Herbena Store, Pasig City. Cellphone number 0930-896-1684. Herbena Store, Rodriguez, Rizal. Cellphone number 0912-041-1442. Herbena Store, Rosales, Pangasinan. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, San Fernando, Pampanga. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, San Jose, Del Monte, Bulacan. Cellphone number 0919-081-6680. Herbena Store, San Pedro, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Herbena Store, Santa Maria, Bulacan. Telephone number, area code 044-2400-250. Cellphone number 0919-081-6679. Herbena Store, Santa Mesa, Manila. Cellphone number 0916-172-0574. Herbena Store, Santa Cruz, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. Herbena Store, Tanay, Rizal. Cellphone number 0963-304-3609. Herbena Store, Tarlac City. Cellphone number 0977-837-4035. Herbena Store, Taytay, Rizal. Cellphone number 0950-057-4687. Herbena Store, Tagaytay City. Cellphone number 0912-807-2590. Herbena Store, Valenzuela City. Telephone number 8567-3534. Cellphone number 0921-872-3415. Herbena Store, Zapote. Cellphone number 0933-927-1254. Para sa online ordering, 0915-857-4105.
0: Kayo po ay nakikinig sa Buhay at Kalusugan.
1: Hatid ng Herbena. Okay, sa ating muling pagbabalik, ang bilis po talaga ng oras. Ay kanina lang ating naririnig ang pagkukwento ng ating Nanay Salome. 80 years old, naglaba pa. Hanggang ngayon, naglalaba naman talaga siya. Kaya lang, doon yun na-testing yung kalakasan niya. Simula ng mga ka-inom siya ng Tres Mosqueteros at saka ng 4G antioxidant. Abay, biruin yung makita niya yung labahan ng anak niya, yung apat na sakaw. Talagang inutay-utay naman niya. Pero alam nyo, iba yung lakas. Kasi di ba, yung iba nga sa atin, wala pa nga 70, ayaw na maglaba. Hinang-hina. Kaya ang sekreto dyan, i-Tres Mosqueteros niyo po. Ngayon kung nahihirapan kayo sa paglakad, pagkilos, talagang may problema na sa mga joints, osteoarthritis, ang gawin nyo, Tres Mosqueteros plus Artresin. Yan ang mainam. Ngayon kapag may katanungan po, ang gawin nyo lang po mga kapanalig, tawag lang or text sa ating hotline 0906-455-0099 at 0921-218-5699 72. Ulitin po natin ang ating Herbena Store sa Commonwealth bago na po ang address. Narito na po tayo ngayon sa ground floor, Raffi's Building, Villonco Street, corner po ng Commonwealth Avenue sa Commonwealth Quezon City. Ang Raffi's Building po ay katabi ng Jollibee. Hotline po ng Herbena Store sa Commonwealth ay 0977-837-4035. At ako po'y mag-iiwan ng isang mahalagang talata ng Biblia mula po sa aklat ng Mateo 5:3. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Amang makapangyarihan sa lahat, muli po'y maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa patuloy na pagpapala sa mga herbal po ng Herbena. Tinanggap po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo Jesus. Amen. Mga kapanalig, ito po muli nyo balingkod si Ate Chat Ramirez de Luna. Sa ngalan po nating kapanalig Sedi de la Cruz, kapanalig Ma'am Weng Bravo, Sir Jaime Lee, Ma'am Chinky, Ma'am Marife, at sa inyong lahat muli. Maraming salamat po at sumain nyo ang katotohanan.
6: Inyong napakinggan ang programang Buhay at Kalusugan. Inihatid sa inyo ng Herbena. Abangan muli mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kasama si Ate Chat Ramirez de Luna dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Buhay at Kalusugan. Sumain niyo ang katotohanan.
7: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
8: to the World Wide Web. Veritas 846
7: ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ng ikasyam ng Martes ng gabi, ngayon po ay ikalima ng Mayo, taong 2026.
10: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
11: Ibinahagi ni Antipolo Bishop Roberto Santos ang pahintulot ng Apostolic Penitentiary ng Vatican sa pagkakaloob ng plenary indulgence sa mga deboto at mga peregrinong dadalaw sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral. Ayon sa obispo, ang natatanging biyayang espiritual ay kaugnay sa pagdiriwang ng karangalan ng mahal na Birhen ng Antipolo sa pagdiriwang nito ng 400 years ng pagdating ng imahen sa Pilipinas at 100th anniversary ng canonical coronation. Ayon sa kautosan, maaaring makamit ang plenary indulgence na nagpapatawad sa lahat ng mga temporal na kaparusahan ng kasalanan ng mga debotong magsasagawa ng pilgrimage sa Antipolo Cathedral at taimtim na makikibahagi sa mga banal na gawain kabilang ang pananalangin, pagninilay at iba pang gawaing debosyon. Saklaw sa bisa ang indulhensya ng mga Sabado mula December 6, 2025 hanggang November 28 ng kasalukuyang taon, kasabay ng inaasahang pagdating ng milyong-milyong deboto na makikiisa sa mahalagang pagdiriwang ng debosyon ng Birhen ng Antipolo. Sinabi naman ni Bishop Santos na upang matanggap ng mga peregrino at deboto ang plenary indulgence ay nararapat pa rin sundin ang mga itinakdang alituntunin ng simbahan sa pagtanggap, kabilang ang kumpisal, pagtanggap ng banal na komunyon at panalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Dalangin din ni Bishop Santos na gamitin pagkakataon ng mananampalataya na tatanging pagdiriwang ng International Shrine sa buong taong 2026 na sa tulong ng debosyon ng mahal na Birhen ng Antipolo ay higit na mapalapit ang bawat isa kay Jesus sa pamamagitan ng pamimintuho sa mahal na ina. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 10 sa kuya inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
10: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.
12: Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig.
13: Break time na!
14: Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, Father. 911.
1: Magandang gabi po mga kapanalig, ito po ang Hello Father 911 Tuesday edition po at ito po sa inyo ng Dice of Paranaque. Ito nga po ang inyong kapanalig, Monsignor Bobby Olager, ang rector po and parish priest sa Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph. Ito po ay sa Bamboo Organ Church sa Las Piñas City, tinatawag po Bamboo Organ Church. St. Joseph po ang parokya namin at bumabati po kami ng isang magandang gabi sa inyo. Ang ating pong partner na si Father Jerry Habunal, hindi po natin makakasama ngayon at siya po ay abala sa kanilang sa parokya nila sa Our Lady of Fatima. At salamat din tayo sa kanya sapagkat tatlong Martes po akong wala dito at siyang talagang pong naging taong bahay sa Hello Father Tuesday edition. Anyway, pagbati po sa inyo at unang-una po nating binibigyan ng pagpupugay ang ating mahal na obispo po ng Dice ng Paranaque, si Bishop Jesse E. Mercado. Noong linggo po, May 3 kapistahan po ng aming parokya. At si Bishop Jesse Mercado po ang nagmisa at ayos naman po ang kanyang katawan, hindi na siya nakatungkod. At yung naoperahan mo kasi siya nung nakaraang buwan at ngayon po nakaka-recover na maganda. So maraming salamat po Bishop sa pangunguna sa ating misa ng kapistahan. Ganun din, nagmisa rin siya sa parokya ni Father Jojo. Magandang gabi sa iyo dyan, Jojo. Nung May 1st, Biyernes yun, kapistahan naman ni Father Jojo. Sa ang parokya niya po ay St. Joseph the Worker sa Mariposa. Ganun din po, nagmisa rin siya nung Biyernes ng umaga si Bishop sa St. Joseph sa Tambo, Paranaque. Naging parokya ko din po yan. Nakakadalawang St. Joseph na pala ako. So, magbati po sa inyong lahat, lalong-lalo po sa mga parishioners namin. At meron po akong guest priest doon na si Father Dennis Irisari. Magandang gabi sa iyo, Father Dennis. At mayroon akong seminarista po, si Brother Marvick Vargas, na ngayon po ay ongoing po ang kanyang masasabi nating preparation po para po sa paghahanda niya sa ordination sa diaconate. At ganoon din po siyempre po sa mga parishioners po ni Father Jerry sa Our Lady of Fatima, sa kanyang kasamang pari doon, si Father Tito Raniola, yun po ang parish priest doon. So, sa lahat po ng mga naging naanan naming parokya, lalong-lalo na po ako sa New Bilibid Prison, marami pong mga lumaya mula pa po nung December hanggang ngayon po, dinadalaw ako sa parokya ko sa St. Joseph. Nagdadatingan sila kahit hanggang nung nakaraan linggo, yung dati kong sakristan po doon sa loob sa maximum ang dumalaw sa akin. So, magandang gabi rin po sa mga kaparian ng ating diocese. Ganun din po nang naaabot ng ating programa sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Yun nga pala sa Diocese of Imo, sa Silang, ano bang parokya no, Candelaria, si Father Luwig at Lula. So, maraming salamat din po sa inyong mga panalangin, lalo-lalo po sa mga nagdaang mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, lalo-lalo po sa mga pagtaas ng bilihin, pagtaas ng presyo ng fuel, gasolina o krudo, mga kerosene, ganyan po, at naapektuhan tayo. Pero matibay po ang mga Pilipino sa pananalangin, matyaga sa pananalangin at lumalakad ng araw na hindi tayo na didismaya sa mga pangyayari. So, sa gabi pong ito, nais namin kayong anyayahan po sa isang munting panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po aming Ama muli po sa pagkatanghal ng Hello Father 911 Tuesday Edition. Basbasan mo po ang aming diocese ng Paranaque. Basbasan mo po ang lahat po ng aming mga kapanalig, mga nakikinig po dito sa Radio Veritas, mga tagapagtangkilik, mga nagtataguyod, at siyempre po lahat po ng aming mga kapanalig. Nais po naming ihandog sa inyo ang programang ito ng Tuesday Edition ng Hello Father upang kayo po ang tunay na magsasalita sa aming puso, kayo ang aming mapapakinggan at kayo ang magiging dahilan upang kami ay makapagkatag ng isang sambayanan na nakikinig, natututo at nagmamahal, sama-samang nananalangin, sama-samang umaasa sa inyo at nagmamahal. Nais din po naming pasalamatan kayo aming Ama sa gabi pong ito sapagkat kahit papano po ang maghapon ay nakaraos sa aming bansa na may pananampalataya pa rin ng mga mamamayan. Dinadalangin po namin ang himpilang ito ng Radio Veritas 846, ang Radio Veritas, upang ito po ay maging daluyan ng inyong katotohanan, maging daluyan ng paglilingkod, hindi lamang sa mga material, kundi sa mga espiritual na kawang gawa. Dinadalangin din po namin ang lahat po ng mga sa gabing ito patuloy na maghahanap buhay o mga naglalakbay. Dinadalangin po namin ang mga nasa banig ng karamdaman, lalong-lalo na po yung malulubha na nasa pag-amutan. Dinadalangin din po namin ang lahat po naghahanap ng magandang takbo ng buhay upang mamuhay ng desente, sa mga taong nagugutom, sa mga taong nauuhaw, sa mga walang damit at walang tahanan, sila po ay ginugunita namin, aming Ama. Ginugunita rin namin ang lahat po ng mga naaapektuhan po ng pagsabog ng bulkan sa Mayon, sa Bicol. Dinadalangin din po namin ang mga bansa na nasa digmaan at hindi pagkakasundo, at ang bawat tahanan po na may mga suliranin na pampamilya o panglipunan. Lahat po ng ito, aming Ama, tinataas namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.

0: Hello, Father. 911.
1: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
2: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
3: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay,

0: Mahalaga ang paalala, ang Comerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Happy Mother's Day!
2: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
3: Ma, mahal na mahal kita.
4: Mami, salamat sa lahat.
5: I love you, Nanay.
4: Happy Mother's Day, Mama.
2: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
6: Happy Mother's Day.
7: Hello, Father. 911.
8: Patuloy po ang Hello Father 911 Tuesday edition natin po ito sa inyo ng Diocese ng Paranaque. Ito nga po ang inyong kapanalig, Monsignor Bobby Olagar po, ang Parish Priest po sa St. Joseph Bamboo Organ Church sa Las Piñas City. Pagbati rin po mula kay Father Jerry Habunal na hindi natin kasama ngayon. At dito nga pala sa ating pong himpilan, kasama natin po sa booth si Richard, sa ating pong production assistant si Romar Bendo at si Mike Serrano po, Miguel Serrano sa ating tech. At nais din ang ating pong guard on duty si Kuya Ramon. So, ang ikalawang linggo po ng Mayo ay Mother's Day, kaya kanina po binati yung mga nanay sa linggo po yon, second Sunday ng May. Pagdating po ng third Sunday naman ng June, Father's Day naman po, yung magkasunod po yan. So binabati rin po natin si Father Kevin Joshua Cosme noong pong nakaraang linggo. Siya po ay nagdiwan ng kanyang ika-apat na anibersaryo ng pagkapari. Siya po yung bunsong pari namin dito. Apat na taon na po kaming walang ordination. Siya po yung huling na ordinahan noong 2022. At ganun din po sa ano ba ngayon? Tuesday, kahapon, Order of Prior Servants of Mary celebrates the feast day of Saint Peregrine Laciosi sa ano po ito, sa Alabang. Sa Webes po, si Father Wilmer Cacao po, ang parish priest po sa Good Shepherd Parish, ay magdiriwang din po ng kanyang anibersaryo ng pagkanyang pagkapari. 11 taon na po siyang pari. Galing po siya sa misyon. Galing na po siya sa Africa na nagmisyon. Sa po ay kabilang doon sa tinatawag nating SMA, mga ano po, mga missionaries sa Africa po. Ganoon din po, 27th anniversary ni po ni Father Angeles Xavier San Jose. Sa next week po, Tuesday, si Father Gerard Lofranco naman po ang magdiriwang ng 24th anniversary. So, happy anniversary po sa inyo mga fathers. Nung pong nakaraang linggo po, nagpiesta po ang St. Joseph. At masaya naman po, nadaluhan po ng Bishop Jess Mercado, siya po ang nagmisa. Pero hindi lamang po kami ang magpiesta, nagpiesta rin po ang St. Peregrine sa Tunasan, Muntinlupa. Ganoon din po, gayon po ay 31st anniversary ng Santo Niño Parish Church sa Barangay Santo Niño, Paranaque. Ang parish priest po dyan ay si Father Joseler. So, alam niyo po, sa Friday, unang anniversary po ng pagiging Santo Papa ni Pope Leo XIV. Isang taon na po siyang Santo Papa ng ating simbahan. Sa Friday po yan. Pagdasal po natin, siyempre po, si Father at mga kaparian, at siyempre po, si ating mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV. Sa linggo po na darating ay pagninilayan po natin yung pangako ng ating Panginoon na na patnubay o advocate, ipag-usapan po natin yon, at saka yung pong kaugnayan ng pag-ibig sa pagsunod sa kanya. Sa linggo po kasi ay ang gospel po natin, bahagi pa rin po ng huling hapunan ng ating Panginoon na siya po ay nagbigay ng kanyang tinatawag na farewell speech. kalumpating pamamaalam. Nasa huling hapunan na at kinabukasan noong Biyernes at mamamatay na siya. Kaya yun na po yung huling hapunan ng ating Panginoon. Medyo madamdamin po yung pakikipag-usap niya sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Nakaalis na po doon si Judas Iscariote kasama ni Jesus, labing isang alagad. At doon nga po, nagpapaalam siya. Marami siyang sinabi yung huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Ito po yung gospel natin na karaang linggo. Babalik ako sa aking ama, babalik din ako. Pag naipaghanda na kayo ng lugar, isasama ko kayo. Yun po pangako ng Panginoon. At sa darating pong linggo, ganoon din po. Medyo paulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon yung umiibig, tutupad ng kanyang mga utos o kanyang mga salita. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. At bandang huli, sabi niya, ang umiibig sa akin ay iibigin ng Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubos sa magpapakila sa kanya. At tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Sa mga tuwid, para po kay Jesus, yung pagtupad sa kanyang mga utos at ay pagpapahayag ng pag-ibig. Mamaya at babalikan po natin yun, pero may mas maganda po tayo munang pag-uusapan dito po sa medyo malalim. Sabi niya, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang ginamit pong salita dito ay patnubay sa Tagalog po sa Sunday Misa, marinig natin. Dadalangin ako sa Ama, bibigyan pa kayo ng isa pang patnubay. At sa English po, sa magsisimba kayo English Mass, ang gagamitin pong salita ay advocate. Pero yun po ang titignan natin, sapagkat meron pong malalim na kulugan yun. Yung alam niyo po, ang kasulatan, Old Testament, New Testament, sinulat po yan sa wikang Hebreo, sinulat din po yan yung New Testament po sa Greek. Kaya mayroon pong mga translation, translate yan sa German language, napunta sa English, tapos sa Tagalog. Kumisan po may mga salita na hindi mo talaga matatranslate ng maayos o ng eksaktong-eksakto. Kahit naman po yung mga salitang Tagalog at saka English, kung itatranslate natin, medyo hindi mo talaga ma-eksakto. Halimbawa, pag sinabi natin, sa English, halimbawa, brother. Sa atin lang, kapatid. No? Brother. Pero pag sinasa English, lalaki yun. Pag sister, kapatid din yun, pero babae naman. Kaya hindi natin talaga matagalog yung brother o kaya sister. Kaya kapatid lang tayo. Kaya pag hindi mo talaga matranslate, bibigyan mo lang ng parang explanation. Kapatid na lalaki, kapatid na babae. Di po ba ganon? Hindi ma-translate ng husto. At marami din tayong mga salitang Tagalog na nanggaling naman sa salitang Kastila, kasi nga hindi natin talaga ma-translate na maayos. Meron din pong sa mga salita sa Biblia na kahit na in English, hindi po ma-eksakto. Ano po ang tinutukoy natin dito? Yung sinabi ng ating Panginoon, dadalangin ako sa Ama at padadalhan kayo para bibigyan kayo ng isa pang patnubay. Ang ginamit pong salita dito ay parakletos. Parakletos. Iba-iba po naging translation ng parakletos. Yun nga po, advocate o kaya, yung pong advocate, yan po yung pinanggalingan ng salitang abogado. Kaya pero sa Tagalog po sinabing patnubay, hindi talaga may eksakto po yung translation ng parakletos. Medyo malalim po yan na kung masasabi natin halimbawa sa kanilang salita, malalim kahulugan, lalo na pag tinranslate mo pa. Kahit po sa Biblia, yung pong alam mo niyo po yung isa sa mga ginagamit natin Biblia, Revised Standard Version. Ni-revised na Standard Version pa. Noong 1952, ang ginamit pong translation ng Parakletos ay Counselor. Pero noong 1989 po, nagkaroon ng New Revised Version ng Standard Version ng Bible, ang ginamit na po Advocate. Sa mabuting balita, Bible sa English po ginamit helper. Helper. Pero parang hindi rin eksakto 'yun. Kasi po kahit na sabihin mong advocate, medyo hindi pa rin talaga makukuha po yung talagang meaning, kasi po ang tinutukoy dito yung Espiritu Santo. Kasi halimbawa kahit si Mama Mary, tinawag nating advocate, 'di ba? May kanta sa Salve Regina Mater, Ea ergo advocata nostra, aming advocate, no? Si Mama Mary po 'yon, hindi naman siya Diyos. Sa English po, ano po? Turn then most gracious advocate your eyes of mercy toward us. Sa Tagalog, ano ba 'yon? Ay, Aba, pintakasi ka namin, ilingin mo sa amin ang mga mata mong maawain. So, pintakasi. Hindi pa rin pa-exacto yun kasi sila, inaano lang po yun sa tao, pero yung paraklitos po, mas malalim po ang kahulugan nun. Mas malalim po. Ang salita pong yan ay nanggaling sa dalawang salita na Greek na tinatawag natin, na limbawa yung para at saka kletos. Ibig po sabihin ng para ay sa tabi, katabi o kasama. At ang kletos po ay tawag. So, ito nangangahulugan na tinawag upang tumayo sa tabi. Yan, paraklitos. Tumayo para, at tinawag para tumayo sa gabi, sa tabi. Yung pong salitang paraklitos kasi, kay St. John lang po lumabas yun. Sa gospel po ni St. John, sa New Testament, apat na beses po, tatlong beses sa huling hapunan, at isa po sa kanyang unang sulat, First Letter of John, Chapter 2. So, sa huling hapunan po, sinasabi ng ating Panginoon nga na, ipapadala ko ang paraklito. Isa pang paraklito papadala ko. Dadalangin ako sa Ama at bibigyan kayo ng isa pang paraklito, ng isa pang patnubay, ng isa pang advocate. Bakit isa pa? Kasi po, ang isang unang advocate, si Jesus. Si Jesus man talaga yung tumatayo sa tabi natin. Nangangulugan na umaalala sa atin, nananawagan para sa atin, para sa Ama. Parang ganun din po yata si Moses noon, ano po, naging paraklitos din siya sa bayang Israel na namamagitan siya sa Ama. So, nagbibigay ng payo, namamagitan, pumapanig, kumakampi, nagtataguyod sa mga oras ng pangangailangan. So, siguro po sa panahon natin ngayon, pwede natin sabihin yan. Yan yung ating backer. No? So, ang dami pong ibig sabihin, alimbawa, tagapagtanggol. Kaya po yung mga abogado, tinatawag na manananggol kasi advocate sila. Pero hindi lang yun ang gagawin ng Espiritu Santo sa atin. Aaliwin din ang mga nalulungkot. Tumutulong sa atin, nagbibigay ng pagpapayo, nagpapakalma, nagko-comfort. No? Minsan, sa atin, yung ating isipan, inuudyokan tayo. No, dinidiktahan tayo para ipakita yung pagtulong. Kumakalinga, nagbibigay lakas, kumakampi sa mga mahina. Yun po yung paraklitos. Kaya po yung translation na sabi, dadalangin ako, panadalan kayo ng isa pang patnubay. Medyo mababaw po yung patnubay, parang isang kahulugan lang yon. Kahit na sabihing advocate, parang kulang pa rin po yon. Kaya mas maganda siguro paraklito. Parakletos, sa Greek po yun. Meron po mga kasaysayan kasi nung sabi ko nga kay St. John lang lumabas yung salitang parakletos. Hindi po ginamit ng iba yan na translation o sumulat ng Bible o ng mga gospel. Hindi po lumabas yung salitang parakletos, kay St. John lang po lumabas yun. At yun nga po kasi malalim ang kahulugan. Pero bakit ginamit po ni St. John yun sa kanyang gospel? Kasi po, ng panahon na po yun, meron din pong mga nasusulat noon na ginamit na rin po yung paraklitos. Pero hindi po sa religious sense. Babalikan po natin yan pagkatapos po ng ilang paalala.
7: Hello, Father. 911.
5: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
9: to the World Wide Web.
10: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
5: Member
11: Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Mga kapanalig, Philippine Standard Time, ganap na po ikasampu ng Martes ng gabi. Ngayon po ay kalima ng Mayo, taong 2026.
13: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
14: Hinimok ni Pope Leo XIV ang mga pinuno ng Catholic Charities USA na ipagpatuloy ang misyon ng habag at paglilingkod sa kabila ng iba't ibang hamon. Ito ang mensahe ng Santo Papa sa kanyang pakikipagpulong sa Board of Directors ng institusyon na ginanap noong ika-4 ng Mayo sa Clementine Hall sa Vatican. Binigyan din ng Santo Papa na ang pag-ibig ni Kristo ang dapat maging gabay ng lahat sa mga gawain ng institusyon, lalo na sa pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Kinilala rin ni Pope Leo XIV na mga hamong kinaharap ng Catholic Charities kabilang ang kakulangan sa pondo at ang lumalaking pangangailangan ng mga tinutulungan nito. Ayon sa punong pastol, ang tunay na paglilingkod Kristiyano ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng material na tulong kundi sa paghahatid ng pag-ibig at dignidad sa bawat tao. Pinuri rin ang Santo Papa ang patuloy na pagsisikap ng institusyon sa pagtulong sa mga biktima ng kawalang katarungan at sa mga pamilyang nasa mahihirap na kalagayan. Nagpaabot din ang pasasalamat si Pope Leo 14 sa mga kasapi ng Catholic Charities USA para sa kanilang dedikasyon sa misyon ng simbahan. Dalangin ng Santo Papa na ang kanilang pagbisita sa Vatican ay magsilbing pagkakataon upang mapalalim ang kanilang ugnayan kay Kristo at higit pang mapatatag ang kanilang diwa sa paglilingkod. Magbabalik ang mga balita bukas sa Veritas Balita sa umaga. Manatiling nakikinig sa ating himpilang Radyo Veritas. Ako ay inyong kapanalig Reynalyn Latran Ibanez. Sumainyo ang katotohanan.
13: Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide.

0: Hello, Father. 911.
1: Nagpapatuloy po ang Hello Father 911 Tuesday edition po atin po ng Dais ng Paranaque. Ito nga po ang inyong kapanalig, Monsignor Bobby Olagar po, ang Parish Priest po sa St. Joseph Bamboo Organ Church sa Las Piñas City. At bago po natin balikan ng ating tinatalakay na Gospel sa Linggo, ay tunghayan natin muna po itong mga kapanalig po natin na nasa Facebook. Si Mary Iaens, yan. Si Amor Mantele, si Liberato La Chica, nananalangin sila na nakibahagi po kanina sa ating pagdalasal ng Rosario. Si Fulgencio Cabalida, binabati din ni Amor Mantele, si Seminarian Joril Palace at Seminarian Rainer Herosa at Padre Ronnie Tonete Talaber. Ganun din po, pagbati sa atin ni Marife Vito Melano, si Tess Nabong, magandang gabi po dyan, at si Sita Bunag, good evening daw, sabi ni Adelaida Villaperte, magandang gabi rin po, Sister Lai, Sita Bunag, Maribel Cruz de Gala, Susan Velasquez, Cristobal Gesulga, magandang gabi po sa inyo, pagbati daw sa atin lahat, si Nita Valderosa, Lilibet Del Mundo, Clarissa Espino, Flora Imperial, sila po nagsasabi ng amen kasi po nakibahagi sila sa ating misa kanina. Elvira Gonzalez, Jen Avila, binabati rin si Father Jerry. At watching from Lipa City, si Tabunag pala yun, tagal, Batangas City. Kahapon, nandun po kami sa Lipa City. May inatid po kaming isang seminarista doon para po mag-undergo ng kanyang parang masasabi natin preparation for ordination at saka sa ano po, spirituality. Si Malu Ramos, Rhea Palyarma, Roselinda Surbano, yan, God bless daw po. Si Mamuji, si Eva Toreta, Ronnie Toret, Tonete Talaber, watching from Jose Occidental Mindoro. Sabi ko Occidental Mindoro. At saka from Kapanalig, Nita Valderosa ng Canada. Ayan, nanonood sila at nakikinig sa atin. So, balikan po natin yung ating sinasabi po natin na sa gospel po sa Linggo, sabi ng ating Panginoon, kapag minamahal niyo ako, iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking utos. So, magkaugnay po yung pagtupad at saka yung pagmamahal. Pero may sinabi po rin ang ating Panginoon, sabi niya, dadalangin ako sa Ama at padadalang kayo ng isa pang Paraklitos. Sabi ko po, malalim talaga yung kahulugan ng Paraklitos. Hindi lang ito ang marinig po natin sa Sunday is patnubay. Sa English po, ang ginamit po yating salita ay advocate. Sa tinignan ko po sa Mabuting Balita Bible, yung translation ng Tagalog English. Sa Tagalog, patnubay din, pero sa English naman, helper. Kasi po, wala talagang isang salitang Tagalog o English na lubos po na makakahuli sa kabuuan mo sa salitang Paraklitos. Kasi pag iginamit natin yung advocate lang, pwede natin gamitin ito sa kahit sinong tao, yung abogado mo, si Mama Mary nga advocate, pero mas malalim po dyan ang kahulugan noon. Dahil ito po ay tumutukoy sa Espiritu Santo. Ito po yung kasama na po yung tagapagtanggol, tagaaliw, tagatulong, at tagaagapay, tagapagpalakas, tagapamagitan. Ganun po yung bang marami pa yung bang para bang pag nalulungkot ka, aaliwin ka, natatakot ka, bibigyan ka ng lakas ng loob, ganun. So, hindi lang basta advocate, kasi pag advocate, parang advokata, isang passion lang po yun. Ginagamit din po yan sa military, sa lahat po. Pero, bakit ginamit ito ni St. John sa kanyang gospel, sa chapter 14 tsaka 15, at tsaka bakit siya lang ang gumamit niyan? Kasi po, nung panahon na yun, nang sinusulat niya yung kanyang gospel, nung panahon na po yun, meron din pong mga pangyayari po sa lipunan noon na talagang ginamit yung Paraklitos. Kaya lang, binigyan po ni St. John ng mas malalim na kahulugan. kasi po may dalawang pangyayari po doon, no? Magbibigyan tayo ng example ng dalawang pangyayari. Alimbawa po doon sa nung panahon ni Jesus, di po ba nasasakop sila ng Romano. Yung pong emperor ng Romano, ng Roman Empire noon ay nagsugo sa Judea, sa Jerusalem ng parang gobernador, si Poncio Pilato nga po yun. Sinugo doon si Poncio Pilato nung emperor ng Roma. Pagdating sa Alexandria po, sa Egypt, may sinugo rin po doon na ang pangalan naman po ay Placus. Si Placus. Ito pong si Placus, maganda naman po yung kanyang magandang patakbo ng kanya ng Alexandria, ng Egypt. Maganda kung paano si Poncio Pilato din po maingat siya sa Jerusalem, sa Judea. Pero nung napantan na po yung emperor noon na si Tiberius, ang pumalit po noon yung si Augustus. Ito si Placus, parang hindi na naging kaaya-aya sa mata nung emperor sa Roma. Kaya siya sinentensyahan, tapos kinuhan kanyang kayamanan, ipinatapon siya sa isang isla. Na yung isla na yon talagang walang puno, talagang puro lupa lang. Noong panahon na rin yung ganun din nangyari kay Poncio Pilato, kasi ang nangyari po doon sa Jerusalem noon, nagdihimagsik na yung mga Hudyo laban sa mga Romano. Kaya nga noong 70 AD, di po ba, sinabi ng ating Panginoon yun, walang ititirang bato na nakatayo sa isang bato, magigibayan templong yan kahit na anong gandang tingin ninyo dyan. Mawawasak yan. At yun nga po nangyari. At nung panahon na yun, si Poncio Pilato po ang gobernador noon. Siyempre, naging magsik yung mga tao. Tinanggal si Poncio Pilato. Pinatapon din siya sa isang isla. Pero yung tinutukoy pa natin ngayon sa Alexandria naman po, sa Egypt, ay si Placus. Pinatapon po siya sa isang isla. Naghahanap po siya ng parang magtatanggol sa kanya, para wag siya mapatapon doon, pero wala po. Pero dumating po yung isang medyo mayamang Romano, yun po yung namagitan. Nagsilbing Parakletos po ni Placus. At ang nangyari po, hindi na siya nabalik sa kanyang tungkulin, pero sa halip na doon lang siya sa isang isla na talagang tigang na lupa, nalipat naman siya sa isang mas magandang isla. Dahil nga po sa tulong ng isang pala ni Lepidos. Yung si Lepidus po, yun ang naging paraklito niya, yun ang kanya naging backer, no? Hindi nga nabalik sa pagiging gobernador, pero imbis na itapos na sa isang tigang na isla, nalagay siya sa isang maganda. Ganun din po ang nangyari naman po kay Poncio Pilato, naganap po ng paraklito, so walang nakuha, kaya yun, tapon siya. May isa pa pong kwento na kinaikwento naman po ni Josephus, isa pong historian yan, kilalang Roman historian po ito. Nung pong nawawasak na yung templo sa Jerusalem, marami po mga Hudyo talaga pinahirapan ng mga Romano. Winasak yung kanilang syudad, winasak yung templo. Ito po si Josephus, medyo siya kilalang Romano, na magitan po siya dun sa Roma na yung mga wag naman pahirapan ng emperador yung mga tao sa Jerusalem. Medyo pinakinggan naman po, kaya lang po winasak pa rin yung templo. So yun yung Parakletos po na tinatawag backer. Para bang hindi ko nababanggitin, isang ahensya ng gobyerno. Meron doon masasabi natin namumuno. Pwedeng sabihin natin director. Ngayon po, nagpalit ng nilagay siya ng isang presidente halimbawa doon sa isang ahensya na yan. Nagpalit na ng presidente. Kaya itong namumuno na ito, pwede na siyang tanggalin ng bagong presidente. Pero kumuha ho siya ng halimbawa Parakletos, ng backer. Kaya hindi siya natanggal. Yun po yung sinasabi natin, Parakletos. So hindi lang po abogado, hindi lang yung taga bigay ng takas ng loob, kundi yun nga sa atin sinasabi natin backer. Ito po yung pinangako ng ating Panginoon. at dalangin ako sa mga papadalan pa kayo ng isa pang paraklito, ng isa pa. Bakit? Ba't isa pa? Kasi siya yung una, aalis na siya. Mamamatay na nga siya, aalis na nga siya. Pero sinasabi niya sa mga alagad, huwag kayong matakot. Kahit umalis ako, may darating pang isa na tatayo sa tabi ninyo. Yung nga sabi ng ating Panginoon, darating ang panahon na kayo iusigin, dadaling kayo sa mga sinagoga at lilitisin kayo sa Sanhedrin. Huwag kayong matakot. Mayroong espiritu na magtatanggol sa inyo ang advokata. Magbabalik po tayo pagkaraan po ng ilang paalala.
0: Hello, Father. 911.

0: Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kaagapay sa kalusugan!
2: Hello mga kapanalig!
3: Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Ito po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Nemia Turla.
3: Pag-usapan po natin ang ating mga kalusugan at kung papaano nakakatulong ang mga natural at herbal na suplemento sa pagpapatibay ng ating mga katawan.
2: Lunes, Martes at Huwebes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi.
3: At tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga.
2: Maririnig na rin ang Kaagapay sa Kalusugan program sa mga sumusunod na mga araw. Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi.
3: Kaagapay sa Kalusugan.
2: Dito sa Veritas 846,
3: ang radyo ng simbahan.
1: Sumayin niyo ang katotohanan.
4: Hello, Father. 911.
5: Nagpapatuloy po ang Hello Father 911 Tuesday edition po. Atin sa inyo ng Dais ng Paranaque. Ito po ang inyong kapanalig, Monsignor Bobby Olagar po, Parish Priest sa Bamboo Organ Church, St. Joseph sa Las Piñas City. At kasama po natin dito si Richard sa ating pong production assistant si Kenneth. At sa ating pong technical assistant si Edgar Bernardo. So, sinabi po natin na ang kahulugan po ng Paracletos ay manalim po. Pwede ito sa panahon kasi ni St. John, sinusulat niya yung gospel. Talaga pong maraming ganyan dumarating. Halimbawa, may mga digmaan noon. Meron sa militar, merong kakausapin yung mga sundalo na lalaban sa digmaan. May tagapagsalita doon. Sasabihin nga, huwag kayo matakot. Kapag nasa digmaan kayo, magpapakabayani kayo, mahal ninyo ang inyong bansa, magiging bayani kayo, ganun. Binibigyan sila ng lakas ng loob, di po ba? Kahit na yung mga pupunta ng digmaan ng mga sundalo, medyo natatakot, bibigyan sila ng ng lakas ng loob, bibigyan sila ng motivation para lumaban, magiging bayani kayo. Ganun din po yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Magiging kayo, kahit na usiging kayo, kahit na litising kayo, patayin kayo, andyan ang lakas ng loob ninyo. Kaya nga po ang mga apostol, iba dyan, may pinakong patiwarik, San Pedro, may pinugutan ng ulo, sa San Pablo, mayroong binalatan ng buhay, San Bartolome, binalatan ng buhay, mayroong sinaksak, mayroong sinun, iba-iba, pero malakas ang loob nila. Bakit lumakas ang loob nila? Dahil yung pinangako ng ating Panginoon, hindi nga sila napagtanggol sa hearing. Kasi yan yung advocate. Pero sabi ko nga, ang advocate hindi lang yung ipagtatanggol ka doon sa hearing, sa nililitis ka, pero may bigyan ka ng lakas ng loob. Lalong-lalo na hanggang sa kamatayan. Ito po yung sinasabing gagawin ng Espiritu. So nangako po si Jesus ng isa pa.

pagsama ni Jesus sa kanila, hindi lang yung nakikita si Jesus sa kanyang katauhan, kundi yung espiritu. Mas matindi po yung, kasi yung po ay nasa kalooban. So ang gawain po ng espiritu, nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Maging ang kamatayan at muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus ay ginagawa na ito bagong simula, no? Simula ng bagong panahon kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay pinapakita sa gawa, hindi lamang po sa damdamin. Bagamat ang Pentecostes po ay sa isa pang linggo, sa ano ba, sa linggo 17, sa 24 po ang linggo ng Pentecostes, pinag-uusapan na natin agad yung Espiritu Santo sapagkat pinangako ng Panginoon yun. Pero sa linggo po ng Pentecostes, mas mababalikan pa po natin yung Espiritu Santo. So, dadako naman po tayo sa isa pang sinabi ng ating Panginoon na yun daw umiibig sa Kanya, susunod sa Kanyang mga utos. Iniugnay ni Jesus ang pag-ibig sa pagsunod. Po, ang umiibig ay yung mga tumutupad po sa mga utos ng Panginoon. At yung pag-ibig na yun po ay isang tugon sa unang pag-ibig ng Diyos. Ibig po sabihin, meron po mga tao, iniisip nila, sige, susundin ko ang utos ng Diyos para mahalin niya ako. Hindi po ganun, ano po. Minsan ganun tayo mga tao. Sige, mamahalin kita kung susundin mo ganun. Parang mayroong kondisyon. Pero ang Panginoon po ay una nang nagmahal sa atin bago, kahit makasalanan pa tayo, di ba, sabi po ni San Pablo, minahal na tayo ng Panginoon bago pa tayo nagbago sa kabila ng pag-ating pagiging makasalanan. Sa mga tuwid po, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po isang kondisyon para sumunod tayo, kundi ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay tugon lang natin sa naunang nag-umibig sa atin ang Diyos. So, ang ginamit pong salita naman dito ay agape. Isang salitang Greek po na ginagamit. Kasi po, alimbawa po, si Pope Benedict XIV, ay Pope Benedict po naging Santo Papa po, ang unang-una pong encyclical ni Pope noon ay yung ano eh, yung Deus Caritas Est, God is Love, na naging 2005 yata po yun na nilabas po ni ano, Pope Benedict. At sinabi po ni Pope Benedict na God is Love yung po yung title niya. Nagbigay muna siya ng mga halimbawa about love. Sabi niya, halimbawa sa English, sabi niya, I love sport, I love my country, I love ice cream, I love my brother, I love my sister, I love you, I love God, I love my mother, I love my father, I love my children, I love my pet dog, I love going to the movies, I love my job, I love my friends. Marami pong kahulugan ng love. Pero iba-iba pong antas ng pag-ibig yun na sinasabi po ng Ebanghelyo, lalong-lalo na po sa sinulat sa atin ni St. John sa Gospel. Hindi lang po yung isang pag-ibig na nagbibigay ng kasiyahan sa atin, hindi lamang po yung pag-ibig na damdamin na sasabihin natin lumulukso ang puso mo, mga ganun. Pero isang pag-ibig po na ito na action, tumutugon sa pag-ibig ng Diyos. So po, ito po yung sinasabi po ni St. John sa Gospel. Ano po? Iniugnay ni Jesus ang pag-ibig sa pagsunod. So, ang sumusunod po, tumutupad ng mga utos ng Diyos, ang tumutugon sa kanyang pag-ibig. Ang salita nga pong ginamit dito, Greek word na agape. Hindi ito po tulad ng, ano, alimbawa, isang uri ng pag-ibig. Sabi ko, I love ice cream, I love mga ganon. Yung eros po, pag-ibig, alimbawa, na magkasintahan. May talagang damdamin, passionate. No? Meron din pong pag-ibig na philia. Philia, yung philosophy, you know, pag-ibig sa karunungan, no, philos, philo or philia, may damdamin din po pero mas malalim yan. Halimbawa po, pag-ibig na, yung pag-ibig po, pagmamahal po ni Jesus kay Lazaro, umiyak po si Jesus nung namatay si Lazaro. Ang

0: pag-ibig yung pilya, no, pilos, no, philosophy, gano'n. Pag-ibig na, andun pa rin yung personal. Andun pa rin damdamin, pero mas malalim na po ito. Hindi lang katulad ng Eros to dahil nasisihang ka lang. Ito, pero may mas malalim pa pong pag-ibig na ginamit dito na salita. Ito po yung agape. Agape. Agape o agape. Hindi po ito nakasandig sa, nababatay sa emosyon o attraction. Ito ay pag-ibig na iniuutos. Kasi yung emotion, di mo naman pwedeng utos yun eh, no? Yung eros at saka yung pilihan, di mo naman pwedeng utos yun. Mahalin mo sa ganito, mahalin mo sa ganon. Ang pwedeng utos yung ano, yung agape. Kasi action ito. Na nakaugat ito sa gawang mabuti para sa iba. Kaya yun po, halimbawa sinabi ng Diyos, ni Jesus, love one another. Pwede mo bang iutos yung pag-ibig? Kung ang pinag-uusapan lang damdamin, hindi mo pwedeng iutos yan kasi nasa damdamin yan. Pero ang tinutukoy ni Jesus na ibigin mo ang iyong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, agape. Dahil ito po ay nakaugat sa gawa, sa action. So, iniutos po sa bagong tipan sa New Testament ang ganitong klase ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, pati na sa kaaway, bilang tugon sa pag-ibig ng Diyos. No? Hindi para makamit mo yung pag-ibig ng Diyos, kundi tinutugon mo siya. So, ang pag-ibig ng Diyos po ang nauuna, ang pinagmulan ng lahat. Ang ating pagsunod ay pagtugon lamang, hindi ito kondisyon para mahalin niya tayo. No? Kasi, kahit na sumunod ka o hindi, mahal pa rin tayo ng Panginoon. So, kasi po, nung panahon na yon, nung sumusulat nga ng gospel si St. John, ang marami po silang mga Diyos doon, yung mga hindi pa nga mga Kristiyano, hindi pa yung mga Hudyo, marami silang Diyos. At halimbawa po yung Diyos ng mga Greek, yung halimbawa si Jupiter, Diyos po nila yun eh. Wala tong damdamin, walang emosyon. Ibig sabihin, ano, yung ibang perfect na sila eh, kaya hindi sila maapektuhan kung malungkot ka o masaya ka o nagdurusa ka. Hindi maapektuhan yung mga, walang emosyon yung mga Diyos na yon. Na pwedeng magalit, pwedeng magmahal yung ganun at pagtingin nila sa Diyos. Kasi parang perfect sila. Hindi sila pwedeng diktahan ng anumang damdamin. Hindi katulad ngayon. Halimbawa, may mga taong halimbawa, nasunugan, ganun, maaawa ka. Pero ang Diyos, para sa kanila, sa mga Grego, wala. Ano yun? Wala, hindi ka maapekto kahit nasunugan ka, namatayan ka, ganun. Ganun ang kanilang damdamin. Pero kakaiba po si Jesus. Nararamdaman niya ang nararamdaman ng tao. Yung mga Diyos-Diyosa noon, ganun ang paniwala nila. Yung kakaiba, walang pakialam sa tao, hindi naapektuhan ng damdamin, ganun. Pero ang Diyos po, si Jesus, kakaiba. Dahil nararamdaman niya ang ating kalungkutan, nararamdaman niya ang ating kasayahan, nararamdaman niya ang ating kahirapan. Kaya po, ito rin po yung sinasabi ng Panginoon na agape. Agape na isang aktibo, kusang loob na pagmamahal, walang hinihinging kapalit. Ito talagang masasabi nating ang hugis ng buhay Kristiyano. Ang agape. Yun nga po ang pagmamahal na yan sa kapwa. Hindi lang po ano yung agape na sinasabi, hindi lamang po ito damdamin kundi action. Kaya po iniutos ng ating Panginoon. Ano ba yung mga utos na yan ng ating Panginoon? Di ba sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Paano ka naman magmamahal sa kapwa? Kaya po mayroong mga tayong tinatawag na tinuturo po sa katekismo na masasabi natin na yung mga works of mercy. Di po ba yung mga gawain ng awa? Pero dalawang klase po yun, yung works of mercy. Pag-usapan po natin yan pagkaroon po ng ilang paalala.
1: Hello, Father. 911.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. This Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mga panalig, Philippine Standard Time, ikasampu at kalahati ng gabi.
5: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express.
6: Narito na ang Tampuli Kapanalig. Makinig.
0: So, binabati po natin ang happy birthday ang mga kapanalig po natin na sinilang po sa araw na ito, May 5, 5-5. Happy birthday po kay Flora Imperial, Dorita Gallardo, kay Francis Angelo Estrebor, Grace Basig, Hansel Liboon, Helen Daria, Henry Begafria, Herman Huatas, Darwin Ebilane, Lita Caballero, Aniceto Valerio, Moniba Lyson Raffles, Cress de Guzman. So, happy birthday po kay Mary Grace de la Cruz, Mary Jane Ramos, Maui Estrelladas, Maxima Ato, Mary Ann Herradura. Ganun din po, maligayang kaarawan kay Michelle Cadayona, kay Mercedes Manawis, George Lopez Jr. Ganun din po kay Emmy Ferrer Talyungan, kay May Jeanette Ferido, Ramon Semillano Rosita Duran. Happy birthday din po kay Violeta Nono, Violeta Gascon, Violeta Villapanda, kay Virgie Mitan, Virginia Javier, Sinaida Perez, Zoraida Biglar, Dara Zara, Caridad Coronado Marquez. Ganun din po, happy birthday kay Leia Villanueva, Estinelli Lincod at Emma Sanchez. Happy birthday sa inyo mga kapanalig.

At siyempre po, birthday ninyo, meron pong birthday blessing po na ipagkakaloob sa inyo ng Obispo ng Diocese ng Borongan Samar, si Most Reverend Crispin Varquez Didi.

Happy birthday, Kapanalig. Iukumo ang iyong ulo at tanggapin ang pagbabasbas na dumadaloy mula sa Panginoon. Sana'y patuloy na mapuspos ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso upang ikaw ay patuloy na maging instrumento niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Naway ang panibagong taon sa iyong buhay ay maging daan na makita ang iyong kahalagahan sa paningin ng Panginoon sa pagkaloob sa iyo ng panibagong buhay at pag-asa. Ako si Bishop Crispin Barquez mula sa Diocese of Borongan. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, Kapanalig.

0: Mga kapanalig, bilang miyembro ng kapanalig community, isa sa mga tungkulin ay manghikayat ng mga bagong miyembro upang mas lumago ang ating komunidad, community at mapagtibay ang ating pananampalataya bilang Katoliko at kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Kaya maaari pong hikayatin ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na maging bahagi ng ating listening, learning and loving community ng Radio Veritas 846. Sa bawat pares ng kapanalig na inyong marirecruit ay makakatanggap kayo ng kapanalig perks. Para sa mga katanungan po o impormasyon, tumawag o mag-text lamang sa numbers na 0917-621-1902 at makipag-unayan po sa Kapanalig Department.
1: Biyayang Kapanalig!
0: Sa araw pong ito, May 5, meron po tayong dalawang biyayang kapanalig dinners. Ang una pong nagwagi ng religious items mula po sa Batangas City, siya po ay si Rosa Bolintiam Barcelon.
1: Congratulations, kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: Ang dalawa po nating biyayang kapanalig winner na nagwagi po ng kapanalig item, nagdiriwang din po ng kanyang birthday ngayon, May 5, mula po sa Rizal, siya po ay si Cres Pancho de Guzman.
1: Congratulations, kapanalig!
2: Congratulations and celebrations!
0: So, congratulations po kay Rosalinda Bolencham Barcelon at Cres Pancho de Guzman. Ang inyong pong premyo makukuha po ninyo, pero tumawag po muna kayo sa 8925-7931 hanggang 39 Local 128. At personal kayong bumisita sa ating himpilan dito po sa 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Araw-araw po ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumainyo ang katotohanan.
3: Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
4: Hello, Father. 911.
0: Nagpapatuloy po ang Hello Father 911 Tuesday Edition at sa gabi pong ito pinag-usapan po natin ang ating pong ebanghelyo po para sa Linggo. So sinasabi po na ang gospel natin na ang mga tumutupad daw sa utos ng Panginoon, yung mga nagmamahal sa Kanya, padadala po ni Jesus ang Espiritu Santo upang mayroon daw paraklito na nasa tabi natin. Kaulugan po noon, tagapagtanggol, tagapagbigay ng lakas, tagaaliw, ang dami po, ano po, pagsamasamahin natin yon. At ang tunay pong pagtugon daw sa pag-ibig ng Diyos ay ang pangamahal na may gawa. Pag-ibig na totoo, tapat, at handang magsakripisyo. So, utos ng Panginoon, tutusin sabi nga niya na uuwi sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay, so pag-ibig sa Diyos, siyempre po yung isama na dyan yung worship. Yung meron mga taong wala nga pong ginagawang illegal, walang ginagawang immoral. No, wala talagang ano, pakikipag-away o ano, maganda. Walang immoral, walang illegal, pero wala silang pagsamba. So parang kulang po yung kanilang pagiging, sabihin nilang Kristiyano sila pero walang worship. Kinakanakan natin yung masasabi nating pag-ibig sa Diyos. Pero yung pag-ibig sa Diyos na yan, ipapakita naman natin sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. At paano natin mapapakita yan? Hindi lang naman yung, sabi ko nga, emosyon, katulad ng eros, o yung pilya, o pilos, kundi agape. Yung pong sinasabi nating gawain natin ng pagmamahal, it pwede rin natin sabihin works of mercy. Kasi sa pakikipag-ugnayan nga natin sa Diyos, sabi ko nga, meron tayong worship para sa Diyos, para sa ating kapwa. At least meron tayong justice. Pero palalalimin natin yan, charity. So kinakailangan natin yung pagsamba sa Diyos at sa kapwa, yung justice. Yung justice po, yung ibibigay mo sa kapwa mo, yung para sa kapwa mo. Bigay mo sa iba yung para sa iba, kun mo lang yung para sa iyo. Pag kinuha mo na yung hindi para sa iyo, injustice na yon. Pag hindi mo binigay sa kapwa mo, yung hindi yung talagang para sa kanila at hindi mo nga naibigay, injustice yun, kawalan ng katarungan. So, yun po ang pinakamababang masasabi natin na, na demand, kahilingan ng pag-ibig, yung justice. Pero kung gusto mong mas malalim, yung charity. Ibig sabihin po, para sa'yo na, binigay mo pa sa iba. No, di ba? Yung bang, yung talagang pakikinabangan mo na ikaw makikinabang pero binigay mo pa sa iba. Yun ang charity. Pag binigay mo sa iba yung para sa iba, binigay ko sa kapwa ko yung para sa kapwa ko, justice. Pero yung para sa akin, binigay ko pa sa kapwa ko, charity na po yun. Yun po yung masasabi nating demand ng Panginoon. Pero meron din po tayong tinatawag na works of mercy. Dalawa po ito. Yung tinatawag nating corporal, yung pag sinabing corporal po parang physical, no, physical and corporal, yung talagang makikita natin na meron talagang material na ginagamit. Halimbawa po, makikita po ito sa, mababasa po natin ito sa Matthew 25. Di po ba, sa Matthew 25 po sinabi ng Panginoon, darating daw siya kasama ng mga anghel at pagbubuklo rin daw yung mga tao katulad ng pagbubukod sa kambing at sa mga tupa. Ito sa kaliwa, mga kambing sa kanan, mga tupa, sasabihin sa mga nasa kanan, likayo, pumasok kayo sa aking kaharian sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at pinainom, at naging hubad at dinamitan, at naging dayuhan at inyong tinanggap, nagkasakit at nabilanggo, dinalaw. Panginoon, kailan namin nakita yan? Sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa kapwa nyo, ginawa nyo sa akin. Sa kabila naman, nasabihin yung mga hindi ginawa. Yun din po yung mga works of mercy. So, kung titignan po natin sa turo po ng katesismo, dun po kinuha sa Matthew 25 yun. Yung mga, alimbawa, pagkapakain sa nagugutom, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagbibigay damit sa mga hubad, no po, pagbibigay sa kanila cloth the naked, pagbibigay ng tahanan sa pagtanggap sa mga strangers sa walang matirahan, shelter the homeless, no po, yung pagdalaw sa mga may sakit, pagdalaw sa mga bilanggo o yung pagtubo sa mga bihag. So yun po yung utos na dinagdagan po ilibing ang patay. Kasi wala po sa Matthew 25 yun, pero sa katesismo po yun ang dinagdag. Kaya parang 7 po yun, feed the hungry, give water to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, or welcome the strangers, visit the sick, visit the imprisoned or the captives, at saka po yung bury the dead, yung paglilibing sa mga patay. Corporal po yun, talaga pong material yun. Pero sa spiritual naman po, spiritual works of mercy, yung instruct the ignorant, para bang pagtuturo do sa mga mangmang, tuturuan mo yung mga mangmang, walang alam, yung instruct the ignorant, paggabay sa mga nagdududa, yung counsel, pagpapapayo sa mga nagdududa, naguguluhan, sa mga admonish the sinners. Ano ba yung admonish? Pagsaway o paggalitan, di mo? Pero pag masuheto mo ang mga makasalanan, yung admonish the sinner, bear patiently, at tiisin ang mga nakasakit na sa iyo, no po, patient din, na may pagkapasensya, patient bearing of the wrongs that others have done to you. Forgive offenses, pagpatawad po sa mga nagkasala. So, kasama pa yung comfort the afflicted or the sorrowful, bigyan ng pang-aaliw ang mga nagdurusa o mga nalulumbay. At dinagdag din po yung ipanalangin ang mga buhay at mga patay. Kaya hanggang sa namatay po, pinaglilingkuran natin ng ating kapwa. Yun po yung mga works of mercy. Ito po yung mga sasabi natin, ang mga paraan para matupad natin yung utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa akin, tumutupad ng aking mga utos. Ano yung mga utos na yun? mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. Mahalin ng Diyos, marami po mga paraan niya. Pero isa po dyan ay yung pagbibigay ng galang sa Diyos. Worship, pagsamba. Pagmamahal sa kapwa, ito po yung mga works of mercy. Kasama na po yung justice and charity. Yung pagmamahal sa kapwa. Sa mga tuwin, hindi po ito damdamin lamang. Kundi, siguro nandun din yung damdamin. Magiging passionate ka sa pagkapakain sa mga nagugutom, pagdalaw sa may sakit. Pero talaga pong ito yung minsan hindi magiging kaaya-aya sa pakiramdam mo. Hindi magiging masarap sa pakiramdam mo. Minsan may hirapan ka, minsan masasaktan ka, minsan nga dudugo ka pa. Pero yun po yung sinasabi ng Panginoon na pagtupad. At kapag ginagawa po yun, meron tayong lakas ng loob sapagkat may pangako ang Panginoon, ang paraklito, ang helper, ang abogado, ang taga-subaybay, taga-bigay ng lakas ng loob, ang ating pong tagapagtanggol, ang advocate o paraklitos. Magbabalik po tayo pagkaraan po ng ilang paalala.
4: Hello, Father. 911.
5: Flores de Mayo.
6: Alam niyo ba na ang salitang Flores ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay bulaklak? Ang buwan ng Mayo ay inilalaan bilang buwan ng mga bulaklak. Dahil sa panahon na ito, namumukadkad ang iba't ibang bulaklak. Ang Flores de Mayo, batay sa kasaysayan, ay nagsimula pagkatapos ng proklamasyon ng dogma ng Imaculada Concepcion ng Simbahang Katolika noong taong 1854. At ang debosyong ito sa Mahal na Birheng Maria ay lumaganap pa at naging tradisyon sa bansa.
5: Flores de Mayo.

0: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
1: Ma, mahal na mahal kita.
2: Mami, salamat sa lahat.
3: I love you, Nanay.
2: Happy Mother's Day, Mama.
0: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Happy Mother's Day.
5: Hello, Father. 911.
6: Nagpapatuloy po ang Hello Father 911 Tuesday edition po, at sa bahagi pong ito ng ating palatuntunan ay nais po nating tunghayan ang ating pong ebanghelyo, mabuting balita, para po bukas araw ng Miyerkules, ika-6 ng Mayo 2026. Ito po ay mula sa ebanghelyo po ni San Juan, St. John chapter 15 verses 1 to 8. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sanga na hindi namumunga, at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga na hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at patutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana, at sa gayon ay napapatunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So ang ebanghelyo po natin bukas, kabahagi pa rin po ng pamaalam ng ating Panginoon sa mga alagad sa huling hapunan po. At ito po yung sinabi ng ating Panginoon, "Ako ang tunay na puno ng ubas." Marami pong pagpakilala ang ating Panginoon na ganyan po. Yung ako ang tubig na nagbibigay buhay, ako ang pintuan ng mga tupa, ako ang mabuting pastol, ganun din po. Ako ang tunay na liwanag, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ganun po. Ito po yung isa sa panghuli. Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang ibig sabihin po nito, ang tunay na buhay, tunay na lakas at bunga ng ating pagkatao ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan natin, patuloy na pakikipag-ugnayan natin kay Jesus. Hindi tayo mabubuhay kung wala siya. Ginamit nga ng salita ng Panginoon dito, ang ubas. Ang dami namang klase ng puno, ba't ubas pa? Kasi po, ang bunga dapat ng ubas ay hindi lang ubas. Hindi katulad ng mangga. Nagtanim ka ng mangga, ang bunga ng mangga, mangga din. Pag nagtanim ka ng chiko, chiko rin ang bunga. Pag nagtanim ka ng mansanas, mansanas din ang... Pero ang ubas po, pag tinanim mo ang ubas, ang talagang bunga nito ay alak. At malalim po ang kahulugan ng alak sa Ebanghelyo, sa Biblia. Alak na nagbibigay buhay. Kaya po, nung binuhos na Jesus ang alak, binubuhos niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya tayo po dapat ay namumunga. Namumunga kasama po ng sakripisyo. Walang bunga kung hiwalay tayo kay Kristo. Yung sinabi ng Panginoon, pinuputol daw yung mga hindi namumunga. Hindi po parusa yun, hindi galit ng Diyos. Tayo mismo may gawa nun eh. Lumayo tayo sa pinagmumula ng buhay, di mamamatay nga tayo kung tayo lumalayo sa Kanya. At minsan po pinuputulan daw yung namumunga. Hindi po, ano yun, parang tawag ba nung ano, tinitrim o pinupungusan para lalong mamunga. Kasi po nung sa bilibid po, meron akong tanim ng uubas dun eh. Ang dami niya mamunga kasi ginagawa ko pag bandang ano, mga bandang December na ano po, alisin ko na yung mga dahon noon. Alisin ko yung, tsaka yung mga talbos para pagdating ng mga February, March, ganitong panahon, namumunga yun, maraming bunga. So kinakailangan inaano mo yun para tinitrim o pinupungusan. So isa pang sinasabi ng Panginoon yung manatili kayo sa akin. Ilang beses pa sinabi ng Panginoon dito na nanatili. Sa ngayon na nanatili, nakakabit sa puno, hindi kayo mamumunga. Yung salitang mananatili, ba, mga anim na beses yata inulit-ulit ng ating Panginoon. Paulit-ulit sa kailangan nyo talaga yung manatili sa Kanya. Hindi sapat na nagdarasal lang tayo o nagiging mabait. Ang kinakailangan ko po pang araw-araw na relasyon, laging nakabukas ang ating puso. Kaya kung nananatili tayo kay Jesus, magiging mapagpasensya tayo. Yan. Kapag nananatili tayo kay Jesus, magiging tagapagpagaling tayo ng mundong sugatan, magiging tunay tayo na saksi ng pagkabuhay. So yun po ang sinasabi ng ating Panginoon, na sana Panginoon, ikaw ang ubasan, kami sana maging tunay na mga sanga. Pinapaalala mo sa aming Panginoon na ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyo. Tunay na buhay nang gagaling sa iyo. Linisin mo ang aming puso, patibayin ang aming pananampalataya. Gawin mo mabunga kami sa pag-ibig at kabutihan. Amen. So yan po yung gospel natin para bukas. At ganun nga po, muli natin binabalikan po ang ating mga pinagnilayan sa gabing ito. Makikita po natin na ang tunay nga po na presensya ng Panginoon ay nasa sa atin na rin yun, kung tatanggapin natin siya o hindi, kung mananatili tayo sa Kanya o hindi. Paano mananatili? May pangako ang Panginoon, yung Paraklito, ang Espiritu Santo. Tayo dapat ay umiibig din sa pag-ibig ng Kristiyano. Ano po yung agape? Isang aktibo na desisyon, pagpapasya, na pagkilos, nakaugat lagi sa pag-ibig ng Diyos para sa mundo. At umihiling ang Diyos ng tutugon tayo sa pagiging masunurin, paglilingkod. At binanggit po natin yung mga works of mercy, corporal works of mercy, spiritual works of mercy. So, balikan pa natin mga hindi pa natin nabasa kanina, yung si Ronnie Tonete Talavera sa Occidental Mindoro, si Nita Balderosa sa Canada, so si Lynn Quiamo Cruz, si Minda Ferrer Baxendale Pebal Balbuena, ilo po, pakibati naman po si Michelle na nagbe-birthday ngayon, so happy birthday din po dyan. Si Maricel Manjore po, bumabati din sa atin ng magandang gabi. Sa lahat po na nung padala ng mga messages sa atin, lalo na po sa dito po sa Facebook at sa, meron din tayo sa YouTube, Richard, ano? Hindi ko na mo-monitor kasi po sa YouTube. Anyway, maraming salamat po sa inyo, sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong pakikisa sa pagninilay natin sa gabing ito para po sa Ebanghelyo sa Linggo. So, ano ba yung mga dapat pa nating gawin? Kinakailangan po, siguro po, pagnilayan natin yung mga salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Meron tayo dapat na maging panalangin sa mga araw na hinaharap natin yung mga parang pagsubok. Kailangan natin yung backer, kailangan natin yung abogado, kailangan natin tagapayo sa atin yung magko-comfort. Sabi ko nga, sa military, mayroong nag-i-speech yan para bigyan ng lakas ng loob yung mga sundalo na pupunta sa gera. Sige, magiging bayani kayo. Sa mga may sakit, okay lang, matitiis nyo yan, kain nyo, magbibigay impression po sa mga may sakit, sa mga naghihirap, sa mga talagang nagtatrabaho, ng talagang kumakain, tumutulo ang pawis, meron dapat nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. Sa mga anak na nag-aaral, lalang-lalo pa yung mga magulang, dapat maging paraklito kayo sa inyong mga anak. maging tagapayo, maging taga-comfort noon sa mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa simbahan. Kailangan po natin 'yan. So, bilang pangwakas pong panalangin, kaugnay po nitong ating pinagnilayan, tayo po ay magdasal na po. Ang susunod nga pa ng programa, Healing Touch sa Veritas, ano po. So, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa gabing ito na kami po ay patuloy na nagnilay sa inyong salita, sa inyong anak na si Jesu Cristo na nangako sa amin ng Espiritu Santo, nangako sa amin na kami patuloy na kasamahan at hindi kami maiiwang udila sa mundong ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong salita na naging pagkapaalala sa amin na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu, ang aming tagapayo, tagabigay ng lakas, tagapagtaguyod, gabay, tagtulong, paraklito, upang kami po ay maging tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Maisabuhay nawa namin, aming Ama, ang lahat po ng hinihiling ninyo sa amin, hindi bilang utos, kundi bilang tugon namin sa inyong pagmamahal na kayo po ang unang nagmahal sa amin. Nawa kaming lahat po ay maging iyong kamay na tutulong sa aming kapwa, mga paa na handang maki-journey, makipaglakbay sa aming mga kapatid sa mundong ito. Maging tinig ninyo, maging nagapagsalita at magbibigay ng lakas ng loob sa aming kapwa sa mundong ito na nauuhaw sa katotohanan at awa at habag. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangamagitan po ng Birhen ng Veritas, ang mahal na Birheng Maria, na pinag-aalayan po namin ng mga bulaklak ngayong buwan ng Mayo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang katotohanan.

0: Hello, Father. 911.
1: Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
2: Alam niyo ba na ang bulkan ay isang burol o bundok? Dito lumalabas ang mga lusaw o mainit na bato, abo at gas na naiipon sa palibot ng bunganga o crater nito. Maaari rin itong bitak o uka na nabuo dahil sa isang beses na pagsabog ng materyales mula sa ilalim ng lupa. Ang permanent danger zone naman ay lugar sa palibot ng bulkan na lubhang mapanganib. Hindi inirerekomenda ang pagtira sa loob ng permanent danger zone. Nagtalaga ang FEVOX ng permanent danger zone sa mga sumusunod na bulkan. 6 na kilometro sa palibot ng bulkang Mayon, 4 na kilometro naman sa palibot ng bulkang Bulusan at Canlaon, at ang buong isla naman ng Taal ay itinalagang permanent danger zone kung saan naroon ang bulkang Taal. Kapag may panganib sa pagsabog ng bulkan, huwag matakot, ugaliin ang magdasal at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan.
4: Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
5: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
6: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
1: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
7: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bilien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis, sa krudo, ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating mga numbers ng programa pong ito.
1: Krusada sa Pasada, makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827, 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
8: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
9: to the World Wide Web.
10: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
8: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Mga banalig, ang Philippine Standard Time po ay 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Ngayon pong araw ng Martes, 5 ng Mayo, taong 2026.
12: Ang programang tutulong na maabot ang biyaya ng may kapal.
13: Ang pinakamagandang regalo natin at handog sa ating kapwa ay mapaghilom ang kalandamdamin at maibalik sila sa ating Panginoon.
14: Pumunin niyo yung pagbabala na dinatanggap ninyo, ang mabuting balita ng muling pagkabungay ni Kristo.
12: Pakinggan ang 3 oras na pakikilahok sa kasaysayan ng buhay sa dampi at taplos ng Panginoon.
15: Pag hindi na kaya ang ng ating isip, no? Pero kaya habang kaya pa ng isip natin, yan, we can do something about it, no? Sabi nga, ang
16: may kasalanan daw po ay hindi yung nagkulang, hindi rin yung bumitaw. May kasalanan po ay yung hindi nakontento. Hindi nakontento.
17: Madalas we build a make-believe world na perpekto, maayos, maganda lahat sa online. Yun po yung totoo, yun ang kailangan mapanghawakan, yun ang kailangan maalagaan. Na paano sila may empower kahit offline.
18: Pero kapag tayo ay dry ating buhay, diba? Effort po sa atin na magdasal.
19: Healing Touch sa Veritas.
12: Kasama sina
20: Father Hersey Giovanni D. Sulit,
21: Father Gerald Metal,
22: Father Arnold Layok,
23: Father Benjamin Peta.
24: Ito po yung lingkod, Reverend Father Vong Turingan,
25: Father Edong Dantes po mula sa Society of St. Paul,
26: Father Joel Rescover at CM.
12: Mula Linggo hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At mag-logon sa www.veritas846.ph. Makinig!

0: you.
1: Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, mga panalig. Ito naman po ang inyong pong pinakahihintay na palatuntunan. Gitong oras po hanggang alas 2 ng umaga ang ating pong palatuntunang Healing Touch sa Veritas. Ito po ang ating pong Tuesday to Wednesday edition ng Healing Counseling on the Air, mga panalig. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao upang natin masaksihan o walanggang pag-ibig ng Diyos sa pagpapala para sa ating lahat at upang lahat ay patibayin at pagtibayin natin sa ngalan ng ating pong Panginoong Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Ito po ang inyong lingkod, si Father Arnold Layok. Mami, makapiling po natin si Father Gerald Mital ng Aman Jordan, and both of us, we belong to the Diocese of Antipolo. Proud to be. Naway na sa mabuti yung kalalagayan, mainit pa rin ang panahon, mga panalig. Pero sa bagamad ng gabi, mainit pa rin. Pero wagat, madali namang magbago ang temperatura ng lugar natin. At Mayo na po, hindi po ba? Usually, itong Mayo na ito, umuulan, umaambo na talaga nang babago na ang panahon. Masanang humaba pa ang tag-init, hindi po ba? Pero napakahalaga, ito ating pong gaganapin ngayon sa ating pong palatuntunang Healing Touch sa Veritas na gabi-gabi, sumasahing papuwid mula Linggo hanggang Biyernes patungo ng Sabado ng umaga.
2: You showed me how, and all I had to do.
1: Ano ang po ang inyong pinagkakabalahan ngayon, mga kapanalig, hindi po ba? At napapahinga na po ba kayo? Pero nakikinig pa rin po kayo sa ating po palatuntunan habang kung ano man ang inyong pinagkakabalahan, naman yung ginagawa. Naghahanda po ba kayo? Lamang Pasko yata mga bata. Tapos na yung ibang mga tapos na yung iba, di ba? At bakasyon na eh. Pero iba pa, may pasok pa. May pahalaga pa. Papahalaga pa rin pa tayo sa lahat ng ating mga gawain. At ito ang ating pong patuloy na pagtangkilik sa ating pong palatuntunang Healing Touch sa Veritas.

0: Mga panaligan, mo po ang ating pong pinagdaraan ng hirap at pasakit, kalumbayan, paungulilan, maging pagkakawatak-watak o nasa banig ng karamdaman, hayaan po nito ang palatuntunan ito ay magbigay aliw sa atin at takilang palatuntunan sa buhay na meron tayong pinanununtunan, meron tayong pinagsisikapang maitaguyod ang aral at mabuting balita sa aral at gawa ng ating pong Jesucristo bilang batayan at bilang sandigan ng ating pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Yes, mga panalig, live na live po tayo. Dito po tayo sa ating po himpilan, Radyo Veritas sa 162 West Avenue Corner EDSA, Quezon City. In your arms, no pain can hold. Yes, mga panalig, ito ang ating po pala tuntunang hilintas sa Veritas. Ito po ang ating pong Tuesday to Wednesday edition ng Healing Counseling on the Air. Muli ang inyong lingkod, si Father Arnold Layok. Mamaya kapiling
1: natin. Pwede mo po si Father Ayan, Gerald Meta.
0: Father Gerald. Bigla ako sa
1: inyo.
0: Oo nga, si Father Gerald. Tama-tama.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao.
0: At pamumunuan tayo ni Father Gerald sa panalangin.
1: Makapanalig, ilagay po natin ating sarili sa banal na presensya ng Panginoon, taglay ang pag-asa at gabay ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: O pagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa bawat araw at sandali na kami po'y ginagabayan mo sa patuloy na paglingap mo at di mo kami pinababayaan araw-araw. Panginoon, maraming kulang sa aming buhay pero alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan at hindi mo kami hinahayaan na mahulugmok sa dusa. Panginoon, sa sandali pong ito ng pagtitipon-tipon namin sa himpapawid dito po sa palatuntunan ng Healing Touch sa Veritas, gabayan po kami at patnubayan, lalong-lalo na po sa mga sandali ng kadiliman at pangungulila. Sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay parang wala nang pag-asa. Pero alam po namin, Panginoon, lagi may pag-asa hanggang ikaw ay nandyan. Buksan po aming puso lagi, Panginoon, sa tawag na iyong Espiritu at tulungan mo kami, Panginoon, na tumugon sa tinig mo, tumugon sa tawag mo. Panginoon, gabayan mo po kami upang ang aming po mga desisyon sa buhay ay tunay na sa iyo nagmumula at ikaw lamang ang siyang tanging gagabay sa amin. Panginoon, sa mundong ito na minsan ay wala ng pag-asa, nakakaramdam ng walang pag-asa. Alam po namin, Panginoon, may pag-asa. Ikaw ang puno ng ubas at kami ang mga sanga. Sa kayo kami nagtitiwala. Sa iyo kami humahanap ng paggabay. Sa aming pagsasama-sama ngayon, Panginoon, sa himpapawid, sinabi mo sinamang dalawa o tatlo nagkakatipon sa iyong banal na pangalan ay naroon ka. Panginoon, higit po kami sa dalawa at higit po kami sa tatlo. Na bagamat physical nakakatayuan, ilan lang po sila sa studio, pero Panginoon, hindi po kami nag-iisa. Salamat po sa teknolohiya. Ang dalawa o tatlong nagkasama-sama sa himpapawid, kasama po yung mga nakikinig. Bagamat hindi po naririnig yung kanilang tinig, ay ang boses mo, Panginoon, sa buong bahagi ng mundo. Mula po sa England, mula sa United States, hanggang sa Asia, hanggang sa Middle East, hanggang sa dyan po sa New Zealand, Panginoon, ang tinig mo ay naririnig. Panginoon, gabayan mo po kami at patubayan at saan man silang lahat ang dako ng daigdig, pagpalain mo po sila. At sa mga panalig po namin na sumusubaybay, nakikipuyat, man, sila po may mga karamdaman, Panginoon, Panginoon, hinihiling pa namin ang kanilang kagalingan sa simula pa lang ng palatuntunan at yun din man sa kahuli-hulihan sa pamamagitan ng pagbabasbas ng tubig at langis. Panginoon, salamat po sa awa at pag-ibig mo. Salamat po sa isang dakilang pari na si Father Arnold na gumagabay sa amin. Salamat din po kay Father Michael Montoya na magkabat hindi namin lagi nakakasama pero alam po namin kaisa po namin siya. Salamat, Panginoon, sa mga umuugit sa Radyo Veritas na nagsusumikap lagi araw-araw na magkaroon po ng isang bagong palatuntunan. Salamat po sa mga personnel ng Healing Touch sa Veritas at maging sa buong palatuntunan ng Radyo Veritas. Mula po kay Father Bilien hanggang sa po sa mga naglilinis dyan, mga nagtitinda sa Radyo Veritas, mga gwardiya namin, Panginoon, na gumagabay po sa amin. Thank you so much, Lord. They are blessings. They are angels to this program. Panginoon, inaalay po namin yung buong palatuntunan. Gamitin mo po ang palatuntunan ito, Panginoon, na magdala ng himala sa mga kapanalig po namin na nagdurusa, na may masamang pakiramdam, na naghahanap ng kagalingan, na naghahanap ng lunas sa kanilang buhay. Mga financially unable, Panginoon, sa mga sandaling ito, ipadala mo po sa kanila ang kanilang financial help at sila po, Panginoon, ay magabayan mo sa kalikod ng kanilang pagtanda. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at awa mo. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo. Ikaw ay aming Diyos ngayon at magpasawalang hanggan.
0: Amen.
2: Healing Touch sa Veritas.
3: Magandang kalusugan po, mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang Buhay at Kalusugan. Opo, mga kapanalig, ang Buhay at Kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
2: Healing Touch sa Veritas.

0: Yes, awit ng paghahangad. Yan po ay inawit sa atin ng Bukas Palad Music Ministry. No pang 2000 pa ito, no, usong-usong ngayon doon, no, 2000. Ang nilalayon po nito ay talagang hangad natin, maang Diyos sa piling natin. No, ito ang palaging inuusal, ito ang natin binabanggit na ating puso at kalooban na naway ang Diyos ay mapa sa atin. Ang puso niya ay puso tumidibok para sa ating lahat. At ang pagkalingang ay gayon na lamang, kaya may angking kagalakan na nagbibigay kahulugan sa diwa ng pananahan ng Diyos sa piling natin. Yan, hinahangad natin to palagi. At wala nang iba pang hahangarin tayo, kundi ang makapiling natin ang Diyos. At siya, ang yan din, nahangad din, makapiling tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, mga panalig, mabalik pong ating pumalatong to ng Healing Touch sa Veritas. Ito pong ating pong Tuesday to Wednesday edition ng Healing Counseling on the Air. Ito ang inyong lingkod, si Father Arnold Layok.
1: O naman po si Father Gerald Metal mula dito sa Aman. Kapit ka, Aman sa Jordan.
0: At kami talo ni Father Gerald, we belong to the Diocese of Antipolo. Proud to be. Yes. Sana makapili natin si Father Michael. Matagal na natin hindi nakakapili si Father Michael. Siguro, busy-busy yes, sa si kanyang parokya. Ni Father Michael Montoya ng Claremont, California.
1: Yan ang stateside natin, Father Arnold.
0: Oo nga. Sa bahagi ng Estados Unidos.
1: Ikaw ang lokal. Oo. Ako naman ang middle.
0: Dito yung lokal sa ating Pilan Radio Veritas sa Manila. At Mega Manila at paligid kung saan man nakakarating itong ating broadcasting, pero sa pamamagitan ng mga cellphone, ng Facebook account, di ba, napapakinggan po sa pamamagitan nito po mga radyo sa 846 kHz AM band, sa signal cable sa channel 313. Mapapakinggan po ninyo ang lahat ng palatuntunan. At ngayon, sige, mag-tune in po kayo kung kayo may Sky Cable.

0: Croatia. San ba yung lupalop ng daigdig yun, di ba?
1: Malapit, pero, malapit yun, Father, sa Bosnia and Herzegovina, marapit sa Medjugorje.
0: Oo. Pero hindi yan bahagi ng Middle East.
1: Hindi na, Eastern Europe.
0: Eastern Europe ang tawag dyan. Eastern Europe.
1: Mga puti na yung mga tao dyan.
0: What is his work there? Ano kaya mga trabaho
1: ano,
0: niya?
1: Father?
0: Ano trabaho niya doon?
1: Trabaho niya?
0: Oo.
1: Trabaho rin niya sa barko, pareho rin.
0: Ibig sabihin, ay, do, oh.
1: Ayaw lang niya ng sea base, Father Arnold. Land base siya, land base.
0: Land
1: kasi
0: base.
1: Nga naman, Father, ang communication mas madali sa sea base, land base kaysa sa sea base.
0: Pero hindi siya connected sa kanyang former bossing. Hindi connected sa dati.
1: Parang hindi na, Father, hindi siya connected doon.
0: Oo. So,
1: di ba kayo nag-usap ng mathematics?
0: Private hiring na siya ngayon. Iba yung pag-usapan namin eh.
1: Pero sabi niya pa, syempre mas malaki pa rin ang kita sa barko, Father, kesa sa land. Malaki lang kita niyan dahil meron siyang merong mga tip, ganyan.
0: Yun doon lang siya. Pero yung sabihin, buhay na buhay, di ba? Buhay na buhay ang kanyang pamilya. Buhay na buhay ang kanyang pagiging binata.
1: Siyempre.
0: Anyway, mga kabanalim, mamaya po 11:30. Ready na po tayo sa Dear Father o Dear Father Intercender. Kaya tatalakayin po natin ang buhay mag-asawa. Ang katanungan, yes. Kailan nagiging matabang ang buhay mag-asawa? Di ba? Ah, hindi pa, hindi pa. Oo, hindi, ibig sabihin, hindi pa nga pala mag-asawa sila.
1: Hindi mo nang asukan.
0: Sila ang ano, magkatipan sila. Gusto nilang
1: hindi pa mag-asawa.
0: Pero gusto nilang panatilihin, matimyas ang kanilang pag-ibig sa sarili.
1: Maganda sa letter sa iyo, Father, merong picture pa.
0: Oo, nga, pinadadrawing natin yan. Kaya maganda para merong attraction tayo.
1: Diyan ako hanga sa iyo, Father.
0: At saka merong ito, hugot line yan. Merong kasabihan.
1: Oh, yun yung hugot line.
0: May makasabihan ganyan. At doon umiikot ang ating mga paliwanag, ang ating mga payo, tagubilin, ano pa man sa ating pong interactive and participative counseling. Handa na po ba kayo, mga kapanaling, mamaya? Pero ibig sabihin, mas maganda kung kayo po ay merong may papayo, may tatagubilin, at ipahatid lamang po sa ating pong himpilan ng Radyo Veritas sa pamamagitan ng ating pong text line sa 0918-837-4827. Yan, bababasa po natin mamaya pagkatapos magdiriwa ng Banamisa. Isang paanyaya pa rin po, mga kapanaling, mamaya po alas 12 ng ating gabi meron po tayong live ng pagdiriwang ng Banamisa dito po ang gaganapin sa ating himpil ng Radyo Veritas. Di po ba? At hindi lang pagkatapos ng Banamisa, meron po tayong pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabalbanalang sakramento sa altar. Napaganda, di ba? Salamat sa inyong mga feedback, sa inyong po mga text messages na nagigiliwan po ninyo na makiisa, dumalo sa ating po magdiriwan ng Banamisa. Sabi, special pa, mayroon pang exposition of the Blessed Sacrament only on that day, on that night, 12 o'clock.
1: Yun lang yung time na meron tayong exposition, Father, di ba?
0: Pero sa bisat katihimikan ng gabi, di ba? Tahimik ang paligid, tahimik ang lahat. Doon tayo nakapagninilay ng maigi. Doon tayo nagdiriwang ng magandang buhay. Kapilin natin ng Panginoon sa lahat na ating mga gawain sa panalangin at sa ating lahat ng ginagawa para itanghal ang kabalbanalang sakramento sa altar. Nanunuot sa ating puso kalooban. Nanunuot.
1: Nanunuot.
0: Di ba? Nanunuot. Gusto bang dagdagin niyo, Father Gerald? Nanunuot ano sa ating, sa kayong butura ng ating puso. Kayong butura.
1: Parang makatang makata yung dating mo, Father Arnold.
0: Kayong butura. Di ba? Kayong butura ng ating puso at kalooban. Anyway, mga kabanalig, yan ang magandang panahon para tayo'y tunay na pakipag-ugnayan sa Diyos at alam natin yan, ibig din ng Diyos na siya din nakikipag-ugnayan sa atin. Di ba? Okay. Ano pa yung mangyayari? Okay. So, mga kapanalig, yung po mga text messages po ninyo, yung kalilimutan, ha? At para mabasa po natin to sa panitong kahulugan ng interactive and participative counseling na talagang hindi lamang kaya sa amin ang gagaling Father Gerald na minsan we fall short, kulang pa, at baka meron pa kayo iba pong may papayo, doon pa magkakaroon tayo ng konting eksplorasyo.

0: exploration, to explore more on the validity of life, on what life gives to us. Di ba? Napakalagay ganun. Di ba? Di ba? Wala malalim ng mga English eh, no? Di ba? Di ba? Sana ako sa Tagalog malalim.
1: Highfalutin.
0: Highfalutin. Hindi man too verbose. Di ba?
1: Or beating around the bush.
0: Okay, beating around the bush. Di ba? Okay, mga manalig. Ano pa yung ating balita? Oo, sa text line of 4. Oo, pwede kayo tumawag din sa ating po yung pilan. Di ba? Sa 8-925-7931 hanggang 39. Kumustahan tayo, di ba? Yung iba naman din na tumatawag, gusto nila makinig sa usapan natin, Father Gerald, eh. Nawiwili sila makinig sa ating usapan, di ba?
1: Kasi parang reality ano TV yung ano natin, nagperang continuous lang tayo nagkikwentuhan.
0: Kaya nga. Pero hindi natin dapat alisin na sila nakikinig sa atin. Tagang parang nagkukwentuhan nga tayo, pero isinasama natin sila sa ating kwentuhan. Di ba? Hindi ito.
1: Eh, gusto makinig ng kwentuhan natin para lang nagdadaldalan tayo ng mga...
0: Hindi ito para sarili lang natin kukwentuhan tayo.
1: Nakakakuha sila ng information.
0: Oh, yun, maganda. We can still relate with them.
1: Yung situation dito sa Middle East, interesado sila noon.
0: Yes.
1: Ano nangyari yung away ng mga ano ng mga Iranian at saka ng mga ng mga Amerikano, paano sila na involved?
0: 'Di ba?
1: Tapos meron dito yung konting analysis.
0: 'Di ba? Okay, mga panalig, ano pa yung ating gaganapin? Like na live po tayo dito sa ating himpilan na Radyo Veritas at natuwol tayo sa ating home studio sa 162 West Avenue Corner EDSA Quezon City. Tapat lang po po na isang malaking mall itong ating pong himpilan.
1: Hindi ba sabihin yung mall na yun? Parang iba sabihin yung mall.
0: At sabihin ko na nga SM Mall. Di ba? Bakit ba?
1: SM North.
0: SM North, di ba?
1: Kasi madaling hanapin eh. At tingnan lang po yung SM North, tapos pa Mercury Drag po yung labas nito. Yung pintuan na makikita ho nyo doon, yun na po ang Radio Veritas.
0: Talaga.
1: Parang address po nito, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City.
0: Okay, di ba? Oo. Kung hinahanap po nyo ang website ng ating pong himpilan ng Radio Veritas, ang ating pong website ay www.veritasph.net. Diba?
1: Huwag daw babanggitin kasi meron silang free commercial, sabi ni Kenneth.
0: Ano ba? Sa YouTube account po of mga kapanalig, Veritas PH o Veritas PH Livestream.
1: Yan, may live stream
0: Veritas PH.
1: Tapos si ano na ninyo i-subscribe na niyo at saka i-ano na niyo yung no, dala ko kayo ng likes pag web pag ano YouTube. Sa YouTube ako minsan nanonood, Father Arnold. Madali lang ngayon ang internet, nakakatuwa no ang ano natin. Daming means din. May Instagram ba tayo, Father Arnold?
0: May Instagram. Ang Instagram natin. Teka muna, sa Instagram natin. Wala na kalagay yata Instagram. Mayroon ba? Asan Instagram natin? Baka narito.
1: Ito. Nahanap po Instagram.
0: Yes. Ayan, oh, ayan, oh,
1: Ayan.
0: Ayan.
1: Sa likuran, yan.
0: Ano ba dyan,
1: ayan, may Twitter pa tayo. Ano meron pala tayong, ano, meron tayong X. Ayan, Sky Cable Signal. Sa likuran mo.
0: Oo nga. Ayan ginagawa. Oh, yan. Okay, mga manalig. Bigyan po natin ang daan ngayon ng Dear Father. Nakahihintay po niyo. Salamat po, ha? At kinigigiliwang po ninyong pakinggan. Pero mas maganda kung kayo merong mga responses. May tugon kayo, may pagtulong po kayo sa problema ng ating po letter sender. Dito po magaganap sa ating pong palatuntunang Healing Touch sa Veritas.
2: Healing Touch sa Veritas.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mga banalig ng Philippine Standard Time po ay 31 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
6: Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia, maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!
2: Healing Touch sa Veritas.
7: Dear Father.
8: Dear Father.
9: Dear Father.
10: Dear Father.
11: Dear Father.

0: Nagbabalik po ang ating pumalatun to ng Healing Touch sa Veritas. Nasa portion po tayo ng Dear Father. O kilamas kilala sa Dear Father Letter Sender. Sabahan papadalo kayo ng inyong liham sa ating wimpilan at ito'y ating nababasa. Habang nababasa natin, di ba, Father John, napupusuhan natin. Ibig sabihin, napupusuhan. Sabihin, nakita namin ang talagang malalim na buntong hininga na napakahirap solusyonan ang mga problemang taglay. At sa paglalahad po ninyo, sa pagsulat po ninyo ng itong mga liham, nakita po natin kung ano yung malaking problema na medyo napakahirap ninyong lutasin at hanapan ng solusyon, sapagkat kailangan tayong magtulungan, magkaisa, upang ang lahat ng ating mga pagtulong ay magbibigay higit na pangunawa sa takbo ng buhay ng may problemang sumulat ng kanyang liham. Napupusuan ika nga sa pagkanagahanap ng magandang solusyon, bagamat na naroon ng pagkabalisa, naroon ng pagkakalungkutan, pero ang lahat ng iyan mapapawi sapagkat ang pagtutulungan natin, ito ibig sabihin ng interactive and participative counseling. Kaya mga panalig, malalakasan natin ang kalooban ng ating letter sender, hindi po ba? Na parang katagang kaharap na natin at talagang ang minsan ang mga sulat nila ay makalintulad din ng mga nangyayari na gaganap sa maraming mga nakikinig sa atin, and they could relate to the letter sender kung ano yung problema. Kaya maibabahagi nila kung paano nila nutas ang kanilang suliranin at paano naging lumakas ang kanilang kalooban, at mismo sila na rin ang gaganap ng magandang solusyon para matugunan ang kanilang mga problema sa buhay. Okay mga panalig, hindi na natin pakabahin pang ating intro or introduction natin, sapagkat ang ating liham ay galing kay Aris. Sabi ni Aris, Dear Father, ako po si Aris ng Pasig City, 22 taong gulang. Nang maging girlfriend ko po si Diana, ay ginawa ko ang lahat para maging smooth at okay ang relasyon namin. Dumistansya po ako sa ibang babaeng nagkakagusto sa akin dahil gusto kong maging loyal kay Diana at matupad ang mga pangarap namin. Pero Father, sa kabila po ng sobra ang kabaitan ni Diana at pagmamahal sa akin, na hindi ako makuntento at hindi ako naging masaya, pakiramdam ko pareho kaming hindi na nag-grow sa araw-araw naming pagkikita. Unti-unting nagsawa ako at nabagot sa relasyon namin. At na-feel kong hindi ko na siya mahal.
1: Ano?
0: Lutasin natin niya mamaya. Father, magiging unfair para sa akin na patuloy akong makipagrelasyon sa hindi ko na gusto, na magiging unfair din para kay Diana na patuloy ko siyang paasahin sa wala. Kaya kahit alam kong masasaktan ko ang damdamin niya, ay tinapat ko na siya. Nakaibigan lang ang turing ko sa kanya at sinabi ko, mag-break na kami. Ito na ang rest back. Hindi po pumayag si Diana na maghiwalay kami. Para siyang bata na humagulgol sa harap ko at nagbanta siya na kapag tuluyan akong makipag-break sa kanya, ay ipagugulpin niya ako sa kuya niyang siga hanggang sa malumpo ako at wala nang ibang babaeng makinabang sa akin. Matindi ang ano.
1: nakatira sa squatter at matod yung kanyang
0: patindi ang banta. Siyempre takot na takot nga dun si ano, si Ari. Sabi ni Ari, ayoko po magulpi at malumpo. Tanong, sige. Ano po kaya ang dapat kong gawin ng inyong taga-subaybay, Aris? Yes, mga banali, pag-usapan po natin, di po ba, ang tuko sa pag-ibig. Ba't tayo nag-uusap po sa pag-ibig, di ba? Oo, matindi ako. Umibig din ako noong araw, matindi. Oh, lahat naman tayo dumadaan sa ganyan. Sa mga pag-ibig na, na matindi, di ba? Matindi sapagkat matimyas.
1: Hindi.
0: Iba ibig sabihin matimyas? Matimyas na pag-ibig. Let love grow in both of you, in both of us. Okay. Ang katanong natin ngayon, very basic sa mga magkatipahan, di ba? At alam mo na talaga may pag-ibig kayo no, sa isa't isa at nagbigidaan kayo sa ganitong tibok ng inyong mga damdamin. Di ba? Pero ang katanungan, how are you going to sustain it? Paano niyo mapapangalagaan ang inyong pag-ibig sa isa't isa? Ano mga pamamaraan at gagawin ninyo para manatili kayong nagmamahalan? Para direktahin natin mamaya na wala nang pagmamahal. Baka hindi ba na-sustain? Hindi ba napangalagaan? Hindi ba nagkaroon ng talagang nag-uumapaw sa kagalakan araw-araw kung sila nakikita? The building up of that love relationship, may pagkukulang ba? Lalong lalo na si Aris. Pero tagang no, nag-break sila. Nagmukahay, magbe-break si Aris kay Diana. Ayaw pumayag ni Diana hanggang sa magbanta na. Tignan natin ha. Kailan,
1: hindi ako natutuwa sa banta.
0: Oh, kailan nawawala ang pag-ibig? Wow. Paano yun? Ang dami natin katanungan. Di ba? Paano magagawin natin? Di ba? Oh, how to sustain the love relationship of couples, di ba? O magkasintahan. And later on, ganyan din, di ba? Kahanga-hanga nga, ako umahanga pag sumapit sila ng silver anniversary, 25 years. Misa, pag ako yung nagdiriw ng banamisa, humili ko, we're looking forward to the 50th year of your wedding. 50th, di ba?
1: Patayin na sila nun.
0: Golden anniversary. Look forward on that and that makes life more beautiful and to prolong that kind of life because you're going to say, my intention is really to live until we celebrate our 50th wedding anniversary.
1: Para sa atin
0: ano pa? Ano pa? At may karugtong pa yun after 50, 55. After ng golden anniversary 95. Gold Emerald ang 55.
1: May ganun pa pala
0: yes, gold Emerald. Mas precious pa ito sa gold. Gold Emerald. At pagkatapos ng 55, 60 na. And that yes, is Diamond Anniversary.
1: Ay, di ba 75 ang Diamond?
0: Hindi, 60. 76, 60.
1: Kaya kung nga yan.
0: No. 50, then 55, then 60 is Diamond. Wala na sumasabi ng 75, Father Gerald.
1: Malay mo.
0: In heaven, pwede sila mag-celebrate na kailang 75 years of wedding. Alam mo ba ang pinakamataas pang precious stone ng diamond? Hindi. May particular na diamond. What is it?
1: Ano?
0: Blue diamond. The most precious. Di ba? Parang yung mga sa kalawakan, blue diamond. blue diamond. Pinakamahal kasi yun, di ba?
1: Ang diamond nga is 68. May 65 pa ba?
0: Mm-mm. Wala na.
1: Paano din pinipilang? Paano ko nakabot ka na yung 65th anniversary?
0: Mag-asawa ka ng 13 years old. Pero di naman pwede.
1: Kasi kung buhay ka pa rin.
0: Mm-mm.
1: Tingnan ko nga dito. 65.
0: Ako'y maswerte bilang pari na yun. Nag-celebrate na ako hanggang 60 years. My parents. Oh. Ibig sabihin, my parents. Ako, nihanda ko. Ah. Nihanda ko mga parents ko of the Diamond anniversary. And I celebrated the mass. I officiated the mass. Nung sila'y 60.
1: Father.
0: Oo. Oh. Sabi ko, bunuin ninyo hanggang 65. Ano? Pero hindi na kaya hanggang 62 lang sila.
1: Gustafire. Yung 65, pagtakabot pa kayo ng 65.
0: May ano?
1: Ayan, balikan natin.
0: Okay,
1: ito, ilang anniversary na ba ito mag-asawa na, ay, ito mag-nobya na ito na?
0: Wala pa. Wala nang binabagit, pero ano, eh, sabihin ni, ano ang nagbigay daan sa kanila
1: yan,
0: pagmamahalan?
1: Yung pag wala pang ano, pag di pa nakakasal, ang tawag yan ay plastic anniversary.
0: Plastic. Plastic anniversary.
1: Kasi first ano kasi yung ano, paper eh.
0: Anniversary. Misa na-count pa nga niya monthsary, month. The second monthsary, third monthsary. Di ba?
1: Di ba may kayong monthsary ni, ano, ni June na natin yung pagkakaibigan?
0: Hmm. Monthsary. Anyway. So,
1: ano yung papayo ang natin? Hirap Father, ang hirap pa. Itong akin. Papayo ko kay Aris. Talagang wala. Kasi mag-nobby pa lang naman sila.
0: Mm-hmm.
1: At ano, palagay ko kung talagang wala ka ng pagmamahal kaysa naman ipilit mo. Kasi pag ipipilit mo pa yan na tatutugon ka lang sa kanya dahil kasi may banta, ang tawag niya ay pikot. Pikot na yan. Pero, wala ka ng feeling.
0: Oh, isa sa mga topics na ating tatalakayin talagang ganyan eh. Di ba? At napakahirap ipasok mo ang wala ng pagmamahal, eh ganong tigib ng pagmamahal ang inyong partner. Alam ko, mahal na mahal pa rin.
1: Baka naman hindi tigib na yun, kasi kung mahal ka talaga ng partner mo at ayaw na sa'yo, bakit mo ba pagbubugbugin? Tama ba naman yun?
0: Siguro ito yung dala lamang na kanyang ano, na pagkasipayo niya. Dala siguro na yun
1: kanyang
0: emotion na ganyan, di ba? Nauwi na sa ganito, pero doon ko napipicture out ako, iba ang feeling ko eh, na binitiwang iba ang feeling ko na binitiwang salita ni Diana eh, naroon pa rin ang kanyang pagmamahal kay Aris. Mahal na mahal niya eh, pero ba't niya binigla ni Aris? Sasabihin niya, wala na akong pag-ibig sa iyo. Ano dahilan? Why?
1: Kasi pangit ka na, hindi kaya ganun.
0: Meron ka ba natuklasan na hindi maganda sa pag-uugali ng babae? Meron ka bang na meron ka ba natuklasan na talagang
1: baka hindi na siya exciting, ganyan, parang ganun.
0: Kaya nga ibig sabihin na paano kayo nagmahalan? Ano ang naging basihan ang inyong pagmamahalan?
1: Kasi familiarity bridge contempt, di ba?
0: Kaya nga, ibig sabihin ni talagang
1: na over familiar.
0: Kaya nga tanong-tanongin niyo, tin, paano masusustain yung pagmamahalan ninyo? Paano mapapanatili? Masusustain? Mapapanatili ang pagmamahalan niyo habang lumilipas ang mga araw, buwan,
1: yan,
0: taon.
1: Yan tumutulong Father ulit yung ano, yung mga marriage encounter, ganyan, diyan nakakatulong.
0: Wala mo marriage encounter sa magkasintahan eh.
1: Hindi, pwede na rin, nakakita na ako nung magkasintahan lang.
0: Oh?
1: Inihanda ng MA sa kasal.
0: Oh.
1: Understanding kasi na mag-asawa yan eh. Mag-asawa sila, i-prepare sila ng ano. Ang CFC yata may program dyan eh. Sa mga couples na mag-aasawa pa lang.
0: Oo, ibig sabihin, naroon na sila sa kanilang engagement period na meron silang meron silang ano na takdang oras at takdang araw na kanilang makasal. You're already preparing for their marriage.
1: Maring di pa sila nakatakda. Pero kasi sayang, meron silang
0: kasi sayang ni Aris, he's only 22 years old. 22 lang, Disyembre, babae siguro.
1: Bata 21. Pa sila kasi sila. Bakit man bata rin si ano rin
0: bata pa rin si Diana.
1: Si Menchi.
0: Diana.
1: Si Diana.
0: Si Diana, bata pa rin. Di ba?
1: Bata pa. 22 years old pa kayo. May mga exploration yan. Pero kung sinitiyatawag na, Father, ginagamit mo yung word, exploratio.
0: Exploratio. Exploratio. Di ba?
1: Exploratio.
0: Oo. Wala ba binibigay si Aris sa sulat niya kung bakit na bigla siyang nawala ng pag-ibig kay Diana? Anong mabigat na dahilan?
1: Minsan, Father, wala eh. Walang dahilan talaga.
0: Meron yun. Hindi mo wala. Ako, pag nata, magkasintahan, ganyan na, no, tatanungin ko.
1: Anong dahilan?
0: There should be a reason, whatever reason it is it.
1: Pero dahilan?
0: Meron ba ganun? It's just a matter of feeling. Wala na po akong feeling ng
1: pag-ibig.
0: Wala na.
1: Wala ka nang nararamdaman. Hindi na ako nagagandahan sa kanya. Hindi na siya exciting.
0: Ano ba yung natuklasan
1: mo? Parang may ugali rin si Diana, Father, na hindi niya magugustuhan na.
0: Hmm.
1: Yeah, maaaring si Diana ay nalaman pala niya na mabaho pa lang. Bali odor.
0: Hindi naman.
1: Kaya naman si Diana sabihin pala eh, hindi marunong magluto. Aman.
0: Hindi, ang aking pag may mga ganyang mga bagay na ganyan, in the first place, hindi ka umibig. Hindi ka nagmahal.
1: Hindi naman, umibig yan.
0: May mga
1: pinagsawaan lang yan.
0: Hindi, ibig sabihin.
1: Parang karuan. Gusto excited ka nung una.
0: It could be a matter of attraction lang yan.
1: Pa din, attraction.
0: Pero hindi iyan talaga wagas ng pag-ibig. Sapagkat wagas ng pag-ibig, tatanggapin mo kung sino siya. At alam mo na meron siyang ganitong pag-ugali, alam mo na meron siyang short-sightedness, very temperamental siya, basta't mahal mo, tatanggapin mo, at sisikapin mo na wala yung ganitong mga negative things in your partner. Kayong dalawa ang lutas nyo ito.
1: Hindi naman nila ano yan, hindi naman naiisipin pa yung mga ganyan. Sabihin ko, meron mang talagang tiyatawag tayo hindi tumatagal na hanggang dyan lang.
0: Oo, pero ito naman ang sulat niya. Talagang hindi handa si Diana.
1: Alang, ipapilitan mo yung sarili mo sa kanya.
0: Oh, sige.
1: O niya,
0: ipapayo natin kay Ari. Sige na. Let go.
1: Maghanap ka na ng iba.
0: Di ba? Yung banta naman ito, hindi man matutuloy kaya itong bantang ito. Oo. Mayroon daw kapatid na siga.
1: Yun ang question.
0: Mayroon kapatid na siga, di ba? Nakakakilabot dito, di ba? Hindi, ibig sabihin, mag-usap pa rin kayo. Hindi. Hoy, Aris, makipag-usap pa sa kay Diana na masinsinan. Aliwin mo pa rin sila.
1: Yata sila, hindi nga matanggap eh.
0: Hindi, napakahirap ng ganyang breaking news. Parang breaking news na talagang wala ng pag-asa. Hindi ganyan eh. If you want to let yourself go away from that relationship, unti-untiin mo. Hindi yung bibigla mo na lamang.
1: Masakit yung father, no?
0: Masakit yung ganun.
1: Na lang na. Parang palagi ko mainunti-unti niya. Papahiwatig na yan bago sumukdul na, sabi, kailangan malaman natin yung totoong feeling ko. Akalata na yan si Diana, nagsisimula na yan ng yung di nagpupunta masyado, si Aris.
0: Alam mo ba, kadalasan ito, sa aking karanasan bilang nagpapayos ng mga magkasintahan, may nakita ng iba.
1: Possible din yun. Pero
0: ba't pa? Yun ang kadalasan. Iyan ang kadalasan na dahilan.
1: Kadalasan?
0: Mm-hmm. May ibang babae na siguro si Aris. May iba na siya napupusuan. Kaya, ito naman si Diana,
1: Aris, may babae man talaga. Meron ka ba napupusuan?
0: May babae man talaga, stick to one din yan. Na talagang kung na-develop yung kanyang pag-ibig kay Aris, pag-ibig na hindi mawawala, pag-ibig na na matimyas, at pagkatapos, bigla ka na lamang bibitin, bibitin sa ere. Ano ba yan?
1: Iwan sa ere.
0: O, iniwan sa ere.
1: Iniwan mo ko sa ere. Huwag lang kumahal na mahalap.
0: Ayoko ng mga taong ganun eh. Nagbumukos ako ng pag-ibig, patas iwan ako sa ere. Na wala man lamang paliwanag, wala man lamang convincing power, na para ako'y maniwala, para i-adjust ko yung aking sarili, na talagang hindi na pala nagmamahal. Very drastic.
1: Banta-banta ka pa.
0: Very drastic itong ginagawa niya.
1: Lalo kakainis yun. Lalo kung wala ng pag-ibig, anong amor sa babae niyan, kapag babantaan mo ko.
0: Ako, kasi okay lang sa akin yun. Okay lang sa akin
1: yun. Kasi binantaan mo ko.
0: Nararapat.
1: Pilitin ko yung sarili. Ano kaya yun?
0: Nararapat lamang, Father, kasi ngayon hindi ako handa. Bigla na lang akong binitin sa ere.
1: Eh di maghanda ka na.
0: na hindi mo kami nag-uusap tungkol doon. Ano nga ba ang dahilan? Ano ang dahilan? Pag-usapan ninyo mga bagay na yan at talagang himukin mo si Diana para sa kayo, huwag mo panatilihin sa ganito, nadurusa siya, naghihirap siya, nangulila siya.
1: Diba? Eh, lahat naman ng breakup tama, ng may paghihirap.
0: Tama ang sinasabi natin,
1: Wag mo akong ibitin sa ere. Iwan sa ere.
0: Iwan sa ere. Iniiwan mo ko sa ere eh. Yeah.
1: Basta hawak mo ang beat.
0: Hawak mo ang beat. Sige, na lang sayawin ninyo hawak ni beat.
1: Uso rito
0: yun? Oo, nauso rin sa Pilipinas yun.
1: Lahat naman nauso dyan. Nag-uuso rin sa abroad, father. Alam mo yung remote na cup na ano ng Diego Garcia, mas expression dyan, nagagaya, nakakuha. May expression dyan. Malaking tulong ng media. Anyway, balikan natin si Ka-Aris.
0: Aris, makipag-usap ka, magmasinsinan, di ba? Hanggang...
1: Nagpag-usap na.
0: Hindi sapat ang una, dalawa, maraming pag-uusap yan.
1: Kailangan mga 10, ganyan?
0: Oo, hanggang matanggap ng babae.
1: Hanggang makasal na kayo.
0: Hanggang tanggapin ng babae na talagang ayaw na ni Aris sa kanya. Ayaw na ng lalaki sa kanya.
1: Eh paano halimbawa habang nag-iintay ng mga 10 na yan, nakatagpuan na si Aris ng iba?
0: Oo, di yun ang magiging dahilan niya. Talagang ano, yun doon.
1: Natagpuan na niya si Gary.
0: Si Gary.
1: Hindi pala si ano. Hindi pala si Diane.
0: Ganun ba?
1: Eh mahirap nga yung natagpuan mo hindi girl, mahirap na sabihin yun.
0: Okay.
1: Pag bumabae para madali-dali pa sabihin, pag ngayon gagawin ni Diana, binantaan niya si ano, no, si Aris, no. Sino ba 'yung napusuan mong babae? Sabihin mo sa akin, sabihin mo. In love na ako kay Alice. Eh lulusubin niya si Alice pala, best friend niya.
0: Ano man ang mangyari sa isang relasyon na talagang may matinding pagkagalit at hindi pagkaunawaan, napakahirap iwanan ang taong ito sa ere na hindi kayo nag-uusap ng masinsinan at talagang kumbinsihin mo ang taong iyon upang ipahayag mo ang inyong damdamin sa kanya. Yung bang ano ba, ang tawag natin doon, di ba? Pag ikaw yung mag-aalis, meron kang ano ba yun?
1: Mamaalam.
0: Pagpapaalam, no? Pag yung nagmamaalam, ay...
1: ano ba yung papahimaton?
0: Hindi. Pag papaalam ka, naku, ano yung sa isipan
1: ko. Ano yung pagparang papadya.
0: Hindi. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng gulo. Huwag kang gagawa ng ano pa mang hindi maganda sa pag-alis mo. Dapat pag-alis mo, malinis. Malinis ang pag-alis mo.
1: Araw ka aalis. Ganito.
0: May term tayo. Pag-alis mo yung malinis. Walang sama ng kalooban. Walang naghihimutok na gagalit sa iyo.
1: Upang, di kakanta siya ng
0: Meron yung term.
1: No matter how I try.
0: Naku, ano ba naman memory ko? Hindi na na maging active na. Hindi na
1: lagyan natin ng langis yung memory.
0: Pag ikaw ay aalis, masipag sa trabaho, mga kapanali, magtatrabaho kayo. Kung kayo ay aalis na sa kumpanyang ayaw na ninyong magtrabaho, hindi kayo basta lamang a-absent at maghahanap ang kasamahan ninyo kung saan kayo naroon. Pero merong pagpapaalam na maayos. Baka magpaalam na kayo.
1: Resign.
0: Nagpaalam na kayo. Baka may utang ka pa. May sama na kalooban ka. At meron kang dapat na ayusin pa sa ka-office mate mo. Diba? Yun, sabihin may pamamaraan para ikaw ay makaalis ng mapayapa sa inyong pagtatrabaho. tulad din ng mga taong kasama mo na aalis ka sa piling nila, lalo na dito kay Aris at si Diana, aalis ka ng may sama ng kalooban itong babae sa iyo, huwag mong gawin niyang ganyan. Hindi ko pinapayo na ganyan si yan.
1: Mo, alam mo,
0: ibig
1: Diana,
0: sabihin, pag-alis mo, dapat tayo mapayapa ang pag-alis mo. Hindi yung daladala mo ang nakakonsensya ka, daladala mo nung umalis ka at naghiwalay kayo, galit na galit yung partner mo, galit na galit yung kasintahan mo. Sa tindi na kanyang pagkagalit, nagbibitoy siya ng ganito mga salita. Baka hindi lang ganito mga salita isabihin ni dala ng pagkagalit eh. Okay lang yun, di ba?
1: Papatay kita.
0: Para sa akin, okay lang yun. Ibulalas mo ang pagkagalit mo. Pero narin ako umaalalay sa iyo. Oo. At inaalalayan kita para humupa yung pagkagalit mo at unawain mo ako. At ito ang dahilan kung bakit hindi ko na pwedeng ipagpatuloy sapagkat hindi lumalago ang ating pagmamahalan.
1: Bakit mo sinabing di lumalago ang pagmamahalan natin? Ang dahilan.
0: Kaya nga, ibig sabihin.
1: Ginagawa ko naman ng lahat ah.
0: Kaya nga, ibig sasabihin ni Diana, ginagawa niya ang lahat para gumanda ang pagsasama nila. Pero
1: tapos gaganinin mo ako.
0: Pero sabi niya sa sulat ni Aris, nabobored na siya. Taka, ano ba yung nakasasabi niya? Nagiging unfair ako para sa akin. Patuloy akong nag-relasyon na hindi ko na gusto na maging unfair din. Para hindi patuloy na siya papasahin ko.
1: Oo, papaasa nga yun eh.
0: Oo nga. Okay. Mag-uusap kayong dalawa at nang sa gayon, humupa ang pagkagalit ni Diana.
1: Eh kung lalong magalit.
0: Hindi humupa. Inang sa gagawin mo nga eh. Paan mo siya aaliwin? Paan mo hikayatin?
1: Eh magpakasal na tayo. Ito mo lang kung yung mahikayat.
0: Na maging mapayapa ang inyong paghiwalay.
1: Ang ano? Magda-divorce sila.
0: Ano mang relasyon yan? Ano mang relasyon? Di ba? Ano mang relasyon yan? Pag-aasawa, ganyan din. Mayroon pinagkakagalitan sila. May tampuhan. Ano gagawin ng isa? Para maalis yung tampo ng isa. Kung usually, nagtatampo ang babae sa lalaki. Meron siyang pinapahayag pero may mas malalim na damdamin sa kanyang pagtatampo. Ano pinakamalalim yun? Ano pinakamalalim na yun? Nagseselos. Di lutasin mo yung selos niya. Huwag ka magselos.
1: Matat ka ng misa ni Father ko. Arnold.
0: Yung bang ganun, meron siyang pagkagalit na pinakikita. Di ba? May pagdadabog pa, may pagkagalit. Ano na sa loob ng sa malalim na sa ilalim noon? Ano na sa malalim na kapusat ka na kalooban at damdamin niya? Matutuklasan mo, nagsiselos siya. Kaya nagsiselos tatampo. At dilutasin mo yan. Oo. Huwag na lang iiwanan sa area ng babae na ganun siya. Magtampo ka hanggang gusto mo. Basta, tataligo daw ka. Alis ka na lang basta. Di ba?
1: May ganun.
0: Hindi mabuting asal yan. Tatalikuran mo na lamang. Naibibiti mo siya sa ere. Aliwin mo.
1: Paano yung gagawin pag-aliw?
0: O di mag-usap kayong maigi.
1: Alam ko magsasasayaw pa sa sarapan niya.
0: Ano? Di ba?
1: Kakantahin niya.
0: Aliwin mo.
1: Iwalay na tayo.
0: Tama yung salita natin, bitin mo ako sa iwan mo ko bitin sa ere. Meron kong dapat na malaman, dapat na, oo, sasabihin ko, that's the dignity of man, Hindi tayo nabubuhay sa talagang disareglado o kaya nag-iringan o nagkakagalit. Di ba? At nabubuhay tayo sa ganitong larawan ng pagkagalit natin, pagkasipayo natin na hindi na pwede malutasin sa pag-asawa pa sa ating pagsasama. Okay mga panalim, magsimba kayo, no? Ari sa kandayana. Okay mga kalimok sa kay Lord Manalangin, kay Manalangin.
1: Magsimba sa iyo, Father.
0: Diba?
1: Magsimba sa anak, oh, sa kaso mo para matutunan.
0: Makipagkita kayo sa akin, mag-usaw lang tayo. Tatanong marami akong mag-usisain sa inyong dalawa tungkol sa inyong magiging kasintahan, di ba? Baka tampuhan blues lang yan eh. Okay mga panalig, bigyan po na ng dindaan kung anong pampuhan nyo po may papahayag sa inyong mga text messages. Mamaya, pag-usapan din po natin yan sa ating pagbabalik. Pagkatapos ng pagdiriwan ng Bayan ng Misa, yan po ang ating pong paanyaya upang binigyan natin ng daan ang kasaysayan ni Ari sa ating
2: Dear Father.
0: See you later, Father Gerald, and all of us. Sige, kapanalig, sino po? Babalik po tayo pagkatapos ng Banal na Misa. God bless.

0: Healing Touch sa Veritas.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionaryo ni Maria at tinangdasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon.
2: At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas.
1: Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi.
2: Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapagpapalad, banal ang kanyang pangalan.
1: Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi.
2: Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
1: Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
2: Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
1: Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang.
2: Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman.
1: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa.
3: Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo.
1: O Maria, ang ipinaglihing walang sana,
2: ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo.
1: Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon na tamuhin ang iyong tulong anang-anang sa iyong ina.
2: Siya nawa.
1: Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan
2: at si Sister Liza Infante
1: ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.
2: Sumainyo ang katotohanan.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
4: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, araw na po ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo taong 2026.
8: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria. Maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.
0: Healing Touch.
9: Healing Mass sa Veritas is brought to you by JRS Express.
10: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
11: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
12: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po nanayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na. Gayun din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay sa Reverend Father Arnold Layo.

0: Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos tayo natitipon ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat.
1: At sumairin.
0: Ugnay ang buhay ang nararapat upang tayo magkaisa sa lagawain ito, upang tayo'y nagkakatipon, palagian sa ngalan ng ating Jesucristo na nagbibigay buhay, pag-asa sa madanating kinabukasan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko
1: sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
0: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa pagbangon mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa mga matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Felicia at Samaria. Ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, "Kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises." Nagpulong ang mga apostol at ang mga matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos.
2: Salamat sa Diyos.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
1: Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sa pitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
1: Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
1: Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.

0: Sumayin niyo ang Panginoon.
1: At sumayin niyo rin.
0: Ang mabuting balita ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi

0: at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
0: Matalinghaga ang dating ng ating mabuting balita kung ito'y unang napakinggan ng mga alagad at talagang habang pinapahayag ng ating Hesukristo ito, meron silang naalaala, tanim na ubas o ubasan na hindi man ito kaila sa kanila sapagkat pangkaraniwan na lamang nilang nakikita ang mga ubasan sa paligid nila. Ubasan ang siyang pinanggagalingan ng alak na kanilang iniinom. Bihira silang uminom ng tubig at mahirap kumuha ng tubig pero sagana sila sa alak. Ang alak ay gawa sa ubas. Kaya ibig sabihin maraming ubasan, ubasan o plantation ng grapes na sa kanilang mga lugar at oo nga tatataka sila kung bakit si Jesus ganito ang kanyang mga talinghagang ipinahayag inilalarawan sa kanyang mga alagad. Kaya itong pahayag na ito ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad kaya upang sabihin ng mga ating Hesukristo kung ito'y kung sila'y nakikinig sa paglalarawan ko tungkol sa puno ng ubas ay maalala nila sapagkat ito'y pangkaraniwan na nilang karanasan ang puno ng ubas at kung ano ang ginagawa ng tagapangalaga nito, ano ang ginagawa ng may-ari nito at marami pang mga bagay na matututunan sa pagtatanim ng ubas, sa pagpapalago ng ubas, sa pamanatiling maraming mga sanga na umuusbong at pagtapos ito'y marami ang ibinubunga upang sabihin natin Hesukristo ang buhay natin ay tunay tulad ng puno ng ubas. Kaya, hindi lingid sa kalaman ng mga alagad. Gumagamit ang ating Hesukristo ng matalinghaga na abot tanaw nila upang sabihin na unawaan nila ang sinasabi ni Kristo sapagkat ito ay nasa loob ng kanilang karanasan, pang-araw-araw na karanasan, pang-araw-araw na nakikita, pang-araw-araw na napapakinggan nila, pang-araw-araw, pangkaraniwan na lamang itong mga talinghagang binabanggit ni Kristo. Pero ang mahalaga, sa likod ng mga talinghagang ito, nag-iiwan ng ating Hesukristo ng kanyang aral para sabihin ng mga alagad, ano ba aral ni Kristo? Narinig ko tuko sa ubasan. Hindi ba nakita si Jesus na nagumagapa sa ubasan? Hindi natin nakikita si Jesus na nagtatanim ng ubasan. Pero mahalaga ang kanya sinasabi sa atin. At ang mahalaga do ito ay tinitingnan natin maigi kung ano ang mensahe ng Kristo. Ano kahulugan ng kanyang sinasabi sa likod ng gandong paglalarawan. Jesus, maunawaan nawa namin ang aral na dulot ng iyong mga talinghagang ipinagkakaloob sa amin. Ipinababatid namin, binababatid mo sa amin para sa aming kabutihan. Una, sa unang bahagi ng ating mabuting balita, ipinapahayag ng ating Hesukristo ang tuko sa puno ng ubas. Na may kahalagahan sa puno ng ubas. Ang puno, ito ang pinagagalingan ng lahat ng ugnayan ng mga tao. May namumuno, may tagasunod. Sa panahon na ating Hesukristo, namumuno noon sapagkat ang Israel ay sa ilalim ng kapangyarihan ng Imperyo Romano, ang Romano, the Roman rule, ang namumuno at sila ang mga sumusunod sa lahat ng patakaran, sa lahat ng disiplina at sa lahat ng ibig paggawa ng Imperyo Romano, sumusunod ang mga Israelita. Upang sabihin na ating Hesukristo hindi maialis sa atin na mayroong pinuno, may namumuno.

0: sapagkat sa pagdating ng mga pahayag na ating Jesucristo, ang pamumunong ito ay galing sa Ama at siya ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Kung wala ang puno at pinamumunuan nito, ano ang saysay ng buhay? Saan susunod ang mga tao? Bagamat ang puno at pinuno na kanilang sinusunod ay Imperyo Romano, nawawala ang kalayaan ng mga Hudyo, ika nga. Pero huwag muna natin tignan sa ganitong mga pamamaraan, kundi may tanging namumuno. Kaya ang mga kinuno o tagapangasiwa na binabanggit din ang ating Jesucristo ay ang mga Saduceo, ang mga Pariseo at iba pang mga nanunungkulan sa sinagoga. Pinuno sila, pero anong uri ng tagapangasiwa, anong uri ng pangangasiwa meron sila? Sa bandang huli, ito ang ating tatalakayin. Basta, saan man kayo naroon, ano man ang inyong pinagkakabalaan, may pinuno, may namumuno. Kung sa spiritual life ay binabanggit ng ating Jesucristo, may namumuno ang Diyos Ama, ang puno ng ubas. Upang ang pamumuno ng Diyos Ama, binigyan daan ni Kristo, binigyan kahulugan ni Kristo upang manatili sa puno, manatili siya sa Diyos Ama upang sundin ang kanyang kalooban at bigyan ng halaga at kahulugan ang buhay ng Diyos sa kanyang mismong pagkatao. Kaya ito rin ang mahalaga upang dumating ang ganitong mga pagpapahalaga sa mga talinghaga ng ating Jesucristo, puno, upang sabihin, pinamumunuan tayo ng Diyos Ama, makinig tayo sa Diyos Ama, at makikinig tayo sa Diyos Ama, at makikita natin, malalaman natin ang lahat ng kanyang ibinapahayag sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. That's the way how it goes in our religious life. We belong to the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ikalawa, talagang pinanggit ng ating Jesucristo, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Pinawawalang bahala ba niya ang puno na mismong ang Diyos na mumuno sa buhay pa ng panghindi? Pero ibig sabihin, ang Diyos na inyong ngayong nakikita sa piling ni Kristo, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga, tayo ang mga sumusunod. At kung wala tayong puno o pinuno o tagapangasiwang sinusundan, ano na kaya ang uri ng buhay? Meron tayo. Yan ang binibigay ng sanglibutan, yan ang pagkakawatak-watak ng mga tao, yan ang kahulugan ng kanya-kanya, pagwalang bahala, walang pagsisikap, very judgmental attitude at iba pang mga nasa sanglibutan na ang pamumuno nila ay hindi upang magtipon, magkaisa, kundi ang pagtitipon nila ay nagiging sanhi ng paglalaban-laban ng pagkakanya-kanya, pagwalang bahala at kawalan na magandang kinabukasan. Sapagkat walang namumuno sa kanila, lalong-lalo na ang namumuno sa pangrelihiyon nilang buhay pananampalataya, tagapangasiwa sa kanilang tinaguriang religious life. Na kahit na mga Pariseo, mga Saduceo, ay hindi ito ang tinatangi na ating Jesucristo, marami din silang siyang mga pagbatikos sa mga religious sector na ito ng kanilang lipunan. Kaya ipinahayag ni Kristo, galing siya sa Ama, at upang Amang namumuno, siya ang puno. Heto ngayon, ang pinapahayag ng ating Jesucristo, siya ang puno, siya ang Diyos na totoo na nagbigay kahulugan sa buhay ng mga sanga, kayong mga alagad, sapagkat pinapakay ni Kristo ang kanyang talinghaga tuwiran sa kanyang mga alagad. Mga alagad ko, kayo ang aking mga sanga, ako ang puno ng ubas. Na napakahalaga sa ganitong pagnilay-nilay ng buhay natin sapagkat meron tayong ugnayan sa isa't isa. Sa pakipag-ugnayan natin sa isa't isa, hindi nawawala ang pamumuno, ang magandang pangasiwa. Hindi nawawala isang dalisay na hangarin ng pununo para sa kapakanan ng mga sanga, hindi sa kanyang sariling kabutihan, sariling kapakanan. Ngunit ang punong ito, tulad ng puno, maging puno ng ubas, kumukuha ng lakas ang mga sanga sa mismong puno. Upang sabihin, dinadalisay ang buhay ng mga sanga sa umagitan ng kadalisayan ng namumuno. Kadalisayan ng kanyang puso at kalooban, ang kanyang nilalayon ay para sa kabutihan ng mga sanga upang ito'y humitik sa bunga, magbunga ang mga sangang ito sa umagitan ng pinagagalingan na puno ng ubas. Ikatatlo, pinapahayag na ating Pinasokristo, ano na kaya ang kahulugan kapag kayo hiwalay sa akin? Nangangamba ang ating Pinasokristo sa mga bagay na ito sapagkat may mga tao ding hiwalay sa kanyang pamumuno. Ayaw kumilala sa pamumuno ng Diyos. Ayaw tumunghay at tanggapin ang pamumuno ng Diyos. Nababalisa ang ating Pinasokristo sa ganito makatanungan, ano na kaya ang magiging buhay nila? May pagkawaldas? May kawalan ng pag-asa? Hindi magiging matuwid sa buhay nila araw-araw? Iba ang kanilang patutunguhan? At tunay na mapapamunta sa isang kapahamakan ng buhay at maging ng espiritu, kapahamakang nagdudulot ng pagkakawata-wata, pagwawalang bahala, at iba pang mga nasasakupang kabatbatan, kawalan ng matuwid na pamumuhay. Kaya sa kalaunan, sa bandang huli, sinasabi natin sa Jesucristo, narito ang buhay natin na patuloy tayong nawang hindi usigin ng mga kaaway, kundi upang tayo ay tulungan upang magkaisa ng layunin sa mga gawaing kabutihan, kabanalan. At ito ang magiging katanungan sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Sino kinikilala ninyong namumuno sa inyong buhay? Ano ang ginagawa ng puno na yan, pinuno na yan, na talagang heto at nakikipag-ugnayan sa iyo? Dalisay ba ang kanyang pakikitungo sa iyo? Nagiging maganda ba ang ugnayang buhay niya sa iyo? Nagiging respectable ba ang lahat ng bagay na kanyang ipinapahayag? Ito ba'y naglalarawan ng pag-ibig ng Diyos? O baka ito'y nagtutulak sa iyo sa kapahamakan, sa pagkakanya-kanya, pagwawalang bahala at pag-iimbot? Ngunit ang tunay na kahulugan ng buhay ay kumikilala sa isang punong nagbibigay kaaliwan, nagbibigay ng magandang kinabukasan, nagbibigay ng tunay ng pagkakaisa ng lahat ng mga sanga. Si Kristo ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Manatili tayo sa pamumuno ni Kristo, sapat kung wala si Kristo, anong uring buhay meron tayo? Upang sabihin, mahalaga pa rin si Kristo buhay natin na tunay na pagpapala na nanggagaling sa poong may kapal ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alin ang mga panalig at dudulog tayo sa Diyos sa pala natin pagtibayin, tunay ngang ang puno ng ubas ay walang abya kung na ating Jesucristo at tayo ang kanyang mga sanga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang pagkakaisang nagmula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatili kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga may sakit naway tingnan si Kristo bilang bukal na lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpa sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Kaya ayaw namin mapalayo sa iyo, O Jesus, sapat ikaw ang puno ng ubas at kami ang iyong mga sanga. Ang patuloy ng pakipag-ugnayan namin sa iyo at dalisay at wagas, sapat nakikinig kami sa iyong salita at nakikita namin ang angkop na salitang ito sa mga imitan na iyong mga gawa. Bigyan mo kami ng lakas na kaloobang manatili sa iyong piling. Tulungan mo rin kami sapagkat minsan o madalas kami napapawalay sa iyo sa mga gawaing makasalanan. Patuloy mo ang tunghayan itong aming mga abang kalalagayan at kami iyong kalingain o Ama sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
3: Amen.

0: Manalangin kayo mga kapatid, upay itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambinan niyang banal.
0: Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Sumainyo ang Panginoon.
1: At sumairin.
0: Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ang sariling buhay, at sa pagkabungay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabungay, naging bungay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."

Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa

0: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
1: Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon.
0: Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa sa Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw'y pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo.

Tuwing si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga upang at tayo'y manindigan sa pagpapahayag natin sa araw mabuting balitang ugnayang buhay natin sa isa, awitin natin ang Ama namin.

0: Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
1: Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
0: Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumairin.
0: Magbatihan tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
1: Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
0: Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapahalad na tinatawag sa piging ng Kordero.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa mga Berhe ng Katotohanan. O Berhe ng Katotohanan, Ina ni Jesus, na nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Berhe ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
1: Amen.
2: Sumayin niyo ang Panginoon
1: at sumayin rin.
2: Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Humayo kayo tunay na si Jesus ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga.
1: Salamat sa Diyos.
2: Susunod po natin pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar, sa ating pong panalangin, diwan ang ating pagtatanod, at sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain.

0: Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan.
1: O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
0: Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat.
1: Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.

0: makapangyarihang Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong malingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon.
1: Amen.
0: Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon.
1: Amen.
0: Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay.
1: Amen.

0: Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos,
1: purihin
0: ang kanyang banal na pangalan,
1: purihin ang kanyang banal na pangalan,
0: purihin si Jesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo,
1: purihin si Jesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo,
0: purihin ang ngalan ni Jesus,
1: purihin ang ngalan ni Jesus,
0: purihin ang kanyang kabanal-banalang puso,
1: purihin ang kanyang kabanal-banalang puso,
0: purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo,
1: purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo,
0: purihin si Jesu Kristo sa banal na sakramento sa altar,
1: purihin si Jesu Kristo sa banal na sakramento sa altar,
0: purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw,
1: purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw,
0: purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima,
1: purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima,
0: purihin ang kalinisinisang paglilihi sa kanya,
1: purihin ang kalinisinisang paglilihi sa kanya,
0: purihin ang kanyang mululhating pag-aakyat sa langit,
1: purihin ang kanyang mululhating pag-aakyat sa langit.
0: Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
1: Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
0: Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisinisang esposo.
1: Purihin si San Jose, ang kanyang kalinisinisang esposo.
0: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
1: Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.

0: Muli po maraming salamat po kay Reverend Father Arnold Layok sa kanyang pamuna sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyong makinig sa ating pilan at manood sa ating Facebook at YouTube live streaming para sa ragdagang balita at impormasyon at higit sa lahat ang pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas araw-araw at tumila sa East ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abang din po natin na misa mamayang alas 6 ng umaga na pungunahan ni Reverend Father Sherry Nunez, SMM. Maraming salamat din po sa kasama kong naglingkod sa misang ito na si Brother Daniel, gayon din sa Veritas Technical Department, Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Nabinibining Rene Jose, Aliminahe, Homer Vray at Jeffrey Austria. Antabayan po natin ang pagpapatuloy ng Healing Touch sa Veritas kasama muli si Reverend Father Arnold Layok at Reverend Father Gerald Metal. Ako naman po ang iyong kapanalig Brother CJ Reta na bumabati ng isang mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan.
1: Pagpalain ka kapanalig Veritas 846 Makinig.
2: Healing Mass sa Veritas was brought to you by JRS Express.
3: Kapanalig, ugaliing makiisa sa on-air and online healing masses mula Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng hapon, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at alas 12 hanggang alauna ng hating gabi. Healing Mass sa Veritas. Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. At mapapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at sa DZRV

0: magandang oras po. Si Kapralig Lorraine Icalio po ito ng programang Kalakbay ng Pamilya na maririnig Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Alam nyo ba, may bago kaming exclusive freebie para sa'yo. Opo, Kapralig. Ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapralig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radyo Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapralig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa inyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patadagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbigay ng pledge of support, tumawag sa 028-925-7931 Local 128 o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapralig Department. Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapralig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
1: Happy Mother's Day!
2: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa atin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
3: Ma, mahal na mahal kita.
4: Mami, salamat sa lahat.
5: I love you, Nanay.
4: Happy Mother's Day, Mama.
2: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
1: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
2: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
3: Flores de Maria, Flores de Maria ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng tagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Cristo. Flores de Maria.

0: Santa Cruzan ay isang prosesyon tuwing Mayo sa buong Pilipinas bilang bahagi ng debosyonal na Flores de Maria o Flores de Mayo na alay sa Birheng Maria. Ang Santa Cruzan ay pagunita sa pagkahanap ni Reyna Elena sa Banal na Cruz at sa kanyang anak na si Emperador Constantino sa Jerusalem at maibalik sa Roma. Tampok sa prosesyon ng mga reyna sa Santa Cruzan tulad nina Reyna Abugada, ang tagapagtanggol ng mahihirap at inaapi na nakasuot ng itim na toga at gown na may dalang malaking libro. Reyna Banderada, isang babaeng nakasuot ng mahabang pulang gown na may dalang dilaw na tatsulok na bandila. Kinakatawan niya ang pagdating ng Kristyanismo. Habang si Reyna de las Propetas ay may bitbit na orasan. Si Reyna de las Estrellas naman ay reyna ng mga bituin na may hawak na wand na may bituin. At si Reyna del Cielo na reyna ng kalangitan. May dalang mga bulaklak at may kasamang dalawang anghel.
1: Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
2: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Villen, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na super dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating pong mga numbers ng programa pong ito.
1: Krusada sa Pasada. Makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga kapanalig, ang Philippine Standard Time po ay 17 minuto makalipas ang 1:00 po ng umaga. Ngayon po araw po ng Miyerkules, ka-6 na ng Mayo, taong 2026.
7: Healing Touch sa Veritas.

Yes, all shall be well, all shall soon be well ng Bukas Palad Music Ministry. Yan ang ganda sa atin. Ang ating awitin ngayon sa ating huling bahagi na ng ating pong palatuntunang Healing Touch sa Veritas, ang Healing and Counseling on the Air. Ito po ang ating pong Tuesday to Wednesday.

0: be well sooner or later. Di ba? Kung hindi ngayon, later off na lang. Di ba? Pero may pag-asa pa sa lahat ng bagay. No? Di ba? Pagkatapos ng ulan, ay merong rainbow na makikita. Yan ang talihaga. Di ba? O, ibig sabihin, sa likod ng mga hirap at pasakit ng tao, may ginawang binibigay at pinagkakalob sa atin ng Diyos. Pagkatapos ng mga alitan at gyera, ceasefire muna. Diba?
1: Tapos gyera ulit.
0: Just gyera ulit. Ang aking interpretation, parang mga bata tayo, di ba? O, tsaka muna, tigil putukan muna. May gagawin pa ako.
1: I'm tsaka first.
0: Natin, tsaka natin tutuloy ang ating bakbakan.
1: I'm first, tapos mamaya gyera ulit.
0: Oo nga. After all the devastations done by the war, di ba? Grabe. Ito na eh. Dami na nasa manamatay. Marami ng distractions na nangyari. Tapos tigil muna. Tigil muna. Tigil muna. Oh, okay, Father Gerald. Nawala ka. Di ba? Mahina ng signal ni Father Gerald. Okay, mga panahalig, maraming po salamat sa inyong pong pagdalo sa pagdiriwan ng Bayan ng Misa, sa inyong pong pakikisa at pakiklahok. Naging mahalaga ang ating pagtitipon na pinapayag natin si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang kanyang mga sanga. Patalinghaga, di ba? Okay, mga panalig. Ano kaya si Jesus ay naging Pilipino? Ano kaya sabihin niya, wala mong ubasan dito sa ating bansang Pilipinas? Hindi man talagang ito ang pangunahing tumutubo dito sa ating mga lugar. Ano kaya? Puno kaya na ano? Puno ng mangga? Si Kristo ang puno ng mangga. Tayo ang mga
1: puno ng kaimito.
0: Kaimito. Hindi ba ka machili? Si Kristo.
1: Eh, santol, meron mga, yan ang mga bunga na hindi nagbubunga sa iyo. Hmm. Ang common fact na meron dito na meron dyan ay sagi.
0: Saging. Saging?
1: Ako ang puno ng saging. Kayo ang mga hindi saging.
0: Di ba? Oo.
1: Ang saging pare yung damo. Tumutubo yung masisaan.
0: Hmm.
1: Mas may ugat.
0: Okay. Di ba? So, mga panalig, babasahin po natin. Sana meron tayong mga responses ngayon sa ating interactive and participative counseling. No? Ay, naalala ko kanina, hindi ko na maihabol, pero naalala ko bago tayo mag-misa. Graceful exit.
1: Yung
0: aking sinasabi, graceful exit. Kaya Aris,
1: magkaroon ka ng graceful exit, laging painful ang exit.
0: Hindi. Huwag natin gawing painful and exit natin. It should be graceful as that. Walang sabit, walang problema tayong iniwan. Wala tayong utang na pinagkautangan. Wala tayong...
1: paano yung dramatic exit?
0: Dramatic exit, di ba? It could be dramatic pero graceful pa rin, di ba? Dramatic, sabihin malungkot na nakakaiyak, di ba? Dadalamati yung mga iniwan, pero still under the graceful exit. Mapayapang paglisan. Mapayapang paglisan. Di, kahit na saan, di ba? In many relationships, in and misan, napakahirap mag-iwan ka ng dalamhati, suliranin sa iniwan mo, nag-iwan ka ng sama ng kalooban, lalong-lalo napakahirap, no? Nawawala ang dignidad ng tao. Yung nakikita ko, nawawala ng dignity of life, the dignity of being happy, di ba? Being happy in the rest of your life. Sapagkat mayroong aberya, mayroong
1: mayroong talagang
0: nagnakaw. Kaya nga, ibig sabihin ni, in a very Christian way of undertaking, just sabihin natin, magkaroon ka naman ng graceful exit. Di ba? Kaya
1: sa sabihin natin. Hindi, pabububo kita pag na-graceful exit ka.
0: Kaya sabihin natin kay Aris, kung makausap ko si Aris ng personal, makipag-ayos ka muna bago ka makipag-iwalay. Makipag-intindihan ka muna. Makipag-kaunawaan ka muna bago ka umalis sa poder ng iyong kasintahan na hindi handa sa iyong binabalak na paglisan. Ito'y malaking kasawian sa kanya at malaking traumatic experience sa kanya. Ngayon, kung mayroong graceful exit kang gagawin,

0: Daga isasalang-alang mo pa rin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapakanan, at ang pagsasalang-alang pa rin na siya umibig sa iyo ng tapat at mahalaga at makahulugan, salang-alang mo mga bagay nito bago ka makipag-iwalay sa kanya. Di ba? Malim mo, baka may utang si Aris si Akidehan.
1: Bayaran mo utang mo.
0: Bayaran mo utang mo. Di ba may mga ganun mga ano pag naghiwalay? Pati mga inirigalo inukuha. Asa yung regalo kong relo?
1: Kilala nga ako, Father Arnold, ano eh.
0: Oo.
1: Na muna niya yung ano, yung nagalit siya. Sining lahat ang kanyang utang.
0: Baka mamaya pati
1: Ari. Sinuli pala, sinuli lahat.
0: Pati ari-arian niya. Itong relo ito, hindi sa akin ito, sa inay na. Sige, sige. Itong sing-sing na ito, wala na halaga ito, wala na sumisimbolo ng pagmamahala natin. Ha, ito, sa iyo na ito. Ibabalik ko
1: ito,
0: sa
1: pwede iyo. Pa ibenta, pwede pa isang law.
0: Ganun mga bagay ba, di ba? Pero yung sabihin, huwag sanang humantong palagian sa ganitong mga bagay na mayroong panghinawa, na may ano ba, nanghihinawa ka na ba? O kaya sabihin natin, you're already fallen out of love. Di ba? Fallen out of love. Oh, hindi yung hindi fall in love.
1: Kaya na experience niya, ano, ni Aris.
0: Yes. He is already out of love. Fallen out of love. Pero noon, there's always a bed of roses of falling in love. Walang, ganun bang babagay. Kaya ibig sabihin, tinan ninyo sa mahabang panahon ng ganitong pagsasama ninyo bilang kayong magkasintahan, di ba? Kung naman naging alitan, ayusin. Kung naman ang naging tampuhan, remedyohan. Kung naman ang pinagkagalitan, magkaunawaan, di ba? Ganun mga bagay. And that will really makes life more beautiful and more flowerful. Mabulaklak ang buhay. Di ba?
1: Itatapat sa Flores de Mayo.
0: Oo nga. Father, mabulaklak naman. Wala namang amoy. Inaulan na yung naulan na yung bango.
1: Inaulan ako kasi yung bango nung sweetheart ko nila sa kagayon dati. Mango na ho siya. Kaya ayaw ko na ho. Masakit naman masabihin, marinig sa ano yun, sa sweetheart mo. Ayaw mo na sa kanya, ayaw ka na, ayaw na sa iyo dahil maanggo ka na.
0: Di ba? Yan rin ba ang dahilan sa mag-asawa? After all, di ba? Pag naging senior citizen niya, senior na senior citizen na, di ba? Ayaw ko na sa iyo, amoy lupa ka na. Yung amoy lupa. Ayoko na sa iyo. Amoy lupa ka na.
1: Sakit naman, no?
0: Habang tumatanda na, amoy lupa na. Ay lang sabihin, amoy bangkay ka na.
1: Ha?
0: Ayaw sinabing lupa.
1: Ganyan natin ibig sabihin na amoy lupa, amoy bangkay.
0: Oo nga. Yun na. Parang patay ka na eh. Amoy patay ka na. Di ba?
1: Yun ang masakit.
0: Kaya sinasabing, ayaw na sabihin, amoy patay ka na. Amoy lupa ka na. Hindi dapat ganoon, di ba? Kangahangay tumatagal hanggang mahabang panahon hanggang sa kamatayan, di ba?
1: Till sa death do us part. Ang panahon ngayon, Father, nawala na yung sasabing ganoon eh, hanggang kamatayan. Hindi. Pero ganyan pa man, pagsisigapan na, pero meron pa rin pagmamahal na ganyan na maabot talaga.
0: Pero hindi nawawala ay ang ganyan. That is the message of Jesus Christ. Kaya dapat tayo magpag-ugnayan palagi kay Jesus. Di ba? Magpag-ugnayan palagi sa kanyang salita at gawa. Yun ang bumubuhay sa atin. Yan nagbibigay kapakahulugan sa buhay natin at pag-asa sa buhay natin. Hoy, 1:31 na. Naghihintay na ang pagbati ng ating mga karawan at ka-update natin. Bibigyan po natin daan ng mga bagay nito sa ating palatuntunang Healing Touch sa Veritas.
2: Healing Touch sa Veritas.
3: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
4: to the World Wide Web.
5: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
3: Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mga banalig ng Philippine Standard Time po ay 32 minuto makalipas ang alauna ng umaga.
7: Narito na ang Tampuling Kapanali. Makinig.
1: Yes, mga panalig, binabati po natin ang happy birthday managdiriwang ng kanilang mga birthday. At ngayon po ngayo ay ka-anim, 2,026. Binabati po natin ang maligayang karawan sina Clarissa San Felipe, Evelyn B. Galieno, Adela Z. Zaligosa, Adela B. Adela Bahan, Adora A. Henota, Alton A. Angeles. And then man, happy birthday kay Amelia Q. Bitangkor, Andy T.K., Angelita A. Hernandez, April Ann A. Bulanadi, Evelyn B. Pangan, Evelyn Capitan. Gayang karawan din kay Felix Padua, Flor Lumba at Floro Yugan Chico. Kenchinko, tutuloy po ni Father Arnold.
6: Okay mga panali, again with all our prayers at pagbati sa ang diriwan ng kanilang mga karawan na sa ka ba nagtapos si Flora. Birthday
1: Benchinko.
6: Asan we Benchinko?
1: Florita na. Flora, Florita, malyari ka na Father.
6: Florita. Malgayang pagbati, birthday greetings kay Florita Di Malyari, kay Gloria B. Reyes, kay Heidi G. Haea, kay Jeffrey Alaray, kay Jeffrey Elyap. Birthday greetings and all our prayers to Mary Jane V. Abak, Mary Rose Q. Diaz, Maximina S. Moron, kay May Abad. Very greetings and prayers kay Maya Rose M. Talaga, Maybelline R. Gallejo, kay Mayechi G. Ella, kay Melanie Santos, kay Mercedes N. Baybayan. Last but not least, very greetings kay May O. Guevara.
1: Para po sa inyo lahat ang nagdiriwang ninyo pong mga karawan ngayon, narito po si Most Reverend Crispin Marquez ng Diocese of Borongan sa Samar para po sa kanyang pagbati at pagbabasbas. Come in, Bishop.

Happy birthday, Kapanalig. Iuko mo ang iyong ulo at tanggapin ang pangabasbas na dumadaloy mula sa Panginoon. Sana'y patuloy na mapuspos ng pag-ibig ng Diyos ang iyong puso upang ikaw ay patuloy na maging instrumento niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Naway ang panibagong taon sa iyong buhay ay maging daan na makita ang iyong kahalagahan sa paningin ng Panginoon sa pagkaloob sa iyo ng panibagong buhay at pag-asa. Ako si Bishop Crispin Barquez mula sa Diocese of Borongan. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, Kapanalig.

0: Dito natin dahil si Bishop Espin Marquez ng Diocese of Borongan sa Samar. At yan pa mga kapanalig para sa ating kapanalig update. Kapanalig, available na ang pinakabagong Our Lady of Veritas kapanalig t-shirt freebie. Ma-avail po ito sa bawat 1,000 pesos pledge of support sa Radyo Veritas Foundation. Ang Our Lady of Veritas kapanalig t-shirt ay exclusive at may makabuluhang design bilang regalo at auspusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyong maipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at mapatatag ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbibigay ng inyong pledge of support, tumawag lamang po sa 8925-7931 at ang local po ay 128. O mag-text lamang po kayo o tumawag sa 0917-6211-902 at makipag-ugnayan po sa Kapanalig Department. Mag-pledge na para makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumain nyo ang katotohanan.
1: Biyayang Kapanalig!
0: At syempre po mga kapanalig, hindi po kayo magpauwi o matutulog ng luhaan sapagkat kayo mananalo. Isang kapanalig winner at isang birthday celebrator i-announce po ng ating lubhang kagalang-galang.
2: Yes, it's my honor to announce all our winners. Unahin po natin ang ating kapanalig winner. Wala iba kundi si Riza Dugan Magdamit ng Cavite. Nanalo ka ng kapanalig item. Congratulations sa iyo, Riza.
3: Congratulations and celebrations.
2: Napakandang regalo sa ating birthday celebrator. You're a winner. Wala iba kundi si Bernadette Mangahas Aberia ng Bulacan. Nanalo ka ng religious items. Congratulations sa iyo, Bernadette.
3: And celebrations.
0: Ang syempre po ay matatanggap nyo. Ayan, ang inyong po mga inyong mga prizes. Riza Dugan, Riza at Bernadette. Pakinig kayo mabuti kay Father Arnold.
2: Oh yes, for sure. You'll be receiving all your prizes. And diba, tumawag lamang po di sa ating pong himpilan sa 8-925-7931-39 Local 128. O dili kaya kung malapit lang kayo dito at affordable kayo makapunta kahit mataas ang singil ng gasolina. Punta kayo dito at bisitahin po ninyo kami dito sa ating pahimpilan. Dito lamang po tayo sa Veritas Tower 162 West Avenue Corner EDSA, Quezon City. Anytime of day of the week from Monday to Friday alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Oy, take note all our dear winners. All unclaimed prizes will be forfeited after 30 days.
1: Abangan muli ang Tambuli Kapanali. Sumain nyo ang katotohanan.
4: Healing Touch sa Veritas.
2: Muli nagbabalik po ang ating pupalatuntunan ng Healing Touch sa Veritas. Ito po ang ating pong Tuesday to Wednesday edition ng Healing Counseling on the Air. Mga kapanalig, bubasahin po natin ang mga text messages bilang pagbati sa inyong lahat at bilang pagbati sa inyong pong mga karawan at pagdarasal po kung ano po ang inyong pong giving na pagdarasal natin lahat. Sama-sama po tayo sa ganitong mga gawain at upang lalo nating pagtibayin ang ating pagiging mga sanga.
0: Ano?
2: Mga sanga. We relate with one another. Tayo ang mga sanga ng ating punong abala. Ating pinuno. Pwede rin yun, di ba? Punong abala sa palagi. No, di ba? Nasasabi ni Kristo, kaya ang punong abala ay abalang abala. Ako di, nagiging abala. Di ba? Kung di siya nagpapahinga, hindi rin ako nagpapahinga. Ang Panginoon ko, ang Diyos ay hindi nagpapahinga at nagtatrabaho, ako din. Yan ang ginagawa ko. Wala rin akong pahinga. Nagtatrabaho din ako. Kaya ako ang punong abala. Palaging naabalang abala sa maraming mga gawain. Anyway, heto po tayo at babasahin po natin text messages. Pagbati muna, Father Gerald. Sige, isa-isa yung may mga taga...
0: Sino mabatiin natin?
2: Hindi, mga lugar-lugar. Sige nga, taga Australia. taga Asia, taga Croatia. Diba,
0: tipo natin mga panalig natin sa Middle East, Father Arnold, lalong-lalo na po yung mga nakatira po sa Diego Garcia. Ay, Middle East pala, so dito sa Jordan, Doha, Qatar, at gayon din naman sa Bahrain, at ganun, binabati rin po natin ng mga panalig natin sa United Arab Emirates, binabati po natin ng mga maging dyan sa kung meron nakikinig po natin sa atin dyan sa Yemen, magandang pinagpalang gabi gabi pa sa inyong lahat dyan. Saan pa? Sa Kingdom of Saudi Arabia, nakalimutan natin, baka may nakikinig po sa atin dyan sa Lebanon, sa Iraq, sa Israel and Palestine, at ganyan din naman sa kapanalig po natin sa Egypt. Isang pinagpalang umaga. Oh. Gabi pa kami rito, Father Arnold. Gabi po sa inyong lahat. Happy listening po. Oh.
2: Hindi ba
0: nang gabi pa kami? Kami pa alas 9 pa lang.
2: Hindi ba ang geography? Hindi, mahina ako sa geography. Kasi ibig sabihin, ang mundo nahati sa 6 continents ba tawag doon? Anim na in the group.
0: 6 continents. 6. Oh, sige. 5 continents. Bali 6 sa Antarctica.
2: Ah, oo. Oh. Yes. So, yung sabihin niyo, pag binanggit mo yung anim na yon, nabanggit mo ng that's the whole world, component element of the whole world. Oh, world, sige, isa-isa nga natin yun. Asia lang alam ko.
0: Asia. Kasunod, Europe.
2: Europe.
0: Europe. Actually, ang isa at Europe, isang continent yan. Isang malaking continent yan.
2: Asia, pero dahil
0: dinidistinguish ang Asia, isang dugtong yan eh. Magkakadusudlo. But anyway, so Australia yung pinakamaliit na continent.
2: Australia.
0: Australia. North America, South America.
2: North America, South America. Continent yan, apat na.
0: Apat na.
2: Anim. Pati ng Asia, tsaka Asia at ano?
0: Asia, Europe, North America, South America,
2: Australia.
0: Lima na. Antarctica yung sixth.
2: Antarctica. Yung Middle East, saan yun? Ano bagay?
0: Asia yan, Father.
2: Asia pa rin.
0: Middle East. Actually, tawag sa atin, dahil sa Middle East ay Middle Asia. Middle Asia, Far Asia, West Asia, tsaka Far East Asia.
2: Far East Asia.
0: Ay, tayo yun.
2: Tayong Far East Asia.
0: Far East Asia.
2: Asia, Africa, North. Teka, si Ming.
0: Africa pala, nakalimutan natin, Africa.
2: Oh, North Africa. And South America, Antarctica.
0: North,
2: Antarctica.
0: South. Europe. Magkahiwalay pa yung North. North America, hiwalay yung South.
2: Europe and Australia.
0: North America, South America, Africa, ang tawag, Antarctica. Europe, Asia.
2: Saan yung Antarctica?
0: Di sa South Pole.
2: Yan.
0: Diba sa Olympics, anim na continents. Bali, 7 pala tayo. Ilan mga continents?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 7. 6 lang ang active na continents.
2: Oh, ano sabihin active? Wala ba? Na-diminish na yung isa? No?
0: Walang inhabitant halos sa Antarctica. Walang halos tao dyan. Walang, hindi siya bansa. Walang bansa dyan.
2: Walang tao sa Antarctica? Puta tayo doon.
0: Merong tao. Pero walang bansang, maliban sa Chile, at saka nagkiklaim ang China ngayon na nasa Antarctica. Pero walang country na particular. Di kaya ng Australia, isang country yan. At the same time, continent siya.
2: Bakit? Hindi, Antarctica ba? Hindi ba isang lugar yan?
0: Sa South Pole, Padre. Sa sobrang lamig, sa walang tao.
2: Hindi ba na yung mga igloos?
0: Ang North, ano ang North Pole yan, Padre, yung mga igloo?
2: Ah, North Pole yun. It's a South.
0: North Pole. Hindi, walang ano, ang meron lang sa South Pole mga emperor penguins. Silang inhabitants ng South Pole.
2: Teka, South Pole sa taas yun o sa baba? Ilalim.
0: Sa ilalim. Ilalim ng mundo. Ilalim ng Australia. Ilalim ng Mindanao.
2: Oo. Ibig sabihin, malamig na malis sa lugar na yun.
0: Oh, below zero yun, Father Arnold.
2: Talaga.
0: Nagka-count ng 40 to 50 degrees below zero, ha? Yung ibig sabihin noon pag dumura ka, yelo ka agad yung babagsak, yelo na. Pag nagano ka ng mainit na tubig, hinagis mong ganun sa yung mainit na tubig.
2: Pag lumura ka, yelo na yung dura mo.
0: Yelo na.
2: Ibig sabihin, nakabitin ba yun? Hindi ba lalagpak?
0: Babagsak, bato na.
2: Hindi mo. Hindi yata babagsak yung nakabitin yata sa ano, ere. Anyway, di ba?
0: Yan ang mga continents natin. So imagine mo, no? ang pinakamalaking ocean, syempre yung Pacific Ocean, kasi nang nagdi-divide sa west at saka east.
2: Hmm.
0: So sa eastern part natin ay Pacific Ocean, sa western part naman ng United States ay Pacific Ocean din. Yan ang common ano natin, common na ocean.
2: Oo. So that's the biggest ocean in the world, Pacific Ocean.
0: Oo, Pacific. Oh, the largest yan.
2: Hmm.
0: Sabi nila nung araw daw dikit-dikit daw lahat yung buong mga lupa, ang tawag doon Pangea.
2: Pangea.
0: Pan, di ba? All. Gea is Earth. Tapos, pag mapapansin mo yung korte ng Africa at saka South America, parang puzzle sila na pinaghiwalay.
2: Oo. Ng kasaysayan, ng history. Pero, noong araw, magkadikit yan.
0: Yeah, parang ganon. Ang Pilipinas, may mga land bridges tayo na kumukonekta sa iba't ibang parte ng mundo.
2: Oo.
0: Isa nga, pag nag-anonood nga kayo internet, akala ko lahi natin mga Kastila, mga ganito, mga Chinese. Pero sabi nila, hindi daw, sa atin daw genes, hindi daw tayo, ano, hindi daw tayo part ng Asia pa pala. Tatay daw ay Pacific Islander. More related tayo sa mga Hawaiian, sa mga Guamanian, sa mga Yamang ganyan, sa Micronesia. Tapos daw, dumaan daw sila through Taiwan. Bumaba ng Pilipinas.
2: Ano yun? Yung ancestors natin? Ancestors ba yan?
0: Oh, hindi. Diba, inisip natin from the south tayo, diba? Oh. South na nag-north. Sabi nila, hindi daw tayo from south to north, from north to south. Tayo ang nagdala ng lahi sa mga Malaysian, Indonesian. Parang ganun ang dating. Parang diba sabi natin, we belong to the Malay race. Parang dapat natin sabihin sila ang Filipino.
2: Kwento. Very controversial ba ngayon yan? Controversial ba yan?
0: Ano lang, may mga bagong mga studies lang yan na nagsasabi na ganito daw tayo. Tayo daw yung we do not belong to that particular race or whatever.
2: Ah.
0: Alam mo naman, science yan. Pwede pa yung in-dispute. Pwede rin siyang i-prove.
2: Anyway, basahin na natin. Sige na, baka naghintay ating mga respondents. Good AM po, Father. Prayer ko po na maging maayos ang kalusugan ng buong pamilya ko. Salamat po. Galing to kay Junior Zamora ng Calvario, May Kawayan, Bulacan. Galing naman ito kay Leia of Quezon City. Attendance check po. Asking of prayers for the healing of my sisters, Victoria and Priscilla, and myself. Blessings for me, family, and financially as well. Ingat po kayo sa pag-uwi mamaya, Father Arnold. God bless po. Thank you very much. We praying for all your intentions. So, Leia of Quezon City. Father, graceful exit po ba sinasabi niyo? Oo, sinasabi ko, graceful exit. Ano mga bagay kung tagang kayo ay alis na? Di ba? Behaving, yun nga, tinuro din sa atin ating mga ninuno eh. Pag tayo aalis, merong graceful exit tayo sa ating pamilya, nag-aamin tayo, nagpapaalam tayo sa ating mga magulang. Hindi basta na lang kayo aalis. Walang bindisyon ng nanay, tatay ninyo ko sa wala nyo mo nagpapaalam kung sa'yo pupunta. Magbibisa lang kayo, aalis kayo, wala man kayong magpapaalaman, wala kayong graceful exit. Walang bindisyon ng mga magulang. Okay, it's so simple as that. And yet, very meaningful, di ba? Part ng ating makultura. Please pray for my total healing from shingles. What is shingles, Father? Shingles, and include me in the 12 a.m. Mass. I'll be turning 74 this May 6. Hindi po makapunta sa church because of my sickness. Christy Cruz Tan, JMJ Subdivision, Abangan, Norte Marilao, Bulacan. Happy birthday po sa
0: Abangan,
2: inyo.
0: Abangan, hindi Abangan.
2: Abangan. Abangan. Hindi ba? Hindi Abangan. Abangan. O makapunta sa church. Because, sige, Christy Cruz Tan, happy birthday.
0: Lugar yun, Abangan.
2: Abangan.
0: Ano yung pangalan nun? Abangan. Lugar yun.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, ano, shingles. Baka member siya ng Shingles for Christ.
2: Diba? Healing from shingles. Healing from shingles.
0: Painful. Mga painful pain, Father. Binibiro kita parang ganyan. Baka ba yung version ng Shingles for Christ?
5: Oh.
0: Ito daw, Shingles daw ay painful blistering rash caused by the activation of Varicella-Zoster virus. Shingles ang tawag doon.
5: The
0: same virus that causes chicken pox. Pareho daw ng virus na nagkakost ng chicken pox.
5: Yan. Okay, pagaling po kayo, ha? Okay. Christy,
0: oh, meron ako mga text.
5: Sige na, Father Fred. Ayan. Father.
0: Yes. Binabati po natin si John Paul George watching from Silang, Cavite. Wow, mga taga Silang. Si Nida Balderosa, good morning, kapanalig from Canada. Said, hello po sa mga Canadians. At ganyan naman si Sita Buna, good morning, Father Arnold, Father Arlayok, and Father Gerald Metal. Listening friend po from Lipa City, Batangas. Si Jan Avila, good morning po, Father Arnold, Father Gerald. Nakasubay pa rin, bye pa rin from Ohio, USA.
5: God same bless.
0: Same po si Nanay Cirilla Garciling Garcia. Sabi niya, good morning, Father Arnold and Father Gerald. Have a blessed Wednesday. Isama po ninyo kami sa prayers for complete healing and protection, forgiveness, answered prayers, and spiritual guidance. Salamat po and God bless. Wala po kapanalig Siling Garcia ng Lalaan Dos, Silang, Cavite. Cavite, ingat po kayo palagi and God bless. Yan. Madin na po ang aking mga messages. Father Arnold, balik sa'yo.
5: Okay, good AM po. Oh, good PM, Father. Kumusta po? Please pray na mabenta na po yung lupa sa Pampanga for Artemio Donato. Healing of depression, long life, good health, protection. Ni Maria Donato, long life, good health. Kay Estrella Daniels, healing of breast cancer. Kay Donna, financial blessings. Na maging successful po ang pagbebenta po ng atsara at ampalaya at papaya. Maganda, masarap yan, no? Ang mga atsarang papaya. Atsarang papaya, ampalaya. Avid listener po ninyo, Donna ng May Kawayan, Bulacan. Hello, Donna. God bless po sa inyo, ha? Makatikim naman ang inyong pong atsara, di ba? Are you doing it or them? Atsarang ampalaya, atsarang papaya. Diba? Meron ko na napanood. Atsarang mangga. Mangga ba? Atsarang mangga.
0: Ang mangga?
5: Oo.
0: Possibly, Father. Kasi anini. Pwede rin gawin.
5: Mapagpalang gabi po, Father Arnold, Father Gerald. Salamat po sa prayer, Mama Mary at Jesus. Prayer request po for intentions para po sa good health ng family, sa mga anak at apo ko po, si Catherine at Joyce, sa Riyadh, Christian for work, Eliza for work at Elijah, at sa kagrupo po ng Blind Sight. Lagi ninyo po kami ingatan at gabayan. Salamat po mga fathers. Good health po always. Ganito kapanalig Sandra P. Kunanan ng Marikina City. God bless po sa inyo, ha? Sumingit ka, Father. Baka mayroon ka dyan.
0: Kaya wala akong masingit pa. Nag-iintay pa ako.
5: Magandang gabi po, Father. Si Bong Ramos Boli po ito. Pakisama sa panalangin. Ang prayer request ko para sa aking kagalingan, ganun din ang mga biyaya ng kailangan namin, lalo na ang pangangailangan naming finansyal. Patawarin ako sa lahat kong mga pagkakasala, patuloy na ingatan at kalusugan ng buo kong pamilya. Ganun din ang aming kapatid na nasa Germany. Ilayo sa lahat ng karamdaman. Maraming salamat po, Father. They will be done, di po ba? God bless po sa inyo and all the family, members of your family. God bless, shalom. Please pray for Elizabeth Marzan families. Thank you po from Mrs. Marzan and praying for you too. Thank you po, you're praying for us too. Di ba? Ano pa, basahin natin. O, 5 minutes na lang.
0: Okay, meron lang.
5: Sige na.
0: Joey Samson, binabati po natin. Good evening po. Peace and peace, Father. Father. Thank you.
5: Okay. Salamat, ha. Hindi ko na mababasa itong inyo pong pahayag ni R.B. Kiambao. Just make our greetings for him. Maligayang pagbati. Diba? Magandang umaga, R.B. Kiambao ng GMA Cavite. Halina na po kayo, mga kapanalig. At wawakasan po ating palatuntunan din sa ating pong Tuesday to Wednesday edition, Healing Council on the Air. Pumuno tayo ni Father Gerald sa panalangin.
0: Ang kapanalig, bilibig po natin ang ating sarili sa banal na presensya ng ating Panginoon, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
5: Amen.
0: Ama, pagmahalig, papasalamat po kami sa po lahat ng muugit at lahat ng mga nakikinig ng Healing Touch sa Veritas. Sa sandali po ito, Panginoon, hiniling po namin sa iyo na basbasama po ang lahat ng mga may karamdaman, lalong-lalo na po ang nangangailangan ng kanilang pagpapagaling. At alam po namin, Panginoon, Ikaw ang makapagbibigay lamang ng kagalingan sa Kanya kung kami po ay nakaugnay sa iyo, sapagkat Ikaw ang aming puno ng ubas at kami ang mga sanga. Panginoon, hawakan mo po ang tubig at langis. Panginoon, ito ang sa amin ng kalakasan ng ating katawan. Hawakan mo po ang tubig at langis. Kalakasan at sa pamamagitan ng tubig at langis, Panginoon, yung kamay ay siyang dumampi at humawak sa mga pananig po namin na may karamdaman. Let your healing love and presence do its work, and by your loving touch heal our sisters and brothers by through the drinking of water and to the

Huwag mo kaming pabayaan sa mga bagay na hindi namin makayanan. Bigyan mo po kami ng kalakasan, lalo sa pananampalataya, upang patuloy kaming mabuhay na may pag-asa sa may biyundang kinabukasan na naghihintay para sa amin. Oo nga't kami may mga karamdaman, may sakit na ina na maluba, ngunit napakahalaga pa rin ang buhay. Sa pagtatapat mo ito, Panginoon, ng lahat ng aming kagalingan ngayong idinudulog namin sa iyo. Kaya upang lalo namin pagtibayan mga bagay na ito, anuman ang aming pong kahilingan, anuman ibig namin maipahaya na aming pinapahayag sa iyo sa iyong mahalagang pagtangkili, pagkalo mo po sa amin at paubayan mo po kami sa lahat ng mga gawain na upang mapagtanto namin na kadalisayan ang inyong pagmamahal. O Jesus, ikaw ang tubig ng buhay, ikaw ang pagpapala para sa amin magpakailanman. Hindi maialis sa isama namin sa aming panalangin ang managihirap na nasa banig na karamdaman. Alumpihit sila ngayon, may karamdaman, may bigat ang kanilang katatayuan at isa lamang naririnig ninyo, O Ama, sa kanilang mga papahayag sa kanilang buhay pananampalataya na sila'y magaling at makabangon sa banig ng karamdaman. Tunay ngang pagpapalang handog na ipagkakalumo sa kanila at upang may kalakasang imaipapahayag sila na nanggaling sa iyo, Ama, magbangon na nga sila. Ibangon mo po sila sa kanilang hirap, paghihirap sa dala ng kanilang mga sakit at karamdaman. Tunay na pagpapalang ibig namin makamit sa iyo, Ama, at tunay na kami dumudulog sa isa buong palatuntunang itong nagbibigay kagandahan ng buhay sapagkat mapagpalang pag-aaruga, may buhay na pagpapalang pinagkakalob ka sa amin. At ang lahat na ito iniling namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.

0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulong sa tukso at ediyan mo kami sa lahat na masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at doon kami mamamatay.
0: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Para ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan.

0: Yes, mga panaligid, mag-uwakas ang ating Tuesday to Wednesday edition. Babalik po kami ni Father Gerald next week sa ating pong Monday to Tuesday edition. At syempre, Tuesday to Wednesday pa rin. Nakatawalin po tayo sa ating pong himpilan Radyo Veritas. Nagpapaalam na po ang inyong lingkod, si Father Arnold Layok.
1: At nagpapaalam din po ako po si Father Gerald Metal.
0: At sa kalam po natin production staff Kenneth, thank you very much. And Kuya Edgar, God bless. And all members of your family, both of you, that God will always bestow upon you all spiritual blessings. Isa naman po edisyon na binigyan ng daan ating mong himpilan ng Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan mong ating palatuntunang Healing Touch sa Veritas with the blessing of Father Gerald.
1: Father, sumayin ko ang Panginoon.
0: At sumayo rin.
1: At pagpalain kayo ng makapangyarihan, mabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
0: Amen. At sa inyo lahat, mga kapanalig, sumayin nyo ang katotohanan.

0: Hello! Magandang araw po! Si Kapanalig Chichi Robles po ito ng programang Cat Talk Tahanan na maririnig Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Alam niyo ba, may bago kaming exclusive freebie para sa iyo? Opo, Kapanalig, ito ang bagong Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sa bawat 1,000 pisong pledge of support sa Radio Veritas Foundation, maaari kang makapag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt na may makabuluhan at makasining na disenyo. Bilang taus-pusong pasasalamat sa iyong suporta sa ating misyon na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon at patatagin ang pananampalatayang Katoliko. Para sa detalye kung paano makapagbigay ng pledge of support, tumawag sa 8925-7931, local 128, o mag-text at tumawag sa 0917-621-1902 at makipag-ugnayan sa Kapanalig Department. Kaya mag-pledge na at mag-avail ng Our Lady of Veritas Kapanalig T-shirt. Sumainyo ang katotohanan.
1: Happy Mother's Day!
2: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga, dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa akin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
3: Ma, mahal na mahal kita.
4: Mami, salamat sa lahat.
5: I love you, Nanay.
4: Happy Mother's Day, Mama.
2: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

Masayang pakikinig po sa inyong lahat, mga kapanalig, mga partner sa advokasya, sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Kasamang inyong National Chairman ng Juan Asap Movement, founder ng Alternative Health and Livelihood Center at Chief Executive Officer ng Edel Health and Beauty Food Supplement Manufacturing. Ito po si Chief Edel Roderos, ang inyong partner sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Pinakauna sa lahat, kapanalig, sa bawat hakbang sa sanlibutan, huwag kalimutan ang pagsasabuhay ng mga banal na salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe magmumula sa Mateo chapter 6 verse 25 at nakasulat, "Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot." Ito pong banal na nakasulat mula sa Mateo 6 verse 25. At tandaan, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe mula sa Chief Edel Alternative Health and Livelihood o Alive Center at One ASAP Movement.

0: Edel, Alternative Health and Livelihood.
1: Alive Center. Dito na naman tayo sa paggabay sa inyong lahat, mga kapanalig, para sa alternative medicine at natural healing upang maintindihan ang tamang pag-angki ng kagalingan diyan sa iniindang karamdaman at maalagaan ang katawan na maging malusog, hindi na magtitiis sa sakit, lalo na hindi mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang komplikasyon. Ito po ang ating advocacy dito sa Alive Center ni Chief Edel. Dinagdagan ko pa yan ng livelihood program upang makatulong din sa inyong kabuhayan financially. At sa mga nagparating ng health concerns dito sa hotline, sasagutin, pag-uusapan na naman natin, kapanalig. Pinakauna, Chief Edel, meron po akong almoranas. Ano bang mainam na gamot dahil nagdi-discharge ako ng dugo, lalo na pag dumudumi. Minsan, mainit yung pakiramdam ko sa puwet. Maraming salamat sa pag-message dito sa hotline ng iyong health concern tungkol dito sa almoranas. Ganito po upang maintindihan ninyo, ang almoranas o hemorrhoid na magang ugat na nabuo dyan sa loob o labas ng tumbong. Kadalasan, resulta po ng constipation. Yun bang pinipilit nyo na lumabas yung dumi na hindi naman lumalabas, kaya nagkakaroon ng pamamaga diyan sa puwet po ninyo, sa anos. Ang constipation o paninigas ng dumi ay sanhi ng almoranas. Ibig sabihin, kung hirap kayong makadumi, within 3 days o minsan o maabot ng isang linggo, ang dulo niyan, almoranas. Kaya dapat, kailangan mong solusyonan yung constipation. Hanggat hindi maibalik ang mayos na pagdumi, hindi gagaling ang almoranas o hemorrhoid na to. Yung mainit na naramdaman po ninyo, dulot po yan ng pamamaga. Kaya napaka-importante na masundan ang nutritional diet guide dito sa Alive Center ni Chief Edel para unti-unting nawawala pamamaga sa puwet at maibalik ang maayos na pagdumi sa loob ng 4 o 5 araw. Makakadumi na po kayo. Araw-araw mangyayari yan, kapanalig. Kung religiously, masundan yung nakasulat sa nutritional diet guide sa mga ganitong problema. Ayaw kong mamili lang kayo kung ano yung produkto ang pwede niyong bilhin at inumin. Ay nako, malabo ang kagalingan sa hemorrhoid o almoranas, kapanalig. Lalo na sa mga tinamaang komplikasyon. Kaya ang nais ko talaga na mangyari ay sundan kung ano nakasulat sa nutritional diet guide para sa loob ng 1 hanggang 2 linggo tapos ng sakit na yan, kapanalig. At mag-enjoy sa buhay na hindi na mag-iisip ng sakit. Hindi mo natisin ang pamamaga dyan sa puwet na mainit yung pakiramdam nyo. At yung pagdurugo, mawala rin yan sa loob ng 2 linggo, hindi na araw-araw. Mangyari, sa loob ng 3 buwan, yung pagdurugo, totally mawala po yan dahil nagkakaroon ng gasgas sa loob. Minsan, nagkakaroon ng sugat pag dumudumi kayo, kaya pabalik-balik yung pagdurugo ng puwet pag dumumi. Now, ang gawin natin sa labas, ang ipahid sa puwet, itong skin herb menthol ointment. Pero huwag damihan kasi malamig, no? Giginawin kayo pag dinamihan nyo. Konti lang ipahid nyo sa puwet pagkatapos maligo or pagkatapos dumumi. Siyempre, sabunan nyo yan, hugasan nyo yan. Then, lagyan mo ng konting skin herb menthol ointment. So, yan yung gawin, ha? Sa maga dyan sa puwet. Then, sa loob ng katawan, yung nutritional diet guide, like pagising sa umaga, uminom ng corn rice black tea. Napaka-importante yan sa mga hirap makadumi dahil ang corn rice black tea ay prebiotic na maging pagkain ng mikrobyo na magbabago sa mikrobyo dyan sa gut para hindi inaatake ng sariling mikrobyo. At ang corn rice black tea, malaking tulong to para mabago ang digestive system function. Then, gawin mong almusal At merienda, mas mabuti inumin 3 times a day ang collagen glutathione soya milk kasabay ang pagkain ng prutas. Gulay, isalad po ninyo. Pag nagsalad ng gulay sa mga ganitong hemorrhoids o almoranas na dumudurugo ang puwet, mas mabuti na yung salad na gulay, fresh silaw, huwag nyong pakuluan o lutuin. Hilaw yan, hugasan nyo lang yung dahon ng gulay. Ang pinaka mabisang gulay para sa mga may almoranas, saluyot, alugbati, malunggay, talbos ng kamuti, ito yung maganda. Kung talbos ng kamuti, yung kulay violet, mas maganda po yun, mas mainam po yun. At pwede nyong haluan ng 2 pirasong dahon ng bayabas kung meron. Pwede nyong ihalo, fresh dahon ng bayabas, 2 piraso na dahon, yung malambot pang dahon. Yun ang ihalo po ninyo kasi mayroong pagdurugo eh, mas mabilis to na makatulong. So ang pagsalad ng gulay, paghaluin mo lang sa sibuyas, luya, kamatis, bawang, lagyan ng kunting natural sea salt, then calamansi juice, yun ang ihalo po ninyo. Paghaluin, huwag mo nang kainin dahil hilaw pa po yan. After 15 minutes, tsaka nyo kainin. Lalabot ang gulay na yan sa pinaghalong sangkap kapanalig. So yan ang kainin habang umiinom ng collagen glutathione soya milk. Pero ang gamitin nyo pang timpla sa corn rice black tea, collagen glutathione soya milk, then meron tayong collagen glutathione coffee with insulin herbal extract, pwede rin itong inumin. Ang gamitin lang na pang timpla itong diabetes para hindi na po kayo maglaga ng dahon ng malungkot. Gay, banaba, insulin plant, mint, mulberry leaf. Pinaghalo na po yan dyan sa diabetes kasabay ang turmeric at luya. So yan ang gawin, sundan. Meron tayong mga herbal food supplement capsules sa mga may almoranas. Number 1 ang Digitox Herbal Capsule, Completomax Herbal Capsule. Sa gasgas sa loob dahil dumudurugo, kailangan nyo ng stem cell, glutathione, collagen capsule, ng bamboo charcoal activated capsule. So ito yung sundan kapanalig. At sinisiguro ko na ang almoranas na yan sa loob ng 2 linggo, tapos na, hindi mo na yung problema. Kaya lang sinabi ko, ang pagdurugo, hindi agad-agad na wawala po yan kapanalig. Basta within 3 months ang pagdurugo, mahinto at hindi na pabalik-balik yan kapanalig. Huwag ka lang munang kumain ang mga gawa sa harina, yung mga processed foods na yan, huwag muna. Karne, pwede kang kumain, walang problema, huwag lang processed meat. No? Mas mabuti na puntahan ang ating Alive Center dito sa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Bukas po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nandyan si Jervin, nandyan si Joshua na magpapaliwanag kung paano nyo sundan ang nutritional diet guide. At ang good news, dahil mamaya sa pagpunta sa ating Alive Center, lahat ng bibilhin mo sa nutritional diet guide, ma-avail mo yan ang buy one take one promo. Pero kung magpa-member ka, buy one take two promo pa ang ma-avail ninyo. Napakadaling magpamember dito sa Alive Center ni Chief Idel dahil 200 pesos lang. Member ka na, maka-avail agad ng buy one take two mamaya. Sa mga gusto pa magtanong, may health concern o mag-order door-to-door delivery, i-message lang po ang ating hotline na 0907-242-3907. Ulitin ko pong hotline 0907-242-3907.
2: Subukan nila yung product ni Chip Idel Rideros. Talagang epektibo sa katawan.
3: Hindi sa lawas, dali ra kayo ang atong pagawas ato, toxic ato, hugaw sa ato lawas.
4: Siguraduhin ang maayos na function ng digestive system upang ma-digest at ma-absorb ang sustansya, bitamina at minerals sa mga kinakain at iniinom na maging malusog ang katawan. Mag-Digitox Herbal Capsule araw-araw. ang prutas, herbs at gulay mula sa mangustin, malunggay, green barley, spinach, spirulina at mineral na zinc. Pinag-isa na sa kapsula para matulungan ang digestive system lalo na sa mga hirap makadumi o constipated, bloating, indigestion, colon problems, stomach bleeding o nakakadumi ng may dugo, ulcer, acid reflux, pancreatitis, insomnia at panguntra pa sa cancer disease. Digitox Herbal Capsule, pina-improve para mas epektibo.
5: Dito may kagalingan dito. Maniwala kayo dito sa kay Chief Edel.
6: Lumabas naman sa BP ko, 120 over 80. Sabi ko, okay ka ako yung Digitox.
7: Maniwala kayo, gumaling yung diabetes ko.
4: Ang Digitox Herbal Capsule, exclusive na mabibili sa Alive Center sa Cubao, Quezon City, nasa ground area ng Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Barangay Immaculate Concepcion. Sa Cebu City, nasa San Shanco Street, Bichida Building, katabi ng Barbershop at Gown for Rent, harap ng Kong Cafe, unahan ng Gymnasium ng University of San Carlos. Para sa katanungan, health concerns o mag-order door-to-door delivery, mag-message sa hotline 0907-242-3907. Hotline number 0907-242-3907.
0: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
4: Alive Center.
1: Sa mga nag-concern dito sa hotline tungkol sa frequency urination sa gabi magdamag, umaabot ng 4 na beses, minsan umaabot pa ng 6 na beses, uminom po kayo ng Turo Energy Herbal Capsule. 2 kapsula, kada alas 5 ng hapon. Sigurado po ako na within 2 weeks ay mababago po yan. Minsan, umabot lang sa 1 linggo yung 4 na beses na pabangon-bangon dahil ihi ng ihi. Maging 1 beses na lang yan within 1 week. Basta huwag uminom ng maraming tubig paglampas ng alas 6 ng gabi dahil sadyang iihi ang katawan after 2 hours pag uminom kayo ng 1 basong tubig. So kung sa gabi nyo gawin yan, eh talagang babangon kayo at iihi. So yan yung sundan. At samantalahin, mamaya ang ating Turo Energy Herbal Capsule. Mabil din to, buy one, take two, once member dito sa Alive Center ni Chief Edel. Sa mga nanlalabo ang mata, yung paningin, naapiktuhan na, kung pterygium, yung bang pugita, madali po masolusyonan yan kapanalig. Patakan mo ng Mintberry Eye Drops ang mata. Every 2 hours, every 3 hours, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. So, 6 na beses nyo, patakan yung mata ng Mintberry Eye Drops. Doon sa mga katarak, glaucoma, o yung retina talaga na apiktuhan na, ang idadagdag nyo, Mintberry Eye Capsule naman, inumin 2 kapsula kada araw. Kung malala yung panlalabo, umaga hapon, tag 2 kapsula ng Mintberry Eye Capsule ang iinumin po ninyo. So tandaan, 2 to ha, yung isa, Mintberry Eye Drops, pangpatak sa mata. Yung pangalawa, Mintberry Eye Capsule, kapsula naman, inumin. Ito yung magbibigay ng sapat na vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta-carotene, lotin, zeaxanthin na kailangan ng retina ng mata na makapag-repair para unti-unting lumilinaw ang paningin. Kaya samantalahin mamaya na ito lahat ay ma-avail nyo ng buy one, take two promo.
0: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
4: Alive Center.
1: Merong nag-follow up na tanong dito sa hotline tungkol sa panlalabo ng mata, kung ano ba ang dahilan. Number one, sa ngayon ha, panahon ngayon, dahil sa mahabang oras na paggamit ng cellphone. Isa yan sa dahilan kung ba't namamaga yung mga ugat, nagkakaroon ng dry eyes, kaya nagluluha yung mata hanggang lumalabo yung paningin po ninyo. Kaya limitahan ang paggamit ng cellphone. Ang sobrang pagkain ng mga processed foods, yung mga gawa sa harina at niluto sa mantika, yan po ay mga dahilan din kung ba't natatamaan yung mga ugat sa mata, lalo ng retina. At eto pa, kung umaakyat ang blood pressure, sugar, cholesterol, talagang maapiktuhan yung ugat at retina ng mata, kaya nanlalabo ang paningin. Kaya agapan mo na kung ang umaakyat ay pressure, sugar, cholesterol, nako, wag pabayaan ka panalig. O minom ka ng Herba Mix Capsule para maging maayos ang blood circulation at makontrol agad ang nagsisimulang umaakyat na blood pressure, sugar at cholesterol. Yan ang Herba Mix Capsule. Herba Mix Capsule, protection mo laban sa diabetes, high cholesterol, high blood pressure, high uric acid, at mataas na creatinine. Herba Mix Capsule, your blood circulation and vein support. Herba Mix Capsule, mas pina-improve para mas epektibo ang pinaghalong herbal plants mula sa serpentina, ampalaya, insulin plant, banaba, barley, at cinnamon. Nasa isang kapsula na. Herba Mix Capsule. Herba Mix Capsule.
8: Ito ay recommend at saka mas practical na inumin kasi cholesterol, yung high blood, at saka yung sa diabetic po.
9: Sukat kong inong Herba Mix para lower sa kon. Okay ra.
10: Bili ba ako sa product? Nakakatulong.
1: Herba Mix Capsule, proteksyon at tumutulong para sa maayos na pangsyon ng liver, kidneys, lalo na sa maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan. Para sa healthy heart, Herba Mix Capsule, your blood circulation and vein support. Uminom tag dalawang kapsula umaga at hapon. Ang Herba Mix Capsule, available sa Chief Idel Alternative Health and Livelihood o Alive Center sa Metro Manila. Nasa Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Katabi ng Iglesia ni Cristo Church sa Cebu City. Nasa Door 4, Bichida Building, San Chianco Street. Katabi ng mga Gown for Rent, harap ng Kong Cafe, unahan lang na building ng Gymnasium ng University of San Carlos. Para sa door-to-door delivery order, mag-message sa hotline 0907-242-3907. Hotline number 0907-242-3907.
0: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
1: Alive Center. Sa mga nag-concern dito sa hotline tungkol sa maintenance medication na synthetic drugs, may papayo ko po sa inyo kapanalig na mag-desisyon hanggat maaga para maiwasan ang komplikasyon. Dito sa Alive Center ni Chief Idel, tanging sundan po ninyo ang nutritional diet guide. At sa pagsimula, hindi mo na kailangan pang mag-maintenance medication ng synthetic drugs dahil ang direksyon natin na maging maayos ang pangsyon ng katawan na wala nang iniinda. At patunay, isa sa bumisita sa ating Alive Center kahapon, binigyan ako ng resulta ng kanyang laboratory at congratulations, Ma'am Percy Patusa, dahil normal lahat ng resulta. Dati mataas yung creatinine, maraming matataas, sugar, cholesterol, pati ng uric acid. Pero ngayon, naaalagaan ng katawan na malusog, normal ang laboratory result. Narito po ang kanyang testimonya matapos na sinundan ang nutritional diet guide dito sa Alive Center ni Chief Idel.
8: Simula nung umpisa yung opening, nandito na nga ako talaga. Kasi before pa, nag-ano na kami ng Chief Idel. At ano naman, natutuwa naman ako sa mga products niya. At ako'y gumaling din sa aking mga sakit. Kasi lahat naman kaya talaga may sakit na gustong gumaling. Ayaw ko rin ng doktor kasi nga, mahirap din yung maintenance sa doktor. Ngayon, ang inanap ko lang, yung mga ganito na herbal. Simula nung umpisa ko dito, after mga siguro 3 weeks lang, parang gumanda na rin yung ano ko, yung mga blood count ko. Kasi yun naman talaga ang problema natin. Lalo na tumatanda na tayo. Ako ngayon, may 74 na lang. Maganda naman at yung mga blood count ko, sinisend ko kay Chief Edel. Sabi niya, okay naman daw. So, doon ako natutuwa at nagpapasalamat din sa kanya dahil wala aking maintenance talaga. Okay naman lahat. Sinusundan niyo lang yung health guide ni Chief Edel. Talagang mabisa naman po siya. Dati, nung umpisa, 3 times a day yung ginagawa ko. Tapos after 1 month, naging 2 times a day. Ngayon naman, once a day na lang. At okay na din po.
11: Wala nang bawal, ma'am.
8: Yan lang po.
11: Maraming salamat.
1: Yan ang patunay kapanalig. Si Ma'am Percineta Patusa po, taga Quezon City, ang inyong napakinggan na nagbigay ng kanyang personal testimony matapos na naangkin ang kagalingan at sa edad na 74 years old, walang maintenance medication, malakas ang pangangatawan. Kahapon, binigyan ako ng laboratory result copy at congratulations, Ma'am Percy Patusa, dahil normal yung kanyang creatinine, uric acid, blood sugar, cholesterol, triglycerides, SGPT, LDL, lahat ito normal. Yan ang patunay kapanalig. Since na itinayo ko ang Alive Center, talagang sumunod si Ma'am Percy hanggang ngayon. Napatunayan yung sinasabi ko na wala nang bawal. Yung bawal para lang yon sa mga hindi marunong mag-alaga ng katawan at maapiktuhan yung enjoyment nyo sa buhay. Kung nag-iisip kayo ng bawal inumin, bawal kainin. Kaya pinatunayan ni Ma'am Percy na tama yung itinuturo ni Chief Idel, sa loob na mahigit 2 taon, nag-i-enjoy sa buhay na hindi nag-iisip ng sakit, kundi natuto sa pag-alaga ng katawan na maging malusog. Kaya iniimbitahan ko po kayo, kapanalig, na daluhan ang isa sa gawa ko na Alternative Medicine and Natural Healing Seminar ngayong Sabado, May 9. Pag-uusapan po natin during seminar ngayong Sabado itong tungkol sa insomnia o hirap makatulog para maiwasan yung komplikasyon sa utak, dahilan na naging makakalimutin ka, humihina yung pangsyon ng utak dahil po yan sa hindi makatulog ng maayos, naapiktuhan yung digestive system function, kaya humahantong pa sa constipation, yung bang laging pagod ang pakiramdam mo. Ang tanong, ano bang mga dapat gawin? Inumin, kainin at iwasan para manumbalik ang mais na tulog gabi-gabi. Yan ang pag-uusapan po natin, tatalakayin during Alternative Medicine and Natural Healing Seminar with Inventor Chief Idel ngayong Sabado, May 9, dito sa Alive Center sa Bright City Center Condominium, E. Rodriguez Senior Avenue, katabi ng Iglesia ni Cristo Church, Barangay Immaculate Conception, Cubao, Quezon City. Magsimula alas 9 ng umaga at kasunod ang libreng health counseling. Basta pa-register in advance para sa priority po ninyo during health counseling after ng seminar. Alam nyo, kapanalig, hanggat hindi maibalik yung tulog na maayos gabi-gabi, yung mahimbing na tulog na yan, walang kagalingan na mangyayari kahit magpagamot kayo dyan sa iniindan yung karamdaman. Kaya wag sayangin ang pagkakataon na daluhan ang isasagawa ko na Alternative Medicine and Natural Healing Seminar. At congratulations sa nagpa-register na in advance, Sir Rodrigo Cobelia Senior mula sa Novaliches, Quezon City. Makakasama niya si Ma'am Rowena Cobelias, ganun din si Ma'am Rhoda Cobelias, kay Sir Santiago de la Cruz na nagpa-register na rin. Kaya meron ng 4 na nagpa-register. Kaya huwag magpahuli, pa-register na rin in advance yung first 20. Yun ang binibigyan natin ng libreng registration fee. Imbis na magbayad kayo ng 200 pesos, basta first 20, libre po yan. Libreng healthy snacks, libreng inom pa ng collagen glutathione coffee with insulin herbal extract, libreng health counseling pa sa unang 20 na magpa-register in advance. Kaya sa mga katanungan, health concern o mag-order door-to-door delivery, imisid sa ating hotline na 0907-242-3907. Ulitin kong hotline 0907-242-3907.
12: Chief Edel, Alternative Health and Livelihood.
1: Alive Center. Congratulations at welcome as new member dito sa Alive Center, Sir Manuel Manuel Dutablan from San Juan City. Maraming salamat din sa pag-avail ng ating papromo kahapon. Buy one, take two, Ma'am Teresita Buyaga from Congressional Village, Quezon City. Ganon din kay Ma'am Mr. Little Lomboy mula sa Project 8, Quezon City. At nagpa-deliver naman door-to-door si Ma'am Carmenceta Castro dyan sa Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat din sa laging pakikinig, Ma'am Lourdes Marcilo dyan sa La Loma, Quezon City. Kay Ma'am V. Javier naman, bagong member din dito sa Live Center from Project 4, Quezon City. At maraming salamat din sa laging pagsubaybay, Sir Elmer Safi from Bagbagin, Caloocan City. Maraming salamat din sa pag-message at laging pakikinig, Ma'am Mele Cabales dyan sa Barangay Talipapa, Quezon City. Na-message ko na rin po, Ma'am, yung tanong nyo tungkol sa collagen glutathione coffee with insulin herbal extract. At meron tayong buy one take two promo mamaya, mga members dito sa Live Center ni Chief Idel.

panalig, mga partners! Dahil limitado ang oras ng ating palatuntunan dito sa radyo, dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa alternatibong panggagamot at pangkabuhayan. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, founder ng Alternative Health and Livelihood Center, Chief Executive Officer ng Edel Health and Beauty Food Supplement Manufacturing, Chief Edel Roderos, sumainyo ang katutong

0: Good morning.
1: Welcome kapanalig. Dito na naman tayo sa ibang araw, ating edisyon sa ating programa. Itong programang Dok Alternatibo. Tayo na naman po ay magbabagi ng mga gabay at sa pagbabahagi natin sa mga testimonya na inyong mapapakinggan sa oras na ito. Mga testimonya ng kagalingan kung paano sila natulungan ng Dok Alternatibo sa pamamagitan ng formula nito. Nasubok na sa ilang nagdaang taon, kapanalig. Si Dok Alternatibo po ay eksperto sa alternative medicine. Samahan ako sa isang oras sa programa, Doctor of Ministry in Natural Healing, Dok Rich Aliego. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw o sa oras na ito. Ang banal na salita ng Diyos ibabahagi natin ngayon ay mababasa sa Hebreo Kabanata 11, Talata 1. Ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Ito'y mababasa sa Hebreo Kabanata 11, Talata 1. Nakakapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay.

0: Doctor Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo ka panalig. Oras, oras po para sa ating programa na magbabahagi tayo ng gabay. Anyway, araw tayo na Miyerkules ngayon. Sa mga kapanalig natin, Miyerkules po tayo. Bukas po yung branch natin sa lahat ng mga Doc Alternativo dito sa inyong mga lugar. Particular na dito sa may Pasay, dito sa may Cubao, dito sa may Malolos. Nagbukas po si Doc Alternativo para sa mga kapanalig natin na gustong sumangguni at gustong masolusyonan ang kanilang iniindang karamdaman. Announcement kapanalig dito sa Cubao Brands. Meron lang tayong announcement. Malaga po ito para sa mga kapanalig natin. Ngayong buwan na ito, buwan ng Mayo, ay mayroong adjustment, no? Ang ating brands dito sa may Cubao, which is ang Cubao Brands po natin ay magsasara every Saturday. Yes, Sabado o every Saturday, yung Cubao Brands natin ay sarado. Ngunit, bukas naman si Cubao Brands tuwing Linggo. Tuwing Linggo hanggang Biyernes 9 a.m. to 6 p.m. Ito yung adjustment kapanalig, ha? Ang Cubao Brands natin ay sarado po every Saturday. Sa buwan na ito, buwan ng Mayo, uulitin ko kapanalig, every Saturday ay sarado po yung ating Cubao Brands. Magbubukas ito sa araw ng Linggo hanggang Biyernes. Okay? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes. Bukas po si Doc Alternativo Cubao Brands. Sarado po ito every Saturday. Okay, open po si Cubao Brands 9 a.m. to 6 p.m. Okay, sa mga kapanalig natin dito sa may Cubao area, mahalaga po ang announcement ito para hindi na kayo hindi na masasayang niya ang inyong mga oras sa araw ng Sabado, kung saan si Doc Alternativo Cubao ay sarado every Saturday. Pero huwag mag-alala kapanalig, dahil ang Linggo, sa araw ng Linggo ay bukas ang ating Cubao Brands para sa mga kapanalig natin na gustong dumulog sa Doc Alternativo para sa kanilang iniindang karamdaman. Dagdag pa, may seminar na tayo dito sa Cubao Brands. Mayroon na tayong seminar schedule this month of May. Ngayon darating na May 17, Sunday po ito kapanalig. Okay, May 17, araw na Linggo, meron tayong Herbal and Natural Healing Seminar na gaganapin dito sa ating Cubao Brands. Kaya pwede na kayong magpa-early registration. Early registration ay bukas na po si Cubao Brands para sa ating gaganaping Herbal and Natural Healing Seminar this month of May. Okay, particular na ngayong darating na May 17 dito sa ating Cubao Brands. Samahan yung ating mga salihan yung ating gaganaping seminar dito. Exciting po ito kapanalig. Marami tayong matututunan dito sa ating gaganaping seminar para po ito sa ating lahat. Mapa-member ka man o hindi member ng Doc Alternativo, iniimbitahan kita para sa ating gaganaping seminar this coming May 17. Para ito sa ating lahat kapanalig, huwag kalimutan na magdala ng isang litrong tubig. Ito ay mahalaga po para sa ating lahat na dadalo ng seminar, dahil mayroon tayong libreng patak ng Fulvic Mineral. Ito yung brands natin na pwedeng puntahan sa araw na ito.
0: Ang Doc Alternativo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
2: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Puntahan po ninyo yung mga branch na bago bago lang natin ipinarinig dito o na bago lang ninyo napakinggan dito sa ating palatuntunan. Malaki pong tulong kapanalig ang isang desisyon na bisitahin yung ating branch dahil dito sa Doc Alternativo sa mga branches natin nationwide. Nandito po yung ating mga branch in charge, Doctor of Ministry Natural Healing, mga lecturer nandito sa mga branches natin kapanalig. Handa po sila na tulungan ka. Basta sa ilang kondisyon kapanalig, isa sa mga kondisyon ay ang pagsunod at ang iyong buong kooperasyon na ibibigay mo dito sa Doc Alternativo. Meron din tayong in-offer na counseling para sa mga kapanalig natin na may matagal ng iniindang karamdaman. Yes, open po yung ating branch para sa counseling at susunod na po dyan yung ating product recommendation na re-recommend ang ating mga eksperto. Huwag kalimutan, meron tayong hotline kapanalig sa mga gustong magpaabot ng kanilang concern, especially sa health, no? Health issues, health concern. Meron tayong hotline. Pwede kayong mag-text o tumawag sa ating linya na bukas na sa oras nito para sa mga kapanalig nating nakikinig. Narito po yung ating hotline, 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text o tumawag ka ngayon dahil mamaya sa ating second part ng ating programa ay may magkakasama tayong eksperto na siyang magbibigay ng direktamenteng gabay sa pamamagitan ng on-air kung paano ka matulungan, lalong-lalo na ikaw ngayon ay may iniindang karamdaman. Uulitin ko yung hotline na 0950-738-8320. Anyway, babatiin muna natin ng good morning yung mga visitors natin. Sila yung mga bumisita dito sa ating branch kahapon. Si Ma'am Althea Raiza Montimayor. Si Kier Alfonso Laksamana. Si Ma'am Sabel Aranita. Hi kay Sir Jero Nathaniel Escueta. And Luis, Sir Luis Carpio. Okay, uy, bagong member si Ma'am Rafael. Sir Rafael Calderon, no, newly member natin dito sa ating branch. And si Ma'am Samira Leoni Villa Senior. Thank you so much, ha. Thank you sa pag-visit. And congratulations dahil sa inyong desisyon na bumisita kayo sa Doc Alternativo. Ito yung pruweba na kayo po ay naghahangad na talaga ng tunay na kagalingan. Maganda po yan, magandang hakbang yan kapanalig dahil sa mga testimonya na ipaparinig natin ngayon, noon nakikinig sila ng radio program, no, dito sa Radio Veritas. Pinapakinggan nila yung radio program ng Doc Alternativo. At nang mapakinggan nila yung gabay na ibinahagi ng ating mga eksperto dito, ay sila mismo ay nagdesisyon na lapitan si Doc Alternativo. Kaya ang resulta, o in short, may magandang resulta ang kanilang naangkin na tamo dahil sa pag-visit sa Doc Alternativo. Gaya na lang ni Ma'am Agnes Cibulo Kapanalig, 64 years old, noon ay may iniindang karamdaman sa kaniyang katawan. Ngunit nang dumulog siya sa Doc Alternativo at may rekomendasyon na vitamin C at cleansing program, gumaling sa kaniyang karamdaman. From Florida, Pampanga, narito ang testimonya ni Ma'am Agnes Cibulo.
3: Fatty liver, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
4: Bago ako pumunta rito, nagkaroon ako ng problema sa liver. Fatty liver, tapos palaging mataas yung SGPT, ano, SGPTO, tsaka yun. Basta sa liver ko, nagkaroon ako ng interest na mag-switch sa ano, sa alternative. Yun ang umpisa, from 2017, nag-undergo ako ng cleansing program, tapos yung mga vitamin C, naka-3 sets na rin ako. Mula nung 2017, hindi na ako palagi sa hospital. Na-less na yung ano ko sa mga doctors. Nag-concentrate ako sa herbal medicine, lalo na sa alternative. Malaking ano, improvement sa health ko. Mas magaan, mas naging positive yung ano ko, pananaw ko ngayon. So malaking tulong, lalo na yung vitamin C sa akin. Ako si Agnes Ibulo from Florida Blanca, Pampanga, 64 years old.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Paano nga ba maiiwasan itong tinatawag na fatty liver, kapanalig, na pagka hindi mo lang alam, may iniinda ka ng karamdaman, ngunit hindi mo batid na ito na pala ay fatty liver. Gaya ng testimonya na napakinggan natin mula kay Ma'am Agnes Sibolo Kapanalig na naoy nakakaranas ng fatty liver. Buti na lang si Doc Alternativo ay nandyan o nandito sa ating brands. Meron tayong tinatawag na services gaya ng 7 days cleansing program at vitamin C. Kaya naman agapan yung karamdaman na iniinda ni Ma'am Agnes Sibolo. Paano ba nagkakaroon ng fatty liver ang isang tao? Narito ka panalig ha, pakinggan mo, makinig ka kung paano nakikita yung mga signs o paano ito maiiwasan. So ganito na lang, paano ito maiiwasan itong fatty liver? Panatilihing malusog ang timbang. Ang sobrang timbang o labis na taba sa katawan ay pangunahing sanhi ng fatty liver. Ganyan niya kapanalig ha. Kapag sobra sa timbang ang isang tao o sobra sa taba. Okay, huwag kayong ma-offend ha kapanalig ha. Based ito sa ating research, kung kapag sobra na sa taba, sobra na sa bigat, prone ka na magkaroon itong tinatawag na fatty liver. So ano yung dapat gawin? Mag-focus sa gradual weight o gradual weight loss. 0.5 to 1 kilogram per week kung sobra ang timbang. Ito, advisable lang ito para sa mga sobra yung timbang. Okay? Mag-focus sa gradual weight loss ng 0.5 to 1 kilogram per week. Okay. Pangalawa, kumain ng balansing pagkain. Iwasan hanggat maaari ang matatamis na inumin, gaya ng soft drinks, processed foods, fast food, dagdag pa prutas at gulay. Kumain ng prutas at gulay, no? Na mayaman sa fiber na nakakatulong sa metabolismo. Whole grains, brown rice, oatmeal, at iba pa, lean protein na makukuha sa isda, manok, tofu beans. Healthy fats, ito, olive oil, avocado, nuts. Dapat maging healthy yung ating fats. Kumamit ng olive oil, avocado, nuts, avocado or nuts. Limitahan ang alcohol. Ito sa mga ano ha, mahilig uminom, mga kapanalig natin dyan na may bisyo. Kailangan mo talagang mag-limit. Ayon pa dito, limitahan ang alcohol. Kahit kaunti, maaaring makasama sa atay, lalo na kung may fatty liver na. Kung uminom o umiinom, kailangan talaga ng moderation. Iwasan kung may risk factors. Kung talagang ano, sensitive na kapanalig yung fatty liver natin o nasa stage na namukhang malubha na talaga, so mas mainam na iwasan talaga. Umiwas na lang sa alcoholic drinks. Wag na nating Hayaan na tayo mismo yung sisira ng ating katawan. Kapag mayroong fatty liver, iwasan. Umiiwasan automatically. Dapat umiwas ka na sa mga alcoholic drink. Pangapat, regular na pag-i-ehersisyo. Gaya ng aerobatic exercise, 30 to 45 minutes, 3 to 5 times sa isang linggo. Okay. Paglalakad, pwedeng gawin. Maglakad-lakad, jogging, swimming, biking. Strength training, 2 to 3 times sa isang linggo para mapabilis ang metabolismo.

0: Marami sa atin ngayon, mga kapanalig natin na nakantabay na nakamainiinda na. Ito ang tinatawag natin na fatty liver. Mong ismulin ang karamdaman na yan, kapanalig. Akala mo lang na simpleng karamdaman lang yan, ngunit kapag hahayaan mo, nako, may posibilidad na maging peligro sa katawan o magiging delikado ang sistema sa loob ng ating katawan kapag pinabayaan mo ang simpleng karamdaman na yan. Ito ang tinatawag nating fatty liver. Kaya hanggat maaari, hanggat pwede pa na masolusyonan, gawin mo. Kung pwede lang, no? Gawin mo yung advice na ibinahagi natin dito sa ating programa, sa ating palatuntunan. Ngunit kung pa mas gusto mo ng details o detalyado na advice, gabay, pwede mong bisitahin yung brands natin dito sa inyong mga lugar, kapanalig. Sumangguni ka sa ating brands dahil nandyan pa yung mga brands in charge, mga lecturer natin, Doctor of Ministry Natural Healing, na handa kang tulungan anytime na kapag ikaw ay bibisita dito sa ating brands ng Doc Alternativo Nationwide. Meron pa tayong isang testimonya na ipaparinig, kapanalig. Ito naman ito sa ating produkto na B-Complex. B-Complex user si Ma'am Con Mortera, 36 years old, from Pangasinan. Pakinggan natin yung kanyang iniindang karamdaman at paano siya natulungan sa pamamagitan nitong ating B-Complex.
1: Pamamagaan ng paa ng kanyang ama na solusyonan dahil sa paggamit ng B-Complex powder ng Doc Alternativo.
2: Con Mortera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po. Bali, yan dito ako para mag-testimony about sa B-Complex naman po. Kasi halos lahat na po ata ng product niyo ginagamit ng family namin. So sa B-Complex naman po, ang B-Complex na to is maganda po sa mga nerves. Yan, number one. Kasi ang father ko po, namamagaan yung paa. Ito ang pinapagamit ko sa kanila, isang tablespoon sa mama ko, medyo umukay-ukay yung pakiramdam nila sa at the same time, sa akin din po kasi regular menstruation ako, maganda din po siya. Tsaka ang kagandahan dito, kaya na-convince ako dahil no preservative siya kasi pwede sa mga buntis, number one, tsaka sa mga baby, nagpapadede. Kaya ibig sabihin, wala siyang maraming halong preservatives. Con Mortera po pala, 36 years old, Villasis, Pangasinan po.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Napakinggan natin yung testimonya, kapanalig. Concern naman yon sa kanyang ama, yung kanyang idinulog dito sa ating palatuntunan. Kaya once again, ha, pwede ninyong bisitahin yung brands natin dito sa inyong lugar. Ipaparinig ko na naman, kapanalig, sa mga kaka-tune in lang at hindi pa alam na meron tayong brands dito, brands ng Doc Alternativo dito sa inyong lugar. Pakinggan mo, kapanalig, pwede mong bisitahin yung brands natin today.
5: Ang Doc Alternativo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Brands, CYA Land Building, Corner Sele Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Brands, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
6: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan, Doc Alternativo Program pa rin ang inyong pinapakinggan. Aba, good morning ho sa mga ngayon palang gumising. Kape-kape-kape! Kape po tayo, kapanali, gamit ang ating produkto. Ipinagmamalaki po natin every day, every morning. Ipinagmamalaki ko po ang aming produkto dito sa Doc Alternativo. Tested na po ito sa mga member. Tested na po ito namin, kami dito, no? Sa Doc Alternativo, tested and proven na itong ating produktong mixed and herbal coffee na nakakatulong, lalong-lalo na kung gusto mo na maging masigla every morning, tapos hindi maging hindi magdudulot ng problema sa iyong katawan. Abaho, mixed and herbal coffee yung inumin. Kung gusto mo ng healthy kape, kung gusto mo na nagkakape na walang walang alinlangan,

0: Mixed and Herbal Coffee Kapanalig yung inumin. Mabibili lang ito sa lahat ng branches ng Doc Alternativo Nationwide at pwede mo ding i-order sa ating door-to-door delivery. Meron tayong opsyon, ha? Halimbawa, hindi ka maka-visit ng ating branch dahil sa mga important matter, importanteng mga ganap kapanalig, huwag ka nang mag-worry. Don't you worry, my friend, dahil meron tayong door-to-door delivery. Meaning, pwede mo nang i-order yung ating produkto at yung produkto na mismo ang pupunta sa iyong lugar o sa iyong pamamahay dahil ito ay door-to-door. Mag-text o tumawag ka lang sa ating door-to-door hotline 0946-967-3211. Uulitin ko, 0946-967-3211. Yan po yung ating door-to-door hotline. Kung gusto mo nang mag-order, kung gusto mo mag-order ng produkto, ngayon, i-deliver yan dyan sa iyong pamamahay. Okay, Mixed and Herbal Coffee. Masarap na kape, healthy na kape, natural at herbal, walang side effect. Alam nyo ba, would you know, na kapag ikaw ay mahilig uminom ng coffee, pwede kang magkaroon o pwede mong maranasan itong tinatawag na acid reflux. Yes, tama ang narinig mo. Pwede mong maranasan itong acid reflux. Gaya na lang ng isang testimonya na ipaparinig natin sa pamamagitan ni Ma'am Eva Panghulan. Si Ma'am Eva Panghulan na noon nakakaranas ng acid reflux, ngunit sa tulong ng ating produkto, itong corn coffee na solusyonan yung kanyang problema na acid reflux. Pakinggan natin from Talisay, Batangas.
1: Acid reflux na solusyonan dahil sa paggamit ng corn coffee ng Doc Alternativo.
2: Ang concern ko dati nun yung aking tiyan. Tapos nag-take ako ng corn coffee tsaka noong Luyang Dilaw. Pinagsama ko sila. Maganda naman ang resulta kasi nawala yung acid reflux. At katulad ng mga hindi pa nakakasubok, siyempre, pag nakikita ko sila, nakikita-kita kami, sinishare ko rin. Dumadaing sila ng medyo masakit yung tuhod o ano, kumusta ka naman. Ako, number one, ako ang user niyan. Kaya ako ang nagpapatunay. Kaya yun, nahihikayat ko silang kumuha ng product nito. Ako po si Eva Panghulan, 58 years old, taga Talisay, Batangas.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Actually, pwede naman talagang maiwasan ang ganitong karamdaman, itong acid reflux. Ang tanong, paano? Okay, pakinggan mo, ha. Iwasan ang mga pagkain at inumin na nagpapalala ng acid reflux. Gaya na lang ng pritong pagkain, chicharon, fast food, mataas sa asido, gaya ng citrus fruits, kamatis, tomato sauce. Ito, kailangan mong iwasan ito, ha. Kapag meron kang acid reflux, fruits o citrus fruits, kamatis, pati na ang tomato sauce. Iwasan mo din ang spicy at maaanghang na pagkain gaya ng sili at hot sauce. Inuming may caffeine o carbonated gaya ng kape, soft drinks, energy drinks. At lalong-lalong iwasan mo ang alcohol at tsokolate. Napakasarap pa naman itong alcohol at tsokolate. Number 2, kumain ng maliliit, ngunit madalas. Huwag kumain ng malalaking plato na sabay-sabay. Ha? Actually, hindi naman talaga kinakain ang plato. Ha? Huwag kumain ng malalaking pagkain na ilalagay sa malalaking plato na sabay-sabay. Mas mainam 5 to 6 maliit na meals sa isang araw. Ano lang, limitado lang talaga kapag mayroon kang acid reflux. Iwasan ang pagkain bago matulog. Maghintay ka ng 2 to 3 hours, 2 hanggang 3 oras bago matulog, kapag bago ka kumain, o kapag ano ka ba, kakakain mo lang, maghintay ka ng 2 hanggang 3 oras, huwag matulog agad. Panatilihing malusog ang timbang. Ito, may portion din na apektado nitong acid reflux kung mabigat masyado ang iyong timbang. Ayon pa dito, ang labis na timbang ay pinipisil ang tiyan at nagpapataas ng acid reflux. Kaya advice na dapat ay healthy diet, regular exercise equals mas mababang risk sa acid reflux. Iwasan ang masikip na damit, jeans o belts na masikip sa tiyan, kasi pinapadali ang pag-akyat ng acid reflux sa esophagus. Gumamit ng tamang posisyon sa pagtulog, itaas ng 15 to 20 centimeter ang ulo ng kama o gumamit ng unan. Kung walang adjustable na kapanalig kama, unan na lang yung ilagay sa ating batok. Okay, in short, dapat nasa magandang posisyon ang ating pagtulog. Pang-anim, iwasan ang bisyo gaya ng paninigarilyo. Ang smoking ay nagpapahina ng lower nagpapahina ng katawan, kaya mas nagkakaroon ka ng reflux. Pampito, dumulog sa ating eksperto. Sa Doc Alternatibo, meron tayong herbal na pamamaraan, meron tayong alternative medicine na pwedeng i-apply sa ating sarili. Choice mo kung saan ka pumunta o saan ka pupunta. No? Pero ipapaalala ko lang, dito sa Doc Alternatibo, meron tayong safe, meron tayong hindi masakit na gamutan dito. Walang injection, walang antibiotic, walang masakit na gamutan. Dito kapanalig ay herbal. Instead na operation, ang kailangan lang dito sa Doc Alternatibo ay ang iyong kooperasyon. Kaya kung kooperate ka, kung ibibigay mo ang iyong buong kooperasyon, mayroong malaking chance na pwede kang matulungan ni Doc Alternatibo. Si Doc Alternatibo po ay eksperto sa alternative medicine. Libo-libo na po yung ating mga testimonya. No, yung mga pinagsasabi natin dito kapanalig ay hindi po isang haka-haka, isang storytelling. Tunay po. Realidad. Tunay na sitwasyon, tunay na kaganapan dito sa Doc Alternatibo, at ang pruweba ay ang mga testimonya ng kagalingan sa mga kapanalig nating sinubukan na yung ating mga produkto at formula. Yung mga testimonya natin dito kadalasan ay mga member yung nagbigay ng testimonya. Yes, dahil sa sila po ay kontento na dito sa Doc Alternatibo at nag-avail ng ating membership program dahil gusto nila ng security. No, gusto nila na ma-secure yung kanilang health. Kaya nagpa-member sila ng Doc Alternatibo. Yes, maganda po talaga kapag ikaw ay miyembro dito sa Doc Alternatibo kapanalig, dahil sa usaping siguridad ng ating health, may sisiguro po ni Doc Alternatibo na yung mga member natin ay mayroong magandang benepisyo. As a member dito sa ating membership program, kaya nga ibinibigay ni Doc Alternatibo yung mga papromo. Nagbibigay si Doc Alternatibo ng buy one take one at buy one take two para sa mga member natin kapanalig, to ensure ma-ensure ni Doc Alternatibo na yung mga member natin ay secure talaga sa usapin ng health, good health. Yung good health na yung i-maintain, hindi na yung karamdaman ang i-maintain, yung good health na kapanalig. Gaya na lang ng testimonya na ipaparinig natin ngayon, na noon po ay nakakaranas ng panghihina ng katawan, ngunit nang subukan niya yung ating mga produkto dito sa Doc Alternatibo, aba, lumakas yung kanyang pakiramdam. Narito ang testimonya ni Sir Alejandro.
5: Malakas ng pakiramdam sa katawan dahil natulungan ng pag-inom ng mga Doc Alternatibo products.
6: Dr. Tibo, subok na matibay. Puntutin niyo ako, 74 na. Nag-depende ako sa product ng Dr. Tibo. Thank you very much. And more power sa business natin. Thank you. Alejandro Tan, Grand Royal, Malolos Subdivision, 74. Singer-singer na.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Napakinggan natin yung testimonya, kapanalig testimonya ng tunay na kagalingan na ibinahagi natin sa oras na ito. Dahil po sa mga produkto ng Doc Alternativo. Kaya puntahan yung branch natin ha. Bukas po yung branch natin today. Para sa mga member, para sa mga advocate natin, mga client natin na dudulog sa ating branch. Narito yung branch natin dito sa inyong mga lugar. Ang Doc Alternativo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, Along EDSA, in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
0: Sa ating pagbabalik, kapanalig, ay magkakasama na natin yung ating eksperto. Kaya ngayon pa lang, mag-text o tumawag ka na sa ating hotline at ibahagi mo na ang iyong concern, para naman mabigyan ka ng direktamenteng gabay sa pamamagitan ng ating eksperto. 0950-738-8320. Uulitin ko, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text o tumawag ka na dahil sa ating pagbabalik. Ang ating kasagutan sa mga health issues, health concern dito sa ating programang Doc Alternativo.
8: Doc Alternativo.
9: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
10: to the World Wide Web.
11: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
9: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Feeling mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa school o sa trabaho? Nako, delikado yan.
13: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy, move more, chill lang, bawas stress. Ugaling suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
14: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
15: Alam niyo ba na ang bulkan ay isang burol o bundok? Dito lumalabas ang mga lusaw o mainit na bato, abo at gas na naiipon sa palibot ng bunganga o crater nito. Maaari rin itong bitako uka na nabuo dahil sa isang beses na pagsabog ng materyales mula sa ilalim ng lupa. Ang permanent danger zone naman ay lugar sa palibot ng bulkan na lubhang mapanganib. Hindi inirekomenda ang pagtira sa loob ng permanent danger zone. Nagtalaga ang FEVOX ng permanent danger zone sa mga sumusunod na bulkan. 6 na kilometro sa palibot ng bulkan Mayon, 4 na kilometro naman sa palibot ng bulkan Bulusan at Canlaon, at ang buong isla naman ng Taal ay itinalagang permanent danger zone kung saan naroon ang bulkan Taal. Kapag may panganib sa pagsabog ng bulkan, huwag matakot, ugaliin ang magdasal at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanaling na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
16: Sa Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa Krusada sa Pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers, para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago.
17: Mga kapanalig, ako po si Father Roy Bilien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong Krusada sa Pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
16: Krusada sa Pasada, makilaho, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827. 0918-837-4827. Krusada sa Pasada.
18: Idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, Idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Full Week Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga Idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Full Week Minerals.
19: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
20: Duke Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
21: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambo ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan.
22: Wala kong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng Eye Solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
21: Eye Solution.
19: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
20: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
18: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Duke F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Duke F Sleep Aid Formula.
19: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
20: Duke Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
23: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
18: Dokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Dokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
19: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
20: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
24: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-antikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries. Located at 301 Kilometer 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020.
3: Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
4: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakaugaliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo Branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine.
5: Doctor Alternativo.
6: Doc Alternativo.

0: Sa mga kapanalig natin na nakantabay ngayon, mag-text o tumawag na kayo sa ating hotline na 09507388320 dahil magkakasama na natin na walang iba ang ating eksperto, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr.
1: Doc, anemic po o anemic po mama ko, pwede ba siya magamot sa inyo? Takot kasi siya magpa-hospital. Ako si Mary.
2: Pag nagpa-hospital, no, mayroon naman ding mga food, mga recommendation, may mga food supplement na kailangan inumin. No? Ito kasing anemic, ito yung pagbaba, no, ng inyo pong hemoglobin, no, red blood cells. Ang pinaka-common dahilan nito, Doc Rich, itong pagpupuyat. No? Pagpupuyat, yung, at laging stress, at yung mga pagkain, kulang. Kulang sa green leafy vegetables, kulang sa mga red, no? Red na mga leafy or yung mga red na mga pagkain. That's why dito sa Do Alternativo, pinaka-recommendation namin pag mayroong anemic, kumain ng maraming gulay, no? Piliin nyo talaga yung mga green, yung mga talbos ng kamote. Ayan, magpa-araw. Kailangan po natin yan, yung sunlight, mag-ehersisyo, tamang tubig. Baka nagkamali kayo sa tubig kasi may maling tubig, mayroong tamang tubig. Ang tamang tubig, yung may halong fulvic mineral na. No? Yun po yung inumin araw-araw. At mag-take nitong tinatawag nating molasses. No? At para gusto nyo talaga ng kompletong solusyon, itong tinatawag natin na 7 days cleansing formula. Nandito na lahat ito, no? Para i-restore kung ano man yung mga organs, ano man yung problema sa inyong katawan. No? Either sa inyong dugo, sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong heart, lahat na yan, no? I-detoxify gamit itong 7 days cleansing formula. Ito po yung mga natural na mga material, mga gawa ng Diyos. Ang ginawa lang ni Doc Alternativo, inihanda yung mga tanim, yung mga natural na paraan para madali po ninyong mainom. Kaya bisitahin, no? May alternatibo na siyang pwede po ninyong gamiting solusyon sa inyo pong iniindang problema.
0: Isa pang concern, Doc John. Hello, Radio Veritas. Ano ang cure sa diabetes? From Texter 8856.
2: Pag sinabi kasi nating cure, may mga belief kasi, Doc Rich, no?
0: Yes.
2: Diabetes, high blood, yan po incurable, no? Yan may paniniwala. Pag once may high blood ka, diabetes, kasi sinasabi na, uy, may high blood ka, may diabetes, wala nang gamot yan, incurable. Anong gagawin para kung walang gamot, kailangan lang i-control. So, papainumin ka ngayon ng pang-control ng blood sugar, pang-control ng blood pressure para hindi mag-complicate. Pero iba yung paniniwala natin dito sa Doc Alternativo. Ang paniniwala natin na ang body merong capacity to heal itself. Kapag nasugatan tayo, di ba, pansin mo, Doc Rich, kusang gumagaling.
0: Yes.
2: Ibig sabihin, mayroon tayong mga experience na din dito at based sa ating experience na kapag tama lang yung material, malinis lang yung katawan, okay yung kidney, nakapag-exercise, okay yung nutrition, no? Tama yung tulog, may talagang paraan, no? May tendency na marirestore yung inyo pong normal na blood sugar, normal na blood pressure. So mayroon tayong mga ebidensya dito na kayang i-restore ang normal blood sugar at normal blood pressure. Provided, sundin nyo lang po itong formula ng Doc Alternativo. Isa sa formula natin, ito talagang tested and proven na 7 days cleansing program. At itong natural vitamin C IV therapy. Ito na may blood detoxification na siyang partner, no, para mas mabilis ang restoration ng inyo pong health.
0: Doctor Alternativo. Nakakasama natin walang iba, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Para sa mga concern, binigyan po nagsagutan. Kaya sa mga kapanalig natin na hindi nakahabol dahil medyo na late kaunti, no, ng kanilang pagagising, okay, mag-alala, mag-text lang kayo sa ating hotline 09507388320 dahil always open po ang ating hotline para sa mga kapanalig natin na gustong magbigay o magbahagi ng kanilang concern. Dahil always po na naka-ready yung ating hotline para sa mga kapanalig natin na gusto po na masolusyonan ang kanilang iniindang karamdaman. Uulitin ko kapanalig, ngayong darating na May 17, yung seminar po natin dito sa ating Cubao Brands. Samahan po yung ating mga eksperto. Samahan po yung ating Doctor of Ministry Natural Healing Lecturer na magkakasama natin dito sa ating Cubao Brands. May 17, 2026. ₱200 po yung ating registration fee sa mga gustong sumali. At always open yung ating brand sa mga gustong magpa-member. ₱1,300 yung ating membership fee. Okay, sa halaga na ₱1,300 ay magiging member ka na ng Doc Alternativo, makakatanggap ka pa ng mga produkto. At ang pinakamaganda ay ang pag-avail ng ating mga papromo, mga benepisyo as a member, mga discount at iba pa bilang isang member. Kaya sa mga gusto magpa-member, uulitin ko, ₱1,300. Puntahan lang po yung pinakamalapit na branch natin. Bukas po yung branch natin dito sa ating mga lugar.
3: Bisan asana mo antunga tambalan mo ingon nga kuno.
0: Ngayong araw na ito para sa mga kapanalig natin na gustong bumisita sa ating branch. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mixed and Herbal Coffee sa mga kapanalig natin na naka-tune in ngayon. Masarap po magkape sa oras na ito, pero piliin ng mabuti ang kape na ating iinumin dahil baka hindi mo pa alam na may mga kape na nakakasira sa ating katawan at yun ang tinatawag na instant coffee. Yung mga masasarap na kape, 3-in-1 coffee at iba pa na nakakasira sa ating kalusugan o sa katawan ng tao. Dahil sa mga flammable content at iba pang mga kimikal na inihahalo sa mga kaping yan. Kaya napaka tasty o napakasarap talaga. Huwag magpalinlang sa artificial na sarap kapanalig. Dito tayo sa natural, natural na masarap at natural na produkto, Mixed and Herbal Coffee, produkto po ng Doc Alternativo. Wala natin sa patora sa pangalan ng buong buwersa ng Doc Alternativo Foundation. Sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Delibo. Ako yung nakasama, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Rich Liego. Sumainyo ang katotohanan.

0: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846, ang
0: radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sa simula ng araw na ito, punuin ang aming puso ng sigasig para maglingkod sa iyo upang matungo sa kadakilaan mo ang aming iniisip at inaasal. Buksan ang aming puso at punuin kami ng diwa ng pagmamahalan. Sama-sama tayo magdasal, mga kapanali, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Umawit ng kagalakan ang lahat ng bansa. Ang Panginoon ay papurihan paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banan. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Ama, bukal at pinagmulan ng aming kaligtasan, maipahayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay upang kami makaawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.

0: ating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, at sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Mga misteryo sa luwalhati. Ang unang misteryo, ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng

0: Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang ikalawang misteryo, ang pag-akyat sa langit ni Jesus.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
2: Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang ikatlong misteryo, ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang ika-apat na misteryo, ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalimang misteryo, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kapara nung unang-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ama po, Santang Mariyang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw ng taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin. Lingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at sa kakung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen, ipanalangin mo kami. Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon namin. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, itinango para sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isanasamo po namin sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanabanalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria. Matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangako, alang-alang sa Kristong aming Panginoon. Amen. Sang-alan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Ilusyon o katotohanan? Maligayang araw ng Miyerkules, Kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santo Domingo Savio. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 15, Talata 1 hanggang 8.
1: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang totoong puno ng ubas, at ang Ama ko ang magsasaka. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga sa akin, at pinupungusan naman niya't nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa wikang binigkas ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, ako naman sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga mula sa ganang sarili, malibang manatili ito sa puno ng ubas. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang punong ubas, kayo ang mga sanga. Kung may nananatili sa akin at ako naman sa kanya, namumunga siya ng sagana. Ngunit kung hiwalay sa akin, ay hindi ninyo kayang gumawa ng anuman. Kung may di nananatili sa akin, itatapon siya sa labas gaya ng sangang natuyo na tinitipon at iginagatong sa apoy at nagliliyag. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili naman sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo ang anumang loobin ninyo at gagawin ko para sa inyo. Sa ganito pararangalan ang aking Ama, kapag namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko."
0: Isinulat po ni Father Kiv Di Matatak ng Society of St. Paul ang pagninilay. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo? Sa dami ng kasinungalingan na umiiral ngayon, sa lipunan at politika, ano nga ba ang pinakamalaking kasinungalingan na laganap ngayon? Sinasabi na ito ang ilusyon at kasinungalingan na kaya nating mabuhay kahit wala ang Diyos. At marami sa atin ang nabubuhay ng ganito. Marami na ang hindi nagdadasal sa Diyos. Marami na rin ang hindi nagsisimba. Ganun din yung mga tinatawag na nominal Christians o Kristiyano lang sa pangalan. Ang buhay nila ay malayo sa hinihingi sa isang tunay na tagasunod ni Kristo. Kaya ang paalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo, "Manatili kayo sa akin." To remain in me. Hindi lang ito pagiging passive na pananatili, kundi isang paulit-ulit at intentional na pagpili kay Jesus. Inihalin tulad tayo ni Jesus sa isang sanga ng ubas na kailangang nakakapit at nakakonekta sa puno upang mamunga at manatiling buhay. Ang sino mang lumayo at putulin ang koneksyong ito ay mawawalan ng saysay. Ang santong pinagdiriwang natin ngayon ay isa sa magandang halimbawa ng ganitong buhay. Sa murang edad, pinili niya ang buhay kabanalan, lalo na nang makilala niya si St. John Bosco na naging kanyang patnubay. Ang kanyang motto, "Death but not sin." Mas pipiliin pa niya ang kamatayan sa halip na magkasala at malayo sa Panginoon. Sa kanyang buhay, ipinakita niya ang kabanalan sa mga simpleng pamamaraan o yung tinatawag na ordinary holiness sa pagiging masayahin at sa pagtulong sa kapwa. Santo Domingo Savio, ipanalangin mo kami. Amen. Kapanalig, sana'y natulungan ka ng ating maikling pagninilay sa salita ng Diyos. Muli, ano man ang laman ng iyong puso, pasasalamat at kahilingan, i-text mo lang sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng ating programa, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po at sa ngalan ng Daughters of St. Paul at Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang mapayapa at magandang umaga. Patuloy kayong makinig sa susunod na programa, Ang Gabay sa Biblia. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sumainyo ang katotohanan.
2: Panalangin ng mga tsuper para sa ligtas na paglalakbay. Makapangyarihang Diyos, ikaw ang nangangalaga sa amin sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami sa harap ng malaking pananagutan sa kaligtasan ng aming mga pasahero. Ilayo mo kami sa lahat ng panganib sa lansangan, sa mga kapwa at tsuper na walang pakialam sa kapakanan ng iba, sa mga kasama sa hanap buhay na walang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang kapwa. Ipagadya mo rin kami sa mga masasamang loob. Pagkalooban mo kami ng malusog na paningin upang maliwanag naming makita ang aming dinaraanan. Sapagkat mahalaga sa amin ang aming mga pasahero, tulungan mo kaming maging magalang sa kanila, lalo na sa mga nakatatanda at may kapansanan. Amen.
3: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
4: Flores de María. Flores de María ay isang debosyon sa mahal na birhen sa buong buwan ng Mayo. Ang pag-aalay ng bulaklak, pagdarasal at pag-awit ng pagpupugay sa Birheng Maria ang itinatampok sa buong buwan ng Mayo, kung saan ang posisyong kaugnay dito ay katatampukan ng imahen ng mahal na birhen. Si Maria ay isang simbolo ng pagsibol ng mga bulaklak, ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayong Mayo, tayo'y nag-aalay sa kanya ng bulaklak bilang pagpaparangal sa kanya bilang huwaran at masunurin na naging Ina ni Kristo. Flores de María.

0: Ngayong Mother's Day, yakapin mo siya, tawagan, o simpleng ipaalam kung kaano siya kahalaga. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay habang buhay. Ngayong araw ng mga ina, alalahanin ang taong unang naniwala sa akin, si Nanay. Sa bawat sakripisyo, sa bawat gabing puya, sa bawat yakap na puno ng pagmamahal, nariyan siya, tahimik, matatag, at walang kapantay magmahal. Hindi man natin laging nasasabi, ngayon ang tamang panahon para iparamdam.
1: Ma, mahal na mahal kita.
2: Mami, salamat sa lahat.
1: I love you, Nanay.
2: Happy Mother's Day, Mama.
0: Maligayang araw ng mga ina mula sa inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan.

0: mo ba safe ka sa high blood? Think again. Kahit bata, pwedeng magkaroon ng hypertension. Yes, legit yan. Too much salty food? Kulang sa galaw? Stress sa skulo sa trabaho? Nako, delikado yan.
1: This Hypertension Awareness Month, take charge na. Eat healthy. Move more. Chill lang. Bawas stress. Ugaliing suriin ang inyong blood pressure. Quick lang yan, promise. Hanggat maaari, ang normal blood pressure ay dapat nasa 120 over 80.
2: Stay fit, stay healthy, iwas hypertension. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ngayong Hypertension Awareness Month.
3: Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop ang Religious Gift Store ng Radyo Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radyo Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39 local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ.
4: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
5: to the World Wide Web.
6: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
7: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga araw ng Miyerkules, ka-6 sa buwan ng Mayo taong 2026.

0: And we are live. Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Makakasama niyo po Coach JC Libiran. And yes, we are in the new month of May. Ako, welcome na welcome po sa ating programa at maraming salamat sa ating mga kasama dyan sa studio. Kay Kenneth, kay Kuya Edgar, at maraming salamat po. Ayan, I'm asking sharing powers para ma-share natin yung slides natin on my end. At tamang-tama po mga kapanalig, no, na tayo ay magkakasama ngayong umaga dahil sa definitely it will be a blessing for us, no, dahil ang ganda ng ating gospel for today. It is taken from John 15 verses 1 to 8. Ito ay may kinalaman pagdating po sa ayan ang Panginoon Diyos, no, ang kumbaga parang tayo ang Panginoon Diyos ang puno at tayo ang mga sanga, di ba? Tayo ay nanggagaling sa kanya. Tayo ay humuhugot, no, ng lakas sa kanya. At ngayong umaga to, ito po ang ating question for today. Ano ang panalangin mo sa ating Panginoon, no, ngayong buwan ng Mayo? Kaya feel free to share ang inyo po mga prayer petitions kasi araw-araw po ay may misang iniaalay dito sa Radio Veritas, and that also includes, no, when we get to see yung inyo po mga comments, we get to pray for each other, we get to inspire each other. Kaya maraming maraming salamat po dahil kayo ay bahagi po ng ating pag-inilay, no, sa araw na ito. Ayan. Titingnan natin yung mga comments sa mga pumapasok, and we want to look into pagdating po sa mga ayan na pagbate, that also includes ang inyo pong mga panalangin, and that also includes, no, feel free to join us in the conversation. Ako, napaaganda po nito kapag ka nagbabahagi po kayo kasi may mga bago din, no, na tayo natutunan sa bawat isa. Ayan, ako po definitely ngayong buwan ng Mayo, ang isa sa mga panalangin po ay para sa ating mga ina, no, dahil sa magse-celebrate po tayo ng Mother's Day, no, this coming Sunday. Kaya pagbati na po kagad sa ating mga nanay, no, mommy, sa mga mothers natin diyan, no. Ako po pauna na kagad sa aking Mommy Imelda, no. Nasa US po siya, pero ayan ang panalangin ko, at definitely will call her, no. That also includes po, binabati ko ang aking mother-in-law na si Mami Leda, at syempre ang aking asawa na si Milen, no, ang Mami ni Yana, no. Happy Mother's Day. And we want also to greet ang mga birthday celebrants natin, no, ngayong buwan ng Mayo. Kaya feel free to let us know kapag kayo po ay birthday celebrant or kumikakilala po kayo, no, as we celebrate their life as well. So ang prayer ko po hindi sa akin, eh, para sa mga nanay natin. And that also includes, no, panalangin para sa ating inang bayan, panalangin para sa ating inang kalikasan, no, and sa mundo, no, Mother Earth, no. Napakahalaga na ipanalangin natin ang kapayapaan, no, sa ating bansa at kapayapaan ng buong mundo. So kayo po, ano po ang panalangin mo sa ating Panginoon ngayong buwan ng Mayo? Kasi ngayong buwan ng Mayo po, just letting you know, ayan, di ba? Usong-uso ngayon yung mga Flores de Mayo. At may mga sagala na naman, no? Pero hindi lang Mother's Day, sa ating human mother, but that also includes pagbati natin sa ating Inang Maria, no? Kaya nga mahalaga, no, na tayo ay kumbaga mag-ask ng intercession, no, sa ating mahal na ina, no. I came from the 100th canonical coronation, no, ng Our Lady of Manawag, at ang ating mga kasamahan sa Radio Veritas, nagkita-kita kami saan. Pero hindi lang natatapos doon, no, ang ating pagpaparangal, no, sa ating Inang Maria. Patuloy tayo, no, na magpaparangal sa kanya. At of course, no, hindi siya ang ating sinasamba, pero siya ang ating kumbaga parang karamay, no, kasama sa pagdarasal patungo, no, sa ating Panginoong Jesus. And of course, that also includes, no, tuloy-tuloy ang mga fiesta, kaliwat kanan, parang katulad ng larawan na ito, no? Kakatapos lang namin, no, ng pagpunta, no, sa Cebu tsaka Bohol. This one is in Saulog, Tagbilaran, no. Salamat kay Brother Benedict Sumumpong, no, na nagpatuloy sa kanilang bahay sa Tagbilaran dahil nagkaroon ng fiesta, eh, noong May 1, no, Mayo 1. Of course, kapistahan ni San Jose, ang esposo ni Maria. And ang daming pagkain, ang daming kwentuhan, ang aking anak na siya na kumanta pa, o di ba? Hindi pa pwedeng mawala yan sa mga piyestahan. Eh. Kaya saan po ang mga piyestang pupuntahan ninyo? That also includes, no? Ayan, yung pagbisita ko rin po, no, sa kaibigan kong si Dala Rich, no? Na Dala Rich Polot, no? Na meron pong chocolate house at kilalang kilala pagdating sa Tagbilaran sa Bohol, no? Talagang kinikilala, no, ng mga award winning kaya pagpati, no, sa kanyang buong pamilya. Dating, you know, dahil fiesta pinag-uusapan natin, kung kayo po ay tiga Bohol, ayan, meron po tayong feast Tagbilaran tuwing Sundays po sila 9:30 AM sa ICM Screenville Cinema 1. Kaya God bless po, I think they'll be celebrating their anniversary as well this month, no, this month of May. And ayan naman, si Dala Rich naman, Chocolate House, no? Napaka humble pero napakaganda po ng ginagawa kasi itinataguyod, no, ang ating kumbaga talento bilang mga Pilipino pagdating sa tsokolate, o, di ba? Talagang it was very short but sweet ang aming pagkikita dyan sa Bohol, Tagbilaran. Kaya salamat, Dala Rich, for welcoming my family. And yes, no, napakaganda po ng blessings na nangyari, no? We are blessed and we are a blessing ang pagbisita namin last week sa Cebu, no? Kasama aking wife na si Milen, si Yana, and it was really a celebration because it was our advance, no, birthday celebration kay Brother Bo. July pa po si Brother Bo, eh. Magsi-60. Pero in advance na. At nakita-kita ang mga leaders, fellowship, just coming together, no agenda, just celebrating our friendship. And of course, kami naman ng wife ko tsaka si Yana, ayan, nag-extend na kami, no? Hindi lang sa Cebu, pero sa Bohol. Kaya, syempre, pinuntaan namin yung mga tourist spot. Talagang in-enjoy namin, no? Ang company namin. At, syempre, meeting new people, eating new food, different places, different activities, creating memories together. Kaya talagang, we are blessed and we are a blessing. At, syempre, ayan na nga, pagbati sa mga birthday celebrants ng May, sa mga Mother's Day natin, no? So, ayan, ang aking mommy, yung katabi ko po. At tapos, ayan, ang mother ni Milen, si Mami Leda. So, Mami Imelda, Mami Leda, at si Mami Milen. No? Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers. As early as now, no? At ito ko to sa isa sa mga quote, eh. Sabi raw, God cannot be everywhere, kaya He made mothers, o, diba? Kaya salamat sa mga nanay natin. Sige po, feel free to do your greetings. Mamaya, babasahin po natin yan. Mga text message nyo. But I want to ask you again, ano ang panalangin mo sa ating Panginoon ngayong buwan ng Mayo? At maaring hindi lang para sa iyo, pero para sa ating mga mahal sa buhay. So, letting you know po, ang ating programang gabay ay Mondays to Fridays, 5 to 5.30 ng umaga, Philippine time. Kapag Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. At tayo po ay napapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa Facebook live stream ng DZRV 846, sa YouTube ng Veritas PH, at napapainggan sa Signal Cable Channel, no, at 313, at e-radio portal. Pwede kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Kaya talagang every gising is a blessing. Sige po, tuloy-tuloy po tayo. Ayan, letting you know, sa ating pong feast, ang ongoing series ay Called to Witness How to Share the Good News to the World. At mamaya po, meron po tayong, Wednesday ngayon, pero kasi madalas po Wednesday po ang feast you belt, pero Friday na po tayo, no? So just letting you know na ang talk number 4 for feast you belt, dalawang parts yan, eh, part 1 tsaka part 2, The Mess of a Loving Community, po ang pag-uusap natin this coming May 8, no? Friday, 6 PM sa MacDo, Picampa, along Spania Boulevard, Manila, near sa UST po, Fusion Alley, yung kilalang-kilalang food trip area sa Sampaloc Food Park. At magkita-kita po tayo, libreng admission po yan, sagot na namin ng pagkain, at kwentuhan, and definitely, marami tayong adventures pa together. So again, save the date po for our live event this May 8. Ayan po yung ilan sa mga kaganapan nung nakaraang event po natin, at magkita-kita po tayo dyan. I think at this moment, we want to bring before God ang ating mga prayer petitions. No? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Manalangin po tayo. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanilika. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kapwa ng Diyos. At dahil ako ay pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon po ito, tayo ay dadako sa ating kwentong gabay na ibabahagi sa atin ng ating young preacher, no, servant leader na si Brother Nico Narvaez.
1: Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay laging pinakamabuti na inspired mula sa 1:15 verse 7 na isinulat ni Sis Risa Espinosa. Noong bata pa ako sa pananampalataya, humihiling ako sa Panginoon ng mga bagay na kailangan ko. Noong kailangan ko ng sasakyan pa uwi, nagpadala siya ng bus na walang laman, kaya nakaupo ako kung saan ko gusto. Noong buhay-pili ako sa dalawang trabaho, inakaingya akong piliin ang trabahong may masababang sweldo dahil kinalaunan, nagsara ang kumpanyang nag-alok ng mataas na sahod. Pakiramdam ko'y may direkta akong linya sa langit. Kinalaunan, may mga dasal akong hindi nasasagot. Minsan ay nadidismaya ako, ngunit napagtanto ko rin kalaunan kung bakit hindi yun binigay o pinakamabuti pala ang natanggap ko. Hindi nagbibigay ng bare minimum ang Diyos. Hangad niya palagi ang pinakamainam para sa akin. Kailangan ko lamang manatili sa Kanya at pagtiwalang lagi siyang kumikilos para sa ikabubuti ko. Pagnilayan. Alalahanin mo ang lahat ng mga sagot ng Diyos sa iyong dasal at mapagtanto mong tunay nga na buhay siya sa iyong buhay. Manalangin tayo. Ama, naway hindi ko makalimutan kapag ibinigay ko ang buhay ko sa iyo, palagi kang kikilos para sa ikabubuti ko. Santa Benedicta, ipanalangin mo kami. Amen. Grabe po. Actually, ito pong kwento ni Sis Risa Espinosa. Nakarelate din po talaga rin ako. Dahil, lalala ko po, mayroon time ng pandemic na meron po akong pinos about faith, about sa faith natin, Catholic faith, na ang dami ko pong natanggap ng mga bashing, dami ko pong natanggap ng mga hate comments, even messages, mga parinig. Inalungkot po ako kasi marami po sa ibang nag-message sa akin ng masasama at nag-comment ng masasama ay mga kapwa-kaibigan ko pa. Minsan galing pa mismo sa community, sa simbahan na kung saan ako nag-serve. So talagang sobrang nasaktan po ako sa mga nangyayari. At di ko po maintindihan na parang, Lord, nag-serve naman ako, ginagawa ko naman lahat. Bakit ganun? Parang, bakit ako pa talaga yung, sa akin pa talaga nangyari ito? Pero tatanggol ko lang naman yung faith natin. Yung faith ko. Paniniwala ko sa'yo. Pero ultimately, ngayon po, na di ko pa po alam nung time na yon na tatawagin pala ako na mag-preach on a big stage. So, hindi ko po alam na mangyayari yun sa akin na pinaprepare lang pala ako ni Lord. Na kaya pala ako dumaan doon. Kasi, dahil nga po, my service is I preach on stage and I post online na mga talks about faith, ganyan, na magiging natural po pala yun na maraming magkakaroon ng bashing, maraming magko-comment ng di maganda, which is normal po pala yun kasi nga pagka pinaglalaban mo yung pananampalataya mo. So sa akin po, doon ko na-realize ngayon, unti-unti, and until now, unti-unti ko pa rin siya na-realize sa wow, yung mga pinagdadaanan ko pala dati na hindi ko maintindihan, may rason pala. Pinaprepare lang pala ako ni Lord sa panahon na yun. At totoo nga, He was present there. Kahit sa tingin ko, medyo hindi ko nagigets or ang gulo. He was present there and He was just preparing me for something better, which is yung today. Na yun nga, I may be preaching on a bigger stage or a bigger platform and I'm also posting online my talks na pinaprepare nga lang pala ako para doon. And so, mga kaibigan, tuloy lang po tayo sa paglaban at pag-spread ng good news.
0: Amen.
1: In Jesus' name, amen.
0: Thank you, Brother Nico. At napakagandang reflection, no, na binigay sa atin ni Sister Risa Espinosa. At talagang tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa kabila ng, ayan, may mga kritiko at kung ano man sasabihin ng crowd. Pero dapat tunan tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya tama po na nandito kayo ngayon at nakikinig sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo at dito sa Radio Veritas. At magkakaroon po tayo ng maikling break para sa ating mga sponsors. At pagbabalik po natin, babasahin natin yung mga comments nyo, mga text message, at magbabalik po ang ating programang Gabay.
2: Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw! Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho,
1: ganado!
0: Sa pamilya,
1: ganado!
0: At syempre, kapag good times,
1: ganado!
0: Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at liver aid. Ang liver aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng liver aid dahil kami ay
1: ganado sa kalusugan!
0: Liver aid,
1: it's liver lover, boys!
0: Mahalagang paalala, ang liver aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver aid, Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Tamang gabay sa Biblia sa Radyo, and this is the Wednesday edition. Kaya ayan po, bawat umaga ay panibagong pag-asa, gising na kasama ang gabay sa Biblia. Marami po salamat for joining us again, at talagang every gising is a blessing. Muli, ang tanong po natin, ano ang panalangin mo sa ating Panginoon ngayong buwan ng Mayo? So, I want to take a look at sa mga comments po na mga pumasok. Thank you so much sa mga likes, sa mga heart reacts, sa mga ayan, stars na ipinapadala nyo. Hello kay Monching, isa sa mga avid listener natin. Salamat sa panalangin na shinare ni Randy Vidal. Ayan, at thank you rin kay Mark Lee. Sabi niya dito, mapagpala ng umaga, mga kapanalig, the gospel today encourages us to stay connected to Jesus. Let us ask God to help us love and obey His commandments so that we can be branches that freely draw nourishment from the vine. Ayan. At si Maricel naman, good morning. Ayan, hi Mac, listening from Makati, hello brother. At sige, tingnan natin sa Light of Jesus family, yan ang mga comments sa DCRV846. May mga pumasok rin ng mga comments. Ayan, I'm seeing here mga avid listeners natin, brothers and sisters, mga kapanalig, thank you so much sa mga emojis ha. Si Rowena, hello. Si Rowena ay from Jeddah, ayan, Kingdom, Saudi Arabia. Si Dodong naman, salamat sa mga emoji. Si Annie, sabi niya, good morning po sa inyong lahat sa Veritas at sa inyong lahat sa gabay sa Biblia. Thank you. At si Marietta naman, bumabati rin from Dolores E. Samar. Napakaganda po ng buong Pilipinas. Talagang pagkabinisita niyo po, ang dami niyo madidiscover itong naging recent na Cebu Bohol namin. Ang dami pa pwede puntahan eh. Halimbawa, ang isang hindi ko napuntahan ay sa Oslob, no? Ang swimming with the whale sharks, no, yung mga butanding. Ayan. Hindi na kinain ang schedule, pero di ba parang pag-isipin nyo, talagang napakayaman ng Pilipinas. No? Kaya kailangan talagang mahalin natin, no? Alagaan natin, ipaglaban natin. Ayan, ito, bumabati rin sa text message natin. Blessed Wednesday, Coach JC. Mapagpalang umaga po, grateful for the gift of life and for all God's blessings to me and my family and loved ones. Please include in your prayers my family, my loved ones, ang healing, good health, financial blessings. Ayan, salamat po. Of course, world peace, sabi nila ni Dulce Pabre, o diba, parang ano, pang beauty pageant lang na ni Dulce, ha? World peace, no? Importante po yan, ang panalangin natin, ang kapayapaan. Si Joa naman from Binyan, Laguna, buwabati sa atin. Ayan, sabi ni Agnes, good morning. At si Charlene, sabi niya, happy birthday to our dear Kuya Michael Angelo Enriquez. Thank you so much for always being one of the best, Kuya. May God continue to bless you with your strength, and wisdom in your journey. Ayan, Ate Mercy, salamat po, Alfonso. Ayan po, tuloy-tuloy na lang yung mga comments nyo. At definitely, we get to inspire each other. At kayo po ay nagiging biyaya, no? Blessing talaga. At salamat po dahil kayo ay biyaya sa radyo. At sa inyo pong mga donasyon, sa inyo pong mga love offering, no? Nautulungan natin ang ating mga mercy ministries from womb to tomb. At pwede nyo bisitahin ang freemercyministries.com for all the details, no? You can share your time, your talent, your treasure, no? Pwede kayo mag-celebrate ng birthday dyan, pwede kayo mag-volunteer, mag-inquire lang po. At kung meron kayo mga corporate social responsibility, pwede nyo rin pong ialay yan sa ating mga brothers and sisters that are in need of our love and help. At yes, we continue the cycle of generosity. and we invest in the mission of impacting lives. Kaya, bisitahin niyo po, biyayasaradyo.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. Your giving goes a long way. Ngayon, bisitahin niyo po muli ano, ang biyayasaradyo.com. Ayan, salamat po. May mga text message mga pumasok. Sabi dito ni Merly, please pray for me and my family. Panalangin ko po ang kapayapaan ng ating mga puso at sa buong mundo. Ako, salamat sa iyo, Merly, for this comment. No? And ito, may mga pumasok pa ba? Tingnan natin. Just in case na hindi ko po mabasa lahat, ha? Huwag magtatapo kasi medyo limited yung minsan kapag nag-move na yung comment, hindi mo siya

For the month of May, ayan ang theme, Faith and the Family. Ako, featured dito ang Marcelo family. Kilang kilala ko to. At sobrang, ayan, blessed na blessed, no? Si Brother Edwin, si Mrs. Beam, si Kayel, si Shani. Talaga naglilingkod sila bilang pamilya, united in prayer and service. At ayan, ang Pag-asa Scholar naman natin ang featured naman. So, yan, ang isang good news din po, we ship worldwide, no? Bring your favorite Facebook titles anywhere. Kaya, bisaya niyo po, facebooks.ph, ang ating mga devotionals, available po yan. Kita kay Gabay, Sabag at Companion, sa National Bookstore, all leading bookstores, no? Shopee, Lazada, at TikTok Shop. Kaya, definitely, you will experience God's love in every page. Yan, tuloy natin. Ito po ang ating Bible reading, no? Ngayong gospel natin. It's taken from John chapter 15, verses 1 to 8. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nanatili sa akin. At ako ang kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Na paparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang magbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. And just like in this image that I'm showing right now, if you're able to catch it, John 15 verse 5 sabi, I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Diba? Talagang ang hirap po kapag tayo ay malayo ang loob sa ating Panginoon. Mahirap po kapag tayo ay umiiwas, no? O kaya tayo ay hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan, no? Yung will ng Panginoon para sa ating buhay. Instead of us doing God's way, diba? Para tayong Frank Sinatra lang, I'm doing it my way. Malamang nasubukan na po natin, no, na doing it God's way, pero pansinin natin, we don't bear much fruit. Iba talaga kapag ginagawa natin at tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya importante po na huwag dating isipin na lahat ng ating tagumpay, lahat ng ating mga nagagawa ay dahil sa kakayahan lang natin. Ang totoo po, lahat ng yan ay dahil posible, dahil sa grasya ng Diyos. Kaya mga kapalig brothers and sisters, kung sakali po na medyo napalayo tayo sa ating Panginoon, balik lang tayo sa Kanya. Siya ay naghihintay sa atin araw-araw, no? Nandiyan po ang regalo ng kumpisal, no? Tayo ay humingi ng tawad sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pagkapatawad, ang habag at awa niya para nang sa gayon ma-restore po at manumbalik tayo na konektado tayo sa Kanya, no? Para po yung gadget, no, kapag ka humiwalay ka, malulobat ka, no, napapagod, nagkakasala, nagkakamali. Pero pag ikaw ay kumonek sa source ng kapangyarihan, sa source ng pag-ibig, ng habag at awa, ayan, manunumbalik po ulit, marirecharge ka. Kaya tama po ang inyong desisyon na makinig dito sa ating mga programa sa Radio Veritas, sa ating programa na Gabay sa Biblia, kasi yan po ang buhay na salita ng Diyos. Ayan. At speaking of buhay na salita ng Diyos, ayan, nagpapasalamat ako dahil bahagi po ako ngayon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Evangelization and Catechesis. Ayan, salamat kala Father Mark Emanuele, kala Sis Beng Corcola, at ayan, sa buong team, no? Dahil ako po ay currently enrolled, no, sa Catechetical Institute
Franciscan University.

University of Steubenville at ito po ay may kinalaman sa pastoral accompaniment. Ang ganda po ng mga reflections na iniwal sa amin no ni Dr. Bill, ang amin pong parang professor or nag-guide sa amin. Ang tanong dito, are you his? No, ikaw ba ay sa kanya? No, are you choosing daily conversion? Who has God given you to love? Sino ang tinatawag ka ng Panginoon para mahalin mo, no? Embracing your mission. And do you trust His church? No? Ikaw ba ay nagsusurrender sa iyong pananampalataya? Sa akin po ang reflection ko dyan, kapag hindi tayo konektado sa Panginoon Diyos, everything will be parang in vain, sayang lahat. Kaya ayan po, let's connect. Magkita-kita po tayo sa aming live event this coming May 8 sa Mactopi Campa, Friday 6 PM. Talk 4 po tayo, Part 1, The Mess of a Loving Community. Libre po yung walang bayad, bring your family and friends. At kung sakaling kailangan nyo po ng speaker, kailangan nyo po ng facilitator sa inyong mga events, retreat, team building, ayan, connect with me at Coach JC Libira. I'd love to serve you even beyond itong ating programa. Kaya marami po salamat, manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat po muli dahil sa binigay nyo kami ng pagkakataon para mag-connect po sa inyo, Panginoon. Kung kasali po kami ay napahiwalay, ngayon po, Panginoon, gusto po namin kumabit sa inyo bilang aming puno, aming puso ng aming buhay. We lift up to you all of our prayer petitions. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, mga kapanalig, for joining us. Ingat niyo po ang susunod na programa, ang Veritas Balita. Muli, Coach Chase Libre, nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan. May the love of the Lord be with you.

Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan!

0: Hatid ng Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin.
1: Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ika'y magsisikap.
0: Ang tinapay ng buhay. Inhatid ng Veritas 846 ang radyo ng simbahan.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanarig, Philippine Standard Time, alas 5.34.
6: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
7: Broadcasting live mula sa Veritas 846 Studio sa Quezon City. Narito na ang Veritas Balita. At ngayon, ang inyong tagapaghatid balita.
5: Mapagpalang araw mga kapanarig, ngayong Miyerkules, ika-6 ng Mayo, taong 2026. Kami niyo magiging tagapaghatid balita.
8: Ako ang inyong kapanarig, Norman Dikia.
5: At Marian Navales Pulgo.
8: Ay po sa bayang na pakikinggan sa 98.3 FM Radio, Caritas Maria, Naga City. Diyos Maray na aldaw sa Dugabos mga tugang sa Bicol Region.
9: Mga pangunahing balita.
5: Panalangin at pangunawa, hiling ng pari matapos tanggihan ang bagong misyon sa simbahan.
8: Sendado handang aksyonan ang impeachment case laban kay VP Duterte.
5: Caritas Manila naglunsad ng donation drive bilang pagtugon sa maapektado ng pagliligalig ng Bulkang Mayon.
8: Consumers Group binatikos ang pasyang ibalik ang wholesale electricity spot market.
5: At maulit ang simbahan para na palataya at pagkamartir ng Claritian priest tampok sa documentary film.
9: Veritas Balita.
5: Sa mga balita, huling ng panalangin at pangunawa si Father Gerardo Sacco Jr. Matapos na magpasyang tanggihan at hindi na ipagpatuloy ang nakatakdasan ng Episcopal Ordination sa May 26. Sa kanyang pahayag, sinabi ng pari na ang desisyon ay bunga ng masusing pagninilay at pananalangin. Matatandaan noong March 25, hinirang ni Pope Leo XIV ang pari bilang ikawalong obispo ng Diocese of Tagbilaran. Nagtagal ng bakante mula nang mailipat si Archbishop Alberto Uy sa Cebu noong September 2025. Sa kabila ng kanyang desisyon, tiniyak ni Father Sacco na magpapatuloy siya sa paglilingkod sa diocese. Sa kasalukuyan, si Father Sacco ang nagsisilbing diocesan administrator. Ang Tagbilaran na nangangasiwa sa mga gawaing pastoral at spiritual habang hinihintay ang itatalagang bagong obispo. Dahil dito natiling sede bakante ang diocese ng Tagbilaran. Hindi ng mga diocese ng Ilagan at Masbate at ang Apostolic Vicariate of Jolo.
8: Formal dang idinunsa ng Aid to the Church in Need Philippines ang Caravan for Peace and Solidarity padayon prelatura sa Barawi sa Badara Cathedral bilang bahagi ng pagpapalakas na suporta sa mga komunidad sa Barawi. At kay National Director Maximus Ventura, layunin ng inisyatibo na makalikom ng pondo para sa muling pagtatayo ng pro-cathedral ng prelatura ng Barawi na nasira sa gitna ng kaguluhan noong 2017. Bilang bahagi ng programa, nagbukas ng exhibit sa St. Jude Chapel ng Badara Cathedral na tatagal hanggang May 8 bago iikot sa 14 na archdiocese sa bansa. Layunin ng caravan na palakasin ang diwa ng kapayapaan at pakikisa kasabay ng pagbibigay ng tulong at suporta sa simbahan sa Marawi na naghahanda para sa 50th anibersaryo ng prelatura sa November 2026. Ang inisyatibo ay bahagi rin ng pagdiriwang na 10th anibersaryo ng ACN Philippines kung saan inilunsad ang mga fundraising efforts para sa rehabilitasyon ng simbahan sa Marawi City na damis na apektuhan ng Marawi Siege.
5: Naitala naman ng Pilipinas ang isa sa pinakamabilis na pagtaas ng inflation rate sa nakalipas na 3 taon. Matapos umabot sa 7.2% ang antas ng inflation ng bansa noong April 2026, lubhang mas mataas kumpara sa 4.1% na tala noong March 2026. Naniniwala ang Philippine Statistics Authority ng labis sa pagtaas ng inflation rate ay susunod ng labis sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo noong buwan ng Abril sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran kung saan apektado ang supply ng langis sa buong daigdig. On Pagkatapos ng labis sa pagtaas ng langis, apektuhan din ang presyo ng iba pang bilihin at serbisyo, tulad ng pagkain at utility cost. Dahil dito, maabot ng hanggang 3.9% ang antas ng inflation ng Pilipinas taong 2026. Nabagawat tumaas ay natili sa pagitan ng 2-4% pagtataya ng pamahalaan sa buong taon. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, pangunahing salik ng mataas na inflation na may mabilis sa pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na naitala sa 6% pagtaas, gayon din sa transport sector, housing, water, electricity, gas at iba pang mga fuels. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development na pinaiigting ng pamahalaan ng pagtugon sa suriling idinudulot sa bansa ng karahasan sa Middle East, lalo na ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo habang natiling matatag ang supply ng mga lokal na produkto.
8: Ininadadabaan ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Asia na may bandamak na tugon sa epekto ng tensyon sa Middle East, lalo na sa pagtaas ng presyo ng dangis. Ang ADB ay isang pandaigdigang financial institution na tumutulong sa bansa sa Asia at the Pacific region. Sa ulat ng The Impact on the Middle East Conflict on Asia and the Pacific, sinabi ng ADB na ipinatupad ng Pilipinas ang 7 posibleng polisiya para protektahan ang ekonomiya matapos bumaba ang regional growth forecast sa 4.7% itong Abril. Kabilang sa mga hakbang ng pamahalan ng pagbibigay ng fuel subsidy sa halos 1 milyong tsuper ng pampublikong sasakyan, mga bagsasaka at bagigisda. Idadawag din ang cash transfer programs na nakarating sa mahigit 4 milyong pamilya. Bukod ito, binanggit din ng ADB na kasama ang India, ang Pilipinas ay isa sa iinang bansa na aktibong dagpadawag ng energy diversification. Kabilang ang paghahanap ng alternative fuel sources at pagpapabilis ng renewable energy projects, ang mga hakbang na ito'y bahagi ng uplift framework sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Dahil din itong pag-isahin ang hakbang ng mga ahensya ng gobyerno para maparatid ang supply ng enerhiya at mapigil ang pagtaas ng inflation.
5: Samantala, pinaiigting naman ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang pangalaga sa mga bata sa buong bansa sa pamamagitan ng paglulunsada ng Local Child Safeguarding and Protection Policy Document Guide at e-learning course. Layunin ng programa na bigyan ng mga lokal na pamahalaan ng konkretong gabay upang maiwasan at matugunan ang mga kaso ng pang-abuso, karahasan at pagsasamantala sa mga bata. Sa inisiyatiba sa DILG Napolcom Center sa Quezon City, katuwang ang Council for the Welfare of Children at Stairway Foundation Incorporated bilang bahagi ng pinalawak na child protection systems at mas responsabing pamahala sa lokal na antas. Ang DILG Assistant Secretary for International Relations Lillian De Leon, panahon na upang lampasan ang hiwa-hiwalay na pagtugon at magtatag ng matibay at pangmatagalang sistema para sa pangalaga ng mga bata. Sa ilalim ng LCSPP, tutulungan ang mga LGU sa aspeto ng prevention, reporting, referral, case management, at monitoring upang matek na ang proteksyon sa bata ay hindi lamang pansamantala, kundi bahagi ng pang-araw-araw na pamamahala.
9: Balita.
5: Alas 5:42.
6: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.

0: Mark Cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Mare, ang mahal ng mangustin ngayon.
2: Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko.
3: Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay.
5: Nandito ang Turmeric Plus. Tunay kong walasting.
6: Mahalagang paalala, ang Turmeric Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sa politika.
8: Catholic educator, siginit ang kahalagahan ng asignaturang araling panlipunan ng ulat mula kay Reynaline Letran Ibanez.
9: Naniniwala ang Catholic Educational Association of the Philippines o CEA na mahalaga ang mga aral na maaaring matutunan ng mga mag-aaral sa asignaturang araling panlipunan bilang mga aktibong kasapi ng bansa. Bilang mga aktibong kasapi ng lipunan, kaugnay nito nagsagawa ng technical working group meeting ang ilang mga opisyal ng CAP upang bumuo ng mas pinalakas na balangkas ng araling panlipunan para sa mga paaralang Katoliko. Pinangunahan ng pulong ni CAP Executive Director Narcy Ador Junicio, katuwang ang Advocacy and Public Engagement Unit ng organisasyon. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga guro at kinatawan mula sa iba't ibang institusyong Katoliko upang ihanay ang mga pamantayang pang-akademiko sa pamamagitan ng integrasyon o pag-aakma ng mga aral ng simbahan sa nasabing asignatura. Layunin ng inisyatibo na maisama ang araling panlipunan sa curriculum ng Catholic Social Teaching bilang bahagi ng pagpapalakas ng civic responsibility at pagsusulong ng mga advokasi ang panlipunan sa mga kabataan. Ayon sa CAP, mahalagang maihubog ang mga mag-aaral hindi lamang sa kaalaman kundi pati sa pagiging responsableng mamamayan na may malasakit sa kapwa at lipunan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong kapanalig Reynaline Letran Ibanez, sumain niyo ang katotohanan.
10: Veritas Balita. Samantala, inihayag naman ni Senate President Vicente Soto III na nakahandaan Senado na agarang aksyonan ang posibleng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sakaling maipadala ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa kalagitnaan ng Bayo. Ayon kay Soto, agad na bang tatakda ang Senado ng timetable at magkakinakailang ang proseso kabilang ang pagbuo ng impeachment court kapag natanggap ang mga dokumento mula sa Kamara. Ipiniliwanag ng Senate President at tatalakay ng caucus na mga senador ang legislative agenda gayon din ang paghahanda para sa posibleng pagdinitis, partikular na ang mga hakbang na kailangan gawin at mga schedule ng proseso. Pagamat nananatiling nakadepende sa magiging aksyon ng Kamara ang susunod na hakbang, naglatag si Soto ng posibleng timeline kung sakaling maipasa at maipadala ang Articles of Impeachment sa mga susunod na linggo. Inigyang din ni Soto na mahalaga ang madina na schedule lalo't nakatakdang mag-adjourn ang Kongreso sa June 5. Pagamat maaari pa rin panawigin ang sesyon kung kinakaidangan, dahil na kung magpapatuloy ang impeachment proceedings. Iginit din ni Soto na ang kahalagahan ng pagiging patas ng Senado sa paghawak ng usapin kasabay ng patuloy na pagbabantay ng publiko sa magiging takbo ng proseso sa parehong kapulungan ng Kongreso.
7: Ang mundo sa isang minuto.
8: Sa Mexico, pinagpatuloy ng Oblate Sisters of the Most Holy Redeemer ang pagmimisyon sa mga lansangan ng lungsod ng Mexico upang samahan at tulungan ng mga kawaihang nasa sitwasyon ng prostitusyon. Nakadalasang biktima ng karahasan, kahirapan at pagtalikod ng lipunan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkikinig, pag-akay at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang mabigyan ng pag-asa at pagkakataon na ang lahat na muling matuklasan ng kanilang dignidad at magsimulang muli sa buhay. Sa Mozambique, mariing kinundinan ni Metropolitan Archbishop of Nampula and President of the Episcopal Conference of Mozambique, Archbishop Ignacio Saure, ang pag-atake at pagsira sa isang Catholic mission sa Cabo Delgado na nagdurot ng matinding pinsala sa simbahan, paaralan at komunidad. Nanawagan din ang Arsobispo na wakasan ng karahasan at iginit ang kahalagahan ng kapayapaan, paggalang at papayapang pakikipamuhay sa kabila ng patuloy na tensyon at kaguluhan sa rehiyon. At sa Vatican, inihag ng Vatican Observatory na isang asteroid na ipinangalan kay dating Pope Pio XIII bilang parangal sa punong pastol ng simbahang Katolika. Ay sa Vatican Observatory, ipinangalan kay dating Pope Pio XIII ang asteroid bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa muling pagtatatag na observatorio noong 1891. Natuklasan ang mga asteroid gamit ang Vatican Advanced Technology Telescope sa Mount Graham. Layo na hapag na ipakita ang ugnayan ng pananampalataya at agham sa misyon ng simbahan na isang patuloy na pagpapakita ng suporta ng simbahan sa siyensya bilang daan sa mas malalim na pag-unawa sa sangnilikha.
7: sa ekonomiya.
10: Samantala, Caritas Manila dagdon sa donation drive bilang pagtugon sa mga apektado ng pagdidegalig ng Bulkang Bayon. Detalye, Jeremiah Figueroa.
11: Inilisad ng Caritas Manila ang donation drive para sa mga pamilya na biktima ng pagsabog ng Bulkang Bayon. Ayon sa ulat ng Social Arm ng Archdiocese of Manila, ito ay dahil ngayon ay umabot na sa 55,000 ang bilang ng mga pamilyang nasalanta sa pagsabog ng bulkan. Inabot o naapektuhan na rin ito ang 127 na barangay na nakapaligid sa bulkan. Sa mga nakalipas sa pagtugon ng Caritas Manila, ay pangunahing pinapamahagi ang pagkain, bedding materials, hygiene kits, tents at jerrycans para sa mga Pilipinong nasasalanta ng anumang uri ng kalamidad. Maaari namang bisitahin ang official Facebook page o website ng Caritas Manila upang malaman ang mga pamamaraan sa pagpapadala ng tulong. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa. Sumainyo ang katotohanan.
7: Veritas Balita.
8: Samantala, hinikayat ni House Majority Leader Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos ang Kamara na mapabilisin ang pag-aprobo sa Panukalang Kalinga Act na laing magbigay ng agarang proteksyon sa publiko laban sa tumataas na gastusin lalo sa gitna ng pagtaas ng presyon ng langis. Ayon kay Marcos, target ng panukala na magkaroon ng automatic at pabilis na tulong mula sa pamahalaan kung may krisis gaya ng oil price hikes at inflation upang hindi mabigatan ang mahihirap, middle class at paliliit ang negosyo. Pinangunahan din ni na Speaker Faustino D. III at Marcos ang paghahain ng House Bill No. 8834 na magtatatag na isang pambansang sistema para maagap na matugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langisa, pamasahe, pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Ilalim ng panukala, hindi na maghihintay ang gobyerno na lumala ang epekto ng krisis. Hindi agad magpapatupad ang tulong sa oras na maramdaman ang pagtaas ng presyo.
7: Veritas Business News.
10: Iniyak ng Department of Agriculture ang pagtunong at ikitapagpapalakas sa swine industry o sektor ng pag-aalaga ng baboy. Ayon sa kagabaran ito dahil sa Bangka Kasundan Soberani na idinulot ang African Swine Fever para sa mga Pilipinong hog raisers. Umapinan naman ang mahigpit na pag-aaral ang Department of Energy sa pagtatanggal ng value-added tax sa supply ng kuryente. Hindi kasabay ng pagsuporta ng DOE sa pagsusunog ng panukala. Ipinatupad ng Bureau of Internal Revenue ang Memorandum Circular No. 38 para sa mga mayroong digital economic platforms. Dapat nuntunan ay kinakailangang ipakita o dapat na nakataas sa mga page o iba pang platforms ng mga digital merchants ang kanilang mga BIR registration seal badges. Sabantala sa timbalitan, Forex nagsarang palitan, piso kontra dolyar 61.45. Sa Japan, yen 0.39, UK pound 83.22. Hong Kong dollar 7.84, Canadian dollar 45.12. Singaporean dollar 48.14, Australian dollar 44.04. Baht dirham 162.88, Saudi riyal 16.38, Thai baht 1.87, Euro dirham 16.73, at sa Euro 71.85.
7: Veritas Balita.
10: Oras kapanalig, 9 minuto bagong alas 6 ng umaga.
12: Ang oras ay inihatid sa inyo ng JRS Express.
13: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Kapag may ubuuhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
14: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Liver Aid Silymarine Capsule. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. It's liver lover, boys!
14: Optin Lutein Capsule. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Optin!
13: Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: Sa kalikasan.
8: Consumers Group, binatikos ang pasyang ibalik ang wholesale electricity spot market. Ang ulat mula kay Michael Anyanuevo.
15: Nanawagan ng Power for People o P4P Coalition sa Energy Regulatory Commission o ERC na tiyaking mapapanglagaan ng mga consumer kasunod ng desisyon nitong ibalik ang wholesale electricity spot market o WSM. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at pandaigdigang oil at fuel volatility. Ayon kay P4P convener Jerry Arances, una nang sinuspende ng ERC ang operasyon ng WSM bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng krisis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa pandaigdigang presyo ng enerhiya. Gayunman, binatikos ni Arances ang pagbabalik ng operasyon ng WSM kahit nananatiling mataas ang presyo ng fossil fuel sa global market. Kasabay nito, marinding tinututulan ng P4P ang panawagan laban sa tinatawag na guerrilla solar installations at iginit na dapat gamitin ang kasalukuyang krisis upang palawakin ang access ng mga Pilipino sa distributed renewable energy. Muli ring hinimok ng grupo ang ERC na pag-aralan ng pagsuspindi sa karagdagang pass-through charges at magpatupad ng moratorium sa power disconnections habang nananatiling mataas ang presyo ng kuryente at fuel sa pandaigdigang merkado. Dagdag ni Arances, sa halip na hadlangan ng mga naghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng kuryente, dapat suportahan ng ligtas at mas abot kayang paggamit ng solar energy sa mga tahanan. Para sa Veritas 846 ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Anyonevo, sumainyo ang katotohanan.
7: Veritas Balita.
10: Samantala sa iba pa mga balita, nag-iwan ng pinsala sa ilang parokya sa Eastern Samar ang 6.6 na lindol sa natumama noong Lunes, ika-4 ng Mayo. Batay sa mga ulat mula sa social arm ng Diocese of Borongan at mga dukal na opisyal, ang ikarita sa Borongan Director Father James Abelia, may mga simbahan at kapilya na nagkaroon ng bitak sa pader at natangganan ng kisame. Sa San Pedro Candunso de Quase Parish naman sa Barangay San Eduardo Bolo, oras na puto ng mga kamay ng imahe ng Hesukristo sa altar dahil sa dakas ng pagginig. Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, naganap ang tectonic earthquake bandang alas 2:09 ng hapon na ang lokasyon ng epicenter ay 9 kilometro, hidagang kanluran ng San Julian at may dalib na 10 kilometro. Dahil tala naman ang intensity 5 sa mga bayan ng Canavid sa Eastern Samar, Dudag at Anangalang sa Leyte at Gandara sa Samar, habang naramdaman din ang pagginig sa ilang bahagi ng Southern Leyte, Sursugon, Masbate, Iloilo at Davao Occidental. Ayon sa FIVOX na nasa 29 na bayan at lungsod sa Eastern Visayas ang itinuturing na vulnerable sa lindol dahil sa mga Philippine fault zone at iba pang fault lines. Sa kasalukuyan, wala pang naitala ng casualty, ngunit patuloy ang paanana na mga kinauukulan sa publiko na maging handa sa posibleng aftershock.
7: Health and Wellness News.
8: Mga kapanalig, ang cheese o keso ay mayaman sa calcium at protein na makakatulong sa pagkaroon ng malusog na buto at ngipin. Makakatulong din ito upang maiwasan ang pamumuo ng dugo at sa mabilis na paggaling ng mga sugat at pagpapanatili ng normal na blood pressure. Kung ang keso ay mataas sa calories, sodium at saturated fat sa maaari namang magdulot ng high blood pressure, cardiovascular disease at type 2 diabetes. Maaari ito magdulot ng allergies at diarrhea sa mga taong mayroong lactose intolerance. Ayon naman ang mga eksperto na maghinay-hinay lamang sa pagkain ito at piliin ang mga kesong mayroong low sodium at low fat content.
7: Sa kultura.
8: Itinampok ng Claritian Missionaries ang documentary film na Seeds of Peace, The Life of Father Roel Gallardo, bilang pagulita sa kamatay ng martir na pari. Ay kay Father Amado Tumbaga, CMF, Provincial Superior ng Father Roel Gallardo Province. Layunin ng pelikula na sariwain ang sakripisyo ni Father Gallardo at palalimin ang pagdinire ng mga mananampalataya sa pananampalataya at kapayapaan. Ipinapaalala ng dokumentaryo ang matatag na paninindigan ng pari sa gitna ng karahasan matapos siyang dukutin sa Claret School sa Tumahubong, Basila noong March 2000 at paslangin noong May 3 ng parehong taon. Patuloy na kinikilala ng simbahan ng kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng isinagawang proseso ng beatifikasyon. Iligyan din ng kongregasyon ang tampok sa pelikula, hindi lamang kwento ng isang pari, kundi ng isang komunidad na tumindig sa gitna ng karahasan matapos sa gitna tumibay ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa lugar sa kabila ng nangyaring trahedya. Ipinakita sa pelikula ang kahalagahan ng sama-samang pananampalataya at pagtutulungan bilang isang simbahan lalo sa harap ng matinding hamon at banta ng buhay. Inikay din ang mga mananampalataya na makibahagi sa community screenings na may kasamang pagninilay at talakayan upang patuloy na maisabuhay ang diwa ng pagmamalasakit at pagmimisyon ni Claritian Martyr Father Gallardo.
10: Hinimog naman ni Pope Leo XIV sa mga bagong obispo ng simbahan na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa, dado na sa gitna ng pagkakaiba-iba ng komunidad. Ito pagdininay ng Santo Papa sa ginanap na ordinasyon ng 4 na pari bilang auxiliary bishops ng Diocese of Rome na sa ginanap na banal na misa sa Archbasilica of St. John Lateran. Kabila sa mga bagong obispo sina Stefano sa Sparapani, Alessandro Zenobi at Andrea Cardivare, at ang Barco Valenti na inaasang tutulong sa pamumuno ng Santo Papa bilang obispo ng Roma sa paggabay ng sambayanan ng Diyosa. Ipinaalala rin ng Santo Papa ang kahalagahan ng pagiging bukas at malapit sa lahat, maging sa mga pari, relihiyoso at mga laiko, upang matiyak na walang sinuman ang nakararamdam ng pag-iisa sa kanilang paglilingkod sa simbahan. Inimog din ang mga bagong obispo na maghatid ng pag-asa sa mga nasa daydayan na lipunan at ipahayag na ang simbahan ay bukas para sa lahat, lalo na sa mga nagagaydangan ng paggabay at pagtanggap. Binigyan din ni Pope Leo na ang kanilang bagong tungkunin ay pagpapatuloy ng kanilang bukasyon bilang mga lingkod na nagdadala ng mabuting balita na walang sinuman ang dapat na makaramdam na sila itinatakwil ng Panginoon.
16: Veritas Balita. Bantay Panahon.
10: Samantala, para naman sa nagayon ng ating panahon, alamin natin mula sa pag-asa Weather Forecasting Center. Kasama natin ngayong ubaga si Alzar Aurelio. Alzar, good morning!
17: Good morning po sa ating lahat. Ang low pressure area nasa loob ng PAR, nasa layong 670 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay mababang chance na maging bagyo, pero inaasahan na magdadala ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Sur. Sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwalas ang panahon, pero may chance pa rin ng isolated na pag-ulan dahil sa thunderstorm. Ang pangalawang low pressure area naging tropical depression sa labas ng PAR at napakalayo sa bansa. Nasa layo itong more than 2,300 kilometers silangan ng Mindanao. Ito yung may chance na maging bagyo. Ito yung magiging bagyo at inasahan papasok sa PAR sa weekend. Sa ating heat index, ang forecast na ang taas ng heat index ay abot ng 45 degrees Celsius sa Tacloban City. Sa Metro Manila, abot ng 39 hanggang 41 degrees Celsius. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
10: Maraming salamat, Alzar Aurelio ng PAGASA DOST.
16: Mga pangunahing balita.
8: Panalangin at pangunawa, hiling ng pari matapos tanggihan ang bagong misyon sa simbahan.
10: Senado handang aksyonan ang impeachment case daban kay VP Duterte.
8: Caritas Manila naglunsad ng donation drive bilang pagdugon sa mga apektado ng pagliligalig ng Bulkang Mayona.
10: Consumers Group binatikos ang pasyang ibalik ang wholesale electricity spot up market.
8: At sa balitang simbahan, pananampalataya at pagkamartir ng Claritian Priest tampok sa documentary film. Ako pa narin inyong napakinggan ang 30 minutong pagbabalita dito sa Veritas Balita ngayong araw ng Miyerkulesa, ika-6 ng Mayo taong 2026. Para sa karagdagang mga balita at impormasyon, maratiling nakikinig sa himpilan ng Radyo Veritas. Sundan kami sa X, YouTube, Instagram sa @VeritasPH at like sa Facebook sa DCRB846.
10: Pwede kami mapakinggan sa Signal Cable TV Channel 313, sa e-radio portal at sa 98.3 FM Radyo Caritas Maria Dagas City. Mapapanood sa ating Veritas TV sa Sky Cable Channel 211, Veritas TV Cebu Channel 47.1. Sige alas 11:30 ng umaga, alas 2 ng hapon at alas 11:30 ng gabi sa TV Maria. Sky Cable Channel 210, Signal Cable Channel 188, Cable Link Channel 7, Satellite Channel 102, TV Maria Cebu Channel 47.2. At yung pong bisitarin kaming website www.veritasph.net.
8: Antabayan ang hiling masa Veritas sa paungunahan ni Reverend Father Sherwin Nunez, SMM. Kami naman yung naging tagapaghatid balita.
10: Sa ngalan ng buong kwarsa ng Radio Veritas, ako ang inyong kapanalig, Norman Dikia.
8: At Marian Navales Pulgo, nag-iiwan sa inyo na magandang araw.
10: At sumayin nyo ang katotohanan.
16: Veritas Balita. Kapanalig, rejoice and pray. The Regina Cheli, this Easter.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanali from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web. Veritas 846, ang
0: radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mga kapanaligang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ng 6 ng umaga araw ng Miyerkules, ka-6 sa buwan ng Mayo taong 2026.
3: Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop.
4: Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing 6 ng umaga, 12 ng tanghali, 6 ng gabi, at 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan.
5: Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig!
6: Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas.
7: Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay niyan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radio Veritas 846 ang lahat na may intensyon para sa misang ito. Mga pasalamat, kaarawan, personal panalangin, mga kagalingan at kapayapaan na mamahal natin ng mayapa na. Gayun din ang mapanalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay Miyerkules sa 5th linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pumuntang magdiwang ay si Reverend Father Sherwin Nunez, SMM.

0: Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat.
1: At sumiyo rin.
0: Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapanalig kung saan man kayo ngayon. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli po, patuloy natin pasalamatan ang Diyos sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa atin. Kahit ano pang biyaya, mumunti man, malalaking biyaya, no? Biyaya ng buhay, biyaya ng mga mahal sa buhay, biyaya ng pagkakaibigan, mga munting bagay na siya magpapaalala sa atin ng kagandahang loob ng Diyos, naway mag-alak tayo sa araw na ito. Atin po idalangin sa misang ito ang intensyon para sa mga kapanalig natin na mga may karamdaman. Lalo-lalo na yung patuloy na nagnanais makabalik muli sa ating mga simbahan sa paglilingkod, sa tahanan, paglilingkod sa kapwa, naway pagkaloob ng Diyos sa kanila ang kagalingan kanilang hinihiling. At muli po idalangin din po natin ang kapayapaan sa buong mundo na nawa po'y humupa na ang tensyon sa Middle East, sa pagitan ng Iran at US, Israel at Lebanon, sa Ukraine at Russia. Naway patuloy tayong magtiwala ng ating Panginoon, ang siyang punong nagdudugtong sa ating lahat ay magiging batayan ng mga desisyon ng bawat leader sa kanya-kanyang bansa. At ngayon mga kapanalig, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
1: Amen.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Kristo, kaawaan mo kami.
1: Kristo, kaawaan mo kami.
0: Panginoon, kaawaan mo kami.
1: Panginoon, kaawaan mo kami.
0: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, "Kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa utusan ni Moises." Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
2: Ako ay nagalak sa sabihin ganito, sa bahay ng puon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
2: Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
2: Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring ahatol sa tanan.
1: Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.

0: Sumain niyo ang Panginoon
1: at sumayin rin
0: ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
1: Papuri sa iyo, Panginoon.
0: Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno at ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko na sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang ang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
1: Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
0: Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga kapanalig. Kayo po ba ay mga alagad na Jesus? No? Napakahalaga ng tanong sa bandang dulo po ng ating ebanghelyo dahil ito'y nagtatawag, no, ng tinatawag nating allegiance. Meron ng pagtatawag kung sinong sa kanya at sinong hindi sa kanya. At napakahalaga iyon kasi sa panahon ng krisis, malinaw sa atin dapat ang sagot natin na ako'y napabilang kay Jesus at hindi kanino man. Dahil po, no, napakahalaga ito dahil po may isang problema, may isang suliranin sa unang pagbasa. No, ito'y suliranin kultural, hindi ito suliranin patungkol sa pananampalataya. Ano po ba ang problema ng mga Kristiyanong hindi Hudyo? No, yung mga naakit at naakay nila Pablo at Bernabe, sila yung mga hindi tuli. No? At para sa mga Hudyo, ito'y isang kasalanan dahil marumi ka kapag hindi ka tuli. Dahil hindi ka sumusunod sa batas ni Moises kapag hindi ka tuli. Kung titingnan natin kung sa perspektiba ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano, ay kasalanan ito kasi yun ang kanilang nakasanayan. Ang maganda lang sa ginawa ni Pablo at ni Bernabe ay hindi sila humatol kaagad na masama ang mga Hudyo na Kristiyano at masama ang mga Hentil na Kristiyano. Anong ginawa nila? At ito yung pinakamahalaga na bagay. Babalik ka dapat sa puno. Kasi sila'y lahat mga sanga. No, sila'y magkakaiba ng itsura, sila'y magkakaiba ng talento, no, na pinamana ng Diyos. At dahil nga may pagkakalito at pagkahati-hati ng mga panahon na iyon sa patungkol sa ideya, sila'y nagtungo sa Jerusalem at nagkaroon ng pagpupulong. Ito yung unang council, no, the Council of Jerusalem. Kailangan mag-usap upang mabigyang linaw ang mga bagay-bagay na hindi natin napagkakaunawaan. Sa mga kapanalig, una sa lahat, kung ikay tunay na alagad ng Diyos, napakahalaga na marunong at matuto kang makinig. Sabi nga ng ating istasyon, ng ating himpilan, makinig. Dahil sa pakikinig, malalaman natin ang katotohanan. No, palagi sinasabi dito, na sumain niyo ang katotohanan. Pero ang katotohanan na iyan ay wala lahat sa atin. Ito yung nananatili din sa iba. Yun nga yung prinsipyo ng simbahan patukol sa ecumenism. Eh. No, na hindi natin huusgahan yung ibang mga sekta dahil may mga katotohanan din sa kanila. Although malinaw sa simbahang katolika na ang pinakamalaking deposito ng katotohanan ay nasa atin kasi tayo po ang nauna. Pero hindi dahil ibig sabihin na nasa atin na ang lahat ay isasantabi na natin yung mga maliliit na mga kapatid natin. At yun yung ginawa ni Pablo. Isinangguni, nagpatawag ang simbahan, unang simbahan ng pagpupulong at doon nabigyan ng linaw na hindi kultura, Hindi pa ninyo walang kultural ang mananaig sa bawat Kristiyano na nananampalataya sa Diyos, kundi ang pagbibinyag at pananampalatayang si Kristo ang tanging punong magliligtas sa atin. Kapag nawalay tayo sa Kanya dahil sa ating mga baluktot na prinsipyo, tayo tiyak na hindi maliligtas. Kaya mga kapanalig, manilaw po ano? Sa Jesus ang bunga, sa Jesus ang puno, tayo ang mga sanga. Kaya kapag mayroong pagkakalito sa bawat isa sa atin, sumangguni sa Kanya, manalangin. At kung hindi madadala, na dahil lang panalangin naman minsan talaga ay kailangan natin ang instrumento ng Diyos, sumangguni sa mga taong alam natin na makakatulong upang marasalba ang mga bagay na naghati-hati sa atin. Ito po yung matingkad na matingkad ngayon sa politika. Marami sa ating Pilipino-Katoliko, pero pag usapin yung politika, usapin yung impeachment, nagkakahati-hati tayo. Bakit? Sabi ng iba, taga Mindanao ako eh. Taga Visayas ako. Taga Manila ako. Taga Luzon ako. Nawawala yung kakayahan ng bawat isa makinig. Bakit? Ano ba ginagawa natin? Kahit wala pa tayong alam, dahil gusto natin yung isang tao, dinedepansahan din natin kaagad. Tayo namang mga kontra ay kontra, no? Sa impeachment, gusto ng impeachment, wala pa ngang paglilitis, wala pa ngang pagpupulong, hinuhusgahan na agad natin na totoo yung lahat. Mga kapanalig, paalala po sa inyo, ang mga tao na tunay, nakasama at kaisa sa Diyos, ay mga taong handang makinig sa katotohanan. Kaya po sana, wag po tayo magsiraan, wag po tayo magbigay ng desisyon, no? Ng tinatawag natin premature decisions. Makinig tayo. Who knows, tama sila. Who knows, tama ka din. Who knows, tama ang mga bintang nila. Who knows, mali ang mga bintang nila. So, ito yung pinakamagandang paraan upang tayong lahat ay tunay na at marapat na natawagin kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagsangguti natin sa Diyos, sa pamamagitan ng pananatili natin sa Kanya, tayo'y makakarating, no? At malalaman natin ang katotohanan tulad na nangyari ng mga sinaunang Kristiyano na nagpulong upang mabiyang sagot at linaw ang mga bagay na nagbibigay kalituhan at pagkakawatak-watak sa kanila. Kaya paalala po sa inyo, no? Ang sanga, kahit gaano kapagkagaling, kahit gaano kapagkaganda, kapag nawalay ka sa puno, mawawala ka din, malalanta ka din, mamamatay ka din. Pero kung ilagay mo ang sarili mo sa puno, ilagay mo kay Jesus at makinig sa Kanyang salita, tiyak na tayo makakarating sa katotohanan na ating inaasam. Kaya pakiusap po muli, tulad ng ating mahal na ina, no, hindi niya alam ang nangyari sa kanyang buhay nung umpisa pa lang, no, si Maria. Hindi niya alam kaagad. Kahit sinabihan siya na magiging ina ka ng anak ng Diyos, for sure, hindi niya alam lahat at naunawaan lahat nung una. Pero ano ang kanyang ginawa? Palaging sinasabi, and she pondered it in her heart. Apat na beses or more than four times, palaging sinasabi ng Biblia, at kanyang pinagnilayan ang mga bagay-bagay na ito. Kasi hindi sa lahat ng panahon nauunawaan natin kaagad ang mga bagay-bagay. Kaya mga kapanalig, bilang Kristiyano, bilang kapwa Katoliko, hinihikayat ko kayo makinig upang malaman natin at ang katotohanan at sumangguni sa puno sa salita ng Diyos upang tayo lahat ay magkakaisa patungo sa katotohanan na ating inaasam. Sumainyo ang katotohanan.

0: Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayan sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos ang ating Ama, ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala at ang ating pitutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

0: sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
0: Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Dagdag na rin po natin sa ating panalangin ang mga politiko natin, mga kongresista, mga senador at lahat po na magiging kabilang in kaso man ng magkakaroon ng impeachment, naway ang kanilang hahangarin ay katotohanan at hindi ang panghuhusga sa bawat isa, naway ang pakikinig upang malaman ang katotohanan ay siyang mananaig sa pamamagitan ng pamatubay ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon.
1: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
2: Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
1: Amen.

0: Ang mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
1: Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapayapaan at sa buong sambayan banal.
0: Ama naming lumikha, pagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Sumain niyo ang Panginoon.
1: At sumirin.
0: Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa.
1: Itinaas na namin sa Panginoon.
0: Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
1: Marapat na siya ay pasalamatan.
0: Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.

0: upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
1: Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."

Gayun din naman na matapos sinapin ng hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.

Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias naming Obispo ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asay silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na po yung mga nakakalimutan na po ng kanilang mga mahal sa buhay. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, kasama sina San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, San Luis Maria ng Montfort, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.

0: Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
1: Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen.
0: Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
0: Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
1: At sumirin.
0: Kaya magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
1: Peace be with you.

0: Mga kapatid, ito sa Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang piging.
1: Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako.

0: Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
1: Panalangin sa malabire ng katotohanan. O bire ng katotohanan, Ina ni Jesus, anak katuwang taong salita, salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa Dan Diyos, tulungan mo ko maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen.
2: Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyo ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinidulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
1: Amen.
2: Panalangin para sa mga may sakit. O makapangyarihan at pagkalinang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat Ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalap na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo. Mangyaring dumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod. Kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Mahal na Birhen ng Lourdes,
1: ipanalangin mo kami.
2: At alasas po sa darating po na araw ng mga ina sa March 10, mag-alay tayo ng banal na misa para sa ating mga mahal na ina, buhay man o yumao, upang ipagkatiwala sila sa pag-ibig at habag ng Diyos. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating Healing Mass dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8-925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0-917-631-4589, at hanapin lamang po si Ms. Rene Jose or si Ms. Ali Nahe. Maraming salamat po. So muli po mga kapanalig, no, kung matutuloy man itong impeachment natin na trial, nawa po makinig tayo. Huwag po muna tayo humusga. Kung anti-vice president ka man, makinig ka pa din. Kasi who knows, mali tayo, no? Kung pro ka naman, makinig pa rin tayo. Kasi who knows, mali pa rin tayo at may tama sila, no? So sa katotohanan, malalaman natin ang katotohanan sa pakikinig tulad ng ginawa ng ating mga apostol at disipulo ng sinaunang mga Kristiyano. Sumainyo ang katotohanan. So, Sumain niyo ang Panginoon.
1: At sumainyo rin.
2: At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
1: Amen.
2: Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong tagalay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.
1: Salamat sa Diyos.

0: celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
1: to the World Wide Web.
2: Veritas 846.
0: Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Kapanalig Philippine Standard Time, ganap na ikapito ng umaga. Araw ng Miyerkules, ika-anim na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.

0: mula sa Veritas 846 Studio sa Quezon City, narito na ang inyong mga kapanalig sa umaga.
1: Ako po si Jing Manipolanzona.
0: Ang programang tututok at maglilinaw sa maiinit na usapin ng lipunan sa loob at labas ng bansa.
2: Father Nono Alfonso.
0: Magsusulong ng advokasya ng simbahan sa ekonomiya, politika, kalikasan at kultura.
3: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
0: Magsisilbing boses ng mamamayan at ihahayag ang katotohanan at mga impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Veritas Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Pilipinas. Makinig.

0: ang inyong mga kapanalig sa umaga.
1: Ako po si Jing Manipolanzona.
2: Father Nono Alfonso.
3: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
0: Veritas Pilipinas.
4: Magandang umaga po, isang makalikasang umaga ng Miyerkules, ang ating pati sa ating pong mga kapanalig global. At syempre, isang napakainit na umaga po. Good morning, marhay na aga, naimbag na aldaw, at syempre, buongiorno, okay, buenos dias. Laging sumisikat ang araw na naghahatid ng pag-asa sa ating buhay. Narinig mo ni Polanzona at your service, and of course, kasama pa rin ating mga magigiting masisipag na Veritas Pilipinas team. Si Ernest, si John, at si Kuya Jimmy, of course, ang ating social media department. Alright, nasa katipuna naman ang ating katipunero, ang nag-iisang magandang umaga. Yes, presto ang gupit. Wala tayo ba kundi si Father Nono Alfonso SJ. Huli ka. Huli ka. Uy, maray na aga.
5: Hi, good morning!
4: Siyempre talaga, good morning. Grabe, no? Karik na karik ang sikat ng araw. Mainit, pero siyempre, sana sa init na yan, nararamdaman natin ang init ng pagmamahal ng Diyos.
5: Wow, ganado si ate. Ganado si ate. Ano pa?
4: Dapat lang. Oo, pero syempre, yung sobrang init, nakakahulas. Ayan, no? Nakaka-gross.
5: Nakaka-ano? What's the word? Nakakahulas?
4: Nakakahulas, oo.
5: What's that?
4: Wow naman. Don't tell me you don't know that word. Come on.
5: What's nakakahulas?
4: Nagkakahulas ng beauty. O siya, o diba?
5: Hey, speaking of beauty ha, meron na tayong Miss Universe Philippines. Ano na, parang...
4: God, hindi ko alam yun.
5: Ano ka? Grabe ka. Miss La Union, parang ano eh.
4: Oh, really?
5: Ano lang, parang isang linggo lang yung ano, lamang mo sa ligo.
4: Sali lang, napatawa naman kami ni Jimmy sa'yo. Grabe naman yung Miss Universe.
5: Miss Universe!
4: Hindi ako updated.
5: Ay, nako. Ikaw naman talaga. Alam mo, sabi nga ni Pope Benedict the 16th, it is beauty that will save the world. Ikaw talaga,
4: oh
5: John.
4: God.
5: Yes!
4: Sinabi niya yun.
5: Oh, yes. The way of beauty. Kaya nga, ang mga simbahan natin, nagagandahan.
4: Oh, diba?
5: Oh, bawal ang pangit.
4: No. Beauty is in the eyes of the beholder. What is beauty for you? Beauty is
5: ayan na naman. You are talking about your husband na naman.
4: I am, of course not.
5: Beauty is in the eyes of the beholder. Yan yung mga ano, ang asawa pangit.
4: Grabe ba yung kakasan yan?
5: Joke lang. Oh, joke lang. Baka magalit sa atin ng mga pangit.
4: Ang panyan. Alam mo, ang pamantayan ng Diyos, ibang-iba sa pamantayan ng...
5: O, kaya nga. Pagano. Yun nga. Yung lagi mong sinasabi, di ba? Pag anak ka ng Diyos, ikaw ay maganda. Ikaw ay pogi.
4: Dapat.
5: Kaya nga,
4: pero kasi nga, yung sinasabi ni Pope John, ano yun sabi mo kanina? The 13th?
5: Pope Benedict the 16th.
4: Wala na. Pope Benedict the 16th na, ano yun? Beauty will save you.
5: Nakailangan kong Benedict na ba? Ikaw pa. Yes.
4: Beauty will save you.
5: In so many words.
4: Ano mo na, ang context nun?
5: Pinanood niya yung, ano, yung King Kong...
4: Oh. Diba?
5: Si King Kong pangit. pero dahil sino nga ba 'yon? Yung babae, 'di ba? Oh, 'di ba?
4: Hindi naman si Fiona yung sinasabi mo.
5: Ay, oh, ikaw ha?
4: Hindi, sa ano? 'Di ba?
5: Hindi alam mo. Alam mo 'yon
4: si Fiona, yung green. Oh, talaga.
5: Hindi ko sasabihin. Jing, si Miss La Union ay, again, produkto ng Pinoy and isang foreign national yung kanyang magulang. So, ang ganda talaga pag may combination. Yan naman.
4: Yun na nga. Okay. Lagi ang kinokontest ko eh. Yung beauty is equivalent to feel. Beauty is hybrid. Beauty is, ano ba?
5: Yan naman. Defensive ka na naman. Oo na, matangkad yun.
4: Osha, alika na. Alright, let's go mga kapanalig. At eto na po ang ating paalala. Ang Ampalaya Plus. Ang Ampalaya Plus ay mula sa natural na sangkap ng Ampalaya, Luyang Dilaw at Panaba. Okay? Yan po, magiging beautiful inside and out kapag kawala tayong mga sakit na nararamdaman. Uminom na ng Ampalaya Plus. 8 pesos lamang. Siyempre, samahan din ng tamang exercise. Tamang pagkain at ehersisyo, no? Para maging lalong epektibo. Ang Ampalaya Plus ay mula sa Natural Quality Corporations. Bitbitin ang usay, sulitin ang tunay na gawang Filipino, gawin papasalubong at panregalo sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Brother Ben, sa patuloy na pag-suporta sa himpilan ng Radio Veritas. Tayo na po sa ating Veritas Headlines, May 6, 2026.
6: Veritas Headline.
4: Mula sa The Manila Times, ICC won't drop case versus Duterte. That's according to VP Sara.
5: At sa Philippine Star, ang headline naman po, inflation surges to 7.2%. Nako.
4: Wow! Ganun ba yun? Parang kahapon 4 point something lang yun ah. Mula po sa Daily Tribune, Recto accuses Leviste of bribery. 24 billion pesos scam.
5: Mm-hmm. At sa Manila Standard, ang headline naman po, Department of Energy open to lifting VAT on power to lower prices. Says further study needed by economic team and Congress.
4: Okay, VAT na naman, bakit hindi yung mga korporasyon lang, no? Ang, well, talaga naman kayo, sobra na, kawawa talaga yung middle class. Pinagtutulungan ng no? Mga elite. Kasi ang ano eh, ang ayuda ng gobyerno, kung hindi sa mga elite, sa pinakamababa, yung nasa gitna, the working class, tayo talaga yung kawawa. Anyways, mula sa Philippine Daily Inquirer, 38 Filipinos among crew of
5: Ay, grabe to.
4: Ship. Wow. Bago.
5: Opo. 140, may tatlo na namatay dyan na naging they're trapped dahil nga may virus. Okay, samantala sa balitang simbahan naman, ang ating headline mula sa Veritas.ph, nakatakdang Episcopal Ordination ng Tagbilaran Bishop-elect, hindi na matutuloy. O, matrespons Bishop as if father.
4: Opo, yun na nga, no, pag-usapan kaya natin yan, with all humility, no, nag-decline siya. At ano yun? Human limitations. Ano naman, pag hindi talagang kayang gampanan, di ba? Pads? Okay.
5: Kaya lang, so, yun yung mga, no, yun yung mga nararapat na maging pinuno, yung ayaw maging pinuno, di ba? No? Kasi hindi sila gahaman, sa kapangyarihan.
4: Correct ka dyan. Ipagdasal pa natin. Okay? Yan po ang kabuuan ng ating headlines ngayong umaga, May 6, 2026.
5: Okay! Samantala, eto na po ang ating report naman tungkol sa mga presyo ng bilihin. Lalo na ngayon, 7 percentage point na yung ating inflation. Okay, dumako po tayo sa Baclaran Paranaque Market. Lalo na po ang ating kapanalig para sa ating report. Ito na, Deng Mate.
7: Maraming salamat, Nanay Jing and Father Nono. Nanatiling mataas ang presyo ng bigas dito nang bentahan ngayon ay nasa 48 pesos kada kilo ang pinakamababa at 66 pesos kada kilo ang pinakamataas. Sa presyong isda, ang bangus nasa 240 pesos to 260 pesos kada kilo. Tilapia, 140 pesos kada kilo. Galunggong, 280. Alumahan, 300 pesos kada kilo. Dalagang bukit, 260 to 300 pesos kada kilo. Bisugo, 340. Hasa-hasa, 240 pesos kada kilo. salay 200 pesos kada kilo. Pampano 440 pesos kada kilo. Yelpin 320 pesos kada kilo. Tamban 120 pesos kada kilo. Tambakol 240 pesos kada kilo. Sa presyo ng kaneng baboy, ang laman nasa 380 pesos kada kilo. Yan po 430 pesos kada kilo. Sa kaninang baka, ang laman nasa 480 pesos kada kilo. At ang ribs nasa 440 pesos kada kilo. Sa manok 190 pesos kada kilo sa buo. At ang slice cut nasa 170 to 190 pesos kada kilo. Sa presyo ng asukal, ang white and golden nasa 72 pesos kada kilo. Was 70 pesos kada kilo. At sa mantika, ang bilog 38 pesos. 1 liter 115 at ang 1.5 liter nasa 150 pesos. Sa presyo ng gulay, sa repolyo 40 pesos kada kilo. Buwaba dati 45, pechay bagyo 55 pesos kada kilo. Tumas dati 50, bagyo beans 120 pesos kada kilo. Buwaba dati 165, parots 120 pesos kada kilo. Buwaba dati 150, patatas na natili sa 85 pesos kada kilo. Sayote 40 pesos kada kilo. Buwaba dati 55, talong 60 pesos kada kilo. Tumas dati 50. Ang palaya 110 pesos kada kilo. Tumas dati 90. Upo na nanatili sa 25 pesos kada piraso. Kalamansi 120 pesos kada kilo. Bumaba dati 130. Kamatis na nanatili sa 50 pesos kada kilo. Sibuyas na pula 60 pesos kada kilo. Sibuyas na puti 80 pesos kada kilo. Bawang 110 pesos kada kilo. Bumaba dati 140. At ang luya nasa 180 pesos kada kilo. Tumaas dati 150. Sa presyo naman ng produktong petrolyo, ang diesel nasa 92 pesos and 20 centavos kada litro ang pinakamababa at 100 pesos kada litro ang pinakamataas. Sa gasolina, nasa 89 pesos kada litro ang pinakamababa at nasa 93 pesos and 80 centavos kada litro ang pinakamataas. Sa LPG, nasa 1,682 pesos kada 11 kilogram. Samantalang mga kapanalig, para sa damdaming anawim, ano ang panawagan o kahilingan sa pamahalaan kaugnay sa epekto ng pananatiling mataas pa rin sa presyo ng petrolyo?
8: Ang hinihiling ng namin mga driver at ang mga mananakay at ang mga mamimili, ibaba, alisin ang excise tax sa kapat sa langis. Dahil yan ay pag tinanggal mo at tinabas mo, laking kaginawaan sa tao. Nandito kami ngayon upang tulungan ng gobyerno. Hindi kami nandito upang kami ay gutomin.
7: Ang simbahan ng ating mahal na ina ng laging saklolo ang pinakamalapit sa pamilyang ito. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig, Deng Mape. Sumayin niyo ang katotohanan.
0: Veritas Pilipinas.

0: JRS Express na!
1: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
2: Ako po si Jane Manipolanzona.
3: Father Nono Alfonso.
4: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
5: Veritas Pilipinas!
6: Okay, alright! At yes! Father, balik tayo. Naririnig mo ba ako? Kasi ay inaayos naman yung audio pero hindi ko maigabit. Anyways, loud and clear.
7: Yeah, loud and clear in your summer getup.
6: Yes.
7: Summer na summer.
6: Talagang grabe, tagaptak. Nahuhulas. Ayun.
7: Yeah, ayun naman si hulas-hulas ka dyan. Okay.
6: Ito na, alamin natin.
7: Yes, ito na po. Nagre-reklamo ko sa init ng panahon. Ito na ang ating official weather bulletin for today mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center at ang ating kapanalig, Benny Estareja.
8: Bantay panahon.
7: Yes, Benny, good morning.
9: Good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung isang low-pressure area na mas malapit sa ating kalupaan. Huli itong namataan, 670 kilometers silangan po ng hinatuan sa Surigao del Sur. Magdadala ng pag-ulan simula mamayang hapon sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, and Surigao del Norte. Samantala, magpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, and Palawan simula po bukas hanggang sa Sabado habang posibleng bagdasin itong low-pressure area ang Mindanao at southern portion of Palawan. So ngayon pa lamang, mag-ingat na po sa banta ng mga pagbaha at pagbuo ng lupa. At kung nalabas po ng bahay, make sure na meron tayong baong payong. Samantala, yung isa pang weather disturbance na nasa labas po ng ating PAR ay isang ganap na tropical depression na or mahinang bagyo. Ito po ay huling namataan kaninang madaling araw, 2,400 kilometers silangan po ng Mindanao. At papasok ito ng PAR either from Friday evening up until Saturday. At sa pagpasok po nito, ito itatawagin natin na bagyong Kaloy. Yung scenario for bagyong Kaloy ay possible po na ito ay lumapit dito sa may Luzon, subalit nakikita yung unti-unting paghina habang ito ay nasa loob ng ating PAR. So, less likely pa rin na magkakaroon ng papanganib po na hangin at malalakas ng ulan habang nasa loob po ng PAR itong bagyong ito no, by early next week. So, patuloy po na magantabay sa ating update for possible development of these weather disturbances. But for now, andyan pa rin pong mainit at maalinsangan na panahon dulot po ng easterlies. Meron pa rin mga delikadong antas na heat index o yung nararamdamang init ng ating katawan, kabilang na ang Tacloban, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, and Butuan hanggang 42 degrees po. Habang sa Metro Manila, for Quezon City, 39 degrees ang maximum heat index at for Pasay naman, 41 degrees Celsius. Paalala pa rin ang pag-asa, iwasan pa rin po ang paglabas, lalo na kapag walang protection. No? So make sure na meron tayong baon ng payong or sundero from 10 a.m. to 4 p.m. kung nalabas ng bahay at uminom po lagi ng tubig. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang umaga po.
8: Bantay panahon!
7: Maraming salamat, Benny!
6: Yes, maraming salamat, Benny Estareja.
7: Okay. Ano yan? Ating traffic bulletin for today. Sino na bang nasa ano natin? Okay, nasa linya na po mula sa MMDA ang ating kapanalig Charlie Nozares.
10: Metro Traffic Update.
11: Magandang umaga, Father Nono and Ma'am Jing. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radio Veritas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dyan lamang po sa may Muñoz. Light to moderate po yan hanggang sa may Bansalangin. At nagkakaroon din tayo ng bahagyang pagbagal dyan sa may West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. At pagsapit dito sa may Pituason sa Cubao, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Connecticut. Dyan lamang po sa may Ortigas sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal patungo naman ng Shaw Boulevard. At light to moderate sa may Estrella sa Makati papunta ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating po dyan sa may Malibay sa Pasay, dyan po mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula dyan sa may approach ng FB Harrison, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate lamang po dito sa may Magallanes MRT hanggang sa may Ayala Avenue. After ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic.

0: Ah, lakas-lakas, Gabel, lakas-lakas. Nakakabingi.
1: Ay, grabe naman ito. Hindi nga, malinaw na ba? Ito naman?
0: Sobrang linaw, grabe, hanggang bukas na.
1: O siya, sige na nga. Sabi ni Christina Tolentino Perez, good morning! Pare Nono and Nanay Jing, super happy agad ang greetings. Nakakalight ang morning dahil po sa inyo. Okay, maraming salamat. From Jomar Bidol, Diyos Marhay na Aga, Bicolandia. Josefina Kiocho, good morning. Rem Redilia, good morning. Sister Didi and Flora Go. Of course, si Tioti, Manalo, Flora Go, and Nanay Nila. Okay, so...
0: Okay! Okay, samantala. Pakinggan na po natin ang editorial ng ating himpilan, ang paninindigan natin sa mga naglalaki ng issue ng ating lipunan. Narito na po, Reverend Father Anton Pascual, walang natural disaster!
2: Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanhong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan, Veritas Editorial.
3: Mga kapanalig, tila hindi na pangkaraniwan ang init na ating nararanasan sa mga panahong ito, di po ba? Sa mga nagdaang linggo, ramdam na ramdam ang matinding taas ng heat index o damang init. May mga lugar na umaabot na ang heat index sa danger level na maaaring magdulot ng heat cramps, exhaustion o heat stroke. Ang mataas na heat index ay hindi lamang simpleng init. Kombinasyon ito ng temperatura at humidity o halumigmig na nagbibigay ng mas matinding epekto sa katawan ng tao. Magkaiba kasi ang aktual na temperatura at ang init na nararamdaman ng ating katawan. Kapag mataas ang humidity, mabagal sumingaw ang pawis mula sa balat, kaya hindi nagkakabawas ng init ang katawan. Dahil dito, nananatiling mataas ang nararamdamang temperatura. Ang danger level ay tumutukoy sa heat index na nasa pag-itan ng 46 degree centigrade hanggang 51 degree centigrade. Kapag hindi agad nakapagpalamig o nakainom ng sapat na tubig ang isang tao, maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pagkawala ng malay. Aba, matindi pala, no? Lalo itong delikado sa mga bata, sa mga matatanda, at sa mga manggagawang bilad nga sa araw tulad ng mga magsasakat, mangingisda. Kaugnay nito, isinusulong ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction ang kampanyang Non-Natural Disasters, isang panawagan na baguhin ng pananaw natin sa mga sakuna. Ayon po sa kanila, hindi talaga natural ang mga sakuna. Ang mga hazard na tulad ng matinding init ay nagiging disaster dahil nga sa kukulangan ng paghahanda, maling desisyon, kapabayaan ng tao. Sa makatawid, kapanalig, dapat tingnan ang lahat ng sakuna bilang man-made. Tama nga ito. Ang init ng panahon ay hindi natin maiiwasan, pero maiiwasan nating humantong ito sa disaster. Kailangan ng sapat na aksyon at tiyak ang paghahanda. Ang pamahalaan ang unang dapat pinakahanda, pero sa tuwing tumataas ang heat index, paalaala ng pag-iingat lamang ang ibinibigay nito. Nasaan ang mga polisiya para sa heat protection ng mamamayan? Maayos na pampublikong transportasyon na hindi parang niluluto ka sa init, o mga programang tutulong sa mga manggagawang nagkatrabaho sa ilalim ng sikatang araw? Bakit kikilos lang tayo kapag nandiyan na ang problema? Tandaan din natin ang matinding init na ito ay bahagi ng mas malawak na krisis sa klima. Habang patuloy ang pagsira sa kalikasan at kakulangan sa pangmatagalang plano, lalong tumitindi ang epekto ng climate change sa pang-araw-araw nating buhay. At sino ang unang naapektuhan? Hindi ang mga nasa komportable opisina o may kakayahang magpalamig ng kanilang tahanan, kundi ang mga ordinaryong mamamayan. Mga commuter na nakabilad sa pila. Mga trabahador, delivery riders, tindera sa kalsada, at syempre mga magsasaka, mangingisda. Sa gitna pa ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang pangangailangan, kawawa po talaga ang ating mga ordinaryong mamamayan.

0: Bilang mga individual, may magagawa ba tayo? Uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matinding init kung maaari, magsuot ng preskong damit at alagaan ang ating kalusugan. Pero dapat din nating igiit ang ating karapatan sa isang ligtas, maayos na kapaligiran. Lalo na't ang ganitong klase ng init ay nagiging new normal na, ika nga. Kaya mga kapanalig, tinatawag ng Ebanghelyo ni Mateo 20:26 ang mga nasa kapangyarihan na maglingkod sa kapwa. Kapanalig, mariin ding itinuro ni Pope Francis na ang mga tunay na leader ay nangunguna sa pagkilos para sa pangangalaga, para sa pagprotekta sa sanlilikha. Sa hirap ng buhay ngayon, ang init ng panahon na hindi lamang dapat tinitiis. Ito ay dapat pinaghahandaan, tinutugunan, ika nga eh. Dapat tayo po ay proactive. Walang ibang makakapasan ng pananagutan kundi ang mga inaatasang manguna sa pagprotekta sa mga mamamayan. Huwag naman sanang hayaan ang pamahalaan na tinitiis na lamang ng mga mamamayan ng matinding init para lamang makaraos at makaipon ng kakarampot na kikitahin sa araw-araw. Huwag na sanang hintayin maging sakuna ang mga nababadyang panganib sa ating paligid dulot nga ng mga heat index na ito. Sumainyo ang katotohanan.
1: Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton C. T. Pascual. Veritas Editorial. Veritas Pilipinas.
2: Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season, Veritas 846 Kapanalig from Metro and Mega Manila
3: to the World Wide Web.
4: Veritas 846, ang radyo ng simbahan.
2: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kapanalig Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas sa 7 ng umaga.
6: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
7: Ako po si Jing Manipolanzona.
8: Father Nono Alfonso.
9: At ako po naman si Monsignor Pepe Titorio.
10: Veritas Pilipinas.
11: Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig at pag-uusapan natin ang epekto po no, ng 6.0 magnitude na lindol sa Eastern Samar. Okay, so Father, wala tayong naramdaman dito pero sa ilang bahagi naramdaman po yon hanggang sa Sursogon ano po at iba pang mga karatig probinsya. Okay, ano nga bang mga lugar yung pinaka naapektuhan? Ano yung mga naitalang pagkasira kung meron man at syempre yung epekto nito sa mga lumang simbahan natin sa naturang probinsya.
12: Okay. Wala ka naramdaman kasi manhid ka na, manhid ka.
11: Mabig ka talaga, lahat na lang may pambato ka sa akin.
12: Ay, okay, sabi ni Jerwin Guzon, comment ko lang po sa Solar Boy Leviste, pinag-resign niya si Recto, pero ayaw ni Solar Boy ng impeachment kay Aling Inday, kay bata-bata pa ni Solar Boy kung makaasal. Trapong-trapong politiko, yan.
11: Oo, no? Si Leviste at itong si Barzaga, kung hindi ako nagkakamali, no? Dito sa Cavite. Nakakalungkot, nakakaawa. Yung mga batang politiko natin, sana sila yung maging modelo. Kaso, ang tanong nga, ano kasi ang ginagawa ba nitong mga nakatatanda nating mga politiko? Eh sila, eto, itong dalawang to, galing sa political dynasty. Okay.
12: Oh, speaking of that ha, ma-plug ko lang ano, kasama tayo sa People's Initiative campaign para labanan ng ano, political dynasty. Sana po pumirma kayo ha. At kailangan ng mga volunteers para ipakalat 'yan ano. So, anti-political dynasty po tayo hanggang fourth degree, 'di ba? Kasi yes, ang balak ipasa diyan sa House of Representatives hanggang second degree lamang. Hindi kasama yung mga pinsan. Pero alam naman po natin yan, angkan-angkan yan. Kaya nga dynasty eh.
11: Correct.
12: Hindi lang isang pamilya yan, kundi ano yan.
11: Right.
12: Oo. Kaya,
11: Yeah.
12: Yan po ay ano, kinakalaban natin.
11: Anyways, sabi ni 1208, habang iniintay po natin ang ating resource person.
12: Hindi ba si Monchi?
11: Ha?
12: Hindi ba si Monchi ang ating hindi ba si Monchi ang ating resource person eh doon sa kanila ang lindol.
11: Oy, pero kasi nandito si Mons, galing siya ng Davao and then from Davao to Manila. Sabi ni 1208, thanks Nanay Jing sa pagbasa ng text ko yesterday on suggestion po on Octa Research to also make a survey on PUV drivers and conductors honesty sa pagbigay ng tamang pasahe. Oo, maganda to. It's unfortunate hindi alam ng commuters kaya ang tendency magtanong kung ano ang sasabihin o isusukli, tanggap na lang at wala namang nagbo-monitor lalo na ngayon almost back to normal na ang presyo ng petrolyo pero may hinihingi pa rin dagdag na 1 peso. If ever tama yung discount, like yung 40% o 40% ba for students and senior citizens, okay, alamin nga natin yan. Alright, yes, Father.
12: Hindi, kagabi kasi no, nag-text sa atin sa ating mga listeners, avid listeners sa Radio Veritas, si Ate Lorena Ching. Sabi niya, umuulan daw dun sa kanila. Cavite yata siya, no?
11: Oh, wow.
12: So, oo. Ay, Mayo na kasi, no? Simula na dapat ng, ano, no? Ulan-ulan pag Mayo. Naalala ko, di ba, nung bata pa tayo, ano, para tumangkad sa Mayo, unang buhos ng ulan, maligo kayo. Si Nanay Ching po, tulog lang tulog, kaya ganyan.
11: Kulang ako sa tulog kaya hindi ako lumaki. Alam mo ba yun?
12: Hindi dapat naligo ka sa unang buhos ng ulan ng Mayo. Ha?
11: Nung bata ako, parang naalala ko.
12: Eh, tulog ka kasi ng tulog.
11: O, siya, teka muna. Sandali lang. Okay, sabi ni... buti pa yung mga bata nagsasalita kahit ayaw pakinggan samantalang yung mga nakatatanda sila pa ngayon ang nambubuli sa mga bata. O, ganun ba yon?
12: O, hindi. Pero hindi yan yun, kung ang pinatutungkulan niya. Kasi, di ba, meron siyang, anong tawag yan? Meron siyang speech. Tapos sinasabi niya na lahat ng mga mambabatas daw ay, sinusuhulan, di ba? Nanunuhol para dun sa impeachment. So, pumalag doon si, dating senator, ngayon congresswoman, Leila De Lima. At ano naman siya, galit na galit, ano? Si Senator Kong Leila De Lima, no? At kinorek talaga siya, huwag kang gagawa ng ganyang mga paratang.
11: Yes, akusasyon. Para bagang sinasabi na rin niya, no? Hindi man tuwiran, tahasan. Paano yung mga kamag-anak niya? Diba?
12: Alam na, Des! Okay, sabi ni...
11: Sana maputol na talaga yan. Maputol na yung corruption. Uy, sandali lang, mabanggit ko lang, congratulations kay Pasig Mayor, diba? Vico Soto, grabe, ang LGU po ng Pasig dahil sa best practices, good housekeeping, transparent ang LGU na yan. Meron silang grant, nanalo sila, tama ba, sa Espanya. Kung nasaan yung iyong crew ngayon ay okay, 1 million? Tama ba? $1 million?
12: Oh, talaga? Sali tayo dyan.
11: $1 million?
12: Sali rin tayo.
11: Hindi. Sa ano yun eh? Local government yun eh. Opo.
12: Okay, sabi ni 7042, good morning po. Sa political dynasty, pati daw po mga mistress or common laws pa kasi pagbawal o nga eh.
11: Oo. Teka, sandali. Wala eh, kasi legal yun eh. Diba? First, second, third degree of consanguinity. Doon, blood relations ang pinatutungkulan yan. So, ang kabit, walang kinalaman sa ano yan, no? Hindi ka mag-anak sa dugo.
12: Meron din sa affinity eh. Affinity ba yun?
11: Affinity?
12: Kaya ang pinaglalaban natin, consanguinity and affinity hanggang fourth degree.
11: Ay, ganun.
12: Hanggang first cousin. Yung second cousin, medyo malayo-layo na. Pero hanggang first cousins, dapat ano.
11: Okay. Magandang pag-usapan yan, yung by affinity, ano ibig sabihin yan. Okay. Habang inintay po natin, eto po, alamin natin yung 6.0 magnitude niya. Sa atin naman pong monitoring, ako, personally, wala akong nakitang... Anong tawag dito? Mga lumang simbahan. Meron ka bang na Meron kang alam, Father, na...
12: Mga lumang simbahan? O, maraming lumang simbahan.
11: Hindi. Yung mga, syempre, nagkabitak-bitak, diba?
12: Mga ano yata, ang nakita ko, yung mga kalsada yata, no? May mga bitak-bitak.
11: Okay, sige.
12: Pero, hintayin na lang natin yung mga updates from our, government. Sila naman nagmo-monitor. Yeah.
11: Okay, opo. Ma'am, may adadako naman tayo, no? Alamin po natin yung kalagayan naman dito sa Bicolandia.
12: Uy, grabe.
11: Diba, no? Grabe yung tawag dito. Yung hindi usok eh. Pero alam mo, sorry po, pag nakita natin, parang kahanga-hanga talaga. Ang ganda-ganda ng formation ng clouds and ash fall. Diba?
12: Alam mo, diba dati, ano, yung mga ninuno natin, ano, pag ganyang nag-aalburuto ang mga vulkan, kailangan ng sakripisyo, no? Mga virgins,
11: oy,
12: kailangan yung sacrifice. Diba? Mga ganyan yung uso noon.
11: Teka muna, sandali. Oo, wala.
12: Ganyan dati. Oh.
11: Oo, yeah. Naririnig ko rin yan, ano? Pero, totoo ba yun?
12: Mm-hmm.
11: Diba mga panipaniwala lang yun?
12: Kaya nga ako, natatakot ako, baka i-sacrifice ako.
11: yan ako, sinasabi ko, dun mapupunta yung usapan na yan.
12: Baka masacrifice ako.
11: Okay. Alamin natin mula sa eksperto, no? Mahirap mag-speculate. Okay, at mahirap yung makikinig tayo sa sabi-sabi lang. Mula po sa, eto naman po, ano? Siya po ay Supervising Science Research Specialist. Okay. Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOSCC-COC. We have Dr. Paul Carzon Alanis. Hi, Doc! Magandang umaga. Welcome po sa ating program.
13: Magandang umaga po sa inyo at listeners.
11: And viewers. Yes, kasama natin si Father Taganaga po ito, si Father Nono Alfonso. Yes, Father Duarte.
12: Yes, Doc. Wow, ang ganda ng background mo, no? Tahimik naman palang vulkang ba yun, eh? Sa yung background, oh.
11: Hindi yan ang kasalukuyang estado ng vulkang Mayon. Tama po ba, Doc?
12: Yes. Ano po yung update? Ano pong may babahagi nyo sa aming update tungkol po sa pag-aalburuto ng vulkang Mayon?
13: Yes po. Unfortunately po, hindi po gano'ng katalimit ang lagay ng and anyway, as of 5 a.m. po kanina, for the past 24 hours, nakapag-record po ang number 2 ng network, like 11 na volcanic earthquakes. Kasama na po dito yung tatlong volcanic tremors. Ito po yung sunod-sunod na continuous na gundol. Nakapag-record po ng mga 6 minuto. Nakapag-record din po tayo ng 283 na rock collision at 17 dito ang nag-dose ng mga parasitic density current signals. Kagaya mo nangyari samantalang sa gabi short-lived by the fountain at minor symbolion. Overall po, nasa alert level.
12: Okay, how about, ano po, yung sa monitoring niya po, how about yung mga apektado pong mga, ano po, nalalawigan?
13: In terms of nalalawigan po, yung mga probinsya, multiple file naman po talaga sa, ano, sa Albay province.
12: Mm-hmm.
13: So far naman po, yung nangyari noong Sabado, kasi nagkaroon ng ahwal. Yung mga bayan lamang naman po ng Kamaling, Binubatan, Ligaw, at Uwa. Nagpapagtala ng pagbagsak ng no.
12: Sa kasalukuyan po, no, alert level 3, wala po bang danger na ito po ay umakyat pa?
13: Okay. I-clarify ko po, ano. Right now po, based on our monitoring, wala pong change in the, ano, in the monitored parameters.
12: Mm-hmm.
13: That means po, ang tawag po namin dyan sa SIAS is steady state. Kumbaga, it's neither, ano po, neither increasing, na dapat magtaas ng alert level, or is it decreasing or de-escalating, magbababa. So, kung ano po yung datos na or behavior na pinapakita ng mayon noong January 6th, ang pinas na anong alert level, kailan pa rin po yung ano, yung data na yun.
12: Dok, kasi may mga ano, may mga napanood ako kasi minomonitor ko rin ito, napanood ako sa YouTube ng mga international scientists katulad ninyo na nagsasabi na ano, the worst is yet to come. Parang nanakot sila eh, na pero itong, this is not ano, simple, nag-collapse lang, yung lava, yung, pero ano pong tingin nyo dito? Ito ba yung mga, ano, alarmist lang?
13: Okay, ano po, no? Yung nangyari nga po nung, ano, tama po kayo, nangyari nung Sabado, tama sila, no? Lava collapse po talaga yun. Mm. Wala naman po talaga ang pagputok. And yun yung reason, actually, kung bakit hindi namin itinataas. Yung third behavior ng ngayon right now is tahimik naman talaga siya nung naglalabas. Relatively tahimik. May mga malilit ang pagputok. So, halos, actually, kung hindi namin i-post sa website namin, sa media, hindi alam ng mga tao na nagkakaroon ng mga pagputok. And pagamat yung nangyari noong Sabado is nakakatakot talaga, no? Nagdilim yung paligid, almost very coated, biblical yung ano, parang biblical na dilim ang buong paligid with mga bagsak na mga sickness. So, ano po yun? Yung final class of the exercise mo, ito yung ito natin na bumababa na ito. At ito naman talaga yung nakakatakot, yung talaga yung pinakadelikado. Well, we doing that, ito namin sa ito. This is currently evacuated na ito. Now, yung abo po, unfortunately, ang magagawa doon, o yung bit na nakasagawin. Pero, yun naman, baga ay, barring na meron pang nagang hindi nyo na-compromise ka.
12: Yeah.
13: Mag-suit ka lang ng face mask or stay indoors.
12: So much, Doc. Maraming salamat po sa update at sa maraming paglilinaw. Hanggang sa muli po. Thank you.
11: Alright. Thank you so much. Yun po si Dr. Paul. Okay. Carson Alanis, no, mula sa DOST T-Box. Siguro bukas kung may pagkakataon tayo, no, mas maipaliwanag. Ano ba yung kaibahan? Gusto kong itanong, Father, no? Ano yung kaibahan ng collapse and eruption? Okay? So, antabayanan po natin. Mga kapanalig, mag-grabe break lamang po tayo. Short break lang at dumako naman po tayo sa ating pangalawang guest, no, tungkol naman po dito sa 6.0 magnitude na lindol na nangyari naman sa Eastern Tamar. Magbabalik pa rin natin pala ito ng Veritas Pilipinas!
14: Veritas Pilipinas!

0: More Cafe products also available at Veritas Fruit Shop.
1: Magandang kalusugan po mga kapanalig. Ito po si Ate Chat Ramirez de Luna na nag-aanyaya para sa isang oras sa pagtatanghal ng palatuntunang buhay at kalusugan. Opo mga kapanalig, ang buhay at kalusugan ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po sa himpilang Radyo Veritas 846 kHz sa Talapitan, ang radyo ng simbahan. Salamat po!
2: Ang inyong mga kapanalig sa umaga.
3: Ako po si Jing Manipolanzona.
4: Father Nono Alfonso.
5: At ako po naman si Monsignor Pepe Quitorio.
2: Veritas Pilipinas.
6: Alright, tuloy-tuloy po tayo at eto po, sandali naman. Habang hinihintay natin ano ang ating second guest, okay, ngayong umaga. Sabi ni 1208, I'm for anti-dynasty din. Kaya lang, sino naman ang brave enough na kalabanin sila na ang laki-laki ng resources, may pera, at kilala na sila, my name recall, sikat at may mga public service programs na tumutulong po sa mga naaapi. Okay, mamaya po yan, ano, pagkaraan.
7: Bawal.
6: Ha?
7: Kaya kailangan na sila ipinagbawal kasi wala ka talagang kalaban-laman pag sila ang haharapin mo sa politika.
6: Correct. Opo. Mm-hmm. Pero talagang, hindi, may mga ano na tayo sa kasaysayan no, na naitala na kailangan may lumaban. Look, for example, sa Pasig, di ba? Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, meron din.
7: Okay. Ikaw naman dito. Kasi okay. Nabitin ka kanina. Sorry, ha?
6: No problem. Okay, sige po. Alam
7: okay, so yan po. Mga kausap po ni Nanay Jing, tungkol naman po sa nangyaring Lindol kahapon. Alamin po natin mula po sa spokesperson ng Office of Civil Defense. Ano ngayon ang sitwasyon doon? Mr. Juni Castillo. Good morning, sir.
8: Good morning, Father Nono. Good morning, Nanay Jing. At sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
6: Yes. Good morning po. Opo. Kahapon nga po no, niyanig ng magnitude 6.0 no, dito sa probinsya ng Eastern Samar alas 2:09 ng hapon. So ano po ang update po ninyo rito? Ano-ano po yung mga lugar na naapektuhan? Gaano po kalaki ang damage kung meron man, properties, etc.
8: Opo, Nanay Jing, no, doon sa nangyaring magnitude 6.0 earthquake sa San Julian, Eastern Samar. Sa kabutihang palad po, no, wala pong naiulat na mga major damage at saka wala rin pong naiulat na mga injured or mga casualty doon sa lugar. Bagamat ramdam po ito, no, itong lindol na ito, in fact, sa city of Tacloban, ganun din sa Eastern Samar, no, mga munisipyo doon, sa Dulag, sa Leyte, ganun din, nakaramdam po ng intensity 5. So, yun yung pinakamalakas na naramdaman. And then, intensity 4 naman po sa iba pang munisipyo sa Leyte, sa tulad ng Abuyog, Cariga, and sa Palo, no. Ganun din sa Northern Samar. So, yun po yung mga na iulat sa atin ng mga intensity. Pagdating naman doon sa aftershocks, pagamat marami pa rin pong sumunod na aftershocks, no, in fact kahapon ang sabi ng sa ulat ng FIVOX, no, ay mahigit 30, pero mas mahihina na po ito. Ang doon naman po nagkaroon lang po noon siyempre ng mga suspension of classes, suspension of work, especially even after kasi nga po kailangan pong i-check, no, yung mga structural integrity ng mga gusali. Ang mga nakita naman pong mga damage so far ay yung mga minor cracks po doon sa mga ibang mga gusali po.
7: Natukoy na po ba kung saan nagmula itong earthquake na to? Sa dagat ba o sa kalupaan? Saan yung epicenter?
8: Yung epicenter nito, Father, ito po yung sa west of San Julian, Eastern Samar. Mm-hmm. So yung origin nito at tectonic, ito ano, ang focus niya mga 10 kilometers. So hindi naman talaga yung diretso dun sa lupa na kung saan ramdam yung lindol po.
6: Yes, opo. Nabasa nga po natin ano sa research parang 20 kilometers silagang silangan ng bayan daw ano ng San Julian at may lalim ito na 50 kilometers. So malalim din. Mm-hmm. Anyways, magandang opo no, magandang balita na rin po yung hatid po ninyo sa atin dahil wala nga pong damages and casualties. Ngayon, ang civil defense office po ay nag-coordinate po, no, sa lahat ng mga probinsya related to all kinds of disasters. Pwede po ba namin kayong tanungin, sir, kumusta naman po dito sa Bicolandia, no, sa Bicol? May kaugnayan naman po dito sa activity po ng Mayon Volcano. Ano na po ang inyong monitoring and paano po yung coordination sa iba't ibang bayan na apektado?
8: Tama po, managing, ano, sa coordination ng Office of Civil Defense dito nga po sa nangyaring lava effusion and ashfall sa Mayon Volcano. Sa datos po natin, ano, umabot po ng 280,000 mahigit 280,000 ng mga kababayan natin Bicolano ang apektado nung nangyaring ashfall. Ito po ay nanggaling sa 156 na mga barangays. Pero yung nasa evacuation center po natin, ito po yung 1,362. Yung 1,100 nito, Nanay Jing, ito pa po yung noong January, nag-alert level 3. So, nagpa-evacuate na po dun sa 6-kilometer permanent danger zone. So, nag-evacuate po yung Sabado dahil nga po dun sa nangyaring ashfall. No? So, even those outside the 6-kilometer permanent danger zone, mga kailang ilikas. Ito naman po ay aabot sa 4,905 na mga kababayan natin Bicolano ang kasalukuyang pong nasa evacuation center na inaalagaan po ng iba't ibang response agencies natin.
7: So, safe na po yung ano, no, sa Eastern Samar po, safe na yung mga kababayan natin na kumaga bumalik sa kanilang mga bahay.
8: Doon, Father, no, no, sa Eastern Samar, as long as na siyasat na po, ano, na-assess nung okay. Building official man ito or yung mga residente po, ano, as long as na-check na yung bahay nila na wala namang mga damages, ano, so pwede naman po na silang bumalik sa kanilang mga bahay. Pero syempre, pinapaalalahanan pa rin natin, ano, na maging alerto pa din, no, sa mga abiso ng autoridad, ng PVOX, no, kung sakali man pong mga may dapat pang gawin.
7: Okay.
6: Opo, nako, maraming salamat po.
7: Thank you.
6: God bless you po.
8: God bless po. Maraming salamat po, Nanay Jing and Father Nono.
6: Wala pong alaman. Thank you so much. Ayan, so dalawang lugar po, no, probinsya ang ating pong napa-update kay Sir June, okay? June Castillo, spokesperson po ng Office of Civil Defense. Wala na tayong oras ulit, Father. Marami tayong napag-usapan. Thank you so much. Paalala ni Nanay, ang Ampalaya Plus. Ang Ampalaya Plus ay mahusay magpababa ng blood sugar, blood pressure, at syempre, samahan ng tamang pagkain, ehersisyo, at tamang tulog. Okay? Mabibili po ang Ampalaya Plus sa lahat ng Mercury and the Generics Pharmacy, online and over-the-counter. 8 pesos lamang. Sapat na gulay ng katawan na kailangan po natin sa araw-araw ay maibibigay rin po nito. Okay? Natural Quality Corporation, thank you so much, Brother Ben. Ampalaya Plus. Father?
7: Okay, susunod na po ang Barangay Simbayanan with Miss Palu Abustan and Reverend Father Douglas Badong.
6: Pangalan pa rin ng ating mga masisipag na Veritas Pilipinas team, si Ernest, okay, na taga Eastern Samar.
7: Oh, talaga?
6: Yes, opo. Si John at siyempre si Kuya Jimmy na Nanay Jing Manipo Lanzona.
7: At ako naman po from Bicol, Father Nono Alfonso. Ikaw, taga saan ka?
6: Teka, from the province of Romblon!
7: Yan naman!
6: Malanzona! At tayong dalawa ang nag-iwan sa kanila ng mga katagang
7: sumayin nyo ang katotohanan! Babainga!
0: Inyong napakinggan ang programang Veritas Pilipinas. Muling abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Para sa inyong suwestiyon at komento sa programang inyong napakinggan, mag-text lamang sa 0918-837-4827. 0918-837-4827. Veritas Pilipinas. Sumain nyo ang katotohanan. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season,
9: Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila
10: to the World Wide Web.
11: Veritas 846 ang radyo ng simbahan.
9: Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Nalig Philippine Standard Time, isang minuto makalipas sa ikawalo ng umaga. Araw ng Miyerkules, ika-anim na araw sa buwan ng Mayo, taong 2026.
13: Narito ang Veritas News Alert Nationwide.
14: Namataan kayo ng alas 3 na madaling araw ang isang low pressure area o LPA sa layang 670 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, patuloy namang naapektuhan ng easterlies o mainit na hangin mula sa silangan ang malaking bahagi ng bansa. May namataan ding tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng hilagang silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 km kada oras at pagbugso na hanggang 70 km kada oras habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 10 km